Oh,

0: Amin
1: sannan iyayen mu ƙara kula da ƴaƴan mu don sa musu tufafi mai inganci duba da cewa sun yi lokaci ne wanda ake jin sa babba ma in ya ji sai ya kare to bari yaro kuma
0: to
1: yana da kyau iyayen mu riƙa lura sosai Allah ubangiji don ga wannan gida mai albarka dan idi ne Allah
0: mijin mace dai ina da tambaya kana nan bangaren tukuntawa kana ji ka san duk zafin da ake kana zuwa wajen gidan zu sai ka ji sanyi to yanzu yanayin sanyi ya kuke ji a nan bangaren tukunta
1: eh gaskiya alhamdulillah yanayin sanyi muna jin su sosai wanda ko bacci mutum yake in dai zo area nan sai ya ji canji ko mun zafin da ake kana zuwa area nan sai ka ji wani sanyi na musamman
0: gaskiya ne
1: da fara lokacin da sanyi to alhamdulillah gaskiya weather ce wanda mutum idan yana son baya son zafi to weather ce matukar dadi area nan tamu amma idan baya son sanyi to gaskiya weather ce wanda in aka zo wannan yanayin sai dai kawai
0: to Allah ubangiji ya sa mu dace mijin mace angon mace daya to muna godiya Allah saka da alkhairi yanzu dai me waya ta karshe zamu dauka kafin mu tafi tallace tallacen mu dan muna da assalamu alaikum yawa da wa muke tare kuma daga ina
2: to aboki na sauka ga kuma nan da masa kabi su ba na tsama
0: bi kamis namu amin amin bi kamis amma daga ina yanzu muke waya
2: alhamdulillah yanzu muna ina nan ungon mace tsama dake karamar kubur kumbotsu
0: tsama wa kumbotsu to ya an tashi lafiya ya tsamawar
2: alhamdulillah mun tashi cikin koshin lafiya kuma ka san da yake Allah ya albarkace mu da kamfani nuwa
0: eh
2: duba da zaka ga yau Lahadi to amma dai gaskiya duk da haka wasu na fita irin aikin karshen sati weekend da ake kira
0: na'am
2: kuma sun da daga aikin kwana
0: to bi kamis kai ne na karshe mun gode ga lokaci ya ci mana masu sauraro sunana Idris Kasim Hausawa dan idi mai Allah wanda na kasance da ku kai tsaye muka gaisa ranku ya dade Allah kara albarka da nisan kwana Allah ya sa ku kasance da mu a cikin shirye-shiryen mu gaba daya na gidan rediyon nan mai albarka inda za a fadakantu aw azantu an shadantu ina muku fatan alkhairi al'umma gabaki daya nake cha bisalam bari mu tafi teburin mu na talla muji me muke da shi a daidai wannan lokaci tunda ka san da ruwan ciki akan jana rijiya da yardar Allah

0: Masauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma yau Lahadi 29 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1448 bayan hijira wadda ta yi daidai da 11 ga watan Oktoba shekarar 2026 kanin labaran akaji yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Rabi'u Sadauki Kura Fadar shugaban kasa ta bayyana cewa gwamnatin tarayya ba ta da niyyar dawo da tallafin man fetur da ta dakatar da shi sama da shekaru uku da suka gabata. Mai magana da yawun shugaban kasa Bayo Onanu Gani ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya ce kamfanin mai na kasa NPC ya amince ya hakura da ribar da yake samu daga sayar da man fetur domin tallafawa gidajen mai a daidai lokacin da ake fuskantar matsalar hawar farashin man fetur a duniya. Ya ce a karkashin sabon matakin kamfanin mai na kasa NPC zai sayar da man fetur ba tare da ƙara ribar dillanci a kansa ba domin rage tasirin tashin farashin danyen mai a kasuwannin duniya da kuma sauye-sauyen farashi ga gidajen da suka fi fuskantar matsin tattalin arziki. Bayo Onanuga ya bayyana cewa kamfanin mai na kasa NPC wanda tuni yake sayar da man fetur a farashi mafi sauki a kasuwa zai fara aiwatar da wannan sabon tsarin cikin kwanaki 30 masu zuwa. Gwamnatin tarayya ta buƙaci kamfanoni da ke hada motoci a cikin Najeriya da su ƙara yawan motocin da suke kerawa tare da inganta ingancin su da ƙarfafa ayyukan kula da motocin bayan sayar da su. Gwamnatin ta ce wannan na daga cikin manufofin shirin martaba hajjojin da ake samarwa a cikin Najeriya wanda aka kaddamar domin fifita kayayyakin da ake samarwa a cikin gida. Babban daraktan hukumar bunƙasa masana'antar ƙera motoci ta ƙasa Oluwemimo Joseph Osanifin shine ya bayyana hakan a birnin tarayya Abuja. Ya ce masana'antun hada motoci a Najeriya na da ƙarfin hada motoci guda 370,520 a kowace shekara ta Allah ta'ala. Osanifin ya bayyana cewa baiwa masu hada motoci a cikin gida fifiko wajen sayan motoci da hukumomin gwamnati ke bukata zai samar da ayyukan yi da rage shigo da motoci daga kasashen waje da kuma bunƙasa samar da kayayyakin hada motoci a cikin kasar nan. Ministan wutar lantarki Joseph Tegbe ya bayyana cewa gwamnatin tarayya za ta ci gaba da aiwatar da gyare-gyare da ƙarfafa haɗin gwiwa da kuma haɓaka zuba jarin da zai taimaka wajen inganta samar da wutar lantarki a Najeriya. Ministan ya kuma jaddada cewa gwamnati za ta tabbatar da fayyace nauyin da ke kan kowane ɓangare da auna sakamakon ayyukan da ake gudanarwa da kuma samar da bayanai cikin gaskiya da amana. Tagbe ya bayyana haka ne a taron kungiyar masu bayar da rahotannin makamashi ta Najeriya ta shekarar 2026 wanda aka gudanar a jihar Lagos mai taken samar da damammakin amfani da makamashi domin bunƙasa ci gaba. Ministan wada daraktan yaɗa labarai da hulɗa da jama'a Clement Ezora ya wakilta ya buƙaci masu zuba jari da ke shirin sayan kadarorin kamfanin wutar lantarki ko faɗaɗa ayyukansu da su duba fa'idar da samar da wutar lantarki zai haifar ga tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya ba wai ribar da za su samu daga wata masana'anta kaɗai ba. Ministan ya ƙara da cewa kafin a ƙara ƙarfin samar da wutar lantarki ya kamata a fara gano ainihin matsalar da ke hana tashar samar da wutar lantarki yin aiki yadda ya kamata. A cewarsa ƙara ƙarfin samar da wutar ba tare da magance tushen matsalar ba na iya jawo asarar jari ba tare da inganta wutar da masu amfani da ita ke samu ba. Rundunar sojan Najeriya da rundunar 'yan sanda a jihar Sokoto sun musanta wani sako da ya bazu a kafafen sada zumunta wanda ya yi ikirarin cewa an kashe fararen hula sama da 100 da sojoji guda 10 da kuma wani ɗan sandan rundunar kwantar da tarzoma a wani hari da aka ce an kai wa wata al'umma a jihar. Rahotanni sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari garin Gobir Gindin inda suka kashe fararen hula da jami'an tsaro sama da 100 tare da sace wasu mutane. Sakon ya bayyana harin da ake zargin an kai a matsayin kisan kiyashi inda ya dangata harin da wasu da ya kira 'yan ta'adda tare da cewa adadin waɗanda suka mutu na ci gaba da ƙaruwa. Sakon ya kunshi hoton wasu mutane kwance ba sa motsi waɗanda wasu ke sanye da kayan sojoji yayin da wasu ke sanye da tufafin fararen hula. Hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati ta EFCC ta dawo da wata 'yar kasuwa da ke zaune a Amurka mai suna Adeshola Oshilaji kuɗaɗen da suka kai $404,950 sakamakon rikici akan wata yarjejeniya ta sayan manyan motocin ɗaukar kaya guda 10 daga ƙasar Sin. Dawowar kuɗaɗen ta biyo bayan ƙorafin da ta shigar inda ta zargi abokin hulɗarta na kasuwanci kuma abokin iyalinta Babatunde Samuel Akinsami da kasa yin bayanin yadda ya yi amfani da kuɗaɗen da aka bashi domin gudanar da cinikin. Hukumar EFCC ta mika mata ragowar $56,000 a ofishinta na shiyar Lagos da ke Ikoyi, lamarin da ya kammala dawo da kuɗaɗen bayan Akinsami ya biya $48,950 a baya. hukumar ta bayyana cewa Aushe Laji ta tura kudaden ne ga wasu kamfanonin China guda biyu a bisa umarnin Akin Sammi. Hukumar hana fatocin bil adama ta kasa NAFTA ta yi gargadin cewa dole ne a gudanar da shiroyin cin zarafin mata da sauran nau'o'in cin zarafi da suka danganci jinsi bisa tanadin doka. Hukumar ta jaddada cewa babu wata hukuma ko kungiya da za ta maye gurbin tsarin shari'a da doka ta tanada. Ta kuma bayyana cewa dole ne a hukunta waɗanda suka aikata laifukan cin zarafin mata da sauran laifukan lalata domin tabbatar da adalci ga waɗanda suka tsira daga irin waɗannan laifuka da kuma waɗanda aka zalunta. Shugaban sashen yada labarai da hulɗa da jama'a na hukumar da ke birnin tarayya Abuja Vincent Adekoye shine ya bayyana hakan a yayin da yake magana da manema labarai a Abuja. Adekoye yayi gargadi game da wasu al'adu da matakai da ka iya kawo cikas ga binciken laifuka tare da bawa wasu masu aikata laifuka damar kubuta daga hukunci. Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta cire sunan tsohon ministan sadarwa da tattalin arzikin zamani Farfesa Isa Ali Ibrahim Fantami daga cikin jerin sunayen karshe na yan takarar gwamnatin jihar Gombe. Fantami, wanda sunansa ya bayyana a jerin wucin gadi da hukumar ta wallafa a ranar 29 ga watan Agusta, bai bayyana a jerin karshe da aka wallafa a daren ranar Asabar ba. Ya zama dan takarar jam'iyyar PDP bayan ya fice daga jam'iyyar APC a ranar 19 ga watan Mayu na wannan shekara. Sai dai Ahmad mai lantarki, ɗaya daga cikin waɗanda suka nemi tikitin takarar gwamna a jam'iyyar PDP, ya garzaya kotu domin kalubalantar nasarar Fantami a zaben fidda gwani. Daga bisani, wata babbar kotun tarayya da ke Gombe ta soke zaben fidda gwanin tare da umartar jam'iyyar ta sake gudanar da sabon zabe wanda Fantami ya sake yin nasara a cikin sa. Sai dai babban kalubalen da ya fuskanta shine hukuncin kotun koli na ranar 24 ga watan Satumba, wanda ya dawo da sassan dokar zabe ta shekarar 2026 wanda aka yi wa kwaskwarima. Kasuwanci na daga cikin muhimman hanyoyin samun abin dogaro da kuma bunƙasa tattalin arzikin al'umma. Sai dai da kokarin da 'yan kasuwa ke yi wajen bunƙasa sana'o'insu, akwai haɗura da dama da za su iya haifar musu da asarar dukiya ko kuma durƙushewar jarin da suka tara. Ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi wajen rage tasirin irin waɗannan haɗura ita ce inshora, wadda ke taimakawa wajen kare dukiya da kuma rage nauyin asarar da ka iya tasowa a sakamakon wasu abubuwa da ba a yi zato ba. To menene inshora? Ta yaya take aiki? Kuma wani amfani take da shi ga ƙanana da kuma manyan 'yan kasuwa? Fatima Yunusa Musa ta hada mana wannan rahoto da ke bayyana muhimmancin inshora da yadda za ta taimaka wajen kare jarin 'yan kasuwa.
1: Inshora wata yarjejeniya ce da ake kullawa tsakanin mutum ko mai kasuwanci da kamfanonin inshora, inda mai inshora ke biyan wani kuɗi da ake kira premium domin samun kariya ta kuɗi idan wata asara da yarjejeniyar ta kunsa ta faru. Misali, ɗan kasuwa ya yi wa shagonsa inshorar gobara, sannan gobara ta tashi ta lalata kayayyakin da inshorar ta shafa, zai iya samun diyya daga kamfanin inshorar bisa ka'idojin yarjejeniyar da suka amince da ita. Sai dai yana da muhimmanci a fahimci cewa ba kowace asara ce inshora ke biya ba. Abinda za a biya ya danganta da nau'in inshorar da aka mallaka da kuma sharuɗan da ke cikinta. Akwai amfani da inshora ke da shi ga ƙanana da manyan 'yan kasuwa. Na farko, inshora tana taimakawa wajen kare jari ga ƙananan 'yan kasuwa waɗanda watakila suka fara sana'a da kuɗin ajiyarsu ko rancen kuɗi. Wata babbar asara na iya shafar ci gaban kasuwancinsu. Inshorar da ta dace za a iya taimakawa wajen rage musu nauyin asarar da suka yi. Na biyu, yana taimakawa wajen rage kadarorin kasuwanci kamar shaguna, ɗakunan ajiya, injina, motoci da sauran kayan aiki daga haɗuran da aka yi wa inshora. Inshora na taimakawa wajen ci gaba da gudanar da kasuwanci bayan wata matsala. Idan aka samu asara da inshora ta kunsa, diya na iya taimakawa wajen gyara kadarori ko sake sayen kayayyaki gwargwadon yarjejeniyar. Na hudu, inshora na iya taimakawa wajen rage fargabar haɗuran kasuwanci ta yadda mai sana'a zai fi iya tsara yadda zai tafiyar da harkokinsa. Haka kuma ga manyan kamfanoni masu ma'aikata da kadarori masu yawa, akwai nau'ikan inshora da za su iya taimakawa wajen kare kadarori, motocin kamfani, alhakin da ya rataya a kansu da kuma wasu haɗuran da ka iya shafar ma'aikata. Akwai nau'ikan inshora daban-daban da suka haɗa da inshorar kadarori domin kare shaguna, gine-gine da kayan kasuwanci daga haɗuran da aka amince da su. Inshorar motoci domin kare motoci bisa nau'in inshorar da aka mallaka a kansu. Inshorar lafiya domin taimakawa wajen biyan wasu kuɗaɗen jinya da yarjejeniyar ta kunsa. inshorar jigilar kaya domin kare kayayyakin da ake jigilar daga haduran da aka tanada a cikin yarjejeniyar. Inshorar ma'aikata domin ba su kariya da suka shafi ma'aikata gurgudun nau'in inshorar da dokokin ta tanada. Kananan 'yan kasuwa za su iya neman tsarin inshora da ya dace da girman sana'arsu da karfin kudinsu, yayin da manyan kamfanoni za su iya bukatar hada nau'ikan inshora da dama bisa haduran da suka fuskanta. Duk da amfani da inshora za ta iya bayarwa, har yanzu akwai bukatar kara wayar da kan jama'a game da yadda take aiki. Wasu 'yan kasuwa na iya ganin cewa biyan kudin inshora karin nauyi ne a kansu, musamman idan ribar kasuwancinsu ba ta da yawa. Wasu kuma na iya rashin fahimtar sharɗin yarjejeniya ko kuma irin asarar da za a biya idan ta faru. Ƙarshen rahoton kenan. Fatima Yunusa Musa a labaran Rahma.
0: To labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan ɗakin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio, farin cikin al'umma. Kuma za ku iya sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na www.rahamatv.com. A dakace mu nan gaba kaɗan, shirin zai ɗora.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد su kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sako na WhatsApp akan lambar waya 0703 460 4455 ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahama shafin mu na sada zumunta dake Facebook a yau dai muna Lahadi 30 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ya daidai da 11 ga watan Oktoba na shekarar 2026 miladiya kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehin malamin namu farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar Bake Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci kuma cikin yardar Allah kai tsaye a cikin shirin namu ne zamu tafi domin fara karanto tambayoyin naku da mun jin amsoshinsu daga bakin malam. Akwai makallahu ne tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa idan mutum yayi zina sannan yayi tuba tubatan nasuha shin tubansa zai karbu ko sai an yi masa hukuncin bulala idan saurayi ne ko rajmu idan mai aure ne ko wanda ya taba yin aure.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu kallo da sauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk wani wanda ya yi abin da ya cancanci haddi aka kai shi gaban alkali ko gaban shugaba wanda zai yi masa shari'a aka kuma tabbatar da laifinsa to babu kuma a dawo a sauke masa wannan haddi da ya hau kansa sai an zartar masa kowane ne shi. Wannan idan har an kai shugaban alkali ko an kai shugaban shugaba an tabbatar da laifinsa ko babu wani shafa'a da za a yi masa ko kamun kafa a yi masa sauki amma idan bai je gaban imam ba bai je gaban alkali ba shi Allah ya sitirta shi lokacin da abin ya faru bai bayyana shi ba to ya tuba ya yi kyakkyawar tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala da istighfari da tuba da nadama da na sani kan abin da ya faru yana ana sa ran ubangiji ya yafe masa ba dole ne sai ya kai kansa an masa haddi ba dole ne sai ya je ya ce a yi min haddi ba na yi kaza Allah ya suturta shi ya tuba ya koma ga Allah ya ta neman gafara da istighfari dama abin da ake magana a kansa cewa dole bayan tuba sai an yi shi shi ne abin da ya shafi haƙƙi na mutane da ya riƙe kamar mutum wanda ya fashi ya kwace dukiya a hannun mutane wanda dole sai ya mai yawar wanda ya kwatar musu dukiyarsu tubansa kadai ba zai isa ba duk da zai iya tuba tsakaninsa da Allah laifin da yawa Allah ne yin abin da ya hana shi yanzu to ya yafe masa amma haƙoƙin mutane kuma sai idan masu haƙoƙin sun yafe wannan dole ne mai sayar musu haƙƙinsu amma in babu wannan haƙƙin a wuyan wani a wuyansa na wani wannan babu buƙatar sai ya je ya gaya wa mutum na taɓa zaginka ko na yi kaza ko na yi kaza sai dai kawai ya tuba ya gyara rayuwarsa.
0: Tumalan wannan tambaya kuma cewa take idan imanin mutum ya yi rauni waɗanne irin ibadu ya kamata ya riƙa yi domin ya ƙara samun kusanci da Allah.
1: Iya da yawa suna haɓaka imani duka wani aiki na ɗa'a ga Ubangiji subhanahu wataala yana haɓaka imani shine zaka ji ana maganar tarifin imani a ce yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siya ana ɗa'a ga Allah yana ƙaruwa ana saba masa yana raguwa shi yasa Ubangiji ya ce idza ma unzilat suratu fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshirun idan aka saukar da wata sura wadda ta kunshi umarni ko hari sai su riga tambayar junan su wato sahabbai wane ne a cikin ku wannan sura ta kara masa imani saboda sura ta kunshi umarni da hani duk sanda bi umarni to wannan bin umarnin da yayi imanin sa ne ya karu duk sanda aka hana shi wani abu ya hannu imanin sa ne ya karu shine sai su riga tambayar junan su ayyukum zadatu hadhihi imani Allah ce fa amma allazina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun amma wanda suka yi imani imanin wannan sura za ta kara musu imani sai kaga suna wato suna farin ciki da abin da Allah yake yi wani da shi ko yake hani gabarin sa haka nan Allah na ce allazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum wanda duk suka shiriya Allah sai kara musu shiriya wato duk sanda kai wani abu da Allah ya sa ka to sai shiriyarka ta karu shiriya shine karuwar imani duk sanda ka bar abin da Allah ya hana ka to imaninka zai karu barin abin nan da kai shine karuwar imanin Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna wa idhan la'ataynahum ajran ula ataynahum min ladunna ajran 'azima wa la hadaynahum siratan mustaqima Allah ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da a ce za su yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi ma'ana abin da ake umarta su da shi za su aikata la kana khayran lahum da wannan ya zama musu alkhairi wa ashadda tathbita da kuma ya fi kafe su kara ba su kafiya akan imanin su wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima Allah ce kuma da hakan za su yi da mun ba su lada mai yawa wala hadaynahum siratan mustaqima wala mun shiryar da su tafarki ba da dace saboda ka duk sanda zaka yi aikin alheri zaka yi aikin imani zaka yi aikin umarni da aikin Allah to imanin ka zai haɓaka saboda ka kyawawan ayyuka suna haɓaka imani suna ƙara ƙarfafa shi suna sa shi ya cika zama cikakken imani kamar yadda Allah ce innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا الله يجي مؤمني كوي سوني وأن دسك إيماني الذين إذا ذكر الله سوني إذا أكا أمبتش الله وجلت قلوبهم زكاة سسيس الروا إذا تليت عليهم آيات زادت إيمانا إذا رأك كرن تامس أولين سسيتك آلا مسي إيماني وعلى ربهم يتوكلون كما أبنجل سكيد وقره sanna alladhina yuqimuna as-salata bima razaqnahum yunfiqun suke tsayar da sallah kuma abinda muka azurta su da su suna ciyarwa Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan wadanda su ne mu'minai na gaske saboda haka imani yakan cika da kyawawan ayyuka tadabburin ayoyin Allah suna ƙara haɓaka imani فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلا يتدبرون القرآن أو على قلوب أقفالها أي يريد يوا سنة كلا زواغ تدبري أكنا دوبا زواغ أبن الله يحلتا أسمد كسا يحلتا تلان أدم لدك مصحبتو وند سكي قلشنا بما ماك يا دوبا تنتن تني أكما لنا أي نوبا يجي سنة كارا متن إيماني الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أكن أبنجي سبحانه وتعالى أن أتعاول أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء فعن أساء أن يكون قد اقترب أجلهم وبأي حديث بعده يؤمنون أعيد يوا أشكال القرآن يسكي كرا قامتون mumini ya tsaya ya duba cikin halittun Allah duba cikin halittun Allah suna ƙara haɓakawa mutane da imanin su haka nan tintintini cikin sunayen Allah da sifofin sa da ya sifanta da su sifofi na kamala sifofi na jalala jin fadar ubangiji subhanahu wataala cewa shi mai ji ne mai gani ne yana jin dukkan wani sauti gaurayar sautittuka wato miliyoyi su gauraya da yaruka daban-daban ba hana ya ji kowa abin da yake fada da bukatarsa baya hana ya tantance bukatar kowa kuma ya ji abin da yake roƙon sa haka ubangiji wasu ya samu al-aswat kullaha jin sa ya yalwaci dukkan wani sauti haka nan alimun ne masani ne ya san dukkan halin da mutum yake ciki a sama da ƙasa da abin da yake cikin su duk ubangiji ya san su tattare cikin waɗannan abubuwa karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam da halayen sa kyawawa duk waɗannan abubuwa ne da sabaka abaka imani karantar alqur'ani shi ma abu ne da zai haɓaka mutum imani da sauransu
0: to haka maka lahu mai wannan tambaya yake tambaya da cewa mahaifiyarmu Allah ya mata rasuwa kafin rasuwar ta ta yi wa wani gidanta waƙafi ta ce cikin ƴan uwanta duk wanda ba shi da wurin zama ya zo ya zauna a gidan har sai ya samu wurin zama yanzu ɗayan ƴaƴan mahaifiyarmu me yake zauna a cikin gidan sai ya uwanmu ta ce ya kamata a bar masa gidan shin hakan zai yi alhalin gidan waƙafin mahaifiyarmu
1: a'a shi waƙafi ba a sayar da shi ba a kyauta da shi ba a mallakarsa ta hanyar gado wannan shi ne waƙafi shine hausi da abin da aka ce wannan waƙafi ne an ba da shi don Allah saboda amfani kaza bai halatta wasu su zo su gaje shi ba bai halatta wasu su kyauta da shi ba bai halatta wasu su sayar da shi ba saboda haka babu maganar cewa a mallaka ma wani daga cikin zuriya haka yaka an karya wannan waƙafi kuma duk wanda suka yi haka sun yi laifin zalunci kuma in aka je gaban shari'a to za a kwato wannan waƙafi ya dawo a mai da shi yadda mai waƙafin ya bar shi yadda ya niyyar ya zanto waƙafi ba haka ba halatta abin da wasu suke faɗa su yi na danka wani a matsayi.
0: To malami wannan tambaya cewa yake mutum ne ya yi aure sai wani yake tsokanarsa da cewa kai ashe za ka yi aure da kake cewa ba ka san aure sai ya ba shi amsa cikin wasa da cewa auren dole aka yi mun sai wannan mutum ya ƙara cewa to ka sake ta mana sai angon ya ce masa ai har aljanna aure da yake da shi da matarsa har abada. Bayan ya koma gida sai ji zuciyarsa tana ce masa ya saki matarsa wato ya saki matarsa saki uku amma bakinsa a rufe yake bai furta komai ba kuma baya son hakan ko kadan sai dai zuciyarsa tana ta kai kawo akan wannan magana har ya kasance cikin rashin tabbas game da aurensa a lokacin da abin ya faru ko sati bai yi da aurensa ba kuma kullun abin yana damunsa menene matsayin aurensa shin waɗannan tunane-tunane da suke yawan zuwa masa suna da wani tasiri akan aurensa alhali bai yi furicin saki da kuma baya son hakan kwata-kwata.
1: A mutumin da yake saƙa suke a zuciyarsa amma bai furta shi ba wannan bai matar shi tana nan a matarsa ba ta saku ba duk wani abin da mutum ya saƙa shi a rai amma bakin shi bai furta ba gaɓoɓin shi ba su aikata ba wannan Allah ba zai kama shi da shi ba saƙe-saƙen zuciya Allah baya kama mutane da wannan inda za a kama mutane da saƙe-saƙen zuciyarsu to da mutane da yawa ba su tsira ba don zuciyarka ta saƙa maka wani abu na laifi ko wani abu da ba daidai ba to ba za a ce an kama ka da wannan ba Nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuha ma lam ta'mal aw tatakallam Allah ya yafe wa al'umma ta abinda zuciya take saka mata wato abinda yake saka musu a zuciya matukar ba su fito sun furta da baki ba ko kuma matukar ba su aikata su a gaɓoɓin su ba kawai sakawa a zuciya wannan Allah ya yafe ba zai kama mutum da wannan ba yasa mutumin da zai ji wani abu yana yawo a zuciyarsa na kafirci amma bai taɓa faɗa ba wannan ba zai tasiri a kansa a ce ya kafirta ba wani daga cikin sahabban annabi ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sukan ji wani abu a ransu irin wani abu yana yawo a zuciyarsu wanda da a ce su furta shi gara a ce su fito daga sama su faɗo su halaka akan su furta wannan abu saboda girman abu amma ko ba musu daɗi shi ne annabi yake cewa kuna jin haka a ranku suka ce eh muna ji annabi ce za ka sarihul iman wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa annabi ya ce wannan shi ne tsantsar imani ka ji wani abu a ranka amma ba zuciyarka ba ta so kana kin abin amma gashi yana yawo a zuciyarka wannan alama ce ta imani kuma shaidan daman yana wasa da zuciyar mumini ne wanda ya riga ya yi nasara a kansa shi kenan wanda ya gama da shi baya ta kara baya koma ta kansa saboda shi ya riga ya same shi dama yana zuwa ne gurin wanda ya san cewa yana da imani to ya zai ya lalata masa imani to barawo ne kan wanda ya san cewa babu komai a ciki karam yake zai kai shi yana haurawa ya dare ciki me zai je amma ka gan shi yana kwayar zai shiga wani gida to ya san akwai wani abu mai amfani da zai shiga to haka shi dan yake haka zuciyarka dan tariya maka wani abu na kafirci baka faɗa ba wannan ba a cewa ka kafirta haka nan saki in mutum dan ya riya saki a zuciyarsa ko nawa ya yi riya ba zai zama saki ba sai ya furta ko ya yi wani abu a aikace da yake nuna ya yi sakin kamar rubuta a takarda ya bata wanda bai furta ba rubuta a takarda ya bata sako tana da matarka ba za ba ta zama ba matarka ba
0: to malam wannan tambaya cewa take menene hukuncin macen da take tsarkin ibada da ruwan magani shin hakan yana shafar ibadarta
1: shi tsarki abin da ake bukata shi ne a kawar da najasa najasar da take jikin mutum ya zama da ta tafi saboda ka koda akwai magani a ciki amma ya gusar mata da najasar shi kenan eh ba zai cutar da ibadarta ba
0: to wannan tambaya kuma cewa
1: ta kuma misali a ce ta zuba detol cikin ruwa sai tsarki da shi ba wani abu ya inda ya ta gusar da najasar da take cikinta shi kenan
0: to malam wannan tambaya kuma cewa take shin da gaske ne shari'a ta hana aski da daddare
1: ban san inda aka hana aski da daddare ba ban sani ba ka je umara ka

0: aya da sigar addu'a ko ince da niyyar addu'a ya halatta ya karanta ta amma da niyyar addu'a ba da niyyar karatun alqur'ani ba mutum ne yana sujjada ya rika cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab kaga nan duka ayoyin alqur'ani ne amma kuma yana fadar su ne da niyyar addu'a daliyar karatun alqur'ani wannan halatta man zai karanta su daliyar karatun alqur'ani wannan bai halatta ba ne ya hana karanta alqur'ani a sujjada ruku'u ko sujjada saboda haka dukkan wasu addu'o'i da mutun zai yi a cikin alqur'ani da sunan daliyar addu'a to sun halatta sannan kuma ita addu'a da aka ce ayi a sujjada ko a tahiyya ba a ce sai addu'a da ta zo daga nassin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wace addu'a mutum yake da ita ta alheri zai iya yin ta cikin sujjada zai iya yin ta cikin tahiyya ba sharadi bane sai ta zo a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wa amma sujudu fa aktsiru min addu'a fa qamilun an yustajaba lakum ba sujjada ku yawaita addu'a ya dace an samu ku bai ce ku yawaita addu'o'in da na koya muku ba sai ku yawaita addu'a ba ka damar kai kowace addu'a duk da cewa addu'ar da ta fito daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kamata a yadda cewa tafi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya addu'a kuma ya fi kowa sanin ya za a kulluwa addu'a ta karɓi gurin Allah sannan ya fi kowa fasaha da iya haɗa kalmomi Allah ya ba shi jawami'ul kalim zai yi kalma ɗaya ta tattaro ma'anoni da yawa wanda kai in za ka yi sai ka daɗe ba ka yi maganar da za ta tattaro ma'anonin da maganar annabi ya guntuwa ta tattaro ba ka ga ashe in an fahimci haka ashe addu'o'in da suka zo daga annabi babu shakka za su fi amma wannan ba yana nuna cewa dan ya yi wata addu'a ta karan kansa ba wannan ba yana nufin ya yi kuskure ba haka nan ita a tahiyya kuma annabi cewa ya sumar ya takhayyar min addu'a ya ajabahu sannan ya zaɓi addu'a da ta fi kowace ba shi sha'awa haka anan ma ba a ce sai dole addu'a wacce ta zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk da cewa wanda za ta zo a hadisin annabi ta fi cika ta fi fasaha ta fi tattaro abubuwa da yawa to amma idan mutum ya shigar da tashi shi ma anan annabi ya ba shi wannan kofar da ya ce ya zaɓi addu'ar da ya ga ta fi masa
1: to malam me wannan tambaya yake cewa idan mutum ya manta carpet dinsa a masallaci sai ya dawo ya same shi an shimfiɗa wa liman da yake carpet din liman ya tsufa sai ya bar shi kawai ya tafi shin yana da ladan sadaqatul jariya saboda ya bar carpet din a masallaci
0: to ya danganta da niyyarsa shi lada yana biyo bayan niyyar mutum inna malikul limri'in ma nawa idan da ya shigo ya ga shi liman yana da buƙatar wannan abu din da gashi an shimfiɗa masa to na bar masa na bari ya zama sadaka ce ni ma Allah ya bani ladan wannan shikenan ta zama sadaka amma idan kawai dai ganin idan mutane ka a ce yayi sata ko wani abu amma ransa bai so ba ya so wannan kuma ai bai samu ladan abin da ya yi shi ba da niyya ba saboda niyyar sa ita ce za ta samu ladan da ya bari saboda ya ga liman har an kai shi ga shimfiɗa wa liman ana zaton wani ne ya kawo ta sadaka shi kuma da ya gani ya fahimci a shi liman akwai buƙatar a samu shimfiɗar liman ya ce to a zuciyarsa ya bar wa liman shi kenan a zama sadaka
1: to malam me wannan tambaya yake tambaya cewa menene hukuncin yin aiki a matsayin agent na kamfani a Lagos wanda yake karɓar aikin tabbatar da adireshi na customer na bankin Money Point muna yin wannan aiki ne ta wani application na kamfanin da aka samar a wayoyinmu na Android.
0: Ita menene matsalar a ciki?
1: Na'am.
0: Menene matsalar yana zaton cewa ko Money Point din suna mu'amala da
1: ribobi? Ko na'am shi ne ban da
0: dida. To saboda ka ko ai aikin ku a nan ba ya da alaka da ribarsa.
1: Na'am.
0: Yana alaka ne da tabbatar da adireshi na waɗanda suke ajiya a cikin kamfanin a cikin abin nan din. Sai dai idan wata mu'amala za a yi ce da mutum tarance bai cire bashi a ce to sai an yi sai an yi verification din adireshinsa a bashi bashin abin da kai kuma ka taimaka a nan turanka.

0: na sa kanka cikin sha'anin riba don haka kana da kamasho na alhakin waɗanda suka yi mu'amalar riba amma in umuman haka suna ba ku ne saboda masu bude adreshin masu bude abin account da banking dan a tabbatar da adreshin da suka bayar mai kyau ne ko wala wani abu ya tashi ana iya sanin me wannan account din a ina yake ina za a same shi wannan babu laifi amma idan wata mu'amala ce ta taso da wani daga cikin customomin su sai suka tura maka muna wannan yana son bashi wajen mu muna so kai verifying din da binciki wannan adreshin nashi genuine authentic ne muna da kyau sannan yayi mu bashi bashin ko kuma mun kace bai da kyau to kaga wannan taimaka kake akan riba to nan haramun ne
1: to kuma kallon wannan tambaya cewa take ina neman cikakken bayani akan ilimin Ramli buga kasa saboda na ji suna cewa wai ilimi ne kuma babu wani laifi a cikin sa haka kuma menene hukuncin wanda ya je neman taimakon maganin gargajiya a wajen Kirista da ba musulmi ba
0: to ban san wanda zai ce Ramli wanda ake yi a yanzu wanda dai shi muka sani wanda za a buga kasa a gano maka sa'ar ka ko a buga a gano rashin sa'a ko a buga a gano ina arzikin ka yake ko ina kaza din ka yake a ce wannan mai kyau ne bana jin akwai wani da ya san abin da yake a shari'a ya san ko da dan karaman sani akan sha'anin tauhidi da sifofin Allah da zai halatta wannan abin da ake sifar sanin gaibu ta Allah ce wanda huwa mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah yana da mabuɗan gaibi da babu wanda ya san su sai shi inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham ma tadri nafsun madha taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wadannan su ne mafatihul ghaibi guda biyar annabi ya faɗa cewa mafatihul ghaibi khamsu shine ya karanta wannan ayar ƙarshen suratul luqman cewa Allah subhanahu wata'ala shi ke da ilimin sanin ranar tashi alkiyama kuma shi ne ya san ruwa da inda zai sauka da yawan sa da sanda zai sauka shi ne wai nazilin ghais wa ya'lamu ma fil arham ya san abin da yake cikin mahaifa abin da za a haifa da miji ne mace ce sannan kuma mai arziki ne ba zai yi arziki ba zai yi lafiya ba zai lafiya ba zai tsaure ba zai tsaure ba zai kirki ba zai kirki ba duk Allah shi ya san wannan abin da yake cikin mahaifa ba wanda zai iya bada wannan details din akan wani jariri da yake kwanci cikin abin da ya bada wannan details din na rayuwarsa babu sai Allah inna wa ya'lamu ma fil arham wa tadri nafsun madha taksibu gadan babu wani rai da ya san me zai samu gobe babu wanda ya san cewa kashe gari in ya shiga kasuwa shirikin me zai yi ko asarar me zai yi babu wanda ya san wannan sannan kuma ba ta dari nafsu bi ayi arzin ta mutu ba wanda ya san inda zai mutu a ƙasarsu zai mutu a ƙasarsu a wani gari ma zai mutu a wace asibiti ba wanda ya san wannan waɗannan duka gaibi ne gaibi kuma Allah shi ne ke banta da sanin su cha qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ce wanda ke samai da waɗanda ke ƙasa ba wanda ya san gaibi sai Allah fa qul al ghaibu fa qul inna al ghaibu lillah Allah ce ka ce gaibu na Allah ne saboda haka Allah subhanahu wataala shi yake banta da sanin gaibu wanda yayi da awar sanin gaibu to yana so ya ce shi ma ya sifantu da sifar Allah kaga wanda ita ce shirka tsantsa duk wanda zai je gurin Arraf shi ne wanda zai gaya maka ya san wani abu na ɓoye naka ko ka je da wani abu kana son ka san labari a kansa amma sata kana son ka san suwa suka yi maka sata ko wata dukiya da ta ɓace kana son a gaya maka a ina take ko wani naka da ya ɓace kana son a gaya maka a ina za a same shi duk waɗannan abubuwa mutumin da yake yin wannan ana cire shi Arraf nabi yake cewa man ata kahina da Arraf fa saddaqahu bima yaqul kafara bima unzila ala muhammad duk mutumin da zai je boka mai ta'awuni da aljanu ce ruhanai ne ko kuma wanda zai je gurin mai bugun ƙasa mai cewa shi zai iya gaya maka gaibu wani ɓoyayyen abu naka ya gaskata shi akan abin da yake faɗa masa annabi ya ce to ya kafircewa abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ƙoƙarin su halatta bugun ƙasa suna so su yi hujja da hadisin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami yake cikin Sahih Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shi Muawiyah yayi wa Annabi tambaya ya akwai cikin abin nan a garin su akwai bokaye suna kaza sanan Annabi ya ce kakkaje gunsu sannan ya ce to akwai masu bugun ƙasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai daga cikin annabawan Allah wanda yake bugun ƙasa fa man wafaqa khattuhu fa zaka wanda zanan sa yi daidai da wannan annabin to shikenan to sai suka ce a to kaga annabi ya halatta na farko dai shi wannan annabi ne duk annabi ana sanar da shi wani abu na gaibi Allah yakan zabi wasu annabawa ya sanar da su abin da ya ga dama daga cikin abin da yake boye ya Allah yana cewa ba kana Allah li yutli'akum 'ala al-ghaib walakin Allah yashtabi bi rusulihi min yasha Allah ba zai tsinkayar da ku akan gaibi ba amma yana zaben wasu daga cikin manzannin sa ya sanar da su wani abu da ya ga dama saboda nashi ne ya ga dama sai ya sanar da annabi cewa lokaci kaza abu kaza zai faru kamar yadda annabi ya ga mana ashratus sa'a abubuwan da za su zo gabanin tashin alkiyama kaga ba su zo ba amma Allah ya sanar da shi kuma ya gaya mana mu ma yanzu mun sani wannan Allah ne ga dama daga cikin gaibin sa ya sanar da abin da ya sanar wannan kuma daga zarar aka san shi ya fita daga su sifar gaibi kuma aka ce wannan annabi ne ana masa wahayi to kaga wanda ake masa wahayi za a sanar da shi abin da Allah ya ga dama ya sanar da shi to annabi ya ce wanda khaddin sa ya kama da wannan annabi ya za a yi kai kasancewa khaddin ga yi ne da wannan annabi kaga ta'liqin abu ne da mustahil a ce an hada abu da abin da aka san ba zai yi ba kawai ana hana ka ne wannan abu kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa game da kafirai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat ba za su shiga aljanna ba har sai raƙumi ya shiga ta kafar allura wato in raƙumi ya shiga ta kafar allura to za su shiga aljanna to kaga mai ran da raƙumi zai wuce ta kafar allura kaga kenan kawai so ake ga maka ba za su shiga aljanna to su ma nan ana so a ga maka cewa ba wanda khaddin sa zai kama da wuce saboda da cin annabawa ne ana musu waye to kaga wanda zai fake da wannan ya manta da duk wadancan nusus da suke magana akan cewa ba wanda ya isa ce ya san gaibi ba Allah ba Allah shi kadai san gaibi wa shi ne yake sanar da annabawa alimul ghaibi wa shahada wa la yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul sai wanda ya zabo cikin manzanni ya sanar da shi kamar yadda annabi Isa yake cewa wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum da raka gaya muku abinda za ku ke ci ko ku ke ajiye a gidanku a gidajenku wato karbo gurdan annabi Isa alayhi salam zai gaya maka abincin da ka ci jiya da abin da ka ajiye na abincinka kaga wannan Allah ne yake sanar da shi cikin wajibin sa ne wani yazo shi ma yace yana da wannan kaga kenan yana da awar annabta shi ma kenan ana masa wahayi ko ya to ba da wannan kwata kwata kuma hadari ne zuwa ga irin waɗannan da yaja da su da ba su damar maki ko a kafofin abin nan sadarwa ko a kafofin watsa labarai ko a kafofi na gidajen talabijin suna tallar irin wannan hanyar tallace wacce take ta haramun ta shirka ga Allah kuma duk wanda ya ba da wannan damar yana da kamashi
1: to malam mai wannan tambaya yake cewa idan mahaifiyarmu ta sake aure bayan rasuwar mahaifinmu mijin da ta aura ya ce zai tare a gidanmu idan muka hana shi muna da laifi
0: to anan ina magana ne akan biyayya ga mahaifiyarsu idan mahaifiyarsu ita dan na san ba wai mai magana mijin bane idan mijin ne ya ce su ba shi dama ya tare a gidan mahaifiyarsu suna dama su ba shi suna dama su ce a'a saboda wani dalili amma wataƙila yana nufin mahaifiyar ce wataƙila za ta nemi za ta zauna a gidan 'ya'yanta to su suna iya hanawa anan kaga tsakanin buƙatar mahaifiyarsu ce da kuma buƙatar su ga buƙatar sa ba shi ba shi a tambayar ya ce idan ya nema amma na san wataƙila ba wannan ba ne idan shi zai nema ba wai ita ce tace a ni ba zan zauna ba sai a gidan yayana suka gada wajen mahaifin su ba ita ce ta faɗa haka ba shine yace ko ara min gidan mahaifin ku zauna da mahaifiyar ku ina ga masu ce eh ko a'a mai kayan su ne na gado dukkan su ne amma idan mahaifiyar ce misali tace ita ta gaya wa mijin da ta aura cewa ba za ta yadda ta da koma wani gida da zai sama mata ba sai dole a gidan ƴaƴanta za ta zauna gina su su su rayuwa a nan to kaga anan buƙatar ta ce da buƙatar su su to kuma nan kaga maganar biyayya ga mahaifiya ta su idan shi mijin mahaifiyar ta su in ya kula baya sa su duk da dai sun yi biyayya sun ƙyale shi to zaman lafiyarsa shi ne ya nema mata gida ta koma idan to yana da izza da darajarsa ba haka ba yaran zamani ne za su iya masa wulaƙanci kuma wannan zai iya zama sanadiyar batawarsu tsakaninsu da mahaifinsu ba wannan shi ne abin da ya fi dacewa ya yi ba wai ya nema ba sa so ba kuma ita samun matsala tsakanin shi da su kuma mahaifiyarsu ta ji ba daɗi wanda kuma wannan zai ɓata tsakaninsu.
1: To malam wannan tambaya kuma cewa take shin yin sallah a cikin hotel da ke kusa da Masjidil Haram yayi daidai da yin sallah a cikin Masjidil Haram ta fuskar ladan sallah 100?
0: Tana yana mai tambaya yana nufin mutum yayi sallah sa shi kadai ko yana nufin ya bi sallah? Idan yana nufin yayi sallar sa shi kadai a cikin hotel amma a cikin harami wato zagayen haramin Makka babu shakka yana da wannan ladan ko da shi kadai yana da ladan wanda ya salla 100 sai dai kuma kamar yadda muka taba faɗa ko anan ko a wani wuri cewa akwai ladan shi kansa jam'i bayan salla a cikin harami sai ladan jam'i kuma ladansa yana hawa gwargwadon yawan waɗanda suke cikin wannan jam'i babban masallacin da yake cin mutane da yawa ba daidai yake da masallacin da yake cin mutane kaɗan ba wajen ladan jam'i a cikinsa duk da cewa ana linkan sallar gida 25 kamar yadda ya zo a cikin hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya salla cikin jam'i ya linka masa ladan sallarsa sau 25 daidai girman ladan kuma yana bambanta tsakanin yawan da ake da shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallar mutum biyu ta fita mutum ɗaya sallar mutum uku ta fita mutum biyu da yadda za su karu hakan zai zama a habba ilallah fa kulla ma kana aksar fa huwa ahabbu ilallah subhanahu wa ta'ala da sanda adadin mamu suka karu to wannan ya fi soyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko fa huwa azka ya fi samun tsarkaka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mutumin da ya yi sallah shi kadai za a ninka masa sallarsa sau 100 amma ta mutum ɗaya sabanin wanda ya salla a harami ko ya salla a masallacin bin ladin misali masallacin bin ladin ba nisa tsakanin shi da harami to yana da ladan wanda ya salla a harami da a ninka masa sallarsa sau 100 amma kuma yawan jam'i ba zai zama daidai da wanda ya salla a harami ba saboda mutanen da suke nan ba haɗi wajen yawa sannan ninka wanda suke salla a cikin masallacin bin ladin yawa nesa ba kusa ba ma haɗi saboda haka gwargwadon yawan kuma gwargwadon yadda ladan zai karu wannan shi ne bambanci.
1: To malam wannan tambaya kuma cewa take menene bambanci tsakanin sallar shuruq da sallar duha?
0: Kamar mun sa mun yi ansa wannan tambayar ko sallar shuruq ita ce sallar da mutum ya yi bayan ya gama sallar asuba ya zauna inda ya yi sallah yana tasbihi ko yana karatun Qur'ani har lokacin da rana ta hudu ta ɗan yi haske ya tashi ya raka'a biyu ta ce ake kira salatul ishraq ko salatul shuruq da aka ce tana ladan hajji da umara kaga ita wannan ita ce sallar shuruq sallar duha ita ma tana fara daga wannan lokacin ne ita kuma ba ta da wani sharaɗin sai ka zauna a wannan wurin wala komawa kai gida sannan lokacin sallar duha yayi rana ta fito ka tashi kai sallar kai sallar wala amma ba waccan ce ta shuruq ita ta shuruq sai kai asuba ka zauna inda kai sallah kar ka bar masallacin da kai sallah ka zauna a nan har lokacin da yayi kuma ita an ruwaito wannan ladan kanta, amma ita sallar duha faro ita wannan ladan akan ta ba, wannan shi ne bambanci.
1: Kuma wannan tambaya kuma cewa yake na sayi gonjo sai na tsinci kuɗi, shin zan fitar da zakka akan wannan kuɗin yanzu ko sai shekara ta zagayo?
0: A sai shekara ta zagayo. Sai shekara ta zagayo sai kuma yana nan bai kasa da nisabi ba, to shi ne zaka fitar da masa zakka.
1: To malami, wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin yin amfani da sunan wani gari domin wato a indijin domin samun mutum ya samu kuɗin tallafin karatu ko bond da ake ba ɗaliban da suke karatun fannin likitanci?
0: Yana nufin yana wata jiha
1: da sunan wani jiha
0: da suke ba wa ɗaliban jihar wannan tallafi, wannan baya halatta saboda ai ka saba wa ka'idar da aka ce za aka aje da cewa wanda yake dan wannan jiha shi ne aka ware wa wannan kudin, za a kai ma a jihar ku, akwai abubuwan da aka ware wa yan jihar ku, to ka shigo ta hanyar ƙarya ka je ka karfi indijin na ƙarya alhalin kai ba dan garin bane, ba nan kake, watakila ma da ka zauna a garin ta yadda constitution ya baka damar cewa an kai shekara a gari ka shekara kaza kai ma ka zama indijin kana iya tsayawa zaɓe kana kaza, kamar da dai aka sani a constitution a tsarin zamantakewa kai wannan da ce ma wannan ne, to kaga babu wani abu. Amma idan ya zanto kana wata jiha can zaman ka yake kawai ka ji labari jiha makota suna wannan wato taimako ga yan jihar su, sai ka dawo sai ka ba da wasu kuɗaɗe ta hanyar da aka saba da rashin gaskiya da faɗar ƙarya a rubuta maka haihuwa inda aka haife ka alhalin kuma ƙarya ne, inda iyayenka suke alhalin ƙarya ne, don ka samu wannan indijin kuma ka je ka karɓi wannan kuɗi, wannan baya halatta. Duba da kaga ana yin haka, galibi gwamnatoci suna yin haka ne saboda ɗan wannan jihar in suka ji suke wannan karatun za su ga jihar su yi aiki, ƙarƙashin gwamnati su taimaka wa talakawan da jihar take abin da saboda haka tana samarwa da kanta ma'aikata ne za ta cike gurbi da su duk sanda aka samu ko rasuwa ko sauka daga ritaya, tana da wasu da ba su suka yi ilimi za su cike wannan gurbi. To ka kai kuma in ka je kai karatun za ka arce jihar ku ne fa, ba nan za ka zauna ba. Wannan baya dacewa, kuma duk abin da za ka same shi ta hanyar ƙarya da cin hanci wannan abu ne wanda ya kamata a Najeriya mu daina irin wannan.
1: To malam, me wannan tambaya yake cewa shin samun ladan azhar yana da alaka da mutum ya san ma'anar abin da yake faɗa ko ba shi da alaka?
0: Babu shakka mutumin da zai riƙa faɗar abu yana sanin me yake faɗa ya fi akan wanda zai riƙa faɗar abin da bai san ba me yake faɗa ba. Saboda abin da mutumin da yake faɗar abu yana sanin me yake faɗa, to da harshensa da zuciyarsa da za su haɗu akan abu. Lokacin da mutum zai ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, waɗannan kalmomi da ya jera duka ya san me suke faɗa, me suke nunawa, zuciyarsa da harshensa za su haɗu wajen tadabburin abin da yake faɗa, kuma za a samu shu'i a zuciya. Saɓanin wanda yake faɗar su kamar yana Bahaushe bai iya wani yaren cana ba, kuma ya kaya masa kalmomin cana kawai ta maimaita su, ba zai samu wannan kushu'in da zai samu ba inda a ce yana fahimtar me yake faɗa. Amma duk da haka idan mutum ya faɗi azkar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, ya faɗi su, yana da ladan waɗanda suka yi wannan zikiri, ko da ko ba zai iya fassara la haula wala quwwata illa billah ba, kada ba zai iya fassara ba zai samu ladan furtawarsa da waɗannan kalmomi, duk da cewa zuciyarsa ba za ta haɗu da harshensa wajen tadabburin ma'anonin ba saboda bai san su ba. Ba kamar wanda ya san ma'anar ba, wanda ya san ma'anar babu shakka zai fi samun kushu'i da halartu da abin da yake faɗa, kuma za su fi tasiri a kansa, za su fi masa tasiri. Saboda haka yana da kyau mutumin da yake azkar ya riƙa sanin abin da yake faɗa ɗin, kada ya dogara da kawai ya haddace amma bai san me yake faɗa ba. Ya yi ƙoƙari ya san fassarar abin da yake faɗa, wanda zai sa zikirin da yake yi ya ratsa masa zuciya kuma ya masa tasiri a rayuwarsa.
1: To wannan tambaya malam cewa take, ina da janaba sai na yi wanka amma ban yi niyyar yin wankan janaba ba. Bayan haka na yi salloli uku a zahar la'asar da magriba. Menene hukuncin waɗannan salloli?
0: Dai ba kai niyya ba baka da wanka. Wankan janaba wanka ne na ibada. Ba wanka ne na kawai wanda gusar da najasa ba. Kada ba najasar a jikinka a zahiri. An ce sai kai wannan wankan, wanka ne na ibada. Baka dole sai ka masa niyya. Baka yi niyya ba to bai zama wanka ba. Da za a tura mutum ruwa. Yana da janaba yana bakin ruwa haka tsi sai wani zo ya hankada shi. Sai ya je ya nitse duk jikin sa ya gama ruwa. Amma shi kaga an yi niyyar shiga wankan janaba ba. To sai ya fito bayan ya fito sai ya tuna aida janaba a jikin sa. To zai ce ah to ai shikenan ba na yi wanka ma ai shikenan a'a. Sai ya yi niyya a kuma hankada shi. Karo na biyu ba ya yi niyya to wannan shi ne ya yi wankan janaba. Amma hankada wa farko wanda bai yi niyya ba ya shiga ya fito kuma ya tuna cewa yana da janaba to wannan ba ya cewa ya yi wankan janaba. Saboda haka wanka ne na ibada. Ibada kuma tana buƙatar bambance ta da ruwarta ko bambance ta da wani abu kama da ita sai ta zama sannan za ta zama ibada. Kawar da najasa ita ce ba ta buƙatar niyya. Mutumin da ya fi tsari. Zai tsarkake mahallin fitsarinsa ba ya buƙatar sai ya yi niyyar tsarkake abin nan. Ya yi fitsari da aka je tura shi ruwa ya fito tuna ya yi fitsari da yanzu kuma jikinsa duk ya samu. Shikenan ba ya buƙatar ya koma ya ce na yi niyyar ko ya yi ba haya. Ba ya buƙatar da zai kawar da ba haya sai ya yi niyyar kawar da ba haya. Wanda ta kawar da najasa ne. Ko jikin tafasa akwai fitsari ya taɓa ta za a wanke. Wace zanta zira fitsari ya taɓa ta sai na yi niyyar wanki najasa ba. Ita najasa ba ta buƙatar niyya. Abin da ake buƙata shi ne ka kawar da najasar. Amma duk wata ibada ba za ta yi ba sai da niyya. Wankan janaba, wankan haila, wankan nifasi duk ibada ce. Ba ka dole sai da niyya. Mutum ya yi ta ba niyya to ba ta yi ba. In ya yi salloli a haka sai ya sake su.
1: Wannan tambaya kamar kallaucewa take. Shin ya halatta mutum ya kunna karatun tafsiri? Hadisi ko wani karatu na malaman sunna a ƙarshen dare lokacin da ake son yawaita istighfari sannan ya haɗa sauraron karatun da yin istighfari?
0: Ya kamata kowane abu abinda aka fi so a lokacin ka yi shi ya fi a kan da yi wani abu ko da mai kyau ne ba jinsinsa ba. Lokacin da ake son istighfari bil asarihum yastaghfiru to zama da ka zauna kana wannan istighfar kuma istighfari ka haɗa shi da sauraron karatun Qur'ani a mai ba. Saboda hankalinka ai hankali ɗaya gare ka na hankalinka zai tafi kan istighfari ne ko zai tafi kan sauraron karatu. To ka tsaya ka yi istighfarin a lokacin ya fi lada akan sauraron shi ma sauraron sai ka ware masa lokacinsa.
1: To malam wannan tambaya cewa take azkar da ake yi bayan sallar asuba har rana ta fito sannan a yi raka'a biyu. Shin mutum zai iya yin istighfari salatin annabi karatun alkur'ani da azkar na safa da yamma sannan ya tashi ya raka'a biyu?
0: Na'am zai iya.
1: Na'am. To wannan tambaya karamin Allah cewa take menene hukuncin sanya wa mutane sunayen mala'iku kamar Jibrilu, Mika'il da sauransu?
0: Sunaye ne na halatta. Haka ya za a yi kiransa. Za a yi kiransa Jibril. Ai shi wanda ka kira sunansa ne kawai.
1: Na'am.
0: Bai mai da shi mala'ika ba dan ka kira shi Jibril ya zama Jibril na mala'ika. Suna ne kamar yadda muke sa sunayen annabawa. Dan ka sa mutum sunan Muhammad ko Isa ko Musa ai bai zama Musa na annabawa ba na annabin ba. Suna ne dai kawai na wani abu da kake ganin darajarsa da girmansa kai amfani da shi wajen suna. Saboda haka babu komai dan an yi hakan.
1: To malam me wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin sanya wa mace suna Mubi'a da kuma Zakiya?
0: Ana karahanta sunan da yake ɗauke da tazkiyatun nafs wato tsarkake kai. Allah ya ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ku tsarkake kawunanku Allah shi yafi sanin wa yafi taqawa ko shi yafi sanin mai taqawa. Haka nan Allah ya ce alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Ce baka ga wanda suke tsarkake kansu ba sune Yahudawa. Allah ya ce a shi yake tsarkake wanda ya so. A lokacin da Barira ta zo aka tambaye ta ya sunan ta ce Barra da bai ce bal anti Juwairiya ko bal anti Zainab. Wata da ta zo sunan ta Barra ita ce mai biyayya tace ya sunan ta ce Barra, tace bal anti Zainab, a ke dai sunanki Zainab, shi yasa malamai suka yi nasi akan cewa maka ruhi ne irin waɗannan sunayen da suke kunshe da tsarkake kai, so a canza sunan ya fi akan a tafi da shi haka.
1: To malam mai wannan tambaya yake cewa shin da gaske ne zuciya tana samun nutsuwa wajen bautar Allah? Idan haka ne, me yasa zuciya ba ta samun wannan nutsuwar? Yace san baya tsoron Allah kamar yadda ya kamata, gaskiyar magana ibada kawai yake yi amma baya jin dadin ta, kuma baya jin wani shauki ko kauna a cikin ta. Akwai wani laifi da ya takura masa kusan shekara ɗaya, yana kokarin daina shi amma ya kasa yin hakan, yayi kuka kuma yayi kokari sosai amma ya kasa daina. Abin da yafi ƙara taya masa da hankali da sa shi damuwa shine wannan laifi ya fara zama ɗabi'a ta, wato ɗabi'a sa menene shawara da za a ba shi?
0: To na farko, shin ibada tana sa tsarkin zuciya? Wannan bai kamata ma yi wannan tambayar ba, saboda maganar Allah ce. Allah subhanahu wataala ya yi umarni da a yi zikiri, zikiri nau'i ne na ibada. Inna alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ana bi dhikrillah tatma'innu qulub. Wanda suka yi imani kuma zukatansu suke nutsuwa da ambaton Allah. Ina ce da ambaton Allah ne zukata suke nutsuwa. Duk wani abin da zai kusantar da kai ga Allah zai samu maka nutsuwa zuciya. Saboda haka wannan shin abinan zukata suna nutsuwa da ibada, wannan tambayar da ta zo ba kasancewar wani shi tashi zuciyar bata nutsuwa, wanda ba shi yake nuna maganar da Allah ya ba haka take ba. Sau nawa za a ce ga magani, yana an yi shi don magance cuta iri kaza, kuma an ba mutane da yawa sun sha sun warke, amma wani ya je a ba shi ya sha, a ba shi ya sha, cuta kamar ba a taɓa mata magani ba ta ci gaba da, wannan ba shi zai nuna cewa maganin ba ya da kyau ba, saboda shi a kansa bai yi aiki ba. Dole ne duka abin da zai yi aiki dole sai ya sababban da ake bukata su samu, sharuɗan su cika, sannan kuma mawane abubuwan da za su hana abin ya yi tasiri shi ma a kawar da shi. Yanzu wanda za a ba shi magani da aka saba ba masu cuta iri kaza, misali malaria ce, an tanadi wata allura ta waɗanda suke da malaria, an yi musu ita ta kwana uku ko yi uku suna warkewa, amma wani ya zo an masa ita bai warke ba. Inda za a bincika za a ga akwai abin da ya hana shi ya warke din, akwai wasu abubuwa da za su hana sinadarin wannan allurar shi ya yi tasiri a kan, saboda suna akwai abubuwa da suke kashe allurar yayin da aka yi masa a jikinsa, akwai wasu sinadarin da suke kashe tasirinta. Ila masana da za su ƙara bibiya za su gano abin da ya hana shi ta yi masa amfani. To haka kowane abu da Allah subhanahu wataala ya sa shi sababi ne na kaza, kamar waɗannan ana kiransu asbab shar'iyya, sababba ne a shari'ance da aka ce in ka yi kaza za ka samu kaza, kana ibada kana kusantar Ubangiji za ka samu nutsuwa. To wataƙila akwai wasu abubuwa da za su hana samun nutsuwa. A cikin bayaninsa ya ce akwai laifi, ba san irin laifin ba, ya kuma kasa daina shi. Shin ba za ka yi tunanin cewa wannan laifin shi kaɗai ma yana ka samun nutsuwar ibadar ba? Tana yiwuwa wannan laifin wani lokaci laifi mutum ya kan daina shi ya ga ai laifi ne kwaya ɗaya, amma kuma ba gurin Allah babba ne, hasabunahu hayyinan huwa indallahi azim. Laifi kwaya ɗin shi ya fito da annabi Adam da gina aljanna, shi ya halaka laifi kwaya ɗin shi ya halaka Iblis. Iblis ai ba laifin fuka yake yi ba, kwaya ɗin ya yi amma ya samu ya gamu da tsinuwar Allah. Inna alayka la'anati ila yawmiddin, Allah ce ila ana ta tabbata a gare ka har kiyama ta shi kan wannan laifin guda ɗaya. To shi kuma laifi yayin da mutum ya riga ya sakarwa zuciyarsa linzami, dan adam yana kokowa da abubuwa kewaye da shi waɗanda dukansu maƙiyansa ne. Akwai zuciyarsa annafsar ammaratu bisu, nafsinsa wacce kullum take ƙoƙarin ta sa shi ya yi abin da ba daidai ba tana nan jikinsa, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takan zama ta kirki, takan zama ta banza, takan zama mai nafsin lawama, ta sa shi tana zargin sa in yayi wani abu, nafsul mutma'inna, takan zama kuma nafsul ammarati bisu, tana nan a jikin sa. Sannan akwai shaydan iblis wanda shi ma yana nan tare da shi. Sai ya ce ba minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarin, ba ɗaya daga cikin ku face tare da shi akwai shaydanin da yake gwaba da shi, yana nan tare da shi kuma kullum kokari yake yana masa ingiza mai kantu ruwa, yana kokarin yana ingiza shi kan saban Allah, yana zayyana masa abin da yake mara kyau. Sannan na uku akwai duniya da kelekelanta, tana jan hankalinsa ko da yaushe, ita ma tana nan cikin yaudararsa. Sannan abu na hudu furana usu, miyagun abokai da yake ta'amuli da su. To duka waɗannan makiya sai ya tashi tsaye wajen yaƙi da su, sannan zai kwaci kansa. In yayi sake, yayi sassanyi, to su ne za su murƙushe shi har ya kai ga fitar da ƙauna daga rahmar Allah. Da ake cewa kada mutum ya kuskure ya yarda da yi wannan. Man yaqnut min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Ba mai ɗaya ba ƙauna daga rahmar Allah sai ɓatacce. Riga ya ɓace. Zaka tashi tsaye ka yaƙi zuciyarka, ka nemi hanyoyin shiriya, ka nemi waɗanda suke mutanen kirki, ka zauna da su, ka shiga cikinsu, su gaya maka abubuwan da za ka riƙa yi na bautar Allah, tare da su za ka ga canji mai yawa a rayuwarka. Amma ba haka ba, ka riga ka sallama wa shaidan na gabarka, to zai kai ka yi baro, Allah ya sauke.
1: To amin mana. Malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallon mu da sauraron mu duka duka nan muka kawo ƙarshen shirin fatawar rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko sako na WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawar rahama da ke kan shafinmu na sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma shi ne ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

kafin wannan sakonni an saurari shirin nan na fatawoyin rahama, shirin da ake turo sakonni a bangaren addinin musulunci da suka shafi ibada da al'amuran rayuwa, abubuwan da suka shige duhu, wanda Mubarak Hamza Adamu yake karanto tambayoyin ku ga Professor Sheikh Umar Rijal Lemo. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi, Allah Ubangiji ya sa an ji fatawoyi, kuma za a amfana, ko kuma in ce amfana waɗanda suka ji, suka turo tambayoyin su sun ji fatawoyin su. Yanzu dai karfe 8 saura minti 1 da misalin karfe 8 akwai shirin nan naku mai farin jini tare da Fatima Yunusa Musa, wato shirin daga nahiyar Afrika, abubuwan da suke faruwa a nahiyoyin Afrika. Insha Allah karfe 8 za a ji mu a daidai wannan lokaci da wannan kayataccen shiri na nahiyar Afrika, afwan karfe 9 kenan zance, da misalin karfe 9 yanzu ma karfe 9 tayi. Insha Allah ga shirin daga nahiyar Afrika a daidai wannan lokaci tare da Fatima Yunusa Musa.

0: Masu sauraro barkanku da jimirin sauraron mu a cikin wannan shiri na muryar gidauniya shirin da yake kawo muku aikace-aikace da gidauniya Ganduje Foundation take aiwatarwa a ciki da wajen Kano wani lokaci har da kasashen makota da wanda suke amfana daga irin wannan wato ainihin gajiya ta aikace-aikace da gidauniya Ganduje Foundation take yi shirin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje shugaban gidauniya Ganduje Foundation ya dauki nauyin sa da kashin jagorancin Alhaji Nuhu Gudaji daraktan yada labarai da al'amura na musamman ni Aliyu Ismail Adiso nake jagorantar shirin a yau muna biki ne na tunawa tare da murna cewa gidauniyar Ganduje Foundation ta shekara 30 da kafuwa wanda yasa zamu yoyoyi irin aikace-aikacen da ake gudanarwa a cikin wannan gidauniya mai albarka tsawon wancan lokaci har izuwa kawa yanzu kuma akwai sanarwa da aka ce a sanar da jama'a cewa hakika gidauniyar Ganduje Foundation tana samun sakonni daga al'umma dangane da wato ainihin sha'awa ta su ba da gudunmawa walau tallabawa a cikin musamman shirin da muke gabatarwa wato ainihin na da'awa wajen musuluntar da waɗanda ba musulmi ba mutane ɗaiɗai ku da kuma ƙungiyoyi suna turo da sakonni akan cewa suna so su ba da gudunmawa wajen ganin cewa sun tallaba kuma sun haɗa hannu a cikin wannan shiri wannan tasa shugaban gidauniyar Ganduje Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake godiya kware da gaske ga waɗannan al'umma da suka nuna wannan kyakkyawar niyya da wannan wato ainihin kokari nasu na ganin cewa za su tallaba masa sai dai ita gidauniyar Ganduje Foundation an gina ta ne hubusi ne na Dr. Abdullahi Umar Ganduje da iyalansa wanda kuma a tsarin hubusi da kuma manufar wannan shiri shine ba a yadda a karbi tallabi daga kowanne irin mutum ba hasali ma dai su ne suke aiwatar da duk wannan shirye-shirye da aikace-aikace da kuma irin gudunmuwa da suke bayarwa ta wato ainihin na fita da maganar sufuri da maganar abinci da maganar alawus na 'yan kwamitoci da irin kayayyakin da ake rabawa wato ainihin ga su waɗanda suka zo wannan ayyuka har izuwa yanzu don haka mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce yana godiya kwarai da gaske shirin gidauniyar Ganduje Foundation hubisi ne ba a buƙatar wani tallabi na kowa ana buƙatar dai cewa Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a cikin lada da duk wanda suke da niyya ta alkhairi akan wannan al'amari. To za mu kuma ga shirin namu kamar yadda na fara cewa a yau za mu waiwayi ne akan wato ainihin wannan shekara 30 da kafuwar gidauniyar Ganduje Foundation kuma har izuwa yanzu tsawon shekara 30 din nan an yi aikace-aikace da dama. A yau muna tare da babanmu kuma shugaba na kwamitoci guda biyu na gidauniyar Ganduje Foundation wannan kuma da su ne aka kafa wannan gidauniya ta Ganduje Foundation Alhaji Rabi Musa Garko. Shine shugaban kwamitin da'awa na gidauniyar Ganduje Foundation shine shugaban kwamitin musabaka na gidauniyar Ganduje Foundation kuma tare da shi muna tare da Abdullahi Sudi wanda shi Abdullahi Sudi shine tsohon sakatare ne na kwamitin da'awa kuma memba a kwamitin da'awa na halin yanzu wanda suke gudanar da wannan aikace-aikace na fita domin musulunta da waɗanda ba musulmi ba masu saurare za mu saurari wato ainihin shi Alhaji Rabi Musa Garko domin ya salama da masauraran mu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu sauraron mu a wannan tasha mai albarka. Kamar yadda bayani ya gabata, ita wannan gidauniya da ake kira gidauniyar Ganduje Foundation, mai girma tsohon gwamnan jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, Khadimul Islam, tsohon shugaban jami'iyar APC na ƙasa baki ɗaya, kuma a halin yanzu shugaban hukumar sauka da tashi na jiragen sama na kafatanin ƙasar nan Najeriya. Shi ya yi tunanin wannan gidauniya a 1996. To kaga in ka ɗauko lissafi daga wannan lokaci sai ka ce yanzu shekara gidauniyar nan 30 daidai wa daida. Wannan gidauniya da mai girma tsohon gwamna ya kafa bayan godiya ga Allah mu da muke aiki tare da shi. Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da isa mana shi mai ɗimbin tunani mai zurfin tunani mai kaifin basira da ya ƙago wannan gidauniya kuma sai ya ɗora ta akan doron addinin musulunci duk abin da gidauniyar nan take yi akan doron addinin musulunci ake yinsa shi yasa kuka ji an ambaci musuluntarwa an ambaci gina masallaci an ambaci gina makarantun islamiyya to kaga duk wannan harkoki ne ayyuka ne wanda musulunci ya ce ai kuma su ake yi ni ya ma rage min mukami bayan abin da ya faɗa na shugaban kwamitin musabaka da da'awa ni ne ma shugaban kwamitin ko ɓangaren lafiya na gidauniyar nan don haka duk waɗannan abubuwa su muke yi tsawon waɗannan shekaru 30 da aka ambata kuma ba na shakka al'umma wanda ba za su ƙirgu ba sun amfana daga waɗannan ayyuka na wannan gidauniya. Shi yasa muke godewa Allah da ya samu mana shi, kuma yake yin abubuwan nan, yake sa mu a ciki muke yi, muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alheri, mu ma da muke taya shi Allah ya saka mu a cikin lalin. Ma'aikatan nan kuma na harkar jarida da ake yin abubuwan nan, in ba su ba za mu iya waɗannan abubuwan ba. Su ne baki, su ne kunne, su ne komai na wannan gidauniya. To su ma Allah ya saka su a cikin lalin. Kai wanda ma ya ji wannan abubuwa da gidauniya take ko yake ji ko kuma yake yi farin ciki da haka, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka shi a cikin lalin.
0: Za mu tafi ga Malam Abdullahi Sudi. Malam Abdullahi Sudi, kana ɗaya daga cikin na farko-farko waɗanda aka yi kwamitin da'awa. Za mu so mu ji tarihin yaya aka yi, aka kafa wannan kwamitin da'awa, kuma wani irin aikace-aikace da'awa ta gidauniyar Ganduje Foundation take aiwatarwa. Domin ka duba za ka cewa akwai wato ainihin ƙungiyoyi daban-daban masu aikin da'awa domin su fitar su musulunta da waɗanda ba musulmi ba. To yaya aka yi ita wannan gidauniyar Ganduje Foundation ta fara wannan aiki na da'awa wajen musulunta da waɗanda ba musulmi ba?
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, Malam Isu, kamar yadda kai magana wannan kungiya yadda take aikace aikacenta da kuma yadda take samun ƙwarin gwiwa wajen gudanar da wannan ayyuka har ake ta samun wa'annan nasarori da ba za su iya ruguwa ba. Wato shi Allah ya saka wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam da alkhairi, duba da yadda shi addini ne a gabansa. Duk inda ya taho maganarsa ta addini ce, duk abin da ya gani maganarsa ta addini ce, yakan fita ƙauyuka ayyukansa na gwamnati don ya je yakan duba a tunaninsa ya ga menene matsalar wannan gari da wannan wajaje. Akwai wani lokaci da ba zan manta ba, mun fita aikin polio da shi, muka shiga wani surkukun wani waje, aka kai musu wannan ɗin magunguna kayan polio da sauransu. Ya gani sai ya tambaye kanshi, ya ce to wannan abubuwa da muke zuwa muna ta ba wa waɗannan bayan Allah, kuma gashi yanayin addininsu, ga ƙabila ɗaya komai namu ɗaya, amma kuma ainihin addini da bambanci, kuma mutanen nan ba wani abu ne suke buƙata ba irin tau'iya, a musu bayani su ma fahimci menene saƙo na addinin musulunci da sauransu. Da kansa ya duba ya ga abin da ya dace a yi na kafa wannan kwamiti, ya kafa sa da kansa. Kuma ainihin ni ba zan manta ba, kusan shekara 17 kenan, wani lokacin tun yana dubuti gwamna a gamman a nan gidan gwamnati na dubuti gwamna. Ba zan manta ba, aiki na farko da na fara yi shi ne wasu bayan Allah da aka ji aka sami irin wannan matsalar, irin kyautatawa da ya musu da kula da 'ya'yansu wajen lafiya da sauransu, aka ga wasu ma duk sun ji ciwo da waye, yasa aka ɗauki nauyinsu da suka ji daɗin wannan abu, suka zo yi masa godiya a cikinsu. Wasu suka ce su za su shiga addinin musulunci duba da irin wannan kyautatawa da suka ga an musu da tausayawa, an shiga lungu da saƙo inda suke, an je an isa musu da wannan taimako. Ya ji daɗi, ya yi madalla, ya yi kiran mu, aka ba su kalma a wannan waje. Bayan ba su kalma, sannan ya kawo abin ihsani ya yi musu da dai abubuwa da ba abubuwa ne da za su faɗi a nan ba. Ya ji sun ji daɗin wannan abu da aka yi. Bayan sun koma garinsu, ba da jimawa ba, suka ƙara haɗa gangamin mutane na wannan gari, su da kansu, cewa su ma gaskiya suna so su shiga wannan addinin musuluncin, tunda abin haka yake babu kyama, kuma waɗannan da suka zo suke yin addinin abin ya ba su sha'awa, su ma za su shiga. Aka tuntuɓe mu, muka je har garin, aka taho da su, suka zo a nan masallaci. Aka shi kansa ne Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ba na manta a wannan lokacin ana program ɗin, shi da kansa ya ɗauki biro da takarda, yana ya sunanka, sunana wani, an matsa ma ni za ka shiga addinin musulunci ko kwaɗaita ma wani abu? Aka ce wallahi mu'amala ce da kake yi mana a matsayinmu na 'yan karkara, ka zo ka shiga cikin inda muke, kaga wasu sun ji ciwuna da wannan abubuwa, ka ɗauko wannan ihsani kai mana, muka ji daɗin wannan abu. Muka ga cewa to gashi ka jawo mu ba ma musulmi ba, ka mana wannan abu. Kuma 'yan uwanmu sun zo wannan haggari inda kake, kana lamba biyu a a jaha kai wannan abun babu kyama babu waye kuma ka zo ka ba su wasu ma hadda taki to wannan abu gaskiya ya ba mu sha'awa mu wa muka ce za mu to mu tafi gaba daya suka ji dadin wannan abu ya dauki biro ya rubuta sunana wani kaza na koma wani kaza sunana wance kaza wani kaza bana manta a lokacin da muka anshi mutum 17 suka musulunta a wannan yanki shikenan a haka ya ba mu yace to duk fitar da za a yi zai ba da kudin mai ya sa kudin mai da kudin abinci da duk wani abu da yake ake bukata sannan yace mu ringa yulis mu ga menene kowace matsala ta shafo innan garuruwa da kuma menene ma yake sa mutanen wasu suke yin ridda suke koma wancan addini wasu suna maguzanci sai a ce sun koma wancan addini wanda ba na musulunci ba yace me yake kawo ai sai aka ga cewa a taimako ne da ake zuwa daga wasu jihohi wajen Kano ake zuwa ake musu wannan abu yage cewa to ya za a yi ni gari na kuma ni ne mataimakin gwamna a zo a riga wannan abun ni ban yana gudun moro ba yace to aje dukkan wata matsala da aka gani a zo a bana manta a lokacin akwai wani masallaci da Allah sakawa Ahmad domestic lokacin shine domestic
0: Amal
2: da shi muka je har wannan gari ha ga matsalar garin ma ba ma makarantar islamiyya akwai musulmin daidaiku wasu to rashin ilimi da rashin karantawa sai su ridda su koma wancan addini kaga mace ta koma kirisa ba haushiya saboda an musu ihsani kuma an ja su a jiki ana kyautata musu ya gani yace to wannan waje ya kamata a yi makaranta ba na manta gaskiya a ƙasa da wata hudu aka gina wannan makarantar islamiyya a wannan waje kuma aka nemo malamai wanda masana kuma ƴan garin ba wai waje aka fita ba wanda suke da wannan ilimin aka kawo su wannan waje suka ci gaba da wa'azantarwa da karantawa da ƴaƴansu da har da

0: din da sauran yan gari da yan hizba na wannan lokaci su ganin cewa wani malamai ya kamata a dauka a wajen Dr. Abdullahi Umar Ganduje yanka musu albashi suke karantawa suke ta wannan akai ta samu ta dalilin wannan makarantar wanda za su shiga musulunci in suka zo su kai ƴaƴansu ma suna wani addinin daban daga ƙarshe ƴaƴansu ce su musulunci za su haka dai akai ta samu wanda za su musulunta muka ringa zirga-zirga daga wannan gari zuwa nan Kano a zo a ba su kalma a ba su taimakon da ya kamata haka dai abubuwa suka ci gaba da tafiya a wannan lokaci
1: masha Allah to mu dawo kan baba mara biyu hulunan naka guda yawa in an ce kai ne Ganduje Foundation ba wanda zai musu domin saboda kowane committee ba inda baka da ruwa da tsaki a cikin sa idan da Gandu Foundation da aka gina ta ai hubusi aka gina ta a matsayin cewa wani wakafi ne da shi shugaban gidauniyar ya dauko ma kansa tare da iyalansa cewa za su yi wannan aiki kuma ayyukan nan an ce akwai rukunoni guda 11 na waɗannan aikace za mu so ka ji mu ji waɗannan rukunoni ɗaya bayan ɗaya domin saboda kowannen su za mu so mu ringa taba alli a cikinsa mu ji me za mu iya ga yauna a ciki domin saboda aikin ba na ƙarewa ne ayyuka ɗaya ba baba wannan irin rukuni ne na aikace-aikacen gidauniyar Ganduje Foundation
2: assalamu alaikum alhamdulillah kamar yadda na ce gidauniya ce da aka dora ta akan doron addinin musulunci ta abin da take yi na musuluncin ne to kaga a ciki dai akwai musuluntar da waɗanda ba musulmi ba akwai karantar da ko kuma musabaka ta karatun Qur'ani mai girma
1: don
2: azabarar da yara san muhimmancin Qur'ani da yadda ake karanta shi haddace shi da ma sanin ma'anarsa kuma da yin aiki da shi bayan wannan akwai bangaren lafiya shi kansa bangaren lafiyan nan an kasa shi za a ce kashi biyu akwai inda ake tara mutane a faɗo ta kalmar hukuma a tara mutane a yi shela kowa i fito mace da namiji yaro da babba a duba lafiyarsa a ga meye matsalarsa a yi maganinta kuma ana tafiya da tawaga da ta kunshi duk wanda kake tunani a bangaren lafiya da likitoci da nas da ungozoma da masu bincike irin na laboratory wato za a ka irin masu karɓar jini fitsari kashi duk wani abu dai wanda a cikinsa shi kansa likita da waɗannan ya dogara su kawo masa abin da suka binciko ya ga menene matsalar wannan mutane har da masu ɗaukar hoton sassan jikin mutum kuma akwai masana harkan magani wato pharmacist kaga dai an tafi da kusan kace da kowa masu bincike su yi bincike su gawa likita mai suka gano likita bisa ga bincikensu da tambayoyin da zai wa mara lafiya da irin gwaje-gwajen da zai yi duk wannan za su tabbatar da cewa wannan ko waccan gabatar da lafiya menene ainihin matsalarta to kaga daga zaran an san meye matsalar to an ma ci rabin gacin da za a je an ci rabi na alawa da mutum lafiyarsa sannan da yake na ce bangare biyu ne wannan na gaba ɗaya ne duk irin ciwon da yake tare da mutum da an gano za a ba shi maganin shi sannan akwai bangaren kula da ido duk larurar ta shafi ido akwai larurar ido aƙalla za mu ce guda biyu ko ma uku akwai yana akwai trachoma akwai glaucoma waɗannan duk nau'in cututtuka ne da suke shafar ido za a bincika idan an bincika za a tabbatar da cewa wannan magani yake bukata ya ɗaga ido ya warke wannan tabaro yake bukata a ba shi ya ƙara masa gani wannan aiki za a yi wa idan nan a tabbatar da idansa ya dawo a babashi ya makance ba shi yasa wani lokaci shi da kansa ya ce ya roƙi sarkin makafin Kano ya masa izini ya rage masa talakawansa to kuma alhamdulillah shi kansa mai girma sarkin makafin Kano ya yarda saboda ya san ai alheri ne wannan rage masa talakawan ƙarawa al'umma masu gani.

0: da idonsu kenan. So da haka wannan bangare na kula da ido, muna bin mutane ne kowace local government 44 din nan ba wanda ba mu je ba sau biyu mun yi fili mun yi maimai a wannan. Kuma duk inda aka samu mutane masu matsalar ido an maganta. Waɗansu gaskiyar magana shi ne sanda za su zo suna dab da zama makafi, to an ceto idonsu, an lalata su kan hanya, ba su kama hanyar makancewa ba, an lalata su bisa hanya. Kuma wannan kamar da na faɗa mutane local government 44 din ba wanda ba mu je ba. Kuma wani lokacin idan muka tafi bin me yake yi ya ga me ake yi, ko kuma in ya bi mu sai ije dabdasan da za a raba wa mutane magani, kai hatta cikin tiyatar da ake aikin idan shiga yake yi. Kuma ina so mutane su sani wannan abin da yake yi ba fashi kaɗai yake yi ba, ma'ana da shi da mai ɗakinsa da 'ya'yansa duk wannan gurare da nace mun je da su muka ji. Idan da za ka ce shi ne gwamnan Gidauniya, to sai ka ce matarsa mai ɗakinsa Profesa Hafsa Abdullahi Umar Ganduje ita ce mataimakin gwamnan Gidauniya, saboda ba inda ba a zuwa da ita. Haka zalika 'ya'yansa, hasali ma a cikin 'ya'yan nasa akwai ƙwararriyar likita wadda za faɗi nan da ita ake fita, Dr. Amina Abdullahi Umar Ganduje. To kaga wannan abu, wato sai ka ce bari in ce na su duka duk wani ahalinsa yana cikin wannan aiki. To Allah ya taimake su, Allah ya saka musu alheri, Allah ya ba mu kuma Allah ya ba mu jimirin taya su aikin alheri da suka samu.
1: Masu sauraro, gashi mun kuru da tattaunawa, kuma za mu tafi mu tura lokaci daga bisani mu dawo mu daura daga inda muka kwana. Amma kafin mu tafi mu tura lokaci, ga sanarwa. Mai girma shugaban Gidauniya Ganduje Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana ba da sanarwa akan cewa ya samu sakonni daga ɗaiɗaiku da kuma ƙungiyoyi na al'umma waɗanda suke nuna sha'awarsu ta ba da gudunmawa, musamman ma dangane da wa'azin da ake fita na musulunta da waɗanda ba musulmi ba, har suke sha'awar cewa za su so ba da tallafi da kawo kayan aiki domin saboda a ci gaba a ƙarfafa gwiwar wannan Gidauniya. Mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce ya yi godiya ƙwarai da gaske bisa wannan kishi da kuma wannan kyakkyawar niyya da aka sa. Allah wani subhanahu wa ta'ala ya saka a cikin mizani na alkhairi. Yace amma ita wannan Gidauniya ta Ganduje Foundation hubusi ce da shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya samo wa kansa da iyalansa domin saboda ya samu rabauta a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, wato yana gina yau ne don gobensa. Sannan kuma ya ce Gidauniyar ta tanada dukkan wani abun da ake da bukata dangane da kayan aiki da wato ainihin allowance na 'yan kwamitoci da wato ainihin kuɗin sufuri da dukkan wani abu da ake siya domin a raba, walau ko a wajen musabaka ko a wajen waɗanda ake musuluntarwa domin saboda a basu wani tallafi da ihsani na wato ainihin da ake samu alfatul qulub don a jawo hankalinsu. To duk shi yake a cikin aljihunsa, kuma don haka yake ganin cewa yana godiya ƙwarai da gaske, ya hutar da duk wanda yake bukata ya taimaka wa wannan Gidauniya da wani abu wanda za a taimaka don ci gabanta. Yace yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗa masa yadda zai ci gaba da yi ba tare da ya waiwayi wani ba. To wannan ita ce sanarwa daga Dr. Abdullahi Umar Ganduje, shugaban Gidauniya Ganduje Foundation. Masu sauraron mu, kuma ne sai za mu tafi tun lokacin lokaci, kuma yanzu za mu tafi in ya so daga bisani mu da mu ɗora daga nan mu kwana a dakacin mu.

0: To alhamdulillah mun dawo daga hutun rabu lokaci kuma yanzu zamu dora zamu dawo ga Malam Abdullahi Sudi wanda shine wato ainihin sakatare na committee da awa na Gidan Ogunjo Foundation. Malam Abdullahi Sudi, duba da irin bayanan da kai da yadda aka fara wato ainihin wannan harka ta fita, kuma saboda in ka duba zaka cewa mutanen ne da kansu suka zo bayan aikin folio da mai girma shugaban Gidan Ogunjo Foundation wanda ke a lokacin shine mataimakin gwamna kuma shine shugaban committee folio yake zagawa lungu da sako domin saboda wannan aiki na folio. To shine anan ya ci karo da irin wannan al'amari kuma Allah ya tusa masa wannan ilhama ta cewa ya amfani da wannan damar ganin irin halin da mutane suke ciki da kuma wannan yake ganin cewa ga mutane Hausawa abincin mu iri daya, tefafin mu iri ɗaya muke sakawa, sannan gonaki ɗaya muke zuwa muke nomawa, amma wasu suna musulunci wasu kuma ba sa musulunci. Shine zai ga kishin cewa gara ya jawo waɗancan waɗanda ba musulmi don su da cikin musulunci. To za mu dawo kan aikin ku na da'awa ka'in da na'im. An fita gurare daban-daban da'awar Gidauniyar Ogunjo Foundation, domin saboda za ka cewa duk ƙungiyoyin da'awa kowa akwai guraren da suke ganin cewa nan ne ya fi musu jin daɗi, suke so su je su ba da wata gudunmawa. Wani gurare ne Gidauniyar Ogunjo Foundation take wato ainihin sha'awa kuma take zuwa take bibiya har aka samu adadin mutanen da a yanzu haka ana magana cewa an tinkari kimanin mutum 43,000 waɗanda suka musunta ƙarƙashin wannan gidauniya. Waɗannan gurare da wannan gurare ita Gidauniyar Ogunjo Foundation take shiga.
1: Alhamdulillahi mai girma Isu, wannan bayani naka haka yake. Wato ita wannan committee na da'awa, ni asali dama in kafin wannan committee akwai committee da muka yi na sa kai da muke wannan aiki tun mahaifina Allah masa rahama yana raye yakan fito wannan aiki da ni da shi, wani lokacin ma da Aminuddin tun muna yara suke yin wannan harka ta da'awa. To yanayin da'awar ta foundation ta bambanta da dukkan wata da'awa da ka sani ko kake gani ake yi a jihar Kano. Shi wannan committee na da'awa ba wai iya garin da Maguzawa kadai yake yin wannan aiki ba. A wancan lokacin mai girma Abdullahi Umar Ganduje yana dubuci gwamna cewa duk Kano duk inda ake da irin wannan matsala wannan committee ya je ya magance ta, kuma a jawo waɗanda ba musulmi ba su shiga addinin musulunci. Ba na mantawa a wannan lokaci akwai wani ana ce masa Dinks, wato a Sabon Gari ma yake, shi ya sha'awar shiga addinin musulunci, ya ce shi zai shi musulunci, aka kawo shi saboda jin yadda Ganduje Foundation take wannan aiki, yasa aka kawo shi nan gidan dibiti gwamna aka ba shi kalma ya musulunta. Dalilin wannan ya ƙara jawo wasu 'yan uwansa wanda yawancinsu ma anyamare ne, wajen mutum hudu ba zan manta ba a wannan lokaci aka ba su kalma suka musulunta. Daga ƙarshe ma shi wannan ya koma shi kansa aikin da'awa, shi wannan Dink din shi ya ringa nuna mana wasu garinrika a cikin nan jihar Kano din ma, inda cewa wasu inyamare ne akan ɗauko su daga kudu sukan je can suke yin harkar da'awa, suke bada kansu kwana a can su jawo 'yan umman da suke Hausawa Maguzawa kenan cikin addini na Kiristiyaniti. To shi ya ringa nununa mana, ya ringa mana hanya zuwa waɗannan wajaje. Saboda haka mun shiga garuruwa da yawa, ba na manta akwai nan Yarbeguwa ake cewa wani gari nan wajen Yartofa. Nan ma mun je akwai wanda suka musulunta a wannan gari. Ganduje Foundation ta je ta musulunta da mutane da yawa, aƙalla mutum wajen guda 40 an ban manta ba a wannan lokaci, kusan shekara 13 kenan aka ba su kalma a wannan gari, aka ba su kayan sawa da tufa da dai abubuwa dai da ake tallafawa mutum idan ya musulunta, kuma aka dasa bangare na wajen karantarwa har aka ga ma matsalar su a wannan wajen ruwan sha ne. A wannan lokaci aka sanar da shi kansa mai girma dubuti gwamna a wannan lokaci Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce a je a samu musu da abin ruwan sha. A wannan waje aka gina burtsatse a wannan Yartofa kenan, aka samar da wannan da dalilin wannan burtsatse aka ƙara samun mutane da yawa na gefe-gefen garin Yartofa, su ma suka ji wannan irin abubuwa na alheri da goma sha alheri suka shigo addinin musulunci. Sannan akwai yankin da muka fi shiga kamar yadda kai magana shine kamar takai da sumaila da ainihin albasu, nan ma da an shi shiga an ba dimbin mutane wanda ni gaskiya ba zan iya kawo figures ɗinsu da ka ba, sai dai tun da abu ne na record aka rubuta da lokaci da date duk yana wajen shi sakatare da yake sabon a yanzu. Shine zan iya ɗauko ma in ce wannan ward kaza waje kaza a local government kaza mutum kaza kaza, amma dai mutane ne masu dimbin yawa. Amma abin da zan iya rikewa shine gidan Nagoji. Wannan gidan Nagoji waje Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ya labarta mana wannan gida da kansa. Irin aikin da yake fita kamar yadda na gaya ma yakan shiga aikin polio yaga irin matsaloli na wannan yankuna yaga wannan gida yaga yadda matsalar take ce mu da muke sabon wannan committee mu je mu ga wannan matsalar waje a ranar da muka fara shiga wannan gida da duka da zayi da tsangwama ba irin abin da bamu gani ba gidan Nagoje akwai wanda ma yace koi ku yale mu haka daga ƙarshe dai muna zuwa muna tauiya ana abubuwa sai da muka dawo abokai da ƴan uwa kaman kai ka ce mu ma ƴan gidan ne muka ga menene matsalar wannan gida akwai wani bana manta Allah ya saka masa da alkhairi wanda ake ce Dangolota Dangolota ka san shi kai ma mun je da kai wannan aiki malam Isu ka ganshi tsoho ne ya kusan kowa tsufa a wannan gida kuma makaho ne kuma yana da taurin kai a addinin magudanci yace to shi nasiha baban su ko in ce kakan su shi sune baban su shi kuma dattijo ne yace tun yana da rai yace zuriyarsa bai yadda ta tafi addinin Christianity ba ko su mutu a magudanci ko kuma su bi musulmi addinin kanawa wato addinin ainihin musulunci kenan su suna ganin addini ne na kanawa ma haka suke cewa muka tattauna da shi ce baba Dangolota yanzu gashi ka tsufa ga yanayin ga abubuwa da kake ciki me zai hana ka to wannan addinin musulunci yace shi gaskiya yana son addinin shi na maguzanci da suke suna jin dadi su shagiye su su yi tatil din su ji dadi haka dai yau da gobe wani lokacin mu je da zagi da waye ta dawo ya zama ma aboki haka aje da alkhairi da ihsani da waye da irin tauiya kamar yadda na gaya ma ita da awo salo salo ce in ka ce da karatu zaka je to ba karatu take nufi ba da awa tana nufin mu'amala ne sai ka yi mu'amala da mutane kaga mun ci abinci da su za a kawo abinci wanzu ma sun gama shan giya haka za a kawo abinci a ce ka ci a jarraba ka a gani kana kyamun mu ko baka kyamun mu in kana kyamun mu to ba za mu baka dama ba in baka kyamun mu to za mu baka dama ganin muna cin abinci da su mu sha ruwan da suka kawo mana mun gani halal ne da sauransu mu ma kuma muka ihsani mu sai suka ji dadin haka suka ce to mu ba za mu yi ba amma ga ƴaƴanmu su shiga addinin musulunci akwai wata ana ce mata Maryam Allah ya ji kanta ita ma a wannan gidan take mu suna ce mata Maryam Makulu dan ta musulunta a tafiyar da muke yi ta shiga addinin musulunci ta dawo ita ma tana taya mu wannan aishi to ta dalilin wannan Maryam din ba murna buz ba Zainab nake so na gaya ma ta dalilin Zainab gaskiya ta ba wannan yanki na Daushanga sunan ward din Daushanga nan gidan Nagoje ta ba mu nasara ta samun mutane akalla sama da mutum 1000 da wani abu da suka shiga addinin musulunci saboda yanayin ta ita ta zauna da su kuma ita ma a cikin gida ce to ta ba mu yanayin yadda muka samu liket na samun yin mu'amala da su har ta kai ta kawo a gidan za a ga wasu daga kudu wasu daga Onacha sun zo suna kwana a gida a gidan Nagoje amma ba su ba su ƴaƴansu su musulunta ba magana ta gaskiya amma mu da muke tohowa daga Kano suna ba mu alyanahin mata ƴaƴansu su ce ga ƴaƴanmu su shiga addinin kanawa saboda shi maƙa sunan shi kakansu kenan babban mai gidan wanda yake maƙa shi ya bada nasiha cewa ƴaƴanshi bai yadda su shiga addini na ƴan kudu ba domin su waɗannan mutanen a can suke ma idan ƴaƴanmu sun tafi aiki na kabu-kabu suna maguzanci sun je can ko wasu an ba su addinin Christianity sun je can garin Onacha yin aiki na kwadago sun shiga coci korarsa ake a ce waɗannan Hausa ne su ba su yadda ma da Christianity sai ya ce to shi ya ba wa zuriyarsa dama cewa idan sun tashi kawai su shiga addinin kanawa su saje da su wannan shi yafi daidai yafi kusa to wannan shi ya ba mu dama gaskiya sosai ta samun waɗanda suke addinin maguzanci suka ringa shigowa addinin musulunci to shine nake gaya ma in kai ka bayanin shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya tura mu wannan waje ya je a lokacin ya ga wannan matsalar har wasu suka yi sha'awar za su shiga addinin musulunci suka ce amma a gidan Nagoje a ba su dama ranar kaza za su shawara a dawo za a ba su kalma wallahi ni na mamanta da ranar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce ina ƴan kwamitin ku rana kaza fa za mu koma wannan gari shi yana bibiyar abin ba ma mu sani ba ya ce mu taho za a je wannan gari muka shirya muka tafi mu muka fara yin gaba ma muka je su kafin mu je ma sun zuba tabarmi
2: da abubuwa za a shiga addinin musulunci sun zata mu zama an sabar a daddai ba sai muka ji jiniya shi da tabe jin yana dubuti gwamna ashe shi da kansa yito aka zo mutum 15 ne za su karba addinin musulunci muka yi list din su ga su za su shiga addinin musulunci su kuma soran dattije na wannan gidan su dangolota da soran su da suka ce ƴaƴan su za su bada abin ya ba su sha'awa sosai yadda suka ga Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kansa da shi yake turo mu ya ce ku je ku ga me ye matsalar ɗan garin nan kuma gashi ya zo da kansa haba abin kawai sai suka sa makota duk wanda suka yi cikin gidan ka san dama abin da yake ciki idan ka girma kai aure to zaka fita daga wannan gidan na goje zaka je gefen garin abtun da gona ce gari zai katu sai ka je ka yanki waje kai ginin ka da iyalinka haka akai to wanda suka fuffuta waje da yawa ganin cewa ba a taba zuwa an kawo wannan abin alkhairi haka yau gashi mataimakin gwamna da kansa ya shigo ga chairman na local government na wancan lokaci ga da kacoci masu limaman masallatan juma'a da wani an yi gari ya ba mu sani ba shi ya biya musu invitation mu da muke kwamiti ba mu san ma ya yi wannan aiki ba mu dai an dora mana aikin mu je mu tau'iya mu wa'azi mu jawo wanda za mu musulunta in wanda za a ba kalma ne a wajen atake a ba su in wanda suka ce su sun yi alkawari ne mu faɗa duk dai wata matsala ne aka je bawan Allah ka aka ce mutum 15 ne ya an shi takarda ya wannan ana zo na billahi lazi kawai sai muka ga mutane suna fulfutowa mata yara da wasu dattijan ma na wannan gida ce su ma wallahi su ma ba za a tafi a bar su ba su ma yau sai an wanke su wato an wanke su wato sun musulunta kenan suka taho su ma a lokacin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje mutum 15 yake da figa da abubuwan da za a ba su na mutum 15 akai tanadi haba sai ya ce abin unlimited za a yi a lokacin ba mu san yadda aka yi ba aka samu abubuwan da za a ba duk waɗanda suke wannan wajen sai da aka anshi mutum kusan 94 a wannan lokaci na wannan gidan na goje da aka ba su kalma kuma a ga menene matsalar wajen aka jawo musu wuta ta nefa aka sassa fulfull lokacin chairman din wannan local government na wannan lokacin shi ya jawo musu wannan aka dai kawo musu abubuwa na alkhairi a wajen sai ga wannan abin alkhairi yayi suka taso tawagarsa har da shi wannan dangolota da nake gaya ma bai musulunta ba a wannan lokacin suka je suka ce ba za su je su kai wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje bangajiya yadda yazo ya musuluntar da mutanansu kuma ya kawo abubuwan alheri ya ja su a jiki da an kyamace su mutane ma sun shiga addinin musulunci a ce ai kuma guza ne ana musu gori ana waye to kuma shi gashi mataimakin gwamna ne da kanshi yazo ya ba su kalma kuma ya jawo limamai ya jawo malamai ya jawo dakatai da dukkan wasu wanda suke manya na wannan yanki sai ga ba a musu kyama ana jin su ana mu'amala suka ji wannan dadi suka je yi masa godiya da taya shi bangajiya na abin da yi a wajen yace to ku me yasa ba za ku taho ba suka ce su yanzu ba ta nuna ba amma dai in ta nuna sun masa alkawari za su musulunta a wajensa ya kawo abubuwa suka ce su matsalar su kaza kaza ce duk ya biya musu wannan bukata bana manta a wannan lokaci da suka ji dadin wannan abin da aka yi bayan mun kwana biyu ba mu shiga ba su aka turo wani dan gurin cewa mu zo fa saboda mun tafi kuma wani yankin wannan aiki da awa suka ce ana bukatar zuwan mu ca muka je a lokacin ana tau'iya shi dan gwalota a gurin muna tattaunawa da shi da wai sai na ce to me zai hana yace to shi zai yi musuluncin nan amma idan ya ji da dadi to in ba dadi da sauransa amma zai dora amanar shi akan ciyaman na wannan committee da shi sakatare a bashi kalman nan ya musulunta amma matsalar sa kaza kaza kaza a lokacin muka ji dadi saboda ya bi kowa tsufa a wannan lokaci
3: kuma yana tasiri a gurin mutane
2: ba da jima mana ce kace ashhadu eh fada ashhadu wajen da ya karba addinin musulunci matarsa ma ta ji dadi da sauransu da ƴaƴansa su ma duk suka ce su ma duk za su shine dangolota shine dalilin shiga addinin musulunci su je mu su sana dai da yawa da tijai na wai ka gansu dai gidan yadda yake to wannan yasa da tijan nan jin dadin da abin ihsani da kyautata da na Abdullahi Umar Ganduje ya musu suka shigo addinin musulunci to akwai ranar da su ma wasu suka ƙara tahowa ka san kuma su rukuni rukuni su ba iso suke yi ba kawai sai dai ka gansu sun taho kuma sai ya bada doka cewa surity idan ya ga mutanen nan sun zo daga ƙauye a daina korarsu zai iya zama saddin an sabilillahi shi wajen shi suke zuwa a daina hana su shigo gidan gwamnati gidan dibuti gwamnati ne ko me a zuwa Allah ya saka wa mai ɗakin Dr. Abdullahi Umar Gambo ita take karɓar su a wannan lokaci za a sa a yi abinci mai rai da lafiya da kaji da komai a zuwa a kawo musu a kawo ruwan sha da komai in musulunta za su yi ɗan kwamiti za a ba su musulunci a wajen Dr. Abdullahi Umar Ganduje baya nan kenan za a ba su musulunci ihsani dai da kasan Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana nan ita hajiya haka za ta yi ta
0: turo baramu tafi gurin ciya ban shi ma dai akwai wasu abubuwan da za mu tauna a masauraron mu idan yanzu kuka tare mu a cikin wannan shiri muna tattaunawa dangane da wato ainihin bikin cikar shekara 30 na Gidauniyar Ganduje Foundation da kafuwa tun daga 1996 har izuwa yanzu kusan kimanin shekara 30 kenan ana gudanar da aikace-aikace da suka shafi aiki na ciyarwa aiki na kula da lafiya aiki na wato ainihin bada tallafi ga mata waɗanda suke wato ainihin masu juna biyu da bada wato ainihin gudunmawa wajen harkar samar da ayyukan yi da samar da dogaro da kai za mu tafi ga shugaban wannan kwamiti Alhaji Rabi Musa Garku. Ba Rabi Musa Garku kareji abinda shi Abdullahi Sudi ya yi warwara dangane da musamman gidan na Goje kuma da irin tasirin da aka samu akan wato ainihin wannan bibiya da ake yi ta shigar da waɗanda ba musulmi ba. In na kalli cewa ita gidauniya faɗi shigarita kuma ayyukanta wato ainihin sananin da yawa. Mu tafi ga maganar wato ainihin gina masallatai da makarantu wanda shi ma wani rukuni ne da yake wato ainihin ƙarfafar su addinin musulunci ganin cewa addini yana da buƙatar guri muhalli mai tsafta kyakkyawa ingantacce kuma yana da buƙatar wato ainihin koyarwa domin a san wato ainihin me ake yi domin shi addini sai da ilimi. Ya za ka bayyana ayyukan da Gidauniyar Ganduje Foundation ke suka shafi masallaci da kuma makarantu?
4: Alhamdulillah wato kafin in zo ga amsar tambayarka abokin tafiyata Malam Sudi ya yi zance akan sanda shi mai girma tsohon gwamna yake mataimakin gwamna da fitar da yake zuwa aikin polio wannan fitar da ake yi da ni ake yi amma a gwamnatance ake tafiya amma mu ba mu gane cewa shi da biyu yake tafiya akwai abin da yake na zahiri korar polio wanda shi ne shugaban kwamitin korar polio da turanci ana kiransa chairman ne na polio eradication committee na Kano ni kuma memba ne na wannan kwamitin so da haka tare muke tafiya da shi mu muna raka shi aikin polio ne ashe shi idansa yana kan wani abin daban shi ne me zai yi ya karawa musulunci al'umma duk local government da muka ji da shi kuma wata local government din mai wuya shiga mun taba zuwa wani wuri a kasar Samela ne aka ce da shi ranka lade mota ba za ta iya zuwa garin da aka yi harin aje ba sai ce to aje inda mota za ta iya zuwa muka je inda mota za ta iya zuwa ya sauko kowa ya sauko aka taka ina tsammanin zai kai kusan kilomita 2 muna biye da shi
3: yana tafiya a kasa
4: ana tafiya a kasa kuma aikin polio da muka je ashe duk yana kula da abubuwan da
3: suke faruwa
4: a addinanci saboda haka muka je wannan guri muka yi abin da za a yi aka dawo kuma ta bayyana kamar yadda Malam Sudi yake bayani akan gidan Goje akwai ƙananan local government nan guda uku wanda ni ɗaya mata wacce ta kai su Mela Garko akwai cincirin da waɗanda ba musulmi ba gurin shi isa kaga kamar an fi ba da ƙarfi a nan amma sauran gwararen ma ana sanar da su kuma za a je amma nan dai tun da mai girma tsohon gwamna ya ce zara ba ta balin dami so yake sai wata rana an waye gari babu wani wanda ba musulmi ba a Kano to abin da ake yi kenan idan na dawo batun masallaci da makarantu mai girma tsohon gwamna kuma shugaban Gidauniyar Ganduje Foundation ya ba da duk abin da ake bukata an gina masallatai na juma'a aƙalla guda 21 a wurare daban-daban waɗansu ma kamar yadda kai ma ɗan zaka ambata ba ma wai a Kano ba hatta a Kwara State a Ilona akwai wani guri da aka je Shagbe aka gina masallaci yanzu muna jiransa nema in aiki ya ɗan lafa masa mu raka shi a je a buɗe wannan masallaci nan kuma makarantun nan namu manyan makarantu da suke tsakanin Kano da Jigawa an gina masallaci yanzu dai misali ba zan iya kawo su ba lokacin ma za a kawo su amma dai na san an gina masallacin juma'a a university ta Wedel an gina a dutse an gina a nan kuma irin su dambazau dambazau fa ta kasar da kin tofa da akwai wata dambazau din a wajen Sumaila kuma hatta kasar Niger an gina masallaci so da haka yanzu in ka dunkule a dunkule a kallar kamar yadda nishi ba a kasara ba ana da masallatan juma'a guda 21 ana da kananan masallatai na hamsa salawati akalla sun kai 17 a wurare daban-daban to kuma duk inda aka gina masallacin nan ai daman musamman a bangaren da yake nan ake musallatar da mutanen to kuma an aje kamar yadda ka faɗa akwai malamai wanda aka ɗauko su koya addinin musulunci a tabbatar da cewa ba kawai tafiya ake ba a waiwaye ba a'a a musallantar a gina masallaci ai makaranta a ɗauki malamai wanda suke koyawa waɗannan waɗanda suka musulunta a koya musu addinin Allah dama ai makasudin abin shine ai shi da'awa kamar tana nufin kira kuma kamar yadda na taɓa faɗa a baya kira ga me kira ga kaɗaita Allah bauta masa shi kaɗai ba shi da abokin tarayya dama ai tunda ake ma ko annaban Allah ya turo ai abin da suka yi kenan har zuwa cika makin tsarin annabawa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi ta'ala wa sallam wanda shi ne annabin ƙarshe ba wani wahayi da zai kuma zuwa tunda wahayi ya tsaya daga kansa abin da ya yi kenan ya kira mutane zuwa addinin Allah kaɗai ta Allah bauta masa shi kaɗai ba aboki shi kaɗai wahdahu la sharika lahu babu abokin tarayya to ai wannan abin da mai girma tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje yake yi ai koyi ne kamar ɗorawa yi akan abin da dama Allah ya turo manyan bayansa su yi yanzu ake ƙara jaddadawa ake yin wannan aiki kuma kamar yadda ka sani duk inda aka je mutanen nan da ake sai an tambaye su wa ice ka shigo ka shiga mutunci tun da haka aka yi ko wani abu aka yi ma alƙawari sai a ce a'a ni ne na ga ya kamata in shiga bizaradin kaina na shiga kuma ka san cewa idan an musulantar da mutane tun ana ɗauko su a mota a kawo su su zo a musulunta su a nan Kano yanzu aka dawo bin su ake yi inda suke a musulunta su a can idan ma an tara su sun kai yawan da za a iya tara su a yi bikin taya su murna a bi su can a musu abin da musu a can shi yasa kwanan baya muka je akwai university jami'a wadda Istiqama wadda mai girma sanatanmu na kudu kawo Sumaila ya gina shi muka roƙa mutanen nan maimakon su taho Kano ya zama mai sauƙin baƙi ya ba da masaukin bakin ya ba da alheri a ba bakin ya kuma ya zo da shi aka yi duk abubuwan nan ya magana mai kyau daman shi ma a san din ma ina tsammanin shi yana cikin malaman da suke da don baka taba yin kawo Sumaila ya yi magana baka je ya kawo ko nasi na alqur'ani ko na jin magana sallallahu alaihi wasallam ba to wannan abu ana ce gaba da yi kuma muna fata za a shiga bayan wannan kuma wannan abu da ake yi kamar yadda kullum muke faɗa mai girma tsohon gwamnan jihar Kano baya bukatar tallafi ko taimako daga kowa da kullum ajiyarsa yake yi shi yasa muke cewa yayi kafin ya zama gwamna da fitowar gwamna yayi sanda yake da fitowar gwamna yayi sanda yake gwamna yanzu ma da baya gwamnan ba shi da wani madafin iko na siyasa za a ce ana yi kuma za a shiga bayan
0: Malam Sudi wani tasiri nake so ka baya mu dangane da wato ainihin gidan Nagojan ne saboda yadda ya dauki hankali kuma aka ce hatta wanda aka musuluntar a gidan Nagoje domin saboda ana zuwa gidan Nagojan tsawon shekara kamar kace 15 ana zuwa ana dawowa da kashe har an samu daga cikin waɗanda suka musulunta yanzu ya je ya karatu har ya zama liman kuma an gina musu masallacin Juma'a da babban makaranta kuma yara suna ta karatu a cikin ta ya zaka bayyana wannan kuma
1: ai shine kamar yadda nake faɗa ma wato shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje in ya shiga gari ya samar da wanda suka musulunta ko ba wai ya bar garin kenan ba akwai abin da ake cewa bibiya
0: haka ne fa
1: kullun zai ce kun je garin nan kun ƙara ganin matsalarsu mu muna ganin cewa ai sun kusa ƙarewa mutanen nan a bai shi ake cewa a koma shi so yake yi sai ya kai abin kusan ƙarshe da an ka duba a garin ai cocina sun fi yawa a wannan waje to ta kai ta kawo ma sun
2: tattashi wasu sun barta saboda yawan musulman da suke wannan waje da kuma shi wannan ka ta fara masallaci na juma'a da aka yi kuma kamar yadda na gaya ma akan sa malami da zai ringa karantar da su sannan idan mutum ma karatunsa ya ƙara ƙwari a ɗauki nauyinsa ya je ya ƙara faɗaɗa karatunsa kaje shine aka samu wannan limami wanda shi Dr. Abdullahi Umar Gambije shi ya bashi musulunci ya musulunta ta hannunsa kuma yanzu shine limamin masallacin juma'a a wannan gari kaga yayi karatu sosai kuma malaminsa shine limamin wannan masallacin juma'a na garin Takai masallacin juma'a na Takai wato shine malamin sa a wajen sa ya zauna yayi karatun soro tun daga bakar zuwa nasi sannan ya zo yayi karatun littattafai yayi abubuwa sosai suka ga karatun sa ya nuna saboda haka da aka zo aka gina wannan masallaci mutane suka je kowa yana neman limancin wanda suka karatu kowa aka je aka yi kasan akwai abin da ake cewa gwaji za a kai mutum za a kai shi wajen sarki ai mai jaraba kaga akwai malamai a masarauta aka tafi da su duka a ciki duk wanda aka je aka tantance karatunsa ba a ga wanda karatunsa yayi ƙwarin na shi wannan wanda ya musulintan ba saboda ya samu karatu mai inganci kuma akwai zil na siyi karatun da akwai kuma sha'awa da kuma gudunmawa na ɗaukar nauyin karatunsa da Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake yi yasa suka yi wannan dalilin wannan yasa ya zama shi ne aka zaɓa ya zama wannan limami sannan kuma in ka duba ka gani akwai garin da nake so na gaya ma garin sarkin noma shi ma garin nan da sarkin noma akwai wa'anda irin wannan mu'amalar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake yi da su yasa sarkin noma na wannan garin ya karba addinin musulunci wanda yasa aka kai shi Saudiya ya ce ka je ka ga inda kabarin Muhammadu Rasulullahi yake ka ga kuma inda mabubugar addinin musulunci take wannan bayanin da muke gaya muku abin ya fa
0: alhamdulillah ma sauraron mu ya zama wajibi mu tsaya anan domin saboda ga lokaci ya halinsa amma kamar yadda muke cewa wannan biki ne muke na tuna shekara 30 da kafuwar Gidauniyar Ganduje Foundation saboda haka mako na gaba ma za ku sake jin mu da wasu sababbi wanda zamu zo kuma dora akan wani gabar daban kana kuma haka zamu tayi insha Allah har zuwa wato ainihin tsawon wata guda akan wani aiki insha Allah zan ƙara bada sanarwar nan da shugaban mu Dr. Abdullahi Umar Ganduje yace a sanar da al'umma cewa ya samu wato ainihin sakonni daga daidaikun al'umma da kuma kungiyoyi masu son sallabawa ci gaban wannan musamman ma harkar fita wa'azi da kira zuwa ga addinin musulunci ne musulunta da wadar ba musulmi ba yace yana musu godiya kwarai daga sabisa wannan kyakkyawan niyya tasu yace sai dai ita Girona Gandu Foundation an gina ta ne akan hubusi na shi Dr. Abdullahi Umar Gandu da iyalansa dan haka kenan baya cikakken tsarin hubusi cewa wani ya kawo gudunmawa don ya taimaka wa hubusi bisa aikin da ake yi dan haka yace ya gode bisa wannan kyakkyawan niyya amma shi ne yake gudanar da wannan aiki wato ainihin tun daga kan zirga-zirga da fita da alawus na wato ainihin yan kwamitoci da irin abin da ake rabawa da dukkan bukatun da ake da shi akan wannan aikace-aikace na waɗannan rukunonin aiki guda 11 da yake gabatarwa duka yayin da cikin aljihunsa kuma yana godiya da waɗanda suke sha'awar wannan aiki da ake yi da fatan ubangiji subhanahu wataala ya hada mu a cikin lada ne ko ya kamata mu da burki sai kuma sati na gaban insha Allah za ku sake jimu a madadin shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda shi ne shugaban gidan na Ganduje Foundation kuma shi ya dauki nauyin shirin Abdullahi Garo Muhammad Dawakin Kudu shi ne ya zama wato ainihin shirya mana shirin karkashin jagoranci da sahalewa ta Alhaji Nuhu Gudaji wanda shi ne director na yada labarai ni Aliyu Ismail Adiso da na gabatar nake cewa ubangiji Allah subhanahu wataala ya sadar da mu a cikin wannan lada na alkhairi nake cewa bisalam ma'assalam.

shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yardarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. Li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogaro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.

wasu batutuwan da suka shafi kasashen biyu. Wannan ya biyo bayan sabani da ya shafi dokokin Afrika ta Kudu kan aikin ƴan ƙasa da kuma mallakar hadin jari. Kuma takunkumin biza da Amurka ta sanyawa wasu jami'an Afrika ta Kudu. Ministan ya ce Afrika ta Kudu ta yi mamakin matakin bizar amma ƙasar na son a ci gaba da tattaunawa domin warware matsalolin da ke tsakanin ƙasashen biyu. A wani ci gaba kuma, gwamnatin Afrika ta Kudu ta sake nada shugaban hukumar gudanarwar kamfanin wutar lantarki na ƙasar. Eskom Mateto Nyati bayan gwamnati ta ce an samu ci gaba wajen samar da wutar lantarki. A Ghana kuwa daga ranar Asabar 26 ga watan Satumba, fasinjojin motocin haya na jama'a za su fara biyan ƙarin kuɗin sufuri. Rahotanni sun ce an ƙara kuɗin sufurin da kusan kashi 8 cikin 100 ga motocin da ake kira Trotro da kuma wasu motocin haya. Matakin na nufin cewa jama'ar Ghana za su fuskanci ƙarin kuɗin zirga-zirga daga wannan makon. Wannan batu na daga cikin abubuwan da ke shafar rayuwar yau da kullum saboda farashin sufuri na da alaƙa da farashin kayan masarufi da kuma kuɗin zuwa wuraren aiki da makarantu. A Sudan ta Kudu, shugaba Salva Kiir ya buɗe wata tattaunawar siyasa yayin da ƙasar ke shirin tunkarar zaben da aka tsara gudanarwa a watan Disamba. Tattaunawar ta zo ne a lokacin da ƙasar ke ƙoƙarin magance matsalolin siyasa da na tsaro da suka shafi aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya. Ana sa ran tattaunawar za ta haɗa gwamnati da wasu ɓangarorin siyasa domin tattauna makomar ƙasar da kuma yadda za a gudanar da harkokin siyasa kafin zaben. A Senegal, hukumomi sun ɗauki wani sabon mataki kan rikicin siyasar da ya faru tsakanin shekara ta 2021 zuwa 2024. Rahotanni na baya-bayan nan sun nuna cewa an fara ɗaukar matakin shari'a kan wasu mutane da ake dangantawa da rikicin siyasar shekarun baya. Wannan lamari na daga cikin matakan da aka ɗauka domin binciken abubuwan da suka faru a lokacin da Senegal ta fuskanci zanga-zanga ta tashin hankali da suka shafi harkokin siyasa. A fannin tattalin arziki kuwa, Ethiopia da Djibouti sun shiga wani sabon shiri tare da kamfanin Dangote. Rahotanni sun ce za a gina bututun jigilar kayayyakin man fetur mai tsawon kusan kilomita 120 wanda zai haɗa tashar Damagog da Majog da wurin rarraba kayayyakin man fetur a Dewele. An bayyana kimar aikin da kusan dala miliyan 660. Ethiopia ƙasa ce da ba ta da tashar teku, don haka tana dogaro sosai da tashar Djibouti wajen shigo da kayayyaki ciki har da kayayyakin man fetur. Aikin na da manufar sauƙaƙa jigilar man fetur zuwa Ethiopia tare da ƙarfafa hanyoyin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. A kasuwannin Afrika kuma, rahotanni sun nuna cewa kasuwannin hannayen jarin Afrika suna ci gaba da faɗaɗa. Wani sabon rahoto ya nuna cewa kasuwannin hannayen jari guda uku ne kawai a nahiyar suka riga suka haura darajar dala biliyan 100 ta fuskar jimillar jarin kasuwanci. Abinda ke nuna yadda kasuwannin hannayen jari suka karkata a wasu manyan cibiyoyin tattalin arziki na nahiyar. To duka rikan masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin na daga nahiyar Afrika na wannan mako. Don haka madadin gidan rediyon Rama farin cikin al'umma da ya ɗauki nauyin kawo muku, sai kuma Bashir Ali wanda shine jami'in da ke naɗar mana sauti akan na'ura ya kuma tace shi. Sunana Fatima Yunusa Musa da nake gabatarwa a kowane mako, nake cewa mu huta lafiya.

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جوا من ذا الله سيرا دا امنتك الله سبحانه تبتا غريش ياتي إن الله تجاوز لي عن أمتي حقيقة الله مدوك كنسركي يا من رنغمي دنغني دا الأمتا يا من رنغمي watu yayu al'umma ta rangwame al-khata'a idan suka aikata wani abu bisa kuskure wan nisyan koko suka zo suka aikata wani abu akan mantuwa wa mastukrihu alayhi da abinda aka zo aka tisiye su aka matsa musu suka aikata to babu zunubi mutum sai yayi kuskure sai ya sha kayan maye misali bai da lafiya ya je asibiti an bashi magunguna magungunan nan da aka tashi bashi da yaje siya sai aka hada masa da wani magani mai bugarwa na mai shi kuma da yazo kawai sai babbali kayan sa kurin ya zuba bayan ɗan awowi ko ɗan mintuna sai ji shi ba daidai ba ya shiga mai a kaga wannan bisa kuskure ya sha wancan magani to kaga bayi da laifi ba za a rubuta masa zunubin ya sha kayan maye ba ko kuwa mantuwa alal misali zaman nan da muke sai mutum ya manta shaf bai sallar azhar ba bai sallar azhar ba gashi muna dosar insha ai ka san ko lallai akwai kuskure na wasu rairai da ainihin wato sallah sai kasance shi mantawa yi a zuciyarsa a yaƙininsa yana ganin ya yi sallar nan kaga mantuwa ce to kaga nan ba za a rubuta masa zunubin cewa bai yi sallar azhar a kan lokaci ba ko ko abinda aka zo aka tsare shi da bindiga aka ce ga giya na a kofi ko ya sha ko a harbe shi ko ya sha ko a harbe shi sai sha giyar kaga istikrah ne wannan an tilasta masa ne in bai sha ba za a kashe shi to wannan bai da zunubin ya sha giya ba za a masa bulala 80 na mashayi ba to da yawa za ka ji ana cewa ai dukkan zunubi ne a'a malamai sun ce banda zina banda kisan kai banda zina banda kisan kai ba za a ce yau mutum gashi an sa masa makami a gaba dole wai sai ya yi zina.

ba a banda shi sun ware shi, saboda kowanne daga cikin waɗannan guda biyu to sai ya tarar da niyyar mutum, lalle yana da niyyar yin aikata haka din, shi yasa ya aikata haka din, wala Allah shi yasa suka faɗi wannan. Amma zahirin hadisin bai togace su ba, zahirin hadisin ya haɗe su ne gabaki ɗaya. Wannan hadisin hadisi ne mai kyau, kuma Ibn Majah shine ya rawaito shi, da kuma Baihaqi da wasunsu. An Ibn Umar radiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimankibiyya ko bimankibi faqala kun fi dunya ka'annaka gharibun aw adir sabil. Wa kana Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa' wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu al-Bukhari. Wannan hadisin daga Ibn Umar, Allah ya ƙara yadda da shi, da su aka rawaito shi. Ibn Umar mun karanta tarihinsa a baya, ba sai mun maimaita tarihinsa ba a nan. Ibn Umar ya ce akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi ko mankibayya, manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya rike wato kafadata, ya rike kafadata, ma'ana manzo Allah ya dafa kafadarsa. Faqala sai ya ce kun fi dunya ka annaka garib, ka rayu a nan duniya ka zama kamar kai baƙo ne, ka zama kamar baƙo. Aw adiru sabilin, ko ko wanda zai ƙetare hanya. Baƙo idan mutum ya je garin da ba nasu ba, yana yin wani tattali na wani cewa bari in gina gida, bari in yi kaza, bari in yi kaza, ai kokari ma yake, yana duba guzurinsa, kar guzurinsa yanke, kokari yake ya yi maza-maza ya bar garin ya dawo garinsu ba tare da ɓata lokaci ba. Koko wanda zai tsallaka titi, wanda zai tsallaka titi yana tsayawa, inda ya waiga nan ya waiga nan ya ga babu abin hawa kusa da shi, ai da gudu yake ƙetarawa, baya tsayawa a tsakiyar hanyar ko a titin ya zanto yana yin nawa ko yana sanda. To haka ake so mutum ya zama. Wa kana Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yaqul, Ibn Umar Allah ya ƙara yadda gare su yake cewa idza amsayta fala tantazir as-sabah, in ka wayi gari, in ka maraita, ka ga maraice dare yayi, kar ka saurari asubahi, kar ka ɗauka cewa za ka kai asuba. In Allah ya raye ka ka ga yamma, to kar ka ɗauka cewa wannan garanti ne za ka ga wayewar gari. Wa idza asbahta, in ka wayi gari, fala tantazir al-masa, kar ka saurari cewa za ka ga maraice, kar ka haka. Wa khudh min sihhatika limaradika,

0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasance a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. Yau Lahadi 29 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1448 bayan hijira, wadda ta yi daidai da 11 ga watan Oktoban shekarar 2026. Kanan labaran aka ji, yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Rabi'u Sadauki Kura. Matemakin shugaban kasa Kashin Shattima ya bayyana cewa Najeriya za ta ƙara inganta aiwatar da shirin yaƙi da rashin abinci mai gina jiki ta hanyar amfani da darussan da ta koya daga ƙasar Habasha wajen yaƙi da tamowa da kuma inganta tsarin samar da abinci mai gina jiki a matakai daban-daban na gwamnati. Matemakin shugaban kasar ya ce za a daidaita ilimin da aka samu daga taron musayar ƙwarewar shugabannin Najeriya da Habasha na kwanaki uku da yanayin da ake ciki a Najeriya, musamman wajen ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi domin inganta abinci mai gina jiki. Shattima ya bayyana haka ne bayan dawowarsa daga Abuja, ma'ana bayan dawowarsa Abuja daga birnin Addis Ababa da Oromiya na ƙasar Habasha, inda ya jagoranci tawagar Najeriya zuwa taron wanda ya maida hankali kan ƙoƙarin inganta samar da abinci mai gina jiki. Yayin ziyarar mataimakin shugaban ƙasa ya kuma gana da mataimakin Prime Minister Habasha Temesgen Turune, inda suka tattauna dangantakar ƙasashen biyu tare da duba hanyoyin faɗaɗa haɗin gwiwa a fannonin noma da kasuwanci da zuba jari da samar da isasshen abinci da sufurin jiragen sama da kuma sauran fannoni masu muhimmanci. Sakataren gwamnatin tarayya Sanata Jojo Akume ya wayoyi tarihin tsarin mulkin karɓa-karɓa na shugabancin Najeriya tsakanin shiyar arewa da kudu tun bayan dawowar mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1999. Akume, wanda ya taɓa zama gwamnan jihar Benue daga shekarar 1999 zuwa 2007, ya ce ɓangarorin biyu sun cimma yarjejeniya a wancan lokaci a Kaduna birnin gwamna cewa za a riƙa musayar madafun iko a duk bayan shekaru takwas. Sakataren gwamnatin tarayya Sanata Jojo Akume ya bayyana haka ne a birnin Lafiya na jihar Nasarawa yayin babban taron gangamin jam'iyyar APC na shira arewa ta tsakiya, wanda aka gudanar domin neman sake zaben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a shekara mai zuwa. A wajen gangamin, Akume ya ce adalci ne arewa ta bari Tinubu ya kammala wa'adin shekaru 8 na mulkin Najeriya daga bangaren kudancin ƙasar nan, bayan da arewa ta yi shekaru 8 akan mulki a ƙarƙashin marigayi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ya kuma lissafa wasu nasarori da ya ce gwamnatin Tinubu ta samu, waɗanda a ganinsa suka cancanci a sake zaɓen shugaban a karo na biyu. Gwamnatin tarayya ta buƙaci masu otal-otal a faɗin ƙasar nan da su tabbatar ba a yi amfani da otal ɗinsu wajen aikata laifuka ba, yayin da ake ƙara shirye-shiryen tunkarar babban zaɓen shekarar 2027. Babban lauyan tarayya kuma ministan shari'a Latifa Baimine ya yi wannan kira a babban taron haɓaka wuraren saukar baƙi na shekarar 2026, wanda aka gudanar a birnin Ibadan na jihar Oyo. Bagbemi, wanda mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa Bola Tinubu kan gyaran ɓangaren shari'a da fasahar sadarwa Fernandez Marcus Obie ne ya wakilta, ya ce ɓangaren otal-otal na da muhimmiyar rawa wajen tabbatar da zaɓe cikin lumana ta hanyar samar da sahihan bayanai kan mutanen da ke kwana a otal-otal. Ya kuma jaddada muhimmancin ƙarfafa haɗin gwiwa da ƙwarewa a aiki da bin ƙa'idojin hukumomi da kuma kasancewa masu aiki tsaka-tsaki a siyasa, yayin da kuma zaɓen shekarar 2027 ke ƙara ƙaratowa. Babban Controller General na hukumar hana fasakauri ta ƙasa Adewale Adeni ya tabbatar da aniyar hukumar ta bayar da cikakken goyon baya ga ƙoƙarin Najeriya na gina tattalin arzikin da darajarsa za ta kai $1 trillion. Adeni ya bayyana haka ne yayin bikin New Nigeria Festival da aka gudanar a Abuja, inda ya ce cimma wannan buri abu ne mai yiwuwa idan aka aiwatar da tsare-tsare da dabarun da aka tanada yadda ya kamata. Ya ce hukumar hana fasakauri ta ƙasa ta wuce matakin tattaunawa da tsara manufofi, inda ta fara ɗaukar matakai na zahiri domin tallafa bunƙasar tattalin arzikin ƙasar nan. Ya bayyana cewa daga cikin matakan da hukumar ke aiwatarwa akwai soye-soyen zamani a ayyukanta da kuma tsarin bayar da sahihan bayanai tun da wuri kan yadda za a aiwatar da dokokin hukumar a harkokin cinikayya. Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce dakarunta sun kubutar da akalla mutane 50 da aka yi garkuwa da su, sun kuma kashe 'yan ta'adda 36 tare da kama wasu da ake zargi da ta'addanci da taimakawa 'yan ta'adda a yayin hararen soji da suka gudanar a sassa daban-daban na kasar nan daga ranar 2 zuwa 8 ga watan Oktoba. Daraktan yaɗa labaran ayyukan tsaro na rundunar Major General Michael Onoje ne ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya Asabar dangane da ayyukan sojin da aka gudanar a lokacin. Onoje ya ce dakarun sun samu gagarumar nasara a wurare daban-daban, ciki har da dakile wani hari da mayakan ƙungiyar ISWAP suka kai a garin Kukawa na jihar Borno da kubutar da matasa 20 da ke shirin shiga sansanin horas da matasa masu yi wa ƙasa hidima a jihar Imo da kuma kashe wani babban kwamandan ISWAP a jihar Ondo. ya ce dakarun operation haɗin kai sun kashe 'yan ta'adda 26 a fafatawar da suka yi da su a jihohin Borno da Yobe ciki har da mutum 25 da suka yi kokarin kutsawa cikin garin Kukawa a cewar sa dakarun sun kuma kubutar da wasu mutane da aka yi garkuwa da su ciki har da mutum 3 da aka rike tsawon shekaru 7 haka kuma sun kama wasu da ake zargi da taimakawa 'yan ta'adda tare da samun musu da kayayyakin ayyukan ta'addanci da masu fasa kauri a jihohin Borno da Yobe da kuma Adamawa a yankin arewa maso yamma kuwa Onoji ya ce dakarun su mamman fansan yamma sun kashe 'yan ta'addan Lakurawa 10 a wani aratabu da suka yi da gungume a kan a karamar hukumar Maiyama ta jihar Kebbi Mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar wanda kuma shine shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya ya bukaci musulmai a fadin kasar nan da su fara shirin duban sabon janjarin watan Jumada'ula na shekarar 1448 bayan hijira a yau Lahadi 11 ga watan Oktoba na shekarar nan ta 2026 Professor Sambo Wali Junaidu ne ya sanar da umarnin a cikin wata sanarwa da ya fitar wanda wazirin Sokoto wanda shine shugaban kwamitin ba da shawara kan harkokin addini na majalisar masarauta ya rattabawa hannu sanarwar ta bayyana cewa yau Lahadi 11 ga watan Oktoba ta yi daidai da ranar 29 ga watan Rabi'u Tsani na shekarar 1448 bayan hijira kuma an ware ranar domin gudanar da duban wata a fadin kasar nan domin tabbatar da lokacin kamar watan Jumada'ula Sarkin musulmi ya bukaci musulmi a dukkanin sassan Najeriya da su fara laluban janjarin watan ta hanyar duban yammacin sararin samaniya bayan faduwar rana domin ganin ko za a iya hango sabon janjarin watan na Jumada'ula. Sanarwar ta kuma umarci dukkan wanda ya ga janjarin watan da ya gaggauta sanar da shugaban gundumarsa ko ƙauyensa domin a miƙa bayanan ga mai alfarma sarkin musulmi. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam da lura da yadda ake kashe kuɗaɗen gwamnati a Najeriya wato SEREF ta maka babban bankin ƙasa CBN a gaban kotu a bisa zargin gaza yin bayani kan yadda aka kashe dala miliyan 6,230 na kuɗaɗen da suka shafi zaɓe da kuma sama da naira tiriliyan 1,630 na wasu kuɗaɗen gwamnati da aka gano a rahoton shekara-shekara na shekarar 2023 na babban Auditor General na tarayya. SEREF na neman umarnin kotu da zai tilasta wa CBN yin bayani kan kuɗaɗen da bayyana sunayen kan kuɗaɗen da kuma bayyana sunayen waɗanda suka amfana da su da kuma matsayin biyan bashin da ya shafi mu'amalolin kuɗaɗen. Haka kuma kungiyar na neman a bayyana jami'an da suka amince da bayar da kuɗaɗen tare da waɗanda suka raba su. Kungiyar ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da mataimakin daraktan Takola Wali Oluwadari ya fitar a yau Lahadi. A cewar SEREF an shigar da karar ne a babbar kotun tarayya da ke Abuja bayan gano wasu matsaloli da aka rubuta a juz'i na biyu na rahoton shekara-shekara na 2023 na babban Auditor General na tarayya wanda aka wallafa a ranar 7 ga watan Agustan shekarar 2026. Kuɗaɗen da ake magana a kai sun haɗar da dala miliyan 6,230 da ake zargin suna da alaƙa da wata buƙatar kuɗaɗen zaɓe na bogi wanda aka ce tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ya gabatar. Sauran sun haɗar da naira tiriliyan 1,250,000,000 na rancen tallafin da aka baiwa gwamnatocin jihohi amma ba a karɓa ba sai kuma naira 116,180,000,000 na rancen da aka baiwa bankunan da ke cikin matsalar kuɗi da waɗanda aka rushe da kuma naira 262,860,000 da aka bayar ƙarƙashin shirin Anko Borrowers Program. Haka kuma SEREF na neman kotu ta tilasta wa babban bankin ƙasa CBN ya bayyana dalilan bayar da kuɗaɗen da waɗanda suka amfana da su da matsayin biyan bashin da kuma matakan da aka ɗauka domin dawo da kuɗaɗen. Kasuwanci na daga cikin muhimman hanyoyin samun abin dogaro da kuma bunƙasa tattalin arzikin al'umma sai dai duk da kokarin da 'yan kasuwa ke yi wajen bunƙasa sana'o'insu akwai haɗura da dama da za su iya jawo musu asarar dukiya ko kuma durƙushewar jarin da suka tara. Ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi wajen rage tasirin irin waɗannan haɗura ita ce inshora wadda ke taimakawa wajen kare dukiya da kuma rage nauyin asarar da ka iya tasowa sakamakon wasu abubuwa da ba a yi zato ba. To menene inshora? Ta yaya take aiki? Kuma wanne amfani take da shi ga ƙanana da kuma manyan 'yan kasuwa? Fatima Yunusa Musa ta haɗa mana wannan rahoto.
1: Inshora wata yarjejeniya ce da ake kullawa tsakanin mutum ko mai kasuwanci da kamfanonin inshora, inda mai inshora ke biyan wani kuɗi da ake kira premium domin samun kariya ta kuɗi idan wata asara da yarjejeniyar ta ƙunsa ta faru. Misali, ɗan kasuwa ya yi wa shagonsa inshorar gobara, sannan gobara ta tashi ta lalata kayayyakin da insurance ta shafa zai iya samun diya daga company insurance bisa ka'idojin yarjejeniyar yadda suka amince da ita sai dai yana da muhimmanci a fahimci cewa ba kowace asara ce insurance ke biya ba abinda za a biya ya danganta da nau'in insurance da aka mallaka da kuma sharuɗan da ke cikin ta akwai amfani da insurance ke da shi ga kanana da manyan yan kasuwa Na farko, insurance tana taimakawa wajen kare jari ga kananan yan kasuwa waɗanda watakila suka fara sana'a da kuɗin ajiyar su ko rancen kuɗi. Wata babbar asara na iya shafar ci gaban kasuwancin su. Insurance da ta dace za a iya taimakawa wajen rage musu nauyin asarar da suka yi. Na biyu, yana taimakawa wajen rage kadarorin kasuwanci kamar shaguna, ɗakunan ajiya, injina, motoci da sauran kayan aiki daga haɗuran da aka yi wa insurance. Inshura na taimakawa wajen ci gaba da gudanar da kasuwanci bayan wata matsala. Idan aka samu asara da inshura ta kunsa, diya na iya taimakawa wajen gyara kadarori ko sake sayen kayayyaki gwargwadon yarjejeniyar. Na hudu, inshura na iya taimakawa wajen rage fargabar haduran kasuwanci ta yadda mai sana'a zai fi iya tsara yadda zai tafiyar da harkokinsa. Haka kuma ga manyan kamfanoni masu ma'aikata da kadarori masu yawa akwai nau'ikan inshura da za su iya taimakawa wajen kare kadarori motocin kamfani alhakin da ya rataya akan su da kuma wasu haduran da ka iya shafar ma'aikata akwai nau'ikan inshura daban-daban da suka haɗa inshurar kadarori domin kare shaguna gine-gine da kayan kasuwanci daga haduran da aka amince da su inshurar motoci domin kare motoci bisa nau'in inshurar da aka mallaka akan su Inshurar lafiya domin taimakawa wajen biyan wasu kudaden jinya da yarjejeniyar ta kunsa. Inshurar jigilar kaya domin kare kayayyakin da ake jigilar daga haduran da aka tanada a cikin yarjejeniyar. Inshurar ma'aikata domin ba su kariya da suka shafi ma'aikata gwargwadon nau'in inshurar da dokokin ta tanada. Kananan yan kasuwa za su iya neman tsarin inshura da ya dace da girman sana'arsu da karfin kudinsu yayin da manyan kamfanoni za su iya bukatar hada nau'ikan inshura da dama bisa haduran da suka fuskanta duk da amfani da inshura za ta iya bayarwa har yanzu akwai bukatar kara wayar da kan jama'a game da yadda take aiki wasu yan kasuwa na iya ganin cewa biyan kudin inshura karin nauyi ne akan su musamman idan ribar kasuwancin su ba ta da yawa wasu kuma na iya rashin fahimtar sharuɗan yarjejeniya ko kuma irin asarar da za a biya idan ta faru ƙarshen rahoton kenan Fatima Yunusa Musa a labaran Rahma
0: Gwamnatin Tarayya ta fara nazarin tsarin gudanarwa da dokokin aikin samar da wutar lantarki na madatsar ruwan Zungero da aka kashe dala biliyan 1 da miliyan 300 wajen ginawa a jihar Niger kuma kula da ayyukan haɗin gwiwar gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu ta ce ta ƙara rubanya yadda take sanya ido kan aikin domin ganowa tare da warware matsalolin da ke haifar da cikas ga ingancin aikin aikin da yana gudana ne karkashin tsarin haɗin gwiwar gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu to domin jin ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa ga rahoton da wakiliyar mu ta hada mana
2: Gwamnatin Tarayya ta bayyana cewa rangwamen kudin fetur na bangaren sayar da man fetur na kamfanin mai na ƙasa NLFCL ya kaddamar ba yana nufin an dawo da tallafin man fetur bane gwamnatin ta ce da cewa ba amfani da kudaden gwamnati wajen rage farashin man a gidajen mai na kamfanin Ta ce rangwamen ya samu asali ne daga matakin da kamfanin NFC ya dauka na rage ribar da yake samu daga sayar da man maimakon amfani da kudade da aka ware a kasafin kudin gwamnatin tarayya ko asusun hadin gwiwar gwamnatin tarayya da jihohi da kananan hukumomi Gwamnatin Tarayya ta sanar da shirin mayar da ayyukan da ba a kammala ba da kuma sauran kudaden da aka dauki a gawarin kashewa a karkashin kasafin kudin shekarar 2026 zuwa shekarar kasafin kudi ta shekarar 2027. Gwamnatin ta ce matakin na daga cikin kokarin kawo karshen tsarin aiwatar da kasafin kudaden kasa da dama a lokaci guda. Ministan kudi kuma mai kula da tattalin arzikin kasa Tayo Edele ne ya bayyana hakan a Abuja yayin kaddamar da rahoton Bankin Duniya kan halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki na watan Oktoba na shekarar nan ta 2026. Gwamnatin Tarayya ta sanya ƙarshen shekarar 2027 a matsayin wadin wallafa rahoton ci gaba gyare-gyaren da take yi domin inganta gaskiya da bibiyar kudaden shiga da kuma tabbatar da riƙon amana bangaren haƙowa da sarrafa albarkatun ƙasa a Najeriya. Rahoton zai bayyana gyare-gyaren da gwamnati ta aiwatar da kuma ingantattun sakamako da aka samu a bangaren. Karamin ministan albarkatun man fetur mai kula da iskar gas ne bayyana hakan a birnin Brussels na kasar Belgium. Karshen rahoton kenan dake da jibi da tattalin arzikin kasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: To labarin duniyar na zo muku ne kai tsaye daga ɗakin labarai ta al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma kuma za ku iya sauraron mu a duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahamaradio.com. A dakace mu nan gaba kaɗan shirin zai dora. To ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi daukar hankali a dandalin mu na sada zumunta da muhawara dake a Facebook shine da ministan ilimi na Najeriya Dr. Tunji Alosa yayi kira da ƙara baiwa makarantu muhimmiyar kula wajen yaki da matsalar rashin abinci mai gina jiki a tsakanin dalibai a makarantun primary. Ministan ya bayyana cewa ciyar da dalibai a makarantu da kula da lafiyarsu da kuma ilmantar da su kan muhimmancin abinci mai gina jiki na daga cikin muhimman hanyoyin magance matsalar. A cewar sa yaki da tamuwa na buƙatar haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatan gwamnati da kuma matakan gwamnati guda uku da suka haɗa da tarayya da jihohi da kuma ƙananan hukumomi. Shin me ya kamata gwamnati ta fara yi domin tabbatar da cewa ɗalibai suna samun abinci mai gina jiki a makarantu da kuma gidajensu? To ga su daga cikin ayoyinku daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara dake a Facebook wanda Idris Kasim Hausawa ya tattaro mana.
3: Sakonmu na farko zai fara da sakon Sultan Yahuza Gagarawa da wakin kudi inda yake cewa gwamnati ta samar da taki mai araha ga manoma. Na biyu, gwamnati ta samar da abinci mai gina jiki a duk makarantun kasar nan tare da magance matsalolin cin hanci da rashawa. Na uku kuwa, a samar da malamai a yi musu albashi mai kyau wanda zai hana su taɓa abincin ɗaliban. Sauƙaƙa farashin dabbobi da kayan amfanin abinci. Na biyar, na ƙarshe, a samar da tsaro domin yin aikin noma a gonakin ƙasar nan. Nura Ora ce a yi maganar ciyar da ɗalibai a makaranta gaskiya ne a fahimta ta kawai wani salo ne na wawure kuɗaɗen al'umma. Kawai a sauƙaƙa rayuwar al'umma ta yadda magidanta za su iya ciyar da 'ya'yansu abinci mai gina jiki. Ba wai kawai a riƙa dafa musu jalaf a makaranta ba, kai bayan jalaf ɗin ma sai a hankali. Allah ya datar da mu, amin. Suleiman Adam ya ce su mai da hankali kawai idan an tabbatar da abin ya zamto mai ɗorewa, domin idan ana hakan zai ƙara wa ɗalibai hanzari wajen zuwa makaranta. Allah ya mana jagoranci, amin. Aminu Kano mai dagar ku yace kamar yadda aka yi a baya, duk wata makaranta a kafa wasu kwamiti masu kula da dafa abincin, gwamnati ita kawai ta ba da ɗanyen abincin ga ɗalibai. Kaɗan kenan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ra'ayoyinku a kan wannan batu a wannan rana. Idris Kasim Hausawa a labaran Rahama.
0: To yanzu kuma ga labarin wasanni tare da Bashir Al-Ali.
4: Da yammacin wannan rana za a ci gaba da fafata wasannin mako na takwas na gasar Premier League ta ƙasa. A Jos Kano Pilas za ta ziyarci Plateau United. Abia

0: A bayar da umarnin sakin shugabannin kungiyar matasa ta kasar mai suna Kokurat ciki har da wanda ya kafa ta Abidjan Difke kamar da lauyansa suka bayyana an kama mutanen uku ne bayan jirgin siyasa ka a New Delhi ranar Asabar yayin da kungiyar ke shirin tattara dubban mutane a dandalin Jantar Mantar dake a tsakiyar birnin yan sanda sun tsare fiye da mutane 2000 ciki har da yan siyasar adawa da yan jarida da kuma lauyoyi Ratna Sin babbar lawyer jam'iyyar Kokurat Janta Fasti CJP ta bayyana a shafukan sada zumunta cewa wata kotun majistire ta zartar da umarnin sakin Difke da sauran mutanen biyu to iya abin da ya samu kenan a shirin na labarai da rahotanni sai dai kafin mu shiga zango ni biyu na shirin bari mu karbi waɗannan sakonnin da haka sai aka sance tare da mu
1: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Taurariwa TV Zango TV da shauransu ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su indai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka li kulli da'id dawa'u babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba tsakanin mu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni kuma lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya mutanen da suke neman shawara wari ko karin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 07033879031 ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su ina kira ga mazaje nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a ba ku magani ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 07033879031

0: To madalla masu sauraron mu, barkan mu da kasancewa da ku a zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni, inda ga waɗanda suke tare da mu sun ji a labaran namu, mataimakin shugaban ƙasa Shehu Shatima ya bayyana cewa Najeriya za ta ƙara inganta ko kuma aiwatar da shirin yaƙi da rashin abinci mai gina jiki ta hanyar amfani da darussan da ta koya daga ƙasar Habasha wajen yaƙi da ciwon tamuwa da kuma inganta tsarin samar da abinci mai gina jiki a matakai daban-daban na gwamnati. Da ba aminta ba, a ƙasar nan ana fama da yara musamman a yankunan karkara, yara 'yan ƙasa da shekara 5 da haihuwa a duniya waɗanda suke fama da ciwon nan na tamuwa na ciwon yunwa, wanda ƙasashen duniya suke shigowa Najeriya ake tallafawa irin waɗannan yara a masu asibitoci, musamman ma wato hukumar na kuma ce ƙungiyar nan ta MSF, wanda wato Medicines Sans Frontiers kenan, wato ƙungiya ce ta likitoci na ƙasashen duniya musamman ma daga Faransa suke, wanda suke zuwa nan asibitocinmu suke tallafawa irin waɗannan yaran. Idan za a ƙididdige maka kuɗaɗen da kowane yaro ɗaya ake kashe masa, kama daga irin gyaɗar da ake ba su da magunguna da kaza da kaza da kaza, wallahi sai ka sha mamaki. Idan ake samun labari ma duk abin da za a yi wa irin waɗannan yaran daga can Faransa da ƙasashen waje suke tohowa da shi. Saboda haka, amma abin da za ka yi takaici, sai ka ga irin waɗannan makayan an kawo su lokacin a wasu asibitocin ma, sai ka ga an haɗa baki an kwashe su an fitar da su da makamantansu. To akwai ƙalubale mai yawan gaske, wanda shi mataimakin shugaban ƙasa a wannan taro da ya je na Habasha an tattauna a kan hanyoyi da dama da za a bi wajen kyautata samar da abinci mai gina jiki musamman ma ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5 da haihuwa a duniya. Kuma ɗaya daga cikin hanyoyin kare yara daga irin wannan ciwo na tamuwa shine tsafta. Ya zama wajibi iyaye, uwar gida sai ta kula da tsaftar jikinta da tsaftar tufafinta da kuma tsaftar muhallinta. Kar a aji yaro a tsakar gida kusa da kwata ko gurin iba haya, a bar shi ba za a je a wanki a zubar a sa omo da sabulu da Dettol da duk wasu abubuwa da suka kamata a tsaftace a gyara. To shine sai ka ga yaro ba zai rika gudawa ba, ba zai rika zaba, ba zai yi kaza ba da makamantansu. Sannan an ji yadda sakataren gwamnatin tarayya Sanata Jojo Akume yayi tarihin yadda aka wato tsarin mulkin karɓa-karɓa na shugabancin Najeriya aka shirya shi tsakanin shirin Arewa da kuma kudancin ƙasar nan a lokacin dawowar mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1999, inda shi Akume, wanda shi a yanzu haka shine sakataren gwamnatin tarayya kuma shine tsohon gwamnan jihar Benue daga 1999 zuwa 2007, ya faɗi cewar a Kaduna birnin gwamna aka zauna aka yi wannan yarjejeniya, duk da bata cikin tsari na kundin tsarin mulkin ƙasar nan, cewar idan kudancin ƙasar nan ta yi shekaru 8 to shikenan sai a dawo Arewa nan ma a shekaru 8 a ƙara komawa. To kuma dai wanda irin tsari ne, ai ba tsari bane da kundin tsarin mulki ya amince da shi. Kundin tsarin mulkin ƙasar nan cewa a fito a yi zaɓe, kurin masu rinjaye so suke da ƙuri'a. Saboda haka babu wata hujja na cewar wani tsari wai karɓa-karɓa ko mene ne da makamantansu. Za a iya yin karɓa-karɓa a yanayin da an tsinci ƙasa cikin rikici ko wani abu da ake ganin ba daidai ba ne. To ko ma dai mene ne, shi ma dai ba tsari ba ne da kundin tsarin mulki ya zo da shi. Amma dai shi George Akume yana ganin lalle-lalle dama ce da har yanzu da kudancin ƙasar nan take da shi. Saboda haka 'yan Najeriya musamman ma al'ummar Arewa su ci gaba da marawa shugaban ƙasa Bola Tinubu baya har ya gama wannan wa'adi na shekaru 8. In ya so in aka gama sai a ƙara dawa Arewa, sai a nemi wani kuma shi a bashi. Saboda haka a wannan taro ne ma da aka yi a Nasarawa yake lissafo wasu nasarori da yake ganin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Tinubu ta bullo da su, musamman ma cire tallafin man fetur, wanda yake ganin 'yan Najeriya sun samu walwala da jin daɗi, da kuma wato tsarin nan na kyautata fatan 'yan Najeriya wanda ake kiransa da suna Renewed Hope Agenda. Hakanan a labaran namu an ji yadda gwamnatin tarayya nan ma ta ƙara jan kunnen masu otal-otal a faɗin ƙasar nan da su tabbatar ba a yi amfani da otal ɗinsu wajen aikata laifuka ba, musamman ma da babban zaɓe na shekarar nan ta 2027 yake karatun karowa. Babban lauyin gwamnati shi ministan Shari'a Latifa Gbemi shi yayi wannan kira ta hannun wakilin sa wanda ya wakilce shi a yin wani babban taro da aka gudanar a birnin Badan na jihar Oyo. To wannan wato abun boye ne yake faɗaɗa fitowa fili. Dama duk lokacin da zaɓe ya fito ana zargin ana amfani da otal-otals da wasu cibiyoyi na kamfanoni masu zaman kansu, inda ake girke na'urori na zamani na ɓangaren sadarwa wajen ƙoƙarin sauya sakamakon zaɓe, da kuma amfani da su wajen tsara yadda za a ci zaɓe, walau ta hanya mai kyau ko kuma hanya mara kyau. Saboda haka shi ministan Shari'a yana gargaɗin su masu otal-otal da cewar kada su ba da otal ɗinsu ya zamanto mafaka da za a aiwatar da irin waɗannan abubuwa. To kuma dai menene ai su irin waɗannan shirye yadda za a ci zaɓe, wallau ta hanya mai kyau ko hanya mara kyau kusan kowace jam'iyya akan zarge ta da irin wannan shirye wannan hanyoyi saboda haka shi dai ministan shari'a wato yana dargin su otel da ba da irin waɗannan namaki saboda haka masu otel su shiga taitayen su sai gane cewa kurin otel an yi shi ne dan a huta a shakata banda zuwa a shirye magudin zabi hakanan wato an ji yadda hedikwatar tsaron Najeriya ta ce dakaranta sun kubutar da akalla mutane 50 da aka yi garkuwa da su a sassa daban-daban na kasar nan tare da kashi yan ta'adda mutum 36 daga ranakun 2 zuwa 8 ga watan nan na Oktoba wannan yana nuna maka fafata da dakarun sojin kasar nan suke da jajircewa wajen ganin cewa sun kare kasar nan daga dukkanin wata barazana ta tsaro musamman ma a yankin jihar Borno da Yobe da Katsina da duk wasu sassa na kasar da ake fama da wannan matsala ta jihar ta rashin tsaro musamman bangaren Kebbi da Adamawa da Yobe da makamantansu hakanan an ji yadda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar ya yi kira da a fara duban janjarin wata na Jumada Ula wanda yau 29 ga watan Jumada Thani saboda haka ayyuka kamata a fara laliban sabon wata saboda haka ai bukaci al'ummar musulmi daga sanda rana ta fadi tso kowa ya fito a kalliyan ma idan aka kalliyan man an ga jinjirin wata shikenan sai ka je ka sami mai unguwar ka kace da shi ranka ya dade to na faga wata shi kuma mai unguwar ka sai maka tambayoyi ya kaga kwanciyar sa ya kaga tsayuwar sa ya kaga watan in kaga mai masa bayani shikenan sai kai ka gurin dagaci daga gurin dagaci sai kai ka gurin hakimi da a tattara wadannan bayanan tayi ma in ka je ka ga ya dagaci ko mai unguwa a kaidar kamata ya ce mai unguwa to sai dan shi maka dan wani abu ko a dan dafo maka dan wani abu dai abun nan tunda kaga wata a baka ka hankalin kai kwanta sai kuma akai ku gurin dagaci ko me ko hakimi shi ma nan akwai wani dan kayan jin dadi na sokar bako a baka sannan ai maka tambayoyi in an ga watan shine wanda ka gani da gaske kwanciyar magirbi yayi ko ka karan tsaye ko ko ya watan yi dukkan bayani in kai bayani shikenan sai a sanar da mai alfarma sarkin musulmi eh ga shi wani mallan wani ko mallan wani ya ga wata kuma ga irin kwanciyar da watan yayi shikenan sai a ce eh tabbas shine Jumada Ula ne shikenan kaga sai a sanar eh wani ya ga wata wani ya ga wata to yana da kyau dai mutane su rika ba da gudunma ga dukkan alamu mutanen ba su damu da duban irin waɗannan watannin ba sun fi duban watan Ramadan eh shine sha an bato sha yabo shi aka fi kokarin ai ta laliban sa amma irin waɗannan sauran watannin ba na jin mutanen mu suna kokarin baza idanu don su gano shi sannan an je da kungiyar kare haƙin ɗan adam ta Serap ta maka babban bankin kasar nan sai biyan a gaban kotu bisa zargin cewar lalle ya fito ya fasa kwai yayi bayani kan yadda aka kashe dala miliyan 6,230 na kudaden da suka shafi zabe turkashi da kuma sama da naira triliyan 1,630 na wasu kudaden gwamnati da aka gano a rahoton shekara na shekarar 2023 da babban audita janar na tarayya ya wallafa a rahoton sa to ni wannan kudaden ma da naji sai kaina ne mai buga wallaka to ya akai haka ya ina matsalar take to kuma dai me dai ne wannan dai batu ne ma dai gashi nan ita kanta Serap ta rasa yanda za ta yi da wannan takaddama in ta nemi ai bayani a kasa ba ta bayani to gashi nan dai to sannan an ji yadda yake da kyau a yi rika yin register insurer kamata ya ce dukkanin ma'aikata suna da insurer ta rayukansu ma'aikatan kashe gobara suna ayin musu insurer saboda harkar ayyukan da suke kamfanoni su ma su yi insurer kowa ma kamata ya je inshora mai gida ya inshora matar gida ta inshora saboda tsautsayi da wasu abubuwa makamantansu saboda su inshora an kai rijistar inshora to in wani iftari ai ko na tsautsayi ya same ka to wannan kamfani shi zai dauki nauyin wannan matsala da ta same ka yanzu kamar kana da motocin haya to sai ka je kai musu rijista a kamfanin inshora in kai musu rijista ko da tsotsi ya sa wani accident ya faru da wannan motar to sai kamfanin inshora su za su dauki nauyi na wannan hadari to sai dai kuma na san zai wuya a ce in kai rijista kuma a ce a kyauta kai duk sanda aka fita aka danyi haya daga kure zuwa ciro ma ne ko daga ina ne tayi aka dan wani kudade da za a rikaba a kamfanin to kuma anan gizo yake sakar to sannan a dandalin mu na sada zumunta an ji yadda ministan ilimi Dr. Tunji Aliyu sai ya kira da ƙara baiwa makarantu muhimmiyar kula wajen yaƙi da matsalar rashin abinci mai gina jiki a tsakanin ɗalibai da ke a makarantun firamare wanda har muka saka a dandalinmu na sada zumunta da ake gano wannan zai taimaka wajen yaƙi da tamuwa da buƙatar haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatu da gwamnati kuma ma'aikatan gwamnati guda uku da ake da su musamman tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi don ganin an samar da abinci mai gina jiki har muka tambaye ku da cewa me ya kamata gwamnati ta fara yi domin tabbatar da cewa ɗalibai suna samun abinci mai gina jiki a makarantu da kuma gidajensu a gidaje yana da kyau magidanta su rika kullawa da abinci da zasu ba wa iyalin su wanda yake mai gina jiki ne haka nan a makarantu kamata yi ta kanta gwamnati a jihohi ne makarantu ne na kwana boarding schools da yan mata suke ko samari ko kuma makarantu na primary schools ne da ake ciyarwa a rika bada kullawa wajen abinci mai gina jiki dan kifin nan ne kar kuma a dafa shi ya kone haka nan a dan rika amfani da manja haka nan inda iko yan kajin nan ne a dan sa amfani da su ganyayyakin nan ne su salaksa alayyahu har data din yana da muhimmanci wajen ƙara ƙwarin ido haka nan shi ma manja yana da muhimmanci wajen ƙara ƙwarin ido to kada a rika soye shi haka nan albasa ita ma tana da muhimmanci da duka irin waɗannan nau'ikan abinci suna da matakar muhimmanci sannan dawa da masara a rika yawancin dawa a daina zuwa ana sirfe ta haka nan ita ma masara wannan bawon nata duka suna da muhimmanci a rika amfani da su uwar gidan aka gyara aka sulluba to mai dadi mai kyau haka nan kuka yaro ko bashi da basira in yana yawan shan kuka insha Allah zai yi basira shi yasa yaran da zaka ga suna da basira suna da hikima amma yaran yanzu sai wayo babu basira saboda ba sa shan kuka to yana da kyau duk uwar gida a kula da irin waɗannan abubuwan to zan bude layin wayar mu domin mu ji irin gudunmuwar da zaku ba musanna daga kasashen ketare an ji yadda mazari ba a san gaban ka ba wato shugaban Amurka Donald Trump yayi kira da a soke shugaban kasar Ukraine kaji fa shi ba a ce a soke shi ba shike ta a soke wani ya ce a soke shugaban Ukraine saboda ya gargade shi cewa idan kai harare kan ababen more rayuwa da wuraren ajiye mai na Russia amma ya kiji to gashi ne yanzu Russia ta bude wuta sai tafka kai harare take cikin Ukraine musamman wani gari wani birni wanda ko Zaporova yake ne ana ta kashe mutane saboda haka yanzu America ta rata ba hannu ranar juma'an nan da ta gabata wajen yarjejeniyar da za ta sayi man diesel daga kasar Russia wanda shi kuma Zelensky yana ganin American nan ba su suka rika zaga shi yana yakar America yana yakar Russia da su da sauran kasashen turai amma yanzu gashi America ta zo tana mata wai a soke shi wai soka daga mulki kuma za ta je ta sayi man Russia saboda haka shi yana ganin wannan kamar wato an kwance masa zani a kasuwa an masa ingiza mai kan turuwa an zaga shi yana rikici da Russia sannan kuma an kewaye ana kasuwanci da Russia shi kuma shugaban Amurka yana neman ya kwaci kansa ne saboda a cikin watan gobe za a yi zaben rabin wa'adi midterm election saboda haka yana kokari ne ga zai so zai rikicin nan na Iran ya addabe shi farashin mai kullun tashi yake musamman ma diesel kamfanoni da suke siyan diesel suke manufacturing kaya mugun tsada suke a America Amurkawa sun shiga tashin hankali saboda haka ina tunanin zai wuya majalisar nan da ake da su a America majalisar da ta da majalisar wakilai zai wuya America jam'iyyar sa ta Republican ta samu rinjayi saboda haka shi sa hankalin sa ya tashi ita farashi yake so ya siyo mai dan ko Amurkawa sun samu sassauci saboda haka ya yadda ya rasa Ukraine akan matsalar da zai iya fuskanta to kuma da menene za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a layukan mu na 07077795239 Assalamu alaikum Assalamu alaikum
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka da rana barka dai
0: barka dai
1: magana Abdullahi na kakan gaskiya gantu da garin karama ko ma zan daga cikin kunje su mutu a kafe
0: to madalla
1: to an labarai kan gaskiya na ji labarai kowanne kuma ya dau hankali da
0: eh
1: domin ka tafi American labarin mai karfi ne kuma mai ba da mamaki kuma ba su kaka wannan ga tsarin irin wannan tsarin da akwai a Nigeria
0: eh
1: to da shugaban da suke rike da madafin ikon zura shi ga mamaki
0: eh
1: kuma kalamancin na shi ministan shari'a ministan kudi ne ko ministan gira'a
0: eh
1: wanda yake cewa hotel ya kamata su san kudi ne na kas na kudi ne
0: ministan shari'a
1: kudi ne na tattala sakamakon zabe dai ba kudin zabe ba
0: eh
1: to aka ma yan adawa ko kuma dai wanda ba da rauke da madafin iko ai ba da bai da karfin gwiwa ta yin ba kudin zabe wanda yake da fasahar da madafin iko yake da yan sanda yake da sojoji yake da migration yake da fasan yake da duk wani hukuma da yake da ruwa da zaki ai yake da kofa ta yin zabe to amma babu shakka ni alhamdulillah ina godiya kullun ga Allah wanda kullum mutum ya shirya mai kudi ko ya shirya wani abu da kido ga Allah sai ya ya tabbata mulki Allah madaukakin sarki ya duba shi da barasa kuma sai ya kawo canji sai da kamata aka amince
0: to muna godiya
1: wannan labarin da kake tsawon hankali na magana Abdullahi na katanga daga garin Garba ko kuma sai da kiyon kungiyar gwamnati a kare
0: to madalla na katanga muna godiya za a kira mu ta 07077795239 assalamu alaikum to kiran ka ya soka kai hakuri ka saki kira assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: da muke tare
2: barka da wannan lokaci
0: barka dai
2: hasan Hassan Hussein yang kabar ke goyen awai
0: sama da Allah Hassan Hussein
2: alhamdulillah wa rabbi
0: Ka san a karkara ai ana kiwon kaji yanzu ka ga ni kai na da ai na yi kiwon tantabara ka gane har ka jin ma to duk irin wannan ba sai mutun ya kama iyanka ba
2: to ba irin na dani ai yanzu kuma kiwon ba kiwon ba irin da mun fara yi ba ka shigo gani ba abin da su ce wala abin da su ce irin wannan ta tabar da sauransu wallahi kai muka ji gidan yaya na zaka kawai ce da ko na ci annaka je kai ka sai wallahi ba irin wannan ta tabar ma kaga irin wannan cikin rukun da mai ko ce irin wannan kai amma yanzu wallahi yaran yanzu ba ma da rabi ai ba su da cin wata gaci irin awar ciko ake samu ba ba wannan ta wani abu ce da cikin kenan shi wata mutum ko da ke yi ko yan hajji shi yake ci a sace sace ban Allah shi da wata ai da ba yi ba yan hajji yake ko shi ya mai da yi dan wani abu to idan mun ci shi yana furu ga wanda ne ba ta mu ya la doka ga mutum ya ci da musawa
0: to madalla
2: ya ya shi Hassan Hussein ya ga barke gore ya
0: to madalla Hassan Hussein ya yan gambo Assalamu alaikum.
3: Wa salaam.
0: Da wa muke tare?
3: Rahaba radio.
0: Na'am.
3: Kuna tare da Haji Dauko ka dan Hausan Makera garabar hukumar Dosi Gora Gobara Bandin Kogi.
0: To madalla malai ha.
3: Gaskiya ki da radio Rahaba ku da lokaci abin sauraro na ne cikin labaran ku sun dauki hankali na. Duba da labarai da kuke yi masu inganci, masu ma'ana, masu fahimci, masu abin alajiri. Kuma do Allah zan yi da wannan kisa rito na da ɗan matsala a kan hanya ta. Hanya ta ita ce ta karamar hukumar Madobi, hanyar da ta fito daga Kura ta shigo Madobi, ta shigo Gora Gobara Bakin Kogi ta wuce ta tafi Liman Gado. To ina kira da gwamnati do Allah do Annabi a taimaka a kawo mana sauki a kan wannan hanya ta mu kafin nan kafin lokacin zabe. Saboda hanyar ta mu ta daɗe cikin matsala akalla ba kasa da baka mashi shekara 20 hanyar nan ta mu take cikin matsala ramuka ba kwalifati babu mulki ba komai kuma zaɓen nan ki kake fitar ranta makori a gwargwadon iko amma wallahi tallahi har yanzu sun za ta samu gwamnatin da za ta kula da mu saboda haka muna kira da gwamnati do Allah do Annabi a kawo mana dauki
0: to muna godiya
3: yawwa
0: to madalla
3: kana kira saboda akwai alƙawarruka ma har sai girma gwamna ke mana alƙawari akan wannan hanya ta dan mun yi taro da shi lokacin da yake neman zabe a garbar hukumar Liman Gado Gulu gidan sarkin Gulu ya dauki alƙawarin cewar in ya ci gwamnati a yamma da Kano wannan hanya ita ce zai fara yin aiki to kuma har yanzu mun shiru muna tunatar da shi girma gwamna ko shi ko gidansa wannan hanya ce mai muhimmanci do Allah a ce ba ka ba da dauki sako daga hayakin dokoka dan
0: autar makera da farko ko madobin gora gobe na bace to muna godiya kamata yato kaga yan majalisar dokoki na jaha madobin da suri mangado tayo ma har da nukura da sai su hada kai su tunatar da gwamnati wannan aiki assalamu alaikum da muke tare
4: barka da yammaci
0: barka dai da muke tare
4: mai magana Suraj Alkaus
0: a malam Suraj
4: ya gida ya yi
0: lafiya kallo alhamdulillah
4: la sha Allah to lokaci na akan maganar wannan da yayi magana akan hotel Tobago gudun mawa gurin kauya wasu abubuwa wanda ba su dace ba lokacin zabe to ai wannan kana ce dai kawai ake yi don kwantawa da salaka hankali zan ce ko ne shi yana cikin shugabanni su shugabanni ai su suke aikata laifuffukan ake samuwa na irin wannan lokacin da ba idan ba su dau mataki ba to waye zai dau mataki shi ta baka ai ba lallai ji ba duk wurin da ake hada hada ta lokacin rashin gaskiya idan a hotel ne ai ba gurin talaka ba ne shugabanni su suke kama hotel suke duk abin da ya kamata a lokacin zabe ko kuɗi da ake bayarwa irin na jam'iyyoyi da suwaye za ka a hotel ake zuwa ake karɓowa to wannan kawai ya faɗa ne don hankalin mutane amma su ya kamata su magance ba wai a a taimaka musu ba a'a mun fito da wasu wajoji wanda za mu dakilar da wata harka da za a yi a kowane hotel harkar da zai cutar da al'umma lokacin zabe
0: gaskiya ne to muna godiya Siraj Al-Kahout muna godiya kwarai da gaske to kamar yadda na faɗa za a iya kiran mu ta 0700 a gurguje da wa muke tare barka dai da wa muke tare to muna
4: maganar wata idan ai mun da wangura za a zo nan
0: gurin to muna jin ka
4: da wangura da wani a yi ka wata da ta da rashi ba dan kuma kon cikin gura da ke a da gurin da ma gurin shi ma tsere kita an kuma ka da sanka
0: to to muna godiya Salamu alaikum.
5: Salamu wa rahmatullah.
0: Wa alaikum
5: assalam. Barka da rana.
0: Salamu alaikum. Da wa muke tare?
5: Sunana mai kudi Aladu.
0: To Alhaji mai kudi muna tare da kai.
5: Ya aiki?
0: Lafiya lau.
5: To madalla to ma radio ka dabo abubuwa amma dai zan magana akan abubuwa kwaya biyu.
0: To a gurguje.
5: Abinda mataimakin shugaban kasa ya faɗa game da wannan abinci mai gina jiki na makaranta da sauransu to abinda nake so jama'a su fahimta ko kuma shi fahimta wannan abu da an yi lokacin da ake mun kama nan mun ci mun sha madara mun ci nama mun ci komai a lokacin mu to amma a lokacin akwai amana akwai kuma babu kuma cin hanci da rashawa amma a yanzu ko an ware za a yi wallahi ma rabi sai ga wata yawa an kai sai kashi wajen 70 na abincin malaman ne za su dai bai suka gidan su wannan shine matsala
0: malaman ko kuma jami'an da aka bawa su
5: su yi abincin wanda aka bawa za su diba in an kai kuma makarantar na ma haka wannan abin da yake faruwa kenan marabi kowa san wannan saboda haka sai an tsaya an je ido sai in ana son wannan abu yayi amma abu ne mai kyau amma gaskiya abu ne mai wahala
0: to a gurguje
5: ne kuma me yawa sai kuma abu na biyu sai maganan tsaro marabi maganar tsaron nan kullum magana ake jami'an tsaron nan suna kokari an sani suna bakin kokarin su to amma sai daga wani abin da ya fi faruwa daga nan munan arewa yanzu dubi ɗaliban nan da aka kwashe na wajen Maiduguri har yanzu yau wajen kwana 140 da wani abu wanda da hakuri ne wallahi ma rabi ka rantsi haka ba za ta faruwa sai an ji an karɓo su domin shugaban ƙasa idan ya ce wa jami'an tsaro ko shi minista ya ce masa a yi kaza wallahi sai an yi kamar lokacin da Babangida ya taɓa cewa wani ita HM Yang ita Yang waye sani ni a ta ta wannan kan wannan duk Allah na Lagos kai ita waye sani ni
0: to muna godiya
5: ai da sati ɗaya ba aka ji aka dauko aka ji aka kawo anini na aka kai shi kuma
0: to muna godiya lokaci guda to muna godiya da wa muke tare
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sadaki kura barka da wannan lokaci ina da kuma ma'aikatan ku fatan alkhairi tare da iyalan ku baki daya Allah ya ƙara abin da zai mu san lafiya da ni dan kwana
0: to muna tare da kai to madalla Alhaji Muhammad Al-Miskin a gurguje
6: to kana ji ko fatan basira ka san sakaci da ganda
0: eh ya
6: jawo mutanen kauye suke shiga matsala wallahi saboda da ba su da sakaci ba su da ganda
0: eh
6: musamman gidan shi ke kura wallahi da sai bai kamata duk in lokacin da kaje kura daga nan ka ga kaman zamanin da ne duk abin da yake tsada a Kano to ba za ka same ya tsada a kauye ba to amma mutanen kauye ne sun ta kankance su ba ɗan binni ba amma sun zama ɗan binni sun ji motsa jikin su su yi kiwo sun ji motsa jikin su su yi noma haka yadda ka ga abu yana tsada a cikin binni haka yake tsada a kauye kuma ina tausaya fura ranar damu wallahi na kuma wannan maganar ka ga mu karka manta an baka manta ba an ce akwai lokacin da zai zo da ma shugabanni da ma ba wani da basantanta ba ne daga na America zuwa na Nigeria ai duk basantan ta ba kira irin kukun da ake kun fito wallahi ka daure ka yi kokari ka fito bangaren kura kai ka ceto ta na ga amma akwai irin ku kuma a kananan hukumomi 44 amma in dai yan siyasa ne kuke tunanin za su ga muku ba mutan wallahi ba abin da za su ga muku wallahi wannan ita ce magana ta gari gaskiya tun nan da za su ga muku yadda zai kai ka tsaya ba shekara 27 sai suka ga muku ba abin da za su gana muku wallahi ire-iren ku dauka san abin da kuke ku ne za ku fito ku nemi shugabanci
0: to muna godiya Alhaji Muhammad Yusuf Al-Miskin to ina ga madaka kira ko na karshe ne ina iyayen mai mata ne bana jin ku kuna shigowa
7: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam da muke tare a gurguje
7: barka
0: dai
7: muna tare da
1: tare da Allah Aminu Jandusu sai wala dan kare dan kungiyar zumunci a kafa yake.
0: To Malam Halliru Aminu Jandusu muna tare da kai.
1: Eh na san Allah bai dukkan labarin da aka yi na musamman labarin da shugaban Amerika yake neman sa raba tare da shugaban ta kai Ukraine.
0: Ai ma san raba.
1: Eh to ai da ma ai barin kai a cikin ai ba magani ma kuma yi rayuwa ba baya hana mutuwa. Insha Allah ka hin ne don yi kai. Barin shugaban kasar Amerika.
0: To muna ta
1: muna da fata ta sanin ma Allah za a mana shugabanni na gari.
0: To ma dalla. To ma sauraron mu ina ga ana daga mun hannu saboda karancin lokaci anan ya kamata mu gintse shirin ga kira yana ta shigowa ayi hakuri. Sai dai kafin mu yi sallama ga kadan daga cikin kanan da aka riga ya aka ji. An ji cewa Najeriya ta ce za ta yi amfani da darussan da ta koya daga Habasha wajen yaƙi da tamuwa da kyautar ta samar da abinci mai gina jiki. Gwamnatin tarayya ta buƙaci masu otal-otal su taimaka wajen daƙile laifuka gabanin zaben 2027. Sakataren gwamnatin tarayya ya ce Arewa da Kudu sun amince da tsarin karɓa-karɓa a shugabancin ƙasar nan na wa'adin shekaru 8. Da ƙetare shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci a sauke shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky daga mulkin ƙasar. Sakon hikimar mu a wannan rana shine kamar haka, rayuwa tana da matakai, akwai wahala kafin sauki da kuma duhu kafin haske. Saboda haka ka ci gaba da haƙuri, idan har kana cikin kunci to da sannu za ka riske farin ciki. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio, farin cikin al'umma da wanda ya sada na da ku, Idris Kasim Hausawa, ni Rabi Sadoki, kuma nake cewa a huta lafiya.

0: wato karkashin jagorancin Malam Aminu Bala Mai Yafi.
1: Wa

يا

I'm gonna hold you,

Rabbi.

Yeah.

دينهم عادة.

0: Masu sauraron farin cikin Al'umma Rahama Radio mita 97.3 a zango na FM da Rahama Radio Abuja mita 104.1. Barkanmu da rana, barkanmu da jimirin kasancewa da ku a cikin shirin rayuwar dan Adam, shirin da bisa al'ada ga duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan Adam take tun daga samu sabon kasa, kama daga halayyarsa, ɗabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan Adam, duka dai domin dan Adam ya ribace da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa, wanda rashin sanin hakan kan wahalar da dan Adam tare sanya shi bulayi cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bankawa. Sunana Zaruddin Munir Jawujin, da cikin yadda Allah za mu kasance da ku cikin wannan shiri. Kuma kada a manta, muna tare da Malam Abdulkadir Al-Ahmad, malami a Jami'ar Ilimi ta Tarayya da ke nan jihar Kano, wato Yusuf Metamasile University. Idan masu saurari suna biye da mu, musamman muna tattauna ne dangane da wasu daga cikin dalilai da yake bayuwa musamman a ta'allake mutum, kamar yadda malam ya ɗauko, wanda mun yi tun daga kan ma'allaka internal forces da suke bayuwa musamman gurin rashin kula da haƙƙi da kuma sanin sirri ya wuce gona da iri, wanda yana ɗaya daga cikin dalilai da yake bayuwa, wanda muka ci insha Allah wannan karin za mu ɗora. Kuma an san cewa duk lokacin da malam ya zo, mukan tanadi tsaraba ta kowane mako, wanda yake wasu daga cikin tsarbobi da malam yake zuwa da su suna da alaka da wasu daga cikin tambayoyi da masu ma'abota wannan shiri suke turowa. Sai mu ɗauke shi a mazaunin tsaraba, wanda duk wanda ya shigo, ko kuma idan an amsa ita kanta wannan tsarabar, za a ga ta yi daidai da buƙatar wani, ko kuma warware matsalar wani. Amma kamar yadda kullum muke faɗa, muke kuma shimfiɗa a cikin shirin nan, shine idan kiɗa ya canja, rawa ta canja, dole ne ma'aurata su ƙara yin nazari da fahimta da take tattare da tsakaninsu, wanda yake aure ya riga ya sauya, ba kuma sauya ya ta fuskar al'ada, zamantakewa ko wani abu ba, a'a ya sauya ne ta fuskar su kansu ma'auratan. Ma'auratan da kusan yanayin tunaninsu da hangensu daban da na wannan 'yan zamani. Baya ga haka kuma akwai abubuwa da za mu ce kusan suna kewaye da rayuwar ɗan Adam, wanda a da babu su, a yanzu kuma akwai su, wanda sun haifar da wato kan gaba kan baya a cikin tsarin zamantakewar aure. Da bayan da za a wayi gari, ka ji mata ko miji suna kuka dangane da abin da ya danganci wayar hannu, tunda ba ma a santa ba a wancan lokacin. Amma yanzu wayar hannu ta zo ta shiga cikin rayuwarmu, ta zama abace wadda take da ita muke kwana, da ita muke tashi, kuma ta cinye mafi akasarin lokuta mafi kima da daraja a cikin tsarin zamantakewarmu, wanda ciki har da ibada da kuma kanta ibada auren. Shi sa za ka ga da yawa wasu daga cikin ma'aurata suna korafi akan waya, tana nema ta raba zumunci da soyayya da shauki da yake tsakanin ma'aurata, sakamakon lokacin da ya kamata a ce an ba wa ita uwar gida ko an ba mai gida, to yawanci an ba wannan wayar kishiya. Da yawa wasu daga cikin ma'aurata sun ɗauki waya a mazaunin kishiya, ko da wayar bata zama kishiya ba, a'a abubuwan da suke cikin wayar kusan kishiya ne ga ita kanta uwar gida. Tunda idan miji ya fi ba da hankali akan wayarsa, to alamu ne na cewa yana bayuwa, ko kuma yana kokarin akwai wani abu da yake karkashin ƙasa da ake kula da shi. To insha Allahu za mu je ga malam, musamman tsarabar mu ta wannan mako da za mu tattauna a kanta, wanda kuma yau ba mamaki ma tsarabar ta cinye mana lokacin namu. Ko malam, yau gani ne? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah ya alamura.
1: To alhamdulillah manager, amma dai kawai kallon ka muke Bausha. Yau watan an yi abu yau wajen kwana nawa kawai, sai dai muga manager wuyan sai yana ƙara kauri. Wani ya ce ko yana shafa huda ne, ya ce wallahi duniya ce kawai.
0: Da abin da kauransa yake.
1: Wallahi manager.
0: Malam to kusa.
1: Ka ji taya ni, ko ya duba ka ne kai?
0: Ashe ya riga ya san abin da yi.
1: Allah ya datar da mu.
0: Amin ya rabbi malam.
1: Allah ya taimake mu.
0: To masha Allah malam ga shoma. Cikin yadda Allah mun kara kasancewa da masu saurari a wannan rana. Kuma mun ce za mu duba tsarabar mu ta wannan mako.
1: Tsarabar mu kamar yadda manager ya faɗa ta wannan makon ban san me ya taka ba ya ce me yi wa. Za ta iya yawan da za ta
0: cinye mana lokacin.
1: To tsarabar mu akan abin da muke kai ne na dabarun warware matsala. Abin kamar yadda muka faɗa zai dan yi tsawo. Akwai dabarun warware matsala wanda kansa muke. To idan mun gama shi kuma akwai dabarun rayuwa da matsala. Yadda muka faɗa a cikin bayanai kamar yadda ya rinjaye, ba duka matsala ce take warwarewa ba. Akwai matsalolin da yadda muka faɗa abokan rai ne. Abokan rai ne mafitarka da su shine kawai ka bar su. Amma lokacin da ka ji a jikinka cewar wai sai ka yi maganin su zaka zauna lafiya. To zancen gaskiya baka saiwa kanka zaman lafiya ba, kuma ba za ka taɓa samun sa ba. Dole akwai matsalolin da in sun zo ka karɓe su ka koyi rayuwa da su, za mu zo kan yadda za a rayu da kowace insha Allah gwargwadon yadda Allah ya bayar. Yau kuma gabar da za mu duba yar uwar ta satin da ya gabata ce. Daga cikin abubuwan da suka fi matsala shine Malam Dina, akwai rashin iya mu'amalantar matsala. Wata ran matsala karama ce, amma in baka iya mu'amalantar matsalar ba sai ka haifar da matsala babban da tafi wacce aka saka a ciki. Da yawan lokaci suna cewa abin da yake cutar da mu, duk abin da ya cutar da mu wallahi 70% mu muka yadda ya cutar da mu. Our reaction, suka ce reaction yadda muka mu'amalanci problem yana da kaso 70% na yadda zai tasiri a rayuwarmu. To daga cikin mu'amalar yadda za mu faɗa yadda reaction ɗin mu yake, yau shi ne na ce za mu kalli assumption da expectation. Da yawan lokaci idan muna mu'amala ya yi ne, muna arawa abokan mu'amalarmu ƙwaƙwalwarmu, sai kuma mu yi musu hukunci da wannan. Duk wanda ya maka abu ka ce wane ya cucan ko ya tozarta ni ko ya wulakanta ni, a ganinka ne. A ganinka ne cewa kake a zuciyarka matakai guda uku ne. Misali ka ce min kaza, to za ka ji maganar sai ka ce kaza take nufi, kuma sai ka yi min hukunci da shi. Amma ka kula da gogewar alkali. In mutum ya yi magana za a ce kana nufin kaza. Ga maganar kai ga magari za ka ga wasai ce kawai sai a yi hukunci. Wani ya je ya samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi zina, sai ma'aiki ya kautar da kai. Ya kautar da kai sai da aka ce a na uku ko a na huɗu, sai ya tambaye shi ya ce ko yana ciwon hauka ne. Ya ce lafiyar shi, ya ce ko dai rungumar ta kai. Ana so wanda ya yi abu ka tabbatar masa da cewar abin nan da ya yi ga abin da ka fahimta haka ne abin da ya yi. Ko da baka da usulubin da zaka fito da wannan, amma in kana son ka warware matsala ka saka wannan a ƙwaƙwalwarka. Shi yasa aka ce zannubin mu'mini na khaira, in mu'mini ya yi abu ka fara zaton wannan abin alheri yake nufi da shi kafin ka zaci shari. To amma mu a mafi yawan zamantakewar aure wanda a kanta muke tattaunawa, muna mummunan zato ne. Mijinta ya zo ya bata kuɗin da bai isa ba na cefa ne. To sunan abin nan da ya yi, in ta zo gaya ma ba za ta ce mijinta ya yi mata kaza ba, sai dai ta ce mijinta bai da imani. Ta fassara cewar ya bata kuɗin nan ne bayan yana da wasu a tare, ya hana ta ne saboda shi mugu ne. Saboda haka wanda ya mugunta sunansa azzalimi. Saboda haka shi sunan mijinta azzalimi, sai ta fara masa hukuncin azzalimi. Amma da za a dawo tushen abin, sai ta zo ta gano ashe albashin nata 45,000 ne, 2,000 da yake bata ciko yake nemowa ya tofe. Kaga duka assumption din nata ya rushe.
0: Ya rushe kwarai da gaske.
1: To yawanci matsalolin da muke yi muna faɗa ne da inuwarmu, ba mu sani ba. Wata ran in ka zazzage wanda ya zage ka, ka kalle shi daga sama zuwa ƙasa, za ka ga in bai zage ka ba me kake so yi. mun taba tattaunawa da kai a nan gurin za ku bada waya ku ce ai message sai wani ba ma kira bai ta flash da za ka je garin su kaga a inda yake da zama kai ma sai kai mata tafi shine shegen a cikin su ba shegen zagi ba shege na yabo eh ai ka ga me na zagi ba shi da madda amma me na zagi yana da
2: yanzu na fara jin
1: Allah a kadan me haka da kai manager ai duk wanda za a yi wa ne ban za a ce shegen
2: eh an yi madda
1: mu koma zance
2: to wala
1: ko da haka wanda yayi wannan kuskuren da kai anan ya fusata ka in ka je kaga a inda yake a cikin yanayin al'ummar da yake rayuwa zaka ga hero ne gogagge ne wayayyen cikin su ne wa tara Musa kauma annabi Musa da zai tafi mun ya dace da Allah sai ya zabi dattawan ciki da suka je ko suka ji magana Allah kuma suka ce ba za su imani ba har sai sun ga Allah aka ce to da dawawayen ya tafi fa to kaga dan wannan al'umma in yema abu da ka san zababbin su ga abin da suka yi to dan wannan al'abin in yema al'umma zaka fusata to mu koma gidan aure yadda muka dauko to sai ka je ka auro wata daga low level din gidanku ka fita gogiya a karatu ka fita gogiya a mu'amala ka fita gogiya a rayuwa.

0: kowannan gogewar taka sai ka sa a kwakwalwar matarka in ba ta aiki irin wannan ba sai ka ce banza ce dabba ce gaba ɗaya kenan saboda haka dabarun warware matsala na farko shine ka kalli holistic analysis na mai yin magana wani daga cikin masana magabata na kwarai yana musayar magana da wani ya ce abin da ka faɗa in ni na faɗa na fita daga addini amma kai na san baka san me kake faɗa ba ka auna malam dini yanzu ka koma gida ka zauna kai wata baka fito ba wallahi in ka fito ka zama ba gida je to wata matar fa haka take watanni in kaga ta fito gidansu za ta in ta zo inda su ma watan suke ba su fita ba wayayyen sukinsu su ne masu kallon wasan Hausa ko radio ko social media kai kuma kana so ta zo ta yi irin tunani annabi Musa da Kaidar ya ce na sa ma sharadi kakka tambayan sai na baka labarin abin da yake maka kaikayi a zuciya ya ce na yadda ya ce ya za ka kaifa tasbiru ya za ka iya haƙuri akan abin da baka da ilimi da kansa wayewarka ba ta kaikai ba mu dai je a gwada to maganan kenan na farko sannan na biyu a bangaren namiji da macen dai underrating wataran maza suna raina tunanin mace mata CCTV ce mai two face wallahi irin mai juyawa tana dual CCTV abin da bakka da tana ganewa in ta baka wani analysis din sai kanka ya dauka kawai dama ne da chance da gogewar saka bayani a cikin bayani ba su da shi shi yasa mace in ta zama mace da sunan mace wallahi namijin duk da ya ganganci ko tsautsayin fadawa hannunta ya shiga uku saboda tana da kawai har gitsewa da mata suka yi shi yake ba su rashin nasara amma malam dini yanzu Allah abin da matarka ta sani a kanka kai baka san shi ba miro ce wai kayi wani dabara kayi dabara kare take kallon ka wataran fargaba masifa ko wataran kaza wataran rashin gogewarta
1: kifi na ganin ka mai
0: zama wallahi wataran rashin gogewarta amma sai ka ga wai kai ka sa password wai kai ka sa kaza kai ka sa kaza ka sa wai lambar budurwarka sunanta Usha ko me duk bijanka wallahi kar take kallo so kada kai underrating yana sa matsala ta yawa saboda kai underrating ɗinta maganar da ta faɗa kana ta addressing maganar ordinarily ba ta da godiyar Allah ba abin da ban mata ba in ta baje maka kuɗin da ka kashe wata ko abin da ta sani naka ko abin da yasa take wannan ɗabi'ar zaka gane ashe fanko take kallon ka wani abokin mu ya tambayi matar shi yake cewa zai ƙara aure ne sai yake cewa me na fushi ke tsakanin ki da Allah yanzu ya kamata in ƙara aure ko bai kamata ba maganar da ta gaya masa sai ta ce mu ma ka tsaya ka gama ji da mu mana da ya fito sai da ya zauna a wani dandamali ya sa aka siyo mai kunu na 200 so daga to ai tsamu yake ji bakinsa ba ya hu
1: ba lamurje
0: ba ya gane wata irin magana a murɗe kuma ya dinga ta zama masa kamar wani riga ba wuya ya dinga sa ta a rayuwarsa kuma ya ga tana fa da gaskiya saboda haka in tana analysis mace ka duba malam dini kwakwalwa ce Allah ya yi ta dan adam sai kwakwalwan nan aka ta zama pin down aka ce ta zauna a wani guri daya iya abin da za ta yi shi yasa an ce ka in mata suka zauna a hayyacinsu maza sun shiga wani hali iya abin da za ta yi lura da wani guri da bai fi 25x25 ba irin gidajenmu ko 50x50 irin gidajenku na mala'u iya nan ne jurisinta da wasu da ta saba da su kullum kai ka san da ragowa kwakwalwan nan akwai ragowarta akwai space abinda za ta ci da yawa dole kuma processing capacity ɗinta zai zama ba shi da lodi nan da nan za a gano ka za 1 terabyte kuma it's not occupied dan kaɗan aka ɗiba to wannan ya ishi mai hankali saboda haka maza idan kuna son warware matsala da mata ku daina underrating ɗinsu ku daina saka assumption wannan matar da kake gani kada kai underrating ɗinta idan ka ji kuka ka saura

0: To masu saurare barkanmu da dawa daga karba wannan sako da fatan muna sanya ido ga dukkanin ma'abota wannan shiri na rayuwar dan adam na ko'ina za mu haɗu ranar Asabar da Lahadi domin gabatar da wannan gagarumin taro da zamu wanda malam zai jagoranci zango na farko a ranar Asabar da Lahadi sannan Dr. Atiku Adamu tsohon shugaban asibitin Abubakar Imami Urology shi ma zai jagoranci zango na biyu a ranakun Asabar da Lahadi. Malam ko za a mana taɓa kalashi ko dai kawai haɗa a ranar?
1: Ai, ina ga kawai mu haɗa a ranar, amma dai muhimmin abu shi ne in Allah ya yarda muna sa ran wa'inda suka halatta za su tafi da wani abu a jakarsu, ba na sabeniya ba, a jakarsu ta tunani wanda za su zama wani irzabuwa, wani guri da za a dinga komawa domin warware
0: matsala. Akwai chemical da za ka zo da shi na wankin kwaye.
1: Yau za a ba mata kwankan maza kuma za a ba su. Amma da yaddar Allah dai muna sa ran ya zama wani abu ne da za a fitar da wasu tubala wanda duk wanda ya riƙe in Allah ya yarda zai zama shi ba kansa ba. In Allah da zai zama zai dinga saka baki in ana neman a warware matsala. Wanda tunda lokacin mu ya ƙure ina ganin za mu yi wani tubalin zance wanda sai mu tashi a kansa da yaddar Allah.
0: Tubalin suna da yawa a malam yau. Wanda maje dai.
1: Tubalin da za mu yi shi ne maganganun da muke yi na program ɗin gaba ɗaya. Nake so mu tattaro da mu da masu sauraro mu kalle shi ta nan fuskar. Wato hadafin da shirin ya nufa da kuma saƙon da muke son kaiwa shi ne mu sani ma'aurata wata alaƙa ce da ba a kwatanta ta da komai ba sai da alaƙa ta jini na saban wasakira. So da haka lokacin da ka auri mata ka sani cewar kamar ɗa ne ko ɗan uwa na jini kuka zama da ita, don ka nesanta kanka da ita ta hanyar saki ko ta hanyar tozartarwa baya nufin ta yi nisa. In ta yi aure ɗari bayan naka sai an ce matar wane ce, inda ‘ya’ya kuma ba a rabu ba. Hakanan ke ma in kika yi aure, to saƙon da shirin a tsawon lokaci yake fito da shi shi ne mu ga girman zatin wannan auren, ba ko da ba mu kalli shari’ar Allah ba, mu kalli duk wanda mu’amala auratayya ta shiga tsakaninku. Ka san an dai ƙure kusanci, an ƙure kusanci wanda yake karin balaga wani abu ne ya shiga alaƙa tsakaninsa da wannan, to ya san ko ba a ce ya kimanta wannan ba wajibi ne ya kimanta ta, ko ba a ce ki kimanta shi ba wajibi ne ki kimanta shi, saboda alaƙar da kika kulla in shi banza ne sunan ki matar banza, in ita mahaukaciya ce sunan ka mijin mahaukaciya. Yadda alƙur'ani salahar matar Fir'auna bai sa an cire Fir'auna daga rayuwarta ba, aka ce mata matar Fir'auna. Yadda salaha da komai na da babar Maryamu ba a cire ta daga imra'atu Imran ba, ba aka ɓoye sunanta, to lallai ashe ba ta fuskar da za ka bi ki tsira. Yadda matarka kai ma ka kalla shaƙawa na matar Annabi Nuhu da Annabi Lot bai sa an cire ta daga matar Annabi Nuhu ba, matar Annabi Lot ba, an ce wata tsinanniya, aka ce imra'atu Nuhu, imra'atu Lot. Allah dan ya kuma tabbatarwa kada a ce ai kara ne, yace kana ta tata abdaini min ibadina. Saboda haka aure wani alƙawari ne mai ƙarfi wanda maslaharka shine ka nemi ya zai zauna lafiya wannan gabar. In Allah ya da ita ce guzurinmu na wani satin, da yawa mukan faɗa a teburin nan, in an tashi faɗa a gidan aure muna ce mishi faɗan masoya da bindiga ake ɗauka, amma mai harsashin roba wanda in ka harbi mutum ba abin da zai masa. In kai man rauni za ka yi jiyar raunin, kuma matsalar jiyar rauni a gidan ma'aurata komawa jikin mai raunin wanda ya yi ciwon yake. In kika harbi mijinki kika zo jiyar ciwon komawa yake jikinki. Da yawa ma'aurata sukan yi amfani da dama gurin yi wa abokan zamansu hukunci, namiji ya ƙaurace wa matarshi na tsawon lokaci ko ya hana su ci da sha, sai ya tarwataran sun samu ci da sha ba ta hannunsa ba, suna rayuwa a lokacin kuma so yake a karɓi nasa don ya yi gori ba a buƙata. Hakanan mata suna amfani da last card tunda da yawan mata in suka kalli rayuwar su suna gaya wa kansu wani abu a zuciyar su ba sa iya fada da magana lisanil maqal da lisanil hal suna cewa ba ni da wani makami da zan fada da baban abba sai dai mu'amala auratayya akwai matar da ta isa mace ce ta san tana da hanya dubu da za ta gaya wa mijinta ranta ya baci amma akwai wanda iya hanyar da ta rage mata take ganin ita ce kololuwa shine ya neme ta da mu'amala auratayya ta ki amincewa to kuma matsalar da hadarin yin amfani da only weapon makamin da kake shi shi kade shine in ka harba bai tasiri ba ka zama banza shi yasa ka gara ka rike shi kai ta barazana amma duk makamin da ka kuzanta ka nuna isassa sai ka harba sai aka ga ya wadi kamar toka saboda haka da kin kaurace mar ko dai shedanin abokai su shigo rayuwarsa ko wata shedaniyar ta shigo rayuwarsa ko idan mai takawa ne irin sai ya dini ya karo aure ban ce zai kara aure ba kada ko a gida ana ji misali ne in ya karo aure to kyankyanken ta kare ya samu mafita ke kuma yanzu kina ruwa ana wahalar kayan miya wani ya samu shi da kyar sanda ana lockdown sai baza ya ajiye shi sai zuwa anjima zai su aka yi rashin sa'a sai ga wani da ya kurkura ya kasa a ɗaya tsallake duk abu ya lalace masa kuma ya zo ya shigo na ke ma haka zaki namiji idan ya sauka daga layin mace ta hanyar sakacin matar wallahi ba za ta ƙara samun sa ba
2: ya tafi kenan
1: wallahi indai kika hana shi mu'amala ko kika wulakantar da kanki kazama kika zama mara daraja har ya guje ki to wallahi kin yi sakin miciji a ciyawa kin yi asarar sa sai dai kawai a gaya miki dabaru da kuma zaki dan dawo da yawan mata in sun wannan kuskuren suna amfani da dabarar karfa gurin dawo da miji wajen su wallahi baki isa ba wani malami yana sharhin hadisin da aka ce in mutum ya nemi matar shi bata amsa mishi ba sai wasu suke mishi tambaya to in namijin ne fa aka ce ba a fade shi kai tsaye akan namiji ba amma ana fakewa a ƙarƙashin wa'ashiruhunna bil ma'ruf ku yi mu'ashara da matan ku da kyautatawa ake cewa in bai kyautata mata ba bai kyauta ba kuma Allah zai iya mishi azaba shi ba a ce masa zai kwan a tsinuwan mala'iku ba saboda idan zuciyar namiji is not at ease ko ya ya kai ya biya mace bukata wani ba zai iya ba wani abokin mai yace in ya tuno bai da karin kumallo sai ya tena ganin mace ce ko tifa yashi aka juye yana tunani yana re to lokacin da tunanin sa ya nisa da ke sai kike so da karfi da barazana ai ni ma matar kace kina kuma kora shi ne gara ki mai da kanki ba matarsa ba a zuciyarki ki zo ki fara neman auren sa a hankali taya layin da kika bi kika kaurace mar ki biyo ta ɗaya layin ki fara kyautata masa ki mai da shi mutun har ya iya dawo hayyacin sa ya ganki a mace amma yanzu wallahi ba a mace yake ganin ki ba a nani yake ganin ki mai raino ko a mai gadin kofar gidansa in mai kuɗi ne ya bakki ne dan yaya dan gadin gida ke aka sani amma ya cire ki daga mace da kamalar mace sannan na biyu sai ki yawaita neman taimakon Allah sannan na uku sai kin yi hakuri yadda aka dade kafin a je inda aka je to za a dade kafin a dawo inda za a tsawon tafiyar da akai lokacin da kuka yanzu duk inda ka je a awa biyar in ka tashi dawowa dini awa biyar din nan za ka duk gudun ka dai ba za ka da a minti biyar ba sai dai in abin hawa ka canja ki tan tsawon lokacin da kuka dauka kuna nisa tsawon lokacin za ki dauka ko ninkin sa kafin ku dawo za a iya samun traffic a hanya tunda yanzu ya karo aure ko ya zabi wata rayuwar Allah muke roƙo ya datar da mu
2: amin suma amin masu saurari bara mu dawo gurin ku a dan ragowar lokutan da suka rage mana assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullah
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah to muna godiya
3: a bakoci na yau da ci a kan zuwa babban motsi kasancewar akwai wanda za ka ga a cikin mutane wata ran za ka ga kamar yau za ka ga ya cefe gefe ya yi shuru hayaniyar ma baya su amma gobe idan ka zo kuma ka gan shi a cikin mutane nake tunanin kamar ba wancan ba an fahimci gudun mata sannan da akwai a cikin jamilu maka kabara yana kai shi ba akwai musa shi ma da ke kabara yana kai shi ba kuma da ne da ne bi salamu
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
4: Salamu
5: alaikum warahmatullahi.
4: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
5: Madam Zarin tare da Madam Alkasim da su da hango tarani.
4: To Mala Alkasim.
5: Tambaya ka ga Madam anan ita ce. Dabarun warware matsala ta hanyar neman shawarwari ba su kai akan matsala guda daya. Musamman da kan ma'auratan kuma wanda suke yin shiga daga ciki.
1: Kada kana ji kana ji kada ka dauko mana abu nan gurin kuma hadiran asabar da ladi ka ji dabarun warware matsala
4: insha Allah ban ganka ba alkasin zamu ci tarakka mu hada a FCE ranar asabar da ladi a nan zamu rayuwar dan adam din ranar lahadi zamu rayuwar dan adam ne
1: a can zamu
4: a can zamu duk wanda yake so
1: ya la tafi da usha
4: eh
1: to shi kenan
4: so da ke kura assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: lafiya kalam
6: ina yi wa malam fatan kai Allah ya saka alkhair
4: amin ya rabbi
6: Allah ya zaira ku da lafiya
4: to amin sun ba amin Assalamu alaikum.
7: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Barka
7: da kokari.
4: Barka dai.
7: Ya aiki.
4: Alhamdulillah mun gode Allah.
7: Mun yi malam fatan alkhairi da kai kanka mai gabata da wannan shiri Allah saka da kai.
4: Allahumma amin.
7: Wallahi kullun Allah ya sani duk sanda ku na shirin muna so mu shigo ba da gudunmu to abuwa sun yawa dai muna ta kokari amma dai muna fatan alkhairi Allah saka da alheri.
4: Amin
7: ya
4: rabbi.
7: Allah ya malam ku shiri gidan aljanna.
4: Allah
7: ya rahama sai yaransa.
4: Amin ya rabbi.
7: Sanaka Allah ya rahama ku gaba da
4: Allah
7: albarka Allah maka albarka Allah ta gama da shi Allah ta rahama Allah ta gama da shi Allah ta wuni da kai.
4: Amin ya rabbi.
7: Mun gode mun gode Allah saka da alheri Allah saka da alheri.
4: Amin mun ji dadin wannan addu'a. Allah ya mana gaba da Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum
4: wa
7: rahmatullah.
4: Tabarakallah. To prince muna tare da kai. Kai ma muna dakonka a gurin taron mu na ranar Lahadi asabar da Lahadi
7: to ina godiya to insha Allah in Allah ya da inji har ya ba Allah da zan zo zan shigo da
4: ku to masha Allah
7: magana sai wayin san alhaji da karmo ku babu ku da audi na wasu
4: to masha Allah assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam wallahi ne muku gaisuwa da fata alkhairi
4: to muna godiya
8: sunana Musa Kwangila Allah ya saka da alkhairi
4: Allahumma amin malam Musa
8: wato gaskiya ba abin da zamu ce da ku wallahi sai dai godiya
4: alhamdulillah
8: sai dai godiya kar Allah ya gaje shi da ku da irin yadda kuke mana wannan shiri mai albarka
4: amin ya rabbi
8: Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kuma shirye mana da zuri'a
4: amin
8: ya rabbi godiya ga Allah
4: to alhamdulillah
8: godiya Musa Kwangila ya tashi lafiya
4: to masha Allah ala mun daga koya guda biyu assalamu alaikum
9: wa alaikum salam
4: barka dai
9: ina malam barka da yau
4: to malam yana godiya
9: na akwai wani abu a bayani da ake bayan masu jinjito da na ji bai magana akan sa ba
4: na me
9: musamman abinda nake samu na canji sai ka tara a gida an samu kande
4: kula ka dan taimaka dan rage rido kusa da kai
9: to
4: yawa
9: da akwai ana samu sai zaman to a manya
4: eh
9: sun samu so ba su auren ba amma dai kannan su sun yi
4: eh
9: wannan abin na so a tattauna shi zamani ne ko kuma abin ne ya zama to
4: amma ka biyo shirin mu na wata biyu baya mun yi magana ai kusan akan jigon sa mamiki
1: muka
4: shigo wannan amma ka tabo abokina babban ya da coach
1: eh aure lokaci ne sannan kuma akwai yanayin rayuwa na mutane
4: wa alaikum assalam wa rahmatullah to malam ibrahim muna tare da kai
10: ina so tambaya ne lokacin ne tare na ji ku tare da kai
4: mun sanar da time din karfe 9 zuwa karfe 2 Asabar da Lahadi. Amin. Akwai number waya in mutum yana buƙatar ƙarin bayani zamu ƙara karantowa. To insha Allah. To muna godiya. Malam kusan mun cinye lokacin namu. Sai dai ga dukkanin masu neman ƙarin bayani musamman kan abin da ya danganci taron da zamu mako mai zuwa Asabar da Lahadi, wanda kuma ta shi kansa wannan shirin zamu mai da shi can din FC zamu yi shi musamman cikurin taron da muka shirya. Za a iya kiran number waya 080-32-32-32-61-61 080-32-32-61 domin ƙarin bayani, ko kuma 080-332-5932 080-332-5932. A madadin Malam Abdulkadir Al-Ahmad, malami a Jami'ar Ilimi ta Tarayya da ke nan jihar Kano, sai ni da na jagorancin da wanda suka yi jimirin sada mu da ku, Idris Kasan Masawa da ya kasance da mu, sai kuma Fatima Yunusa Musa da ta karɓa aiki a daidai wannan lokaci. Muke muku fatan alkhairi da fatan za mu haɗu a gurin taro insha Allah sati mai zuwa.

0: Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin wasa kwakwalwa daga nan tashar Rahama Radio farincin al'umma ne ta 97.3 kan zangon FM. Tare ni Kabiru Abubakar Shishi da yanwa abokan gabatar da wannan shiri.
1: Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Abubakar Sabi Karkasara.
0: Da kuma
2: yaya shekwan.
0: To, nan gaba kadan za mu ji su wane ne 'yan takarar namu da suke kan kujera. Gaba kadan cikin yardar mai duka. Muna cikin zango na biyu, kewaye na biyu. Wanda daga wannan kewaye, wannan zango na biyu sai kuma kewaye na ƙarshe na cikinsa. Wanda rana ita Allah ya kai mu za a haɗu da babaranki da kuma wanda ya zo na ɗaya rana ita yau. Tuna mun sunansa mana.
1: Na korigala
0: aho yawa Abdulrahman ko baban Jakara Alhaji Jakara yawa da kuma wanda ya zo na ɗaya cikin ƴan takararmu na yau to sune za a haɗu sai a fidda gurzon kwata wanda da shi ne za mu tafi fidda gurzon shekara insha Allah daga kuma ranar da tausi zangon mata sai cin yardar mai duka shi za mu shiga yawa to muna gode da wanda suka saba da kishtika cikin wannan shiri namu irin su Mustafa Abubakar da Gusta da Mujibu da Murtala dukkanin su muna godiya kishtika da ake bayarwa na Al-Qur'ani izifi 60 muna godiya kwarai da gaske muna godiya ga dukkanin da suke bada kyauta kamar irin su Ahmad Isa Usman Tila dogon nama da dan uwansa Abdulkadir Indadin duka muna godiya da fatan alheri gare su da dukkanin masu ba da kyautuka cikin wannan zaure namu kuma kofa buɗe take wanda za su ɗauki nauyin shirin ko su ba da kyaututtuka ko kuma ba da tallace-tallace a cikin shirin duka kofa buɗe take. Sahal Burkant ba za mu manta da su ba su ma da irin gudunmawar da suke bayarwa akwai KB Lesu Uban Adashi da KB Showbread din muna godiya gare su da gudunmawar kyaututtuka da suke bayarwa a cikin shirin. Ta. Wala Abubakar.
3: Wallan Kabiru. Bai wala na.
0: Me ya faru ne?
3: Wallahi Abubakar ya fadin nan sai ta dan
0: boki. Abubakar ya ce ta sarki kai lasar. Eh. Ya danne ta yi. Ya danne ta da ruwan sanyi yayi. Wala shiru. Sauraro bai ji ka ba.
4: Akan danne ta da ruwan sanyin ne.
0: Akan a to ai ka san shi ruwa sarki ne sai da shimfida. Yawwa idan akwai shimfiɗa ai zai samu mazauni
4: ba shimfiɗa
0: ai na bai samu mazauni
4: kowa ya ta kansa
0: sai dai kowa ya ta kansa wai wani wasan tsire na yara kowa ya ta kansa ni ma da ta kaina sai gudura da za mu ji su wane ne yan takararmu na wannan mako da suke kan kujera malami na farko
5: Kabiru Filas Kuru Minjibir
0: sai malami na gaba
6: Aliyu Dan Musa Gonmaja
0: na to wayannan su ne yan takararmu ne kuma kowa akwai kungiyar da yake wakilci to malam Kabiru Kuru Minjibir kai ne na farko ko
5: gaskiya ne
0: to zan fara maka da wannan karin magana ne guda biyu zan kawo maka su a cike ba tare da neman ƙarashin su wataƙila ma'anarsu nake so ko wani abu makamancin wannan amma dai ga su zan karanto ma ta farko take cewa zaman kare a karofi babu rini kuma babu matsa gaba ɗayan take nan karin magana zaman kare a karofi sai aka ƙarasa da babu rini ba matsa sai kuma aka ce an bugi juji domin a ji kukan gwazarma abinda muke so mu ji anan an ce zaman kare a karofi babu rini ba matsa menene karofi can kuma aka ce an bigi juji don a ji kukan gwazarma me gwazarma na akwai ka kiran guda biyu to watakila
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Kabiru Filas Kuru Minjibir wanda nake wakiltar kungiyar alheri ya hukunta
0: na
5: wato karofi wani guri ne da ake rini
0: wani wuri ne da
5: ake eh wasi wani guri ne ake gina rijiyoyi haka ake rini abu
0: to wurin da ake yin
5: rini
0: irin namu na zamani ko na gargajiya
5: a na gargajiya ne
0: to an bugi juji domin a ji kukan gwazarma me gwazarma
5: ita gwazarma wata aba ce tsutsa ce da take a cikin taki
0: to ya take
5: wato ita dai tana dan kauri haka kuma ba ta da tsayi
0: tana dan kauri
5: eh tana da kafa hudu yawa haka
0: kamar kaka take kaurinta
5: kaurin ta takan yi kaurin karaman dan yaza ma har ta wata ma tana kai babba
0: to kamar ba kamar irin tsutsa da muka sani ba karama kenan
5: ya ba karama bace gaskiya amma akwai yan gananu amma dai gaskiya ta riga tana girma
0: tana girma kai daurin dan yatsa to ya amsa tambayoyin sa fa eh a tafa mai do Allah
3: eh shi ma ya daki
0: jujin ne eh san dukkanin wajen taki ko juji
7: ana samun ta
0: har yanzu ana samun ta Allah eh wasu kan cewa kan sha maganin wai ta jika ko to akan cire kan wai a abin nan din da ban taba ci ba kuma na
5: gaskiya fatan makan da ka yaji da ita
0: fatan makan da ka yaji
5: akan da ka yaji inda take dinnan da take barbada tu
0: to
5: to akan daka ta
0: tsutsace mai kafafu ratata za ta ta amma tana da girma kamar yanda ya fada kamar dan yatsa wato takan yi babban dan yatsa wato takan yi karamin dan yatsa laushi ne da ita logoi logoi eh
5: kai mutsi ke ta
0: kamar kitse har zai jikin ta kuma take ta take
5: har da mutsi ke ta sha
0: haka kuma karofi shine wurin da ake rini wannan wurin shine karofi haka yake dole dan hausa gwamma jaga naka tambayoyin guda karman ganin guda biyu
6: na'am
0: girma da arziki shi yakan sa a ja sa da abawa dai kenan ta biyu tace godiya san kira a hauki a riga ki tashi
6: na'am
0: to muna so kai mana bayani me ake nufi da abawa kuma menene san kira
6: na'am
0: eh tambayoyin ka kenan me abawa kuma me san kira
6: na'am
0: dan ce girma da arziki shi yakan sa a ja sa da abawa
6: na'am
0: nan ma kan ce godiya san kira a hauki a riga ki tashi me abawa me san kira
6: na'am abawa ita ce abada kamar auduga ake samun ta a ciki
0: a cikin auduga ake samun ta
6: eh abawa ba
0: to ya take
6: fara ce kafin dai a sarrafa zare kamar audugar kafin a tufka ta ta zama zare ita ce abawa
0: to
6: na'am sai san kira bara ta tafi wajen san kira san kira a kamar fada ake samun shi wanda yake tashi ya wasa sarki haka misali ya mai kirari kai ne kaza wani dan kaza dan ya mai kirari irin yadda ake a masarauta ake samun san kira
0: a masarauta ake samun san kira to lokacin sa ya fita mallan garabasa akwai dan akwai karin bayani dubin a cikin abubuwan da akwai karin bayani akan su
3: to
0: za ka karin bayani
3: na da cewa ne
5: eh na
0: to sirra
5: shi dai an kace san kira
0: maroki
5: ne
0: maroki
5: eh
0: maroki kawai
5: maroki indai maroki ne zai tayi hela ya fito maroki to san kila ne wannan
0: ko a fada ko a gari
5: ko a fada ko a cikin gari
0: ko a waina kuma
5: eh ko a wajen mai wasa ko wajen waye indai zai tayi wannan
0: ko a gidan mai ko a gurin mai kuma
5: ko a gidan biki ko a indai zai tayi wannan kawai san kila ne
0: san jika dan ko mun ga ce gidan biki ko wajen sura da suna ko makamancin su
5: haka ne
0: ai wajen biki aka fi samun san kira ko wajen taro dai yawa haka yake maroki to lokacin ka ya fita na so ai mun karin bayani akan abawa
5: a lokaci ya gari
0: to ha muji daga waje assalamu alaikum assalam
8: yawa yau duka yaya na ne aka ce gurin
0: ajiya to barka da shigowa
8: dan Hausa da Kabir Kuro
0: na'am
8: wato to Allah ya bada sa'a
0: amin
8: kuma abawa dai kamar yadda sana Ali ya faɗa auduga ce
0: na'am
8: kafin a kada ta zama gari ita ce abawa
0: na'am
8: kai abin da na sani kenan
0: kafa kada ta ta zama zare
8: eh ta dauko ta kada dan turan nan sai a yayya da ta ayya da ta eh ta ashe ayyan shine abawa
0: to muna godiya ji asabe to muna godiya to assalamu alaikum
9: assalamu
0: alaikum assalam amma alaikum assalam barka shigowa
9: walaka jure sheshe
0: barka shigowa
9: yawa to magana da Abubakar yanku yake cikin kore sabo
0: to mallan muna godiya zaka karin bayani ne akan tambayoyin da muka yi guda biyu yanzu
9: wanne ne ke ciki
0: abawa ko san gira an doke ta
9: kuma san gira ko yaro
0: muna jin ka
9: yawa da san gira kuma ko
0: eh muna jin ka
9: yawa to san kira shine maroki
0: to kamar yadda aka faɗa abawa fa
9: abawa wannan ne gaskiya na da gidoyi ne wala
0: ta muna godiya to Ali dan Hausa gwamma ja yana da maki da rabi sai a bashi saboda wannan san kira ta kakare masa yawa shi ya ce kawai a gidan sarki ne mai sarki kirari yawa kawai maruki kawai shi ke yawa yawa shi ma rabin maki da ya karin bayani ɗaya da rabi da rabin maki na to Malam Abubakar
1: Malam Kabiru
6: na
1: Ilas tambayar ka take cewa wani karin magana ne muke so kai mana karin bayani me yake nufi aka ce wanda ruwa ya ciyo in ka bashi takobi sai ya kama me wannan karin maganar yake so ya isa wani sako yake so ya isa
5: sakon da yake so ya isa wanda ruwa ya ciyo in ka bashi takobi sai ya kama wato wanda yake neman fita akan abu to inda ka ba shawara wacce inda ka ba shawara kawai dai karba saboda mafita yake nema
1: wanda
5: yake misali kana neman hanya zaka tafi wani zaka kana san zaka tafi wani guri baka sani ba kawai sai aka zo aka ce ma kawai ga hanya nan guri ka rarata kuma inda zaka ne
1: haka ne amma ko dan karin bayani ko dan karin haske da ya kamata ka fito da shi
5: to wato misali wanda ruwa yake in ka bai takobi zai kama to misali wanda yake misali mutum ne yake so kaman an daure shi kawai sai ka ce da shi a sake ni a sake shi
0: alama ya samu sai ya barbarce ko
6: na'am to karin bayani a nan shine misali mutum ne kamar kura ta biyo shi za ta cinye shi kawai sai ya ga misali kamar ko ramin mace kamar ruwa haka misali sai ya shiga ciki
1: wato garin to bari mu je ga masu sauraro Malam Kabiru
0: to
1: mu ji
0: yadda bi
1: dukkanin su ko yayi kokari a dauko hanya alaikum
9: salam Malam Kabiru da kafutun abokan aiki amma da yan takara da takara
1: dai da mutum yan boko da jarumi an ce ayi ka tsorata ai daga baba ga lawai sai ka manta ko waya ka ko me ka manta ko
9: ya ne to ni ake neman karin bayani wanda ruwa ya ciwo ko
1: in ka bashi takobi sai ya kama
9: yawa abinda ake nufi din mutumin da yake cikin matsalar da yake so ya kukuta don ka bashi mafita ko da wannan mafitar za ta cutar da shi ta wani bangaren
1: dan Allah a tafa masa da ƙarfi shikenan
6: Allahin
1: da kara akwai kyautar kati na dubu da za a baka insha Allah. Ai ya riga ai mai ya zai mata kwaftaya.
0: A bai da kuri galan bare.
5: Ka abin da ya kai masa to ka ci ya
1: maka yake. Wato Malam Kabiru Malam Aliyu karin maganar zaku kalla. Wanda ruwa ya ciyo shi
6: gaskiya ne
1: in ka bashi ta kwalli ta ko bi ka gani
6: kai ma IV ne da ita
1: yawa ka gane to in ka nuna masa hanya ko da waccan hanyar za ta mi
5: za ta
1: cutar da shi zai bore
5: inda zai
6: tsira inda zai tsira haka ne
1: na akwai kyautar kati daga kamfanin Asok
6: to ni za a ba to
10: ana hakura a bashi a bashi
1: alhakin jakaran kana da lamba ta sai ka yi magana ta wasu insha Allah za a tura maka
6: na
0: sai tambayar Aliyu
1: sai tambayar Malam Aliyu dan Hausa Gombe kai ma tambayar ka take cewa garin tone tone kar ka za ta tono ƙaryan kata wani irin sako wannan karin magana yake so ya isar
6: na'am to a mutum ne garin misali ya faɗi wani abu wani laifi watakila wanda wani ya yi sai ya zo misali ya faɗi laifin shi kamar laifi ne ko kuma wani yau wani abu misali wani abu wanda ba shi da kyau to garin ya zo ba da labarin wannan abun sai ya ɗora labarin misali ya zama a kan shi
1: garin tone-tone
6: na'am garin dai ka faɗi wani abu misali wanda kake so ka bayar a gamsu da ka ba da labari a gamsu da shi sai ka zo ka faɗi abin da zai zama matsala a tare da kai
1: ka za garin tone-tone
11: amfani da wannan ka dauko hanya amma ya kamata kamar yanda waccan aka yi siffantar da fita face to haka muke so ita wannan ta fita malam Kabiru
5: na'am haka ne
11: masu gida
5: garin tole tole
11: karka
5: kada da tunan ga da za yanka ta kana misali abu ne kake kake ta bibiyarsa kake ta bibiyarsa kake so da ya fara kan wani lalle he wancan abin he lafi ya hukan wancan da he lafin kai akan kai ki sai kuma kawai daga kana binciki ana binciken nan kawai ka gani akai ne ma me lafin kawai kai ne me lafin
11: dukkanin su kowa yayi kokari malam Kwaro a dan fincina musu wani abu amma dai ban ga musu sosai ban sanya ku dan idi mai Allah ne
12: an jarraba in ji
11: to yawa
12: shi wancan ya dauko hanya ko dai bayani ne ka sa
11: yawa bayani ya ka sa shi
12: garin tone tone kaza sai te kamar misali mutum ina aika wani nasa ya aika ta laifi ina aika tone mummunan laifi to shi bai san ina aika ta laifin ba ko kuma a ba tarihin sa ba a gaya masa din nasa na jikin sa ina aika tone laifin ba sai ya zo ya samu wani dinga fada ai wani ina aika ta kallon laifi da kaza da kaza da kaza a ce kai to ai kai ma dan ba ba ku tarihin gidanku bane ai kuma gidanku kaza kuke kamar misali ko irin maita haka ina ce ai suwa na mayu ne da waye da waye to su ma a baya irin wannan shirin maitan an taba yi a gidansu
11: wata ilibe
12: sai yau bai sani ba tunda labarin ya dade a ya shude ana to ai kai ma kan asalin kakanka an ce shi ma mayi ne to ka ga garin ya tafi ya bada munafincin wancan mayi ne
11: ya tono
12: ya tono shi ma
11: ai da yin last life da ciao dan idi zaka ci wani abu amma ba karfa garin tona tone
13: malam Abubakar kai tsaye akwai wani wanda ake bi bashi mai bin bashin nasa yana tabinsa sai kuma iga da ije ya kai shi kara shi bari ya fara kai mai bin bashin kara kai tsaye akai wannan da gaske akai shi sai ya kai mai bin bashin a'a dakila karkasara sai ya kai mai bin bashin kara da aka kira mai bin bashin kai wani fa ya ka karanka saboda yana tunanin zaka iya cutar da shi yace to ai kunji bashi nake bin sa in na tawasewa aka ce to kai ashe kai yake bi bashi ma kuma ka kashi kara dan haka yanzu ai rubutu sai ka bada kudin nan yaushe zaka bayar kaza da kaza sai kuma ya shiga taitayin sa ya shiga damuwa shine exactly kai tsaye
0: shi magana tuno tuno shi ma tuno
11: ya lalace an yi haka shi ma tuno wato mai bin mai dabi'a ta bin diddigin laifin mutane ko ga wasu aibin su to wata rana ba shi ma ba sai ya sai an gano nasa aibin
13: to kaji
0: to haka yake Allah Musa ne da gogari
11: yawa
0: eh kafa ganin tore tore wallahi kafa ganin tore tore
13: yayi
0: kuma ganin ka shi ba waye
13: jiro uwa shi ma cewa mutum ne yake aikata wani laifi kuma yana boye shi ba a san da wannan laifin nashi ba sai san da yaje yake tuzurta wasu ni akan wannan laifin nasa sannan shi ma aka binkito ake fada mishi wannan laifi nashi sannan ita ma Khadija Abubakar to sakonta ne na fatan alkhairi tace shiri yana dadi da fatan za ku tashi lafiya sai ita ma Sharifa Awwal sakoni na fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya shi ma wannan tambayar da ta gabata sai ce wai karofi waje ne da sai a kare sabon din da kuma da kanin sa a cikin dindinin sadarwa
0: to sannan ka da

0: tanadi da aka yi domin kula da jariri tun daga haihuwarsa har zuwa tasowarsa. Akwai tanade-tanade da yawa, muna so ka ba mu guda hudu kawai. Wasu tanade da al'ada ta yi domin kula da jariri, ga su nan da yawa barkatai, da hudu kawai muke so. Dan kalli baya,
1: amma dan warware mu, kula ta lafiya ko kuwa
0: ta lafiya mana, za ku kula da shi ta me ta lafiya mana.
1: To,
0: ta lafiya da rayuwarsa gabaki daya, da ta lafiya ta rayuwarsa duka, ko ina ka ka za mu karba
1: haka ne.
0: Yawwa, ko ina ka ka ka ga buda maka ma kenan. Yawwa,
1: eh, na farko dai akwai rubutu da yake karbo masa,
0: rubutu
1: yake bashi.
0: To,
1: ko kuwa ta lafiya, misali mutane bangaren lafiya ne,
0: abin ne mai warware rayuwarsa da komai. Akwai tare da al'ada ta yi domin kula da jariri. Akwai tare tun daga haihuwarsa, ka duba mana an haife shi ne, aiki gasu tun daga haihuwa ma, wani lokaci ma tun kafin a haifi ma jariri, ko kuma bayan haihuwarsa duka gasu nan
1: na gyara shi dan haife shi.
0: Ikon Allah.
1: To, na farko dai
0: amsar zan baka kenan.
1: To, na farko dai in aka haife shi akwai ungozuma.
0: To, ungozuma me take? Kawai ungozuma
1: take zuwa take ita take gyara shi.
0: Ai, so muke ka fito da abu guda,
1: ta kan zo ta yanke ma cibiya.
0: Kawai shi kenan aikin, kawai daya aladi na farko.
1: Na farko kenan
0: yankan cibiya.
1: Yankan cibiya,
0: yawa, ci gaba.
1: Yawa, akan yi masa kauri, akan wa uwa kauri wannan
0: yankan cibi.
1: Yankan cibi
0: daya
1: da yake nan ko
0: tuni.
1: Yawa,
0: yankan cibi.
1: Yawa, akwai taron suna.
0: Taron suna,
1: akwai aski.
0: Aski biyu,
1: biyu
0: taron suna, ba mun da aski. Ai, shi jani
1: ya
0: tsaye.
1: Yawwa,
0: jari ya shafa kai tsaye. Yawwa, biyu.
1: Yawwa, akwai kaya da ake sai masa
0: na me
1: na jarirai da ake sai masa.
0: A da ba ba shi da yara ba. Yawwa, na gode ha ka biyu
1: na yi ne na gori. Yawwa, na bidda yi zuwa.
2: To, akwai gashin cibi da ake
0: bayan gashin cibin bayan, akwai gashi ta dini da ake wa jariri, ba ba shi ba sai ta kome ya zama cuta ruwa da
2: kwarokuwa. Akwai kuma ita ungozoma da za ta rika zuwa tana kula da shi a koda yaushe. Akwai wanka da ake mai
0: wanka,
2: shi ma na daga cikin tunda da ruwan
0: to da ka shiga dai wankan ka fado sabubban. To, ka kada shi mai tambaya ka guda biyu da rabin makin sa, makin sa daya ba ka dai da rabin maki. To, wannan Huzaifa,
3: assalamu alaikum. Ina tabaran ba da guda daya, akwai cirebeli.
0: Cirebeli da kyau haba. Yawwa, ai, al'ada ce, wasu kana zai zama ne ba a cirewa, amma al'ada ana yi ko ba haka ba. Yawwa, ya shi ce al'ada da muka ce shine. Yawwa,
3: da ba da rubutu yanzu.
0: Yawwa, to, kari, akwai kari fa da yawa fa. Yawwa,
4: kuma aski jigo a ciki aski.
0: Eh, shine ya fada, ya fada, ya fada aski, kuriya fada aski. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
5: Assalamu
0: alaikum. Assalam.
5: Barkan ku da wannan lokaci.
0: Barka da shigowa da wa muke tare.
5: Ba sha Allah, biya shi ne a kan nai gaba kike saidawa da ke karbar da kuma ina wa manyan baki. Barka da zuwa.
0: To, barka da shigowa. Kai ta tada da al'ada ta warewa jariri domin kula da shi bayan haihuwa. An kawo wasu da yawa, za ka yi mana ƙari ne?
5: To, gaskiya to akwai a makaman sai cire haƙin wuya.
0: Haƙin wuya shine beli. An fada?
5: Yawa, an fada. To, bari zo da ƙarin guda ɗaya, akwai kaciya.
0: Akwai shayi?
5: Tunda an ji an girma sa kaga akwai kaciya.
0: Akwai shayi ko? Eh, haka yake, muna gode. Akwai shayi bayan ya girma. Bayan ya. To, madalla, na gode. Mun gode kai. To, kaga da su ku ce akwai dauri ai. Da ta ce mai ji ungoji ungozuma, ai, ta kan kawo dauri. Daurin nan ai hada-hadan magunguna ne, ko ba haka ba? Da akan tsuma aka dan bashi saboda illar lurure da shawaransu, wani a cikin ruwan wankansa ma zuwa wanka dan dusa masa ya dan share shawaransu. Yawwa, da dai sauransu da yawa dai, ita da dai da ake bisa. To, da Hausa, muna jika.
2: Ai, ai, ba karanto min tambayar ba.
0: Eh, shi ne zan karanto maka.
2: Na'am,
0: yawwa, ta kai
2: zakuna tare.
0: Kuma muna son mu ji tanade-tanade da al'ada ta yi.
2: Na'am.
0: Bangaren ita kuma ungo a mai jego, wannan bangaren jariri ne kamar guda hudu muke so. Bangaren ita kanta mai jego, ina so mu ji tanade-tanade da al'ada ta yi a kanta guda hudu kacal.
2: Na'am, ita mai jegon kenan bayan ta haihu.
0: Bayan ta haihu.
2: Na'am.
0: Eh, da ma kafin ta haihu din zaka kama shi, wancan mun ce da kama.
2: Na'am. Na'am, akwai irin kunu da ake yi na kanwa.

0: bayan an haihu.
1: To ai wannan ba shi shafa kai tsaye ba, muna so ga bamu wanda ya shafe ta, wanda ya shafe ta tare da talidan al'ada da ya shafi mijigu gasu nan barkata yayi kuma wancan
0: na'am
1: ku ba haka bane
0: akwai kauri
1: ikon Allah ai wannan kamar na gaba daya ne
0: na
1: ka kamar wancan da muka ce jariri shi
0: ne wani
1: gasu nan da yawa kuma
0: na'am
1: ba dan Hausa ka shiga can ka leko can mana
0: ikon Allah
1: ikon gaskiya
0: gaskiya ne to akwai yanka
1: to ko kai fa kaka dai ne kyar wannan je gobe
0: kan zo barka
1: Allah tallahi ita ya shafa ita kada yi
0: wannan je gobe
1: ya ka guda da a tambayar sa rabin maki da shi bai kai dai ba ma yawa to mallan gagara basa nan kuru
2: to akwai magani da ake kawo mata na sasaki da ake sasaki da ake jiga mata take ya
1: take sha
2: eh akwai kuma wankan jego
1: ai ya fadi wankan jego
2: an fadi wankan jego ko
1: magun hada da magunguna
2: eh akwai na lafiya din lafiya bangaren lafiyar ta
1: ai ba sai lafiya
2: to akwai yankan suna da ake mata
1: ai ba ta ake ba
2: yankan suna
1: baki ka ce wa jariri ba kada zai ci washa fuko wanne kenan shi ake wa kuma masa kuma ita take cinyewa da sauran jama'a al'adar da ya shafe ta kamar da yace wankan jego
2: wallahi
1: yawa
3: Na ga wani ba ka karba ba. Na ya takara barka da zuwa wannan filin ya barka.
1: Yawa.
3: Gaskiya ne to kowa ma mai nasara ne. Akwai kunun kanwa da ake yi mata.
1: Ake da kyau. Ana yi mata kunu ta sha ita ana yi mata ita nata na kanta kaga kauri ko mutane ake rabawa
3: sannan kuma akwai kuma yaji da ake
1: da kyau da Allah da kyau da Allah da kyau Allah da kyau wallahi yawa izaduku da kyau
4: wai duk yaushe ta
1: kyau ana yi mata kunu
0: yaji
1: domin ne ya kara ruwan mama da yaro zai sha shine na kunun kanwa yaji kuma a bada shi akan akwai tuwon shi ma kansa tuwon dawar ai ita kadai yawanci za a yi wa an fi mata tuwo ba a bata shinkafa ko wani abu saboda jin tuwon nata ne shi ma kai shi ma shiga ciki al'ada ce wanda ya shafe ta
2: kuma abinda zaka
1: yaji abinda zaka shafa
2: kuma da yace banda wanda suke ya kuma kunu aka yi can gaskiya ana raba shi
1: ma ana raba amma ita ana yi dan ita bamun da ake rabawa ga naman gashi nata ne wacce kauri da naman gashi da ban ka kauri a jama'a ake rabawa amma naman gashi ita ake wa nata ne
0: na musamman
1: duk al'adu ne da ya shafe ta suna da yawa
0: na gargajiya
1: yawa
4: malar duku ko amma ba ni ba rayan
0: a ta ba shi
4: ne da ya ta fara ni sa ko
5: ne shi ma akwai hakika akwai yajin barka akwai wankan jigo da kuma
1: yawan
5: arfa
1: yawa
5: daga Kabiru Umar Bankara dan
1: da lama Bankara ban mu karbi hakika ba mun karbi yawan 40 za a yi abin nan duka
4: al'ada
1: wankan jego da yaji
5: barka sannan shi ma wannan yace akwai wankan jego da kuma yaji daga Alawiya Tidin Fulani
1: dama ba naku Alawiya
2: dan Allah ku wannan gidan sa ne
0: ai kuwa
5: sai fa safan sa ne na fatan alkhairi sai shi ma wannan tabbiyar sakon fatan alkhairi ne daga Adamu Zubairu Tufan Leda sai shi ma wannan yace akwai sabulin salo
1: yawa ka ji kari ya shafi jariri ya shafi mijigo
5: akwai wankan ruwan dauri
1: dauri ba ruwan dauri
5: Abdullahi Musa Libya
1: Abdullahi Musa Libya dai to wata ka tattaro Libya
4: sabulin salo ya shiga
1: Allah sarki zawo yana nan yanzu wallahi
2: ana sabu kuma jariran da shi
1: eh to ba ko ina ba
2: ana yi har yanzu ana amfani
1: yace to ne ba ko ina ba ana yi amma ba ko ina ba in ka shiga cikin gari sai dai na zamani yawa
4: kuma fa in ka bibiya mallan Kabiru a ko su sinadarai a ciki da suke
1: toka da toka fa ake madan sa fa
3: eh
1: da toka wa alaikumus
3: salam masha Allah barka ku da wannan lokaci barka ku
4: yawa barkanka dai
1: da babaranki
3: Sadisi Ibrahim magaji ya kawo gidan Daniel
1: to ban an bancan kawo kenan
4: eh
1: magaji ya
3: to gaskiya ne dan mace koko dai
1: murya ce naji ta tai kama da tasa
3: gaskiya ne ai kasan ana tare wata koyina
1: to akwai kari ne
3: a
1: jike ke yi gwamnati
3: za ka
1: yi sabuwa saboda ai na gwamnati an
3: fado su kamar guda
1: hudun maki a jike ya yi
4: akwai za
3: ya
1: samu ƙari yayi a gaskiya sai dai mu kuma ta alƙari na tara to muna godiya to mai sauraron da ka shafa ka tare da shirin wasu kulwa da yake zuwa daga nan Sharahama Radio Farinci Al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabir Abubakar Sheshi da yanwa bukan gabatar da wannan shiri Abubakar S Sabiu Asu Karkasara Sarki Asu da Yahaya Shehu da mutanen Gwaru da Hamza Ilyas Isa mai inkiya da Hamami Zana matsowar inkiya ce mun kurneta akwai kuma Malam Huzaifa Mustafa Danbaffa akwai Malam Muhammad Hussein Gala Ismaila baji murya sa ba har yanzu akwai Babu Wadda Dan Fulani Gayawa Madugu Uban Tafiya shi ma baji murya sa ba da ƴan takarar namu da suke kan kujera Abu Kabir Filas Kuru daga kungiyar Alheriya Hungunta da kuma Aliyu Dan Hausa Gombaja daga kungiyar
6: Fofa
1: Fofa to muna yi muku fatan alheri muna godiya ga su Kabiru Ibrahim Yandoya shugaban matasan dattawa na arewacin birnin Kano akwai Shamsu Muhammad Kundila akwai Idris Kasan Hausawa duka muna fatan alheri gare ku akwai Saidu Ali mai babban injili mawa gidan dinya Saidu Ali mu ne ma fatan alheri da dukkanin ƴan uwa abokan gogoron mai sa shiru garba su babu gida garga su duka muna fatan alheri
6: akwai Usman Ruwan Gari
1: Usman Ruwan Gari Mariri muna shige Usman Ruwan Gari Mariri yawa alheri Allah kai mai kai maka Said baban tayaya jama'a da yawa duka muna fatan alheri gare ku da Ahmadu Unguwa uku muna fatan alheri gare ka sako ya shigo muna fatan alheri akwai Emily Samar gayi Malam Muhammad Mahi Sira da wakin kudu irin su Malam Alhaji Kawo Ngwan Maliki da su Malam Jafar da su Malam Umar Nagoyi da su Malam Abdul Aga duk muna fatan alheri muna kuma tare da ku da dukkanin sauran masu sauraron ma dukkanin inda suke a fadin duniyar nan muna tare da ku muna fatan alheri gare ku da abokan mu da suke zauren WhatsApp duka muna tare da ku kuma muna fatan alheri gare ku Malam Abubakar
4: Malam Kabiru har tambayar ta zagayo
1: kai
4: to Malam Kabiru
1: ai suna lin zani da
4: haka yake kai wasu gida a tabbai ka take cewa Hausa na da karin magana iri-iri haka ne
2: haka ne
4: to muna so ka kawo mana karin magana wanda a cikin sa ya kunshi inji
2: inji
4: eh misali alas turubqi inji inji me
2: inji mata jiki mai ke mai doro
4: yawwa to kaga an ce inji to kamar haka guda hudu kacal
2: in taba ka da alheri
4: mhm
2: jiki ya ta taba ki yata da bakin wuta
4: daya
2: ya ya kafin ka san magana da nace
4: ina jin ka
1: lokacin ka ne kai sori ka fara
2: wannan mai gulmata mai yake cewa
1: ka tafi wata kawai
4: tafi wata
1: kaka guda da inji inji
2: abin ne ma ya samu
1: injuwa
2: mata falke ta haifi jaki yawa akwai wani mara gaji abin ne to
4: ina yi gori ne ka zama da makin daya mala aliyu ka basa
6: na'am inji
1: to fa
6: duk daya inji makafi sun dare duk daya ne inji makafi
1: a ba ciwa inji
6: duk eh to duk daya ne duk daya ne
1: makafi sun yi dare
6: yawa
4: makafi sun
6: yi dare
4: na inji take inji
6: to lokaci
4: lokacin ka ya fita
1: to a gida fa kafin muje waje
4: to akwai haka tana
1: assalamu alaikum salam barka da shigowa mala haruna ya rigaya barka da shigowa yau da gobe sai Allah to suna amsa
7: to ma ya sha Allah ka mana karin karman ganin masu inji inji wadda kar magana da take da inji to
4: ana su turubu kui inji kishiyar mai doro
7: ala su to hello na ba ji mu sosai eh ba ji mu sosai to ba ba ba galana
4: to aka ce haka tara inji kishiyar mai magiduwa
7: aka
4: ce har yara ta ta
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Muhammadu Usaini Gale, Sumai na jihar Kano ta Najeriya. Mai sai da kasar da katin zabe mai aiki a ma'aikatan lafiya. To wannan abin zan faɗa sai ya fi wani ya riga da faɗa.
7: Kasunan barkace ba magala. Ta mu daga wani miji. Wa alaikum salam barka da shigowa. To ajiya mai waina.
3: To aka ce sabon salo ka za ta ji
7: kaddare. Sabon salo ka za ta ji shi kaddare. Muna godiya jiya ba inji
4: sai mai kuskuri ba
7: na
4: in
7: aka
4: ne
7: kun aka samu inji din sai
3: ya ba eh assalamu alaikum
7: yawa malama Zainab Zango karin magana mai inji sabon salo a wannan ba inji aka ce
4: Allah su turubu kui
7: inji kishe ne
3: to ya ki yake da aita yayin da ba ta aka yanzu da kan nake
7: ji to to muna godiya
2: inji ce da ka saboda da mai da
7: kawo
2: injin ba da yawa
7: to
4: so Malam Aliyu dan Hausa
7: suna tana da yawa sai dai kafa kira wuta ne yau wai
4: wai ba haushe yace na a cikin karin maganar sa zancen kake so
8: zancen kake so dan Daudu ya
4: an ce
8: da dan Daudu
4: an ce da goro
8: da goro wa iyali
4: to an ce muje
7: kamar me an ce
4: an ce
8: an ce na ga wajen zama
4: an ce da wa
8: an ce da goro
7: Tofa.
4: Ka sanar da tutu.
8: Na. An ce.
4: In banda zancen kake so.
7: Haka na fi so. An ce da makaho je ka ka gani.
8: Na.
4: Kai. Bare da gaskiya. Ayya ka wata
7: ne mu je mu ja. Yawa.
4: Na. Luwan kan magana ta ka.
8: Aga.
7: Na. To.
8: Na lokaci
2: ya. An kun tuna mu.
4: Yawwa
2: an ce da magwaci baka duka
7: yawwa haka yake
4: ka tuno kai ma
2: yawwa an ta amfani da goro ko
4: amfani da goro shi aka wada musali baba gala ya tafi
7: wannan ba ne an ce da kare mai sunan maza an ce da kare malam ku an ce mai sunan maza ya ce wannan ba ne
2: gaskiya ne
7: ta
2: ne ga nadi
7: wai
2: ne ka ce abu ne ke zuwa ne ga gode da su
7: assalamu alaikum barka da shigowa lafiya Ramadan kwarai ce malama Sadiya Sani Ramadan kwarai mure ki tayi kasa to suna amsa ya yana nan insha Allah an ce da kare mai sunan maza ko malam ba haka yake tare da samun kyauta
3: alƙur'ani
7: amma alaikum salam
3: ma'an kabira ko ruwan canan kakaro ne
7: tabarka da shigowa
3: yawa aka ce ai ba a cin ta mutane
7: an ce da barawo ya gudu ya ce da kayan wai da kayan zai gudu
2: ake gudu ga yamin sauna
7: shawara ce ya ce mutum ba ya ginta mutane an ce gudu ya ce wai da kayan to salamu alaikum wa alaikum salam ni kada nake kida na rayuwa ta kenan ni ne sallama kuma na amsa to ta dawo min na amsa assalamu alaikum assalamu alaikum
3: assalamu
7: alaikum sa barka shigowa
3: masha Allah BIT akan layi ga babu sai dawa da ke garmar hukumar dan banda
7: ke waye na bi ko BIP
3: BIT ma
7: to gamba ne
3: zuwa na ji ba
7: yawa to a karo mana
3: to yanzu na fara wai mai langwaban hankali ta shiga rawa
7: ai ba an ce ko
3: ba shikenan zabuwa ta gama kaho tace shikenan ka gaba ta gudu ba
7: to muna godiya
3: saboda ba garin da yake ba
7: to muna godiya shikenan ya kawo mana to
5: ya dube ka sannan shi ma wannan yace ya zan yi da abin da
7: ya gagaru inji
5: jiki shi ya
7: mai konanni
5: ya Abdullahi Musa
2: nan ne can bayani
5: shi ma yace sunana Kabiru bankar dan Dallama sakon fatan alkhairi ne shi ma sai yace Allah ya tsare ku inji kishi ne
7: dedo
5: shi ma yace ina fatan alkhairi ne daga gas futuru Muftar gas futuru NDO shi ma ne sakon ne fatan alkhairi daga Abdullahi ayayi
7: to saura tambaye ku guda da Malam Abubakar
2: na'am
7: domin su dan ƙara shan ruwa kokulwa ta dan ƙara tsirarawa an mun karanta wannan sako akwai a dogor zoga da tamburawa ya turo sako ne mana fata alheri muna godiya akwai Abdulmumin mai zare gorugo karamar kuma bunkure mun ga sakon ka muna godiya akwai Abdullahi Miko dan yaro tudun bojuwa muna ma fatan alheri muna kuma tare da kai ko da yaushe yace na gaida baba gala to baba gala gashi yana amsawa akwai kuma malami da ya tura sako abban kairatu wato Musa Muhammad Zawaciki malam Musa Muhammad Zawaciki kwana biyu muna fata alheri gare ka Muhammad Awwal da kuma Muhammad Habib da kuma Ahmad ya'yanka ya'yan naka kuma yaran mu gabaki da to mune musu fatan alheri gabaki da Allah mana Allah ya raya mana su yi musu albarka to tambaya malam Kabiru Filas Kuru ga wata tambayar mai sauki ce
2: to Allah sa
7: muna da itatuwa a kasar Hausa da yawa wasu suna da zaki wasu tsami wasu bori wasu mema
2: wasu daɗi
7: daɗi to ya danganta kuma suna da ƴaƴa wasu ba su da ƴaƴa to masu ƴaƴan nan bayan Bahaushe ya cinye ƴaƴan su ko kwallayen yana sarrafa su ya mai da su wasu abubuwa muna suka ba mu ƴaƴan itatuwa da Bahaushe yake iya sarrafa ƴaƴan su ko kwallon su ya samar da wani abun kuma na daban muna suka ba mu kamar guda 10 ko sun yawa 15 din ayo kasa koko sun isa
2: ai yayi da fita
7: tunani ya tafi ne biyar sun yi ko hudu
2: to
7: ko kara kasa
2: ko abun biyar din
7: a baka hudu
2: to abun hudu
7: ko kara kasa
2: a din da aka wande
7: a tambaye ka nake abin da ka dauka shi zan bashi in ka dau hudu zan bashi in ka dau bibi zan bashi
2: to abun uku
7: uku to shikenan to kawo mana
2: guda uku
7: ƴaƴan itatuwa da ake cin su kuma kwallon ko ƴaƴan su a ƙara sarrafa su a yi wasu abubuwan da su su muke so kawo mana guda uku kawai ka ci bishiyar kaza ƴaƴanta ko kwallonta ana sarrafa shi a yi kaza yawwa
2: to akwai dorawa
7: na'am
2: akan yi kalwa da akan yi daddawa da ƴaƴanta
7: ka gano kenan
2: eh
7: to da la ila sannan
2: jik
7: dorawa ƴaƴanta akan yi kalwa daya
2: eh kenan
7: eh
2: ga san masoyin da a ci koko a sarrafa ƴaƴan kawai
7: a sarrafa ma kuma
2: akwai
7: kana ka ka daya ka gane to
2: eh
7: inda ka ka wannan ai ka gane tambayar
2: akwai bagaruwa
7: bagaruwa me yake da ƴaƴanta
2: ha ba bagaruwa ba
7: tunda ya kawo wancan ai ya gane tambayar ko kwallo kaga ƴaƴa ne wancan ko kwallo ne ko ƴaƴan ma ko kwallon akan iya sarrafa su a yi wasu abubuwa haka ni dan sabon maja yayi kwance kwance
6: to to akwai jijinya
7: jijinya
6: eh ana bayan an shanye ana shuka shi a samu muruci akwai kadanya
7: na
6: ana sarrafa a fitar da man kadanya
7: haka yake ka amsa rabin tambaya
6: na'am akwai wa dinya
7: na
6: ita ma ana madi da
7: ya kwallo muka ce
6: kwallon kwallon ana
7: da kwallon ake ba da dinyar kansa da dinyar kanta ake yin wannan yawa
6: na to akwai
7: to ai kai ka da muku ne
6: na
7: ka dai ka biyu ka wuce da rabi
6: na
7: baba gala na
8: ta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Muhammadu Husaini Gala Sumaila
7: na
8: to akwai yayan aduwa
7: yawa
8: idan aka mai tsotsi aduwar aka jefar da kwallon sai a fasa cikin su sai a dauko wani abu da ake kira daulai idan aka same shi ya zama annaci sune ka na ainihin wanda bai sani ban ce kokoye
7: yawa
4: babu gala ka bewa kuma fa
7: ya'yan kabewa
8: shi ma ana dan soya ai shi ita ma kabewa ana soya ai amfani da ita
4: mai to bace
7: bace eh bace bace
8: ba ita
7: eh ita ce bace to ka kamar inda ya fada aduwa ana
4: ya kamar da safari bi tambaya
7: na
4: wallahi da safari safari kage da ni tunu ka
7: sai suka tuno su
4: ba safari tambaya
7: to shi ne daga safari ma to ai ni suwa zakai
6: na
7: ana yin tambaya gashin daga kawo wannan
4: gaguri ba
9: wahala ma
7: wannan abin da din shi
4: ke nan
7: wannan ruwa ga dolawa ga kuka kaga yayin da aka laban nan da shaurin su ai tatuwa zaka fara kalla gari ni ƴaƴan sa ai ana mai da
4: shi
7: ga kadanya kamar da ya fara ga higinya duk ga san da yawa eh to mallam Aliyu
6: na
7: akwai dangane da tsaba
6: na
7: na hatsi
6: na tsaba ta hatsi
7: yawa
6: na
7: lokacin da yake jikin
6: zangarniya
7: karan shi kaga ba abin nan ba amma lokacin da aka fidda tsaba daga jikin zangarniya
6: na
7: me ake kiran wannan zangarniyar da aka fidda shi dai kenan sannan na biyu sannan me ake yi da ita a al'ada zangarniyar uku ya kawo kai ma tambaya ku zabi maka
6: na
7: sannan kuma shinkafa
6: na
7: ita ba bayan an fidda kwaye shinkafar
6: na
7: bayan fidda kwaye shinkafar wannan ragowar dusar me ake kiran sa da Hausa tambaya ku kenan kaga tambayoyin
6: ban gane
7: wannan zangarniya da aka fitar da
6: na da aka fitar da wannan hatsin daga
7: ci me sunan zangarniya kuma me ake da al'ada me ake da ita
6: na
7: sai kuma tambaya ta uku ita ce shinkafa da aka sai aka zazzaba aka fidda kwaye shinkafar wannan dusar ta ta me sunan sa a Hausa
6: to akwai na gero kaikayi sunan shi
7: baba gala
6: na'am
7: amsa zaka ba shi
6: na'am to wannan buntu sunan na shinkafa
7: daya
6: buntu
7: yawa
6: na'am sai na
7: wanda aka fitar da wannan tsabar daga ciki me sunan zangarni kuma me amfani me Hausa yake da ita
6: na'am shi
7: wannan busar ce shi kaikayin
6: shi wannan zangarniyar da aka to sunanta zangarniya kamar yadda aka
7: a lokacin da
6: to me daya
7: me yake kuma zangarniyar sunan wannan abin kafa
6: ne yake to na ta yake to magaba abu a
7: wurin je naka
6: na'am ai guda uku
7: amsa da ya buntu
6: na'am
7: kace sunan dusar shinkafa buntu mun karba
6: haka yake na'am
7: zangarniyar bayan an fitar da tsaba hatsi daga jiki akwai sunan da Bahaushe yake gaya
6: masa
7: akwai wani abu da yake da shi al'ada
6: to bayan ita ai akwai ɗayar
7: ai sune dai kawai
6: guda biyu ne dai ke guda biyu ne
7: a hada suke guda biyu
6: to gaskiya
7: abu ɗaya ne amma wasa biyu to fa to gara basa
4: da wani sunan ta gare da
7: to ai ban mi sauraro bai ji ka ba
4: sunan ta gare da
7: me din
4: wannan zangar ne da in an cashe ta ta zama gare da
7: ta zama gare da
4: to kuma gare da na wanke tukunya da ita
7: shikenan yawa
6: ya amsa dai na amsa dai kenan
7: a ya amsa bi dai kamar da kai masa shi ma kai maka
6: na'am
7: na'am anasa dai ya amsa
6: haka
7: ka amsa biyu to shi ma ya koma ya gidanka kai ma ya jawo
6: na gane
7: kai ma dai ka amsa ya amsa ya furabi shi ma haka kowa ya shiga gidan kowa ya yi
4: kunnen doke kowa ya shiga lalita kowa
7: an ba alƙali dama ya dan lissafa abin da aka samu kuma Abubakar
4: gaskiya ne
7: lokacin da mu ya kusa assalamu alaikum
4: gaho
7: Salamu alaikum to wannan ga na gabe bin shirya ba. To dan akwai sakonnin fatan alherin ne. To hatagaice.
5: To kamar yadda aka saba turo sakonnin da sakon farko ya fito daga Musa Hassan Alagi, Ibrahim Ismail da kuma Zarantin Tayyibu Zango, sai Adnan Isa Muhammad Dawri, Hawa Adam Jibrin ta mama Antifi Dawsi, Baba Umar Siyajiya, Baba Matan Alhaji Dan Jaman Dawri, Hajiya Babba Murtala Jibrin na Rumfasani Mai Shayi, Zainab Abdullahi Mai Ayaba, Yalo Tila Mandori Tilan Yara, Isa Kasim Ali, Hawa Kasim Ali, Sajiya Kasim Ali Dakata, Aliyu Sha'ibu Rabi'u, Muhammad Rabi'u, Hassan na Hussein yayan gambayan awaki, Abdullahi Idris Sarkiki Biya, Rabi'u Ibrahim Makuda, Hajiya Zainab Rafin Malam, Malam Adawu Kirin Sarkin Malamai Kacheko Mutari Yalo, Usman Zanuraini, Abdulmumin Mai Zare Gurgurbin Kuri, Yaya Haris Majisi Unguwa Uku, sai Muhammad Inu Shadu
7: kofar ruwan bai ango kenan
6: kofar waika
7: kofar waika. To sai sakamakon nan,
5: to wanda yadda sakamakon ya kasance wanda aka fafata tsakanin Kabiru Filas
7: Kuru
5: Kuru Munjibar mai wakiltar kungiyar Alkhairi ya fi mugunta da Ali Dan Hausa Bamuja mai wakiltar kungiyar Kofa, wanda mai tambaya ta farko Kabiru Filas Kuru Munjibar ya samu makinsa ɗaiɗaiɗaiɗai har guda 7 da rabi. Sai shi ma Ali Dan Musa Bamuja mai wakiltar kungiyar Kofa wanda ya samu makinsa ɗaiɗaiɗaiɗai har guda 5 da rabi. A don haka wanda ya samu nasara a wannan fafatawa shi ne Kabiru Filas Kuru Munjibar
7: da to don haka mako mai zuwa idan Allah ya kai mu akwai Babaranki Abdullahi ko a wannan kai Shamsu Babaranki daga wace kungiya to Shamsu dai Babaranki kungiya Aminan Juna, sai Kabiru Filas Kuru daga Alheri ya fi mugunta, sai kuma Abdulrahman Alhajin Jakara shi kuma daga kungiyar 'yan bakwai. Insha Allah su uku za su shigo rana ita yau domin a fitar da gwarzon kwata. Duk wanda ya fito a wannan kwatar insha Allah shi za mu tafi fidda gwarzon shekara insha Allah. To muna godiya da fatan alheri ga kowa da kowa. Yawwa, kuma muna godiya ga Rabi Akalta Dan Dago kokari da yake na hada tattaro 'yan kungiya domin su shiga cikin wato gasa takara. Muna godiya mutuka da gaske. Ana bakar da wani lokacin da muke da shi.
9: Assalamu alaikum.
7: Wa alaikum salam.
9: Barkan
7: ku da aiki. Wa alaikum
4: bi.
9: Zan ku sauke a ranar da kullum.
7: Kwana biyu wa alaikum salam.
9: Eh wallahi ina gefe ne.
7: A kana gefe?
4: Kamar yajin kosai ko kuma
7: wai baba bu ne yake tambaya wai yaushe zamu zo ta biyu ne? Layin bai gama ja ba ke da? Sai su nan Hausa, sai su nan Hausa sun ja ke da? Sai da Hausa ya kara inda sai an yi maimai tukunna ko?
6: Aiko zai ci gaba da jira.
7: To muna godiya, to ka jidda babata. Akwai me fa?
9: Dan kanzu zaka kashu.
7: Eh, kashu ba gaskiya ne. Akwai, amma akwai yadda ake sarrafa shi saboda shi in ba iya ba shi kuma yana zama guba. Akwai kwaro shi ma, ko da cewa shi ba namu bane sosai, ko shi ma kashu din ba namu bane. Shi ma na yin miya miya da
4: miyar ogono Allah dai ya baba.
7: Yaro gona da da amala.
4: Amala.
7: Eh.
4: Da ganda kowa bagala.
8: Ganda ita nan ce.
7: Eh. To muna godiya. Dukkan da zamu sanya cikin shirin namu na yau a madadin
4: Abubakar Sabi Karkasara
7: da kuma
5: Yaya Shehu
7: Kwaro da kuma
10: sai sunana Huzaifa Mustafa Dan Baba
8: sai Muhammadu Usaini Gale sai na jahar Kano ta Najeriya
10: sai Kabiru Felix Kungo Mujura
7: na sai kuma baba
8: eh bari gagen nan wa daga nan nan ne
7: na yauwa an ce ba ji murya ka ba mun kaga yanzu an ji ai yauwa
6: sai kuma sunana Ali Dan Hausa Gwan Maza
7: muna gode da Fatima Yunus Musa da ta hada mu da masu sauraro Kabira Abubakar shi ne ke cewa ma ranar Laraba idan me duka ya kai mu cikin shirin kaci kaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili da tsohuwar zuma shiri ne da muke gayyato tsofaffin yan jarida domin su bada shawarwari daidai fahimtar su ko a dace a gyara kurakuran da ake samu lokacin da ake gudanar da wannan aiki shirye-shiryenmu da suka gabata kun ji cewa mun yi hira da Ismaila mai mai zare wato majida din sarkin Shaduko mun yi kuma da Saraja Ibrahim Gaya ma'aikaci a ma'aikatar yada labarai ko kuma tsohon ma'aikaci a ma'aikatar yada labarai sannan muka yi da Awali Isa yawa turmi biyu ma muka yi da
1: shi
0: don da aka yi ɗayan ai ina sai da muka ƙara wani sai muka yi da Jamilu Sani mai unguwa ne unguwar Kabawa shi ma turmi biyu muka yi sai muka yi da Mutari Abubakar Fage mutumin ka shi ma ka san
1: a ƙwarar daɗaɗɗen ma'aikaci an daɗe ana gwamna
0: ya ga abubuwa
1: sosai ne
0: to a yau kuma muna tare da aboki abokin aiki kuma ɗan uwa
1: gaskiya
0: Mustapha Ibrahim Gaga Bulama Gaga barka da zuwa wannan fili na da tsohuwar zuma
1: to jama'a assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri mai ƙayatarwa da tsohuwar
0: zuma
1: ake magani
0: haka
1: tsofaffin zaman ne suka haɗe biyu
0: amma ba ma harbi to a kan inji ma akwai yata
1: alhamdulillah
0: Fatima Inusa Musa
1: Fatima Inusa ko?
0: Ita ce a kan inji
1: to Allah ya miki albarka
0: tana kan konsol ba irin namu ba
1: wancan gaskiya fa kai da
0: ba irin namu ba
1: da aka sha gwagwarmaya
0: sukan ce analog
1: da digital
0: ke mai ce ce ke analog
1: inji ko? Ita digital ce ita digital ce?
0: Mun ga analog
1: mune analog ganin yanzu kuma gashi muna ganin digital din
0: kai ma da analog kamara ka zo kuma ka ci gaba da
1: sosai ne kuwa
0: haka
1: ne ainihin yanzu a kansa ma na zo
0: yawa
1: saboda waiwaye aka ce adon tafiya shi aikin rediyo duk wanda ya aikin rediyo daman inda ya aikin da kai to da analog kai aiki
0: haka yake
1: daga baya ne aka samu ci gaban zamani aka samu digital analog digital mu da ita muka dan fara aiki ma daga baya to yanzu aka koma ma digital din gabaki daya wai soft touch ake kiransa ko
0: to haka ne
1: ga dan shafa shikenan kuma ya wadata to mu ku ga da fa kaga sai an daura
0: ci da karfi dan ka san da ko da yake bari za mu zo
1: wurin haka ne
0: amma bari mu dan ji tarihin
1: to alhamdulillah sunana Mustapha Ibrahim Gaga Mustapha Ibrahim Gaga tsohon ma'aikaci ne ko kuma ɗalibi ne na yawace-yawace a karatu da farko ne na fara makaranta TVTC ana ce ita Kano Vocational Training Center
0: daga ran kayo firamare
1: yayin mai nan firamare firamare ma annan yawo to amma tudun wada ita aka gama daga tudun wajen shine aka tafi TVTC tana nan a hanyar Airport Road wanda ake ce ita TVTC Technical and Vocational Training Center muka fara 1976 ne ko 77 yawa na dai manta dai tunda ban abubuwa da aka abin to daga nan muka gama muka dawo kofar Nasarawa nan ita ce dama sai kaya aje uku can 3 years course ake kiran wurin idan ka ci sai ka yo gaba in kuma baka ci ba grade 2 grade 3 certificate ce wasu sukan je su dan yi aikin leburanci sannan daga baya su dawo su gyara takardarsu wani kuma idan ka ci din shine zaka to nan kofar Nasarawa kuma
0: technical
1: kofar Nasarawa da ake cewa ita ce babba daga ita kuma sai dai ko ka tafi jami'a ko ka tafi polytechnic to ita nan akan yi jarabawa uku ne guda biyu ne akwai federal craft akwai city and girls ita federal craft din ita ce certificate da zaka yi amfani da ita ka zo ka yi aiki to mun gama nan sai na yi applying Ramal Polytechnic.
0: To
1: a lokacin nan.
0: Eh.
1: Na tafi Ramal Polytechnic zan yi diploma akan abin da ya shafi bangaren abin da ya shafi gine-gine, dama civic engineering.
0: Civil engineering.
1: To ni da naje sai aka bani quantity survey. To ta quantity survey din nan
0: ta yan safiyo ke.
1: Ta yan safiyo ne. Yawancin akwai kalkale-kalkale saboda su calculation sun yawa a harkar. Ni kuma dama ga abin da na tafi in karanta, sai na ga civic engineering din nan ai quantity survey din nan gaskiya ba za mu
0: daidaita
1: da shi ba.
0: Na fara intro
1: hutu da aka tuho. That was 1984-85. To daga wani hutu ne ban koma ba.
0: To
1: sai aka ce ai ana neman ma'aikata a Radio Kano. To Allah da ikonsa dama marigayi Muhammadu ya kasai Aminu mahaifinmu ne. Sai aka ce to tunda ka kasa komawa can Maiduguri kai wannan makarantar ta Ramat, ga aiki nan ana neman ma'aikata a Radio Kano za a dauki ɗan takanaka. Sai na ce to shikenan tunda ga hinan kusa ne ma bari in je rubuta application. Sai aka ce rubuta application in kawo. That was 1984 wajen December. Sai aka ce ai a bari sai January sabo shekara 85 kenan za a fara diban, za a diban ma'aikata. To ana hakan dama application din biyu ne, haɗe ne ma'are da ita kuma na Radio Kano. Sai kuma Allah ya sa kuma sai aka fara samun ta haɗe jama'aren, ba a sati ba sai ga ta Radio Kano. To ganin cewar haɗe jama'aren ya man nisa daga nan, sai na tafi kofa, sai na tafi Hotoro. Sai na ce a'a ai gara in taho kofar Nasarawa. Yake nan na zo na fara aiki, aka dauke mu aka kai mu bangaren engineer.
0: To an maka interview an gana da
1: kai? Dama mun aika san shi aiki, dama dole sai an yi maka gwaji.
0: Lokacin lawan ka zaure ke?
1: Lokacin lawan ka zaure.
0: DFA?
1: Shine sakatare na abin nan. Marigayi kuma lokacin Muhammad ya kasai shine general manager. To aka zo aka mana interview a nan bangaren da ya shafi daukar ma'aikata admin kenan. Aka kira mu aka ce mu zo ranar 6 ga wata na March.
0: Ko March eh.
1: Eh, dan ni offer ta nuna cewa ran 6 ga watan watan March na fara aiki 1985. So ana nan muna nan sai aka kai mu bangaren engineer. To da yake ita engineer tana da bangare wajen biyu ko uku ma zan ce. Akwai bangaren
0: gyare-gyare
1: test room, ana ce da shi test room. Akwai kuma bangaren ita transmitter ta jogana lokacin nan. Akwai kuma wanda suke zauna a BH, su kuma su ne masu kula da bangare wanda ake cewa link room, masu sadar da
0: saƙonni
1: daga jogana
0: zuwa BH.
1: Sai aka ce to mu sababbi ne, sai an fara, sai ka dan goge a nan, ka san aikin tukuna, sannan za a tura ka wayannan wurare guda biyu.
0: A nan kana nufin akwai muhimmancin mutum
1: ya goge
0: tukuna?
1: Ai dama ba a kawai da amun abin nan ka, sai amun goge ka yi wata 6 kana koyon yanda ake tafi da aikin a gidan. Za a haɗa ka da wanda ƙwararru ne a wurin, dama sun daɗe, sai a ɗan raba ka da su, ka dinga zuwa kana gani kuna aiki tare da su.
0: Kuma haka yake a sashen shirye-shirye?
1: Haka yake a sashen shirye-shirye, kuma a sashen labarai. To cikin yankin Allah muna nan, ana nan dai, ana nan. Muka zo har muka zama gwanaye a harkar taɓa-taɓa da kuma linkurun da ake cewa masu kula da ɓangaren da ya shafi sadarwa tsakanin Jogana da Tukuntawa. Sannan kuma da sadar da ɓangaren shirye-shirye lokacin nan, sai mun kamo tashar Radio Nigeria
0: Lagos.
1: Sannan idan lokaci ya yi mu haɗa mu sanar da su ɓangaren gabatar da shirye-shirye. Cito lokaci ƙarfe 4 ta yi za a sadar da kula ɓangaren bangaren gwamnatin tarayya kenan radio
0: da
1: karfe 4 dama 7 na safe ne zuwa kuma 4 na yamma
0: da ana sa 10
1: da ana sa 10 sai aka zo aka ce ah aka zo aka canja to muna nan dai ana tafe dai haka ana tafe sai ya zama mun ma mun fara cin gashin kanmu to dama aiki ne na karba karba that is shift work kuma kashi uku aka kasafta aikin akwai morning afternoon evening haka shift din yake to mu a zaman da muka yi aiki muna link room din ya zama da cewa mu da masu gabatar da shirye-shirye zata DCA kenan announcer tare muke tafi da aikin mu
0: da mu kenan
1: eh to ana nan sai ci gaba izo mu da muke wannan bangaren sai aka ce ai za a canja mana aiki za mu koma jogana da aiki saboda dole ne ka san nan din ka san can to naje ban dade ba je a can dai aka sake dawo da ni nan din muka zo muka yi aiki kamar na wata 6 sai aka maida ni kuma tukuntawa akwai tashar gwamnatin tarayya da ta mallakawa gwamnatin jihar Kano kana FRCN kenan ake cewa ko wanda ake cewa tashar tukuntawa
0: radio
1: Nigeria Kano kenan daga baya ma aka maida tashar manoma to ban mu dade ba a can din kuma aka sake dawo da mu da BH din to ina nan BH din sai kuma aka zo aka irin canje-canjen nan saboda matsala ta idan baka da karatu za a baka anan
0: to
1: kana ji to ana haka sai aka ce aini kwata-kwata ma ba ma injiniya na karanta ba ai abin da na karanta abin da ya shafi estate ne building to ya aka yi mutumin da ya karanta building
0: kuma ya zo
1: ya so kuma
0: injiniya
1: aka kashi injiniyar ja to akwai shugaban mu ana ce da shi Mr. Okoro shi ne wanda ke kula da bangaren engineer
0: shi ne director engineer
1: sai mataimakansa irin su Ali Dala
0: su Mr. Duro
1: su Shehu Ali su
0: Alhaji
1: Faruku wannan Sa'adu Jafaru
0: akwai Sa'adu Sani
1: su suna jogana ai
0: to
1: Ado Sani da shugaba Faruku shugaba suna jogana waɗannan manyan su kuma su ne anan da Ali Dala da shi da wani marigayi shi ma ana ce da shi Muqaddas shi ma injiniya ne
0: Muhammad
1: Umar Muqaddas
0: an haɗe ji ne ko
1: to ina jin dai haka to tare muka fara aiki da su su ne dai kamar senior din mu sai kuma aka ware bangaren masu kula da link room sai aka attaching din ma karkashin Mr. Duro to ana tafa dai a haka ana nan tafa a haka sai promotion ya zo to shi injiniyarin yana da wani abu guda daya shi yana da nasa tsarin dole fa ba za su yi maka promotion ba sai kana da yar diploma nan ilimitar diploma
0: a wancan lokacin kamar sauran
1: wani zan yanzu ba da yahuwa idan baka je baka da ilimi na diploma to akwai iya matsayin da kake tsayawa ina jin ko 06 ne sai aka ce to in dai ba ka je kai diploma ba za ka je ba kara ka gaba ba Allah da ikon sa kawai sai na nemi canji in koma bangaren da ya dace da ni sai na nemi canji sai na nemi change of cadre sai na koma estate department bangaren da ya shafi kula da duk wani abu da ya shafi na gine-gine na wurin
0: Umaru ke
1: wajen Umar labaran dahu sai aka ce to ai abin mai sauki ne tunda dama ita gidan yau ta hada dukkan waɗannan abubuwan da ake nema in dai taka na karkaye to ba za ka zo a banza ba akwai bangaren da ya ce da kai sai aka ce to ai ga bangaren maintenance na kula da gidajen da ma'aikata suke kula da shi dan haka akwai ma shugaban wurin shine Umar labaran dabo sai aka maida ni karkashin Umar labaran dabo lokacin muna hade da radio da television ma general manager da MD muke amfani da shi ina nan da ne abin sai aka dauke daga ni sai aka maida ni can biye abin nan BH kenan ai head office kenan can headquarter
0: can hotoro
1: na je na samu umma labaran dawo muna nan ana tafi dai ba a dade ba kuma sai aka ce ai za a raba radio da television. That was 93 kenan. Wannan maja din da ake yi
0: wannan daurin auren
1: ce kowa zai ci gashin kansa yanzu. To sai aka ce ina nanamu ku zo mu je. Kowa NCTV su koma bangaren su ɗan radio su dawo bangaren su. To da aka tashi wani hukunci na Allah. Kaji mutumin da yana engineering aka dauke shi daga ni aka mai da shi estate. Da aka tashi watsu da ni sai aka watsu da ni kuma program department. Nace to fa an gode dai ba a tsira ba. An yi gudan gara kuma zo an fada zago. Nace to ai dai abin dai
0: dai aiki
1: ne. Aka ce to yanzu in dawo bangaren kuma studio shi ma wani wuri ne mai zaman mai cin gashin kansa
0: inda ake daukan shi
1: inda ake muna masu inda ake cewa masu sadar da mutane za ku zo ku shiri shi zai zauna ya gyagyara ya hahada ta ya abin to a lokacin nan sai aka dawo da ni program department bangaren kuma hada sauti muna tare da su sai aka kana wajen bangaren su MK Hassan
0: ka samu ya haye ma
1: a ba samu ya haye ba dan ya haye ma ya tafi sai aka ce MK Hassan shi zai ci gaba da jan ragaman domin su ne tsofaffin hannu a wurin sai aka ce to in zo wurin sa mu zo mu hadu gabaki da
0: su Gibson
1: dubba sana amma mun dan samu zama da su dan lokacin da zo na samu ya haye imam shine shugaban ma bangaren da yake kula da gabatar da shirye-shirye nan bangaren kuke nan ne ko to na samu ya haya imam daga baya shi ma ya haya imam in zo yi retire ita ba sai aka makalawa MK shine kula da wannan wurin dan an ce da su ne da mamman yau ne shi da su Bobby Gibson da su ya haya imam din to Bobby Gibson retirement ne ya shafe shi ina ji ko aka da yake lokacin nan ana interstate menene transfer to kuma sai zamana cewa tunda sun riga an gama wannan kowa yana cin gashin kansa sai kuma retrenchment ya same su wanda ba ɗan jaha ba
0: Asi Ahmadi
1: ba ɗan jaha ba aka ce kowane koma jahasa to cikin yukun Allah haka dai muka fara dai sai na zo na fara aiki ce da ƙarfi wannan inda ake recording wannan reel to reel machine da ake cewa reel machine
0: mai wahala
1: to amma shi ne ba halar saboda wani abu ne mai hankali ne shi komai ake radio fa sha'awa ne in baka da sha'awa sai duk inda aka je kan ba za ka iya ba lillahi wa rasuli
0: har yanzu ma
1: har gobe
0: har yanzu
1: ai in dai baka da sha'awa aikin radio to ba fa za ka iya ta ba ma kuma dama sai da sha'awa da kuma abin din aikin to ana nan na ji daga haka dai aka ce mun ga yanda za ka nada wannan tape din a jikin wannan shi ne ake kiransa reel to reel to akwai ta studio mai ita studio din akwai studio 1 akwai studio 2 to idan za a yi recording a nan fa gwagwarmayar take ba fa abu ne mai sauki ba domin idan baka iya tabka shi tape din a jikin wancan reel din na MTM ba
0: MTM reel
1: din domin sai an gwada maka mafi yanda za ka yi tukuna saboda shi ba wai da ka sashi zai maka rikodin bane a sai ka iya saka lahi a jikin wancan din wanda zai dinga nada sai ka tabbatar ya hau
0: yana tafiya kuma abinda yake nuna ma lokaci
1: ga kuma yana nuna maka lokaci sannan hannunka na kan play da kuma rikodin za ka ga akwai alama da zai nuna maka wannan shi zaka danna kana danna su guda biyu za su fita tare sai fara tafiya to da zari ya fara tafiya ka kuma wanda kuke gabatar da shi ne shi sai ka nuna masa
0: da hannu ba wuta
1: lokacin nan ba wuta da hannu zaka yi in ya kai masa haka ya shirya ce to za a fara a gani kuma kamar kurame magana bai baya ake amfani da shi saboda wuri ne wanda yake da glass bangaren recording daban bangaren gabatarwa daban to kai bangaren da kake dauka daban shi kuma yana hango ka ta glass cewa kun shirya mun shirya kun shirya to za a fara sai kai masa haka
0: glassin ma
1: ribi biyu
0: ba a so
1: san ma shiga to kana dannawa sai ka nuna masa sai su fara to anan za su gabatar da shirye-shiryen su idan akwai gyara kai ne za ka zo na kake da alhakin wanda kai ka dauka masa abin da suka suke tattaunawa
0: kuma kai zaka gyara
1: kamar bayan kamar da kaga yanzu ai kai tsaye muke
0: haka ne
1: to da akan zauna sai an tace saboda sabutar baki ko kuma tuntuban harce ko wani abu haka a shirye-shiryen da ake gabatarwa a radio to ci gaban zamani yanzu ya zo gashi nan za ka ga kawai kai tsaye ma sai a saraka da mutane
0: kuma ma recording din za ka edit
1: shi amfanin wancan daki da ake cewa recording studio amfanin saboda maimaicin shirin yanzu kamar wannan shirin da muke gabatarwa ne da kai tsaye to idan ba a daukan safa ita mun kenan yau muka gabatar da shirin
0: ya tafi
1: ba maimaitawa to amfanin shi wancan daki da ake cewa recording studio saboda maimaicin shirin sai kaje a ran da aka sa karanta ko ba kwa magarin amma an dauke shi a fefan dauka dan a aje saboda maimaicin shirin to a wannan lokacin da muka yi wannan aikin zaka yi shi a wannan reel to reel din sannan ku zo ku gyara shi a ciccire abin da bai da amfani shine ake cewa editing ka gani wasu unwanted noise da kuma wasu ko dan motsi da takaddu ta sai an ciccire wannan sai kaje kamar kai tsaye aka shirin to da wa shirye-shirye sai an masa wannan garkuwar sannan za a saki shi saboda me ana gudun kar a ji wani abin da bai kamata ba
0: kai ma da ka dauka aka ji wani abin da
1: to ai da ma an san kai ne
0: kana da
1: to ai kai ne ma mai
0: lewa ne ma mai lewa
1: eh domin kai ne mai sadar da su kai ka sadar da su akan wannan fefe to ya aka yi kai da kake sadar da su baka nutsu ka saurari cewa akwai wani abu da aka yi ko da motsi ne ko wani tare ko wani abu kuma ana san duk wani abu ba sai an ciccire su anan ake sanin kwararren ka kwarance akan aikin har ma shi aikin yana da matsayi kala-kala akwai studio attendance akwai studio 1 studio 2 studio 3 akwai matsayi-matsayi da za ka yi har principal studio manager haka tafi controller ka tafi manager
0: ka tafi ma chief
1: da a wannan bangare na inda ake gabatar da shirye-shirye kamar recording studio kenan to anan muka dan kwanance muka kwarance muka yi nisa sannan akwai kwasa-kwasai da ake zuwa duk fa da wannan iya naka sai ka je wata makaranta da ake ta FRSN training school
0: to
1: a shaguna take a Lagos to cikar ma'aikaci a radio sai ya je wannan makaranta zai tabbata cewa cikakken ma'aikaci ne
0: Taladifo
1: tana nan a shagule akwai shi ma kwasa-kwasan hawa uku ne akwai basic akwai intermediate sannan advance to idan ka je makaranta ce ta mai zaman kanta duk abin da ka sani a nan su ma suna da shi to kuma dole ne ka kwantar da kanka a koya maka aiki a can da muka je a lokacin nan an fara tunanin za a fara shiri da wannan analog digital watan cigaban zamani ya zo za a daina amfani da wancan tsohuwar hanya da ake bi ita ce analog da ake kiranta ita dama ci da karfi zonanta to sai muka je da muka je farkos ɗinmu na farko sai muka je ga ita mixer din da ake cewa mixer din the mixing console da ake cewa mixing console din ba kamar wannan ita ce muka fara gani aka ce sai an koya mana yadda ake sarrafa ta ita ma din ba wai ci gaban ne na fiye da da ka san jawo wancan wani abin nan ne za ka jawo shi kamar giyar mota kamar da shi ka dawo da shi haka to wannan sai aka zamanantar da shi sai aka yi masa wasu yan filoli haka kamar abin nan faidas haka za ka tura su ne za a nuna maka ga layin microphone 1 microphone 2 microphone 3 ga sanan dai
0: ga studio 1
1: to sai aka hada ita wannan mixer ta zamani da kuma ita wancan dai ci da karfin ne da ake fada domin dole sai aka fara kawo recorder wannan irin recorder ta radio din da muke gani
0: gane
1: yawa to ita aka hahada maimakon wannan studio din saboda an ce kayan aikin su ma sun fara wahala ba a samu in sallalace sai dai a kunce na wannan ai faci da wannan to ga zamani ya zo recorder za a sayo kurin a hada ta da wannan mixer din wanda za ta dauki maka komai kawai recorder zaka danna inda zaka yi recording kamar inda lokacin da kake yin recorder da zaka dauki waka ko abin da to da ka danna su shikenan sai maka koma kuma an koma yayin
0: cassette
1: recorder a cassette maimakon reel to reel wai shi fa ci gaban kenan ma muka je Lagos aka yi yanda ka san kamar wanda za a koya ma tafi a jirgin sama haka aka koya mana wannan aiki to cikin ikon Allah yau da gobe kana zuwa kana ga yanda ake yi dama sai an jarraba ku dama wai koya za ka ka abin nan ba sai an nuna maka kai ma zo ka hauka yanda nayi to dama da dan ilimin abin a nan Kano mun tafi da shi muna zuwa sai aka ce min zo ka hau kai ma za a ba za ka ba da layi sai nace to kuma anan ake rubuta maki a ga yanda shi saboda za a nuna maka yanda zaka bude layin da kuma yanda zaka rufe to shi fa ba wai lokaci guda zaka yi ba akwai yanda kake tuhowa idan kana recording din kamar kana son ka janye magana ci wancan a hankali zaka tuho da shi kana tuho a hankali har ka janye sai ka nuna masa cewar an gama to muna nan ana haka har muka zo aka koya mana yanda zaka kunna da yanda zaka kashe da yanda zaka ba da layi da yanda zaka kuma rufe layin muka dawo mu kuma a lokacin da muka dawo ma ita radio Kano bata fara aiki da
0: wannan abu
1: rigima ta biye ke
0: sai kuka hau kan tsohon shiri
1: sai muka hau tsohon shiri to muka fara rubuce muka ga su directocin mu na bangaren engineering da studio cewa mun ga abin da muka je muka koyo yanzu hannun mu ya tashi daga kan wancan sauranin gidajen radio sun ce a sanar da ku an samu ci gaban zamani akwai wani shi abu da ake kira wai analog digital yanzu shi ake nema a koma aka ce to muka zo aka tara mu da muka je kwatsin muka dawo ga Mr. Okoro ga abin da aka ce to mu faɗi yaya tsarin yake a ɗan fara kwatantawa kafin ci gaban izo to dama kuma an riga an yi order kayayyaki na zamani da za a yi radio Kano to ka san irin wannan lokaci yakan ɗauki lokaci sai a yi kusan wata shida kaya ma ba su zo ba in sun zo ma sai an je an yi clear ana ta yau ne gobe ne yau dai haka dai Allah ya taimaka da yake ma'aikatan gidan rediyon shugabannin namu jajirtu ne kafin ka ce mai shekarar ta zagayo cikin ikon Allah
0: kaya sun zo
1: in ka tuna ai za ka ga a lokacin mashin aka kawo sauran mashinan transmitter ma aka zo aka canja ta gaba ne ba studio aka zo aka kwashe wannan kaya aka saka
0: aka canja mata tsari
1: amma kuma kayan da aka kawo sai aka kawo ta da kuma ba mai nisan zango ba ne ta FM ce in ka tuna su ne ake cewa su FM frequency modulation band da aka zo dai aka ce to ai za a yi hada ta za ta bada abin da ake nema yake injinin kwararru ne kuma haka aka yi kayan ita wannan FM din ita aka fara sakawa a nan da aka hada ta suka hada mata suka canja mata link wanda za ta dinga karbo za ta bada sako zuwa can jogana sai mu ma kafin ka ce mai lokaci kankani mun koma na zamani to ana nan dai again sai aka sake cewa wannan course din sai ka sake koma kai intermediate again ka je ka karo ilimi akan su kuma wa'annan kuma kwasa-kwasan da kake zuwa da su za a yi maka promotion har ka kai wani matsayi dan a lokacin ina jin level daga level 7 zuwa 14 ma zaka izuwa da wannan kwasa-kwasan
0: haka ne zaka je
1: da su
0: sama da haka ma
1: saboda yawancin
0: wancan tsarin
1: ne a wancan tsarin dan daga baya ne aka kawo wani tsari aka ce a working experience an daina ma amfani da shi in aka ce za a ci gaba haka wasu na baya ba za su ci ba za su je ko ina ba dan haka dole ka je kai ed diploma ko degree ka dawo to shi ka zan kuma yana tafi da zamani sai aka ce ai wannan course din ma in ka je kai shi ba za ka wuce wasaban ba a yanda su suke su kuma can da yake sun san amfanin abin dama su suka kirkiro abin har director ma za ka iya kaiwa matsayi da shi to wani ikon Allah ya muka ce to ai shikenan tunda ai da ci gaban ake nema ai ba zai gagara ba sai aka ce to wanda suke wannan bangaren idan har suna son ai musu promotion sai sun tafi to sai aka kirkiro wani course da ake a nan UK professional diploma in mass communication najin 90 aka fara ne 1989 ne to 90 dan najin su malam darma sun suka fara yi
0: wanda consultancy services
1: yawa dan zaka je in Allah ya sa kana da English da maths ba da dama abin da suke nema turanci duk wacce takardu ta kai secondary school kai teaching line kai suriyan da kana da turanci za su dauke ka cikin yankun Allah ko muka je muka yi apply aka dauke mu muka je muka yi diploma muka zo muka yi diploma sai na mass communication shine na dawo da shi ne dinga tafiya har na kai matsayin manager a wannan bangaren
0: da kuma manajan kai
1: retire eh da kuma manajan ne retire
0: eh ka shekara
1: 1135
0: kana aiki
1: na aiki
0: to ai ba za ka rasa yan shawarwari da zaka ba na baya ba akan ayyuka irin da radio amma wannan lokacin farkon zuwan ka ya ka samu shi tsarin ne da radio musamman ma dangantakarka da sauran ma'aikata irin mu irin zo wa da'iza ga sunan da
1: yawa to
0: abu zuwa watan Allah ya ji kansu
1: Allah na tuba wata radio makaranta ce mai zaman kanta wallahi kana shigowa sai ka ji duk duniya ba inda kake so ma ka zauna irin radio saboda yanda ake karbar ka yanda ake karbar ka farkon shigo kamar da aka karbe ka zaka san ce to ai ne na dauka zan zo in ga kamar na shigo wani waje daban sai ga kawai a ranar da nazo a ranar ma aka fara saba da ni saboda aiki ne na gwanin na sha'awa kuma aiki ne na karba lokacin da muka zo muka fara aiki sai aka samu bangaren aikin dare a dama za ka fara aikin rana ne za ka zo 11 ka zauna har zuwa 5:30 ka ga yadda ake aikin kafin a rarraba ku bangare to muna nan a wannan bangaren sai aka hada mu da yake su aikin announcer masu gabatar da shirye-shirye ba lalle bane ku tafi shift ɗaya da su wani za ku haɗu da shi a rana
0: wani kuma a dare wani a safe
1: da asuba to a wannan wurin sai aka saba sai ana ake saban yau da kai muke aiki ne ce da kan da ni nake aiki to dama aiki ne wanda kuma gidajen ku ake zo ana dauko ku to nan da nan ni aikin da nake gani ma wallahi sai zama cewa mun zama yan uwa duka baki daya wannan ya san wannan ya san zai rufa wannan asiri wannan zai iya taimaka wannan aikin sai zama ne cewa aikin radion zaka iya kawai abin da ba zaka iya bane tunda kai ba a jan muryarka amma wajen sadawa da abin nan shi wanda kuke aikin tare da shi zai iya zai wani uzurin kai ka sadar da mutanen
0: eh kuma shi da yake gabatar da shirin kai kanka da ba mai gabatarwa bane
1: zaka iya masa gyara
0: eh ka ci
1: wannan waje
0: haka
1: ne
0: ka labura ma zai
1: iya sosai man kuwa saboda ai a lokacin akwai hadin kan kuma kowa yana da sha'awar aikin yasa nace maka ba aiki fa aikin radio amma ka da sha'awa saboda ba za ka iya
0: hadin kai ne tun daga
1: wallahi zuwa duk to ai duk kuke aiki a wurin to in ba ku hada kanku ba aikin zai wahala kuma ku hala to aikin wanda yake son kulawa ba a san aikin safarin kai ma kake safarin to mun san yadda muke tafi da ayyukanmu
0: cika tana min da wani direba wanda idan motar ta lalace za
1: Allahu akbar
0: baban Musa mutumin goma motar ta lalace za mun ko kuda
1: da asuba
0: sai ya dauke ki kai kana burge
1: kana kware kwa
0: ni ina goran haka zai zaba ki to burge a kanki
1: Allahu akbar
0: alewa ta kara saurin aiki ko motar ta lalace
1: ni ta lalace
0: ta hu goran
1: baban Musa da mai kazo to dan ya zan yi aiki a to haka aikin ya gada
0: kuma haka za mu tako
1: haka za a to
0: a kafa mu zo mu bude tashar
1: to ba shine kama dalilin wani sai za ga mun zo aikin ba ma kawai sai a ga mu a gidan ne
0: to
1: ai so ake a rufa asirin aikin kada aikin asirin sai tono
0: kuma ko na karya ba
1: to
0: ba komai
1: ne tana kwance ta kafta kafta kai za ka kama hanya ka zo
0: an dauko ka amma kai za ka koma
1: kuma shi aikin shi tana da wani abu guda daya duk inda ka kai da abin din ka tare sai ka samu jarabawa
0: haka ne
1: akwai wata tafiya da muka ina jin ni da kai ne muke aiki ne ko abunan ne an tafi daukowa wayar mota ta lalace gashi an debo mu ba a karaso da mu ba mota ta lalace ina jin sauran da kafa da muka to girar rijiya
0: eh to mun shayin haka kaga da lawan da ka tama
1: eh
0: ka buga ta lalace muka tako
1: tun daga ka buga
0: ka duba zuwa Ibrahim ta
1: eh gaskiya
0: ni ko na ubangiji ina zuwa
1: kofa kofin famfo
0: kawai su wani mutum ya faka ce na zo
1: Allah
0: muka ce ga ya tuku shigo
1: a to ai mallan lokacin da tana kwance hankali kwance aiki kwance ba ka da wani tararrabin wani abu to su aiki fa ya canja sai dai hakuri
0: yanzu direbobi irin su Alai sarki
1: eh
0: ga sunan kala kala su duk sun mutu
1: eh su sun
0: suna bada hadin
1: eh dama haka ne
0: aikin ya tafi daidai
1: ai nace maka aiki ne ba a sani wahala kai maka ka wahala kada aiki ya safarin kada kuma ku safarin shi yasa za ga aikin radio dole sai da hadin kai da kuma sha'awar aikin in ba hadin kai aikin ba zai tafi ba kamar irin yanzu bane kowa yana jin kansa yawa an san kowa da abin nan sa amma wallahi aiki radio kamar chain ne shi ake cewa broadcasting chain da chain din ne yake tafiya
0: haka ne
1: ha gani
0: daga na tsallaka
1: daga na tsallaka ne haka ake ta tafiya sai kaga kai da mai gadi ma wallahi ya san aikin ka baka kyashin ka koya masa mu a da zai taso izo izo na mai gaima kuke aikin kuna aikin dare saboda zai ta ku hira to ba wani abu an riga an kulle gate sai kun tashi ba mai shigowa
0: kuma a lokacin gate daya ce
1: eh
0: har ka tana mun da dutsen kai ce
1: to dutsen kai ce
0: eh kaga mai aiki ba ka da ko
1: ba ka da ko kuma sai ka tafi nan dutsen ka zo
0: ne dutse ka zo
1: ne eh da an ganka wannan nan ce kai ce
0: ba mama
1: wani fa ba kanta to aikin kwana aka kuma aikin safa kai ka dan abin da ka zo da shi ka cinye
0: kuma
1: ka tana da kuɗi
0: babu sai dai kawai in wannan yana da shi
1: wannan mai yana da shi
0: ba kyashi
1: ba kyashi gaskiya
0: wannan lokacin albashin ma nawa ne
1: wallahi tallahi ma
0: amma kai 200 ma ko naira
1: 180 ne
0: to
1: 180 lokacin da muka fara aiki ina jin albashin bai fuce 180 ba
0: ka gani
1: eh
0: naira 180 ba ho
1: 180 muka fara aiki 1983 83 84 85 nan duk albashin ai bai wuce haka ba ba daga bayan bane baban gida ya kara mana albashi ne ko aka ce za a koma 45 minimum wage
0: eh akwai wani yajin aiki ma da aka kara zaman mu wata daya ta jin naira
1: ai shine wannan minimum wage
0: ko
1: eh
0: arabi aka
1: 45 naira wai 45 naira fa lokacin ake son kara mu 45 naira minimum wage a tace aka tafi wannan zanga zanga aka dawo aka kara shine albashi ya tafi ko 1000 ko da 500 ne
0: eh mai mataki na
1: tafi
0: 1000 da naira 30
1: naira 30 to kada wani lokacin da muke ta wannan fa aikin fa lokacin na naira 180 ina ji sai da muka shekara kusan 5 ko 6 sannan aka zo 85 a cikin wannan shekaran ne 84 85 ba shine aka je mulki ba baban gida ya hau to daga 85 zuwa 86 a 87 ina jin shine fa albashi ya daga har zaka tafi 300 ko da 500 ne albashin nan eh amma a ciki za a yi bukatu duka na rayuwa a gani
0: har wani ma ya ce arzikin
1: wanda kwarai da gaske
0: kuma ni abin da yake burge ni kun wannan bashi
1: da shi
0: wannan yana da shi
1: to ai lugaya maka hadin kai lokacin aikin ai kan a hade yake kuma ana sha'awar aikin ko ba a dama abin lokacin kuma duniya tana kwance dan dai bukata ta naira 200 ai naira 20 30 ka tana fa a lokacin nan fa naira 20 babban kudin mun naje shine naira 20
0: shine
1: biyar ce goma sai 20 mai hoto mai abin da murtala
0: sai kuma yan kwabbai
1: sai yan kwabbai daga bayani fa aka kirkiro naira 50 ko ita ce ma kusan babba
0: sai a baka guda shine albashin
1: shine albashin ka
0: kwana 30
1: eh a kwana 30 daga baya aka zo aka ce ai za a kirkiro ma sabuwar 100-200 ne ko 200-200
0: muka ta mamaki
1: aka zo aka canje aka sai ga shi ka 200 a dunkule aka tafi 200 aka tafi kuma 500 sannan aka kirkiro kuma 1000 a dunkule
0: aka bata yanzu a kirkiro 50,000
1: to ai kan aka ce za a wai in aka yi 50,000 din kuma ai gudun sai mutum ya kwashe miliyan 1 ya zuba
0: zan tabarkware
1: to ya za a yi rayuwa kuma sai dai haƙuri ai
0: to Mustapha Gaga kun yi aiki da ma'aikata
1: kala-kala
0: wannan waɗanne irin nasarori ka samu lokacin wannan aikin misali dangantakarku da waɗannan ma'aikatan
1: na ce muka aika ma 'yan uwa muke mu da ku gaba ɗaya in ka tuna maka duba gani fa
0: tunda kai kana injiniya
1: kana injiniya
0: wannan yana sashin shirin
1: yana
0: wanda yana ba wani zance
1: ba wani zance mai bambanci ba sai na ce maka asirin aikin ake son a rufa ba da kuma shi wanda ke aikin shi ma a rufa masa asiri
0: eh to kuma na kan gani kan daura ko da ma ka tafi aikin
1: sosai ma sosai ma ku ka taimaka masa wani san sai a ce to ku da kuke kun yi aikin ku tafi da shi mana ya rike muku yuwa take ko abin nan
0: din
1: je ku dauko ku zo ku fitar da aikin so ake fa aikin kada ya yi safarin kada ya wahala kai maka wahala to za ka ga kai a hade yake shi yasa ai duk wanda suke shiftin tare suke aikin karba-karba tare yau aka ce wane suke aiki wallahi yanda ka san idan ka kana wallahi in ranka aka bata ma a gida ka zo kana zuwa kofar gidan ko ka aje
0: ka gani
1: saboda me saboda za ka samu kwance hankali kuma za ka gama aikin ka lafiya lokacin da wani bata ba saboda wasa da dariya ga kuma kada kala-kala wanda zai sa ka dauko shi ma ka saka kai ka wani zai muhara ake ma
0: ha sosai ma kuwa
1: wannan dan kada-kada da ake Allahu akbar
0: sai ji ka su ka yi ta ba da ne jina ga su
1: samani
0: so
1: abu Adamu
0: su shi Adamu su Muhammad Ino su Hannat
1: su mutumin kai ayaha Umar ayaha kai jama'a Allahu akbar malam aiki
0: suka biro
1: fajimu ba Allahu akbar
0: ga sunan
1: ma da aka yi aiki malam na
0: ku Ibrahim Jalo
1: eh haka ne
0: shi yana wurin
1: wajen telefon
0: wanda ko daga waje
1: serious man serious boy kenan
0: sai ka sa
1: Allahu akbar malam da aka yi aiki wallahi shine ake cancin da baya shine roko
0: haka ne
1: wallahi malam ai da malam idan har sai fanka tashi daga aikin kai aikin safan kana makala a gidan har wanda zai zo ya karbe ku na wanda ya karbe ka aiki lana baka tafi ba kana nan ai ba wani abu bane sha'awar da kuma aikin ba wani damuwa a cikin sa damuwa ka a ce wanda zai karbe ka ne zo da wuri ba to amma kai ma fa kakan yi dan haka ba za ka yi fushi ba in ka yi fushi ma ka yi wa kanka jiki da jini dole a samu wani ma dab da lokacin da zai zo ya karbi aikin sai wata larura ta sanso masa ba kuma nan zai dole kai hakuri har sai yazo za ka karba aikin kuma kai zaka tawafa har sai yazo domin aiki ne da mu aka yi muku tsari wannan ya karbi wannan to wai dan bai zo maka aje aiki ka tafi ai doka ce ma
0: dole sai yazo
1: ba kamar yanzu ba ran da za ka ga wai bai zo ba to ina rana
0: ai
1: aikin sa ne tafi
0: sai su bar wurin haka
1: to shi aikin da muka yi na karba-karban nan akwai wani littafi da muke kiran sa logbook sai ka rubuta dalilanka ko kuma rashin jin daɗinka a wannan to akwai mai kula da wannan bangaren zai zo ya ɗauki logbook ɗin ya duba shi dama logbook ne yana akan yi shi ne ka rubuta duk abin da ya faru a wannan ranar ko shirye-shirye da aka gabatar ma za ka shigar da shi a wannan
0: wanda kai recording
1: sai ka shigar da shi domin ne gudun kar a zo ya shiga wani waje da ba wurinsa ba
0: ko kuma a ji sauti ba kyau wane ne yayi
1: yawa da idan muka yi recording a cikin aikin akwai wani labulin shi da muke rubutawa sai ka gwada tape din tukuna a gaban shi wanda ko gabatar da shirin da shi ya ji cewa ka ji wannan shirin yake ne sannan kuma kai a matsayin ka nan da zaka ka tabbatar da aikin ya tabbata kai zaka rubuta
0: yayi kyau
1: yayi kyau za iya sashi a gabatar da shi idan kuma bai yi ba zaka ce to gaskiya shi wanda muka aikin da shi akwai matsala a cikin kayan aikin da yazo da shi
0: yawa ko zo da kodin
1: ba shi da kyau saboda a tabbata cewa ba laifinka bane daga original abin ito to za ku yi apology amma ana ji idan kuma ka tabbatar cewa wannan aikin ko da an sa hima bi abin to kai bai kamata ma a matsayin ka na studio manager kamar da wannan haye wuce ita wajen gabatar da shirin ba
0: to masu sauraro wani na da tsohuwar zuma muna tattaunawa ne da Mustapha Ibrahim Gala tsohon ma'aikacin radio wanda ya shafe shekara 1-1-1-35 yana aiki daga bisani kuma ya retire amma a halin yanzu yana da kan aikin za ku iya ba mu shawarwari ta kan waɗannan lambobi 0707-779-2939 ko kuma 0817-847-777 a wannan nan ya shigo
2: Assalamu
0: alaikum wa
2: ina muku ba da alkari alhaji Mustapha barka da zuwa wannan
1: gidan albarka ne barkan ka ne barkan ka ne da
2: Bashir Abdullahi
0: to malam Bashir daga ina
2: daga Ujuru
0: to waɗannan shawarwari za ka ba mu
2: wallahi ba shawarwari abin da ya faɗa ne kuma ni ma dai kare shi da kan dai kuma wallahi wannan abin ya matuƙar matuƙar zuciya ne musamman dai a gidajen radio yadda za ka zo a karbe ka inda ka san wallahi ne da gidan radio inda ka san cikin gidan ba ka ne ke shi ba yadda gaskiya wata karanci da ake mutane a gidan radio wallahi ne shi ke kara ba kawai hannun san gidajen radio da kuma san su kan kuka ku yin jarida
0: muna
2: gode da Allah ko Allah ne kara daukaka kara basira Allah ya
0: taimaka amin mun gode to kaga mun fara samun
1: wani to shi sa ake cewa ita radio kasuwa ce kuma general asibiti ce mai zaman kanta in ka tuna
0: haka ne
1: domin zaka zo a share maka hawayenka
0: eh ga wani
2: wa alaikum
0: salam barkan
2: ku da yamma
0: kana lafiya
2: ai da ta
0: wane ne rage radion ka
2: bayan
0: na mai shayi daga nan
2: ungwar gama to
0: malam Ibrahim ya aiki lafiya lau ya shayi
2: to Allah kuma ya baka da alheri
0: amin
2: to wannan tsofaffin zuma ne irin ta da
1: ko ka gani na je gama dazu
0: yawa
1: ko ka hange ni a gama dazu
2: ba ka tsawara
1: yawa don na je daurin aure anan layin aure wuce
2: gaskiya ne
1: da Allah sarki
2: na ji kunna
1: jira ba ku taɓa wannan
2: marigayi ba
1: Adam Abdullahi wannan Allah sarki eh mana wai ku an yi aiki
2: da
1: Habibu eh gaskiya ne ka san abin ne kan zo
2: da kuma marigayi a lata Abdullahi
1: eh abin ne kan zo
0: wanda yawa
1: ai abin da yawa
2: da kuma mai gabatar da shirin nan to da kashi
1: Allahu akbar
0: a shi ai yana nan Allah ya ga kenan
1: eh
0: ogan mu kenan
2: Allah ya
1: jada kwana. Amin sunma amin. Amin sunma amin. Amin sunma amin.
2: Amin
1: sunma amin.
0: Nagode.
1: Eh yana ta manya na muna magana eh Alhaji Bello ba.
0: Su suka koya.
1: Eh gaskiya ne.
0: Kuma
1: Bello Mahmud ba.
0: Su sa mana
1: ta wani kashe soke a jikin danga. Ko?
0: Haka ne.
1: Ta wani kashe soke a jikin danga. Wata mun na zance akan radio ita kamar makaranta ce, asibiti ce, kasuwa ce. Kayan ka zai bata ka shigo a share maka hawayenka. Zaka zo neman gudunmawa a taimaka maka to za haka za ka ga yawancin mutanen gidan rediyon za ka gansu haba-haba suke da mutane faran-faran
0: malamu
2: alaikum
0: salam
2: kuma barkan ku da annabi
0: kana lafiya yana
2: alhamdulillah
1: alhamdulillah
0: bashir ko
2: eh bayar da
0: shi. Oh, sai tuna wannan
1: Bashir Atuwa. Eh, sai ka tuna mana da wani Bashir Atuwa. Shi ma an yi aikin da shi.
2: Eh. Ah, wanda abin da ya fada, abin da ake yi a yanzu, kuma ji abin da ake yi da yanzu ba a yi. Da aka ji ma'aikacin radio ya fito ya fada wai
0: Ah,
2: so,
1: kuma shi aikin nan dama ya gaje kwasa kwasa
0: wannan nan barka barka Allah ya wane ne to Malam Isma'ila kana lafiya ya kura
3: alhamdulillah ina tsaye shiruwa sau ana ta ce
0: to anan imadin
1: to
0: Allah kawo mana albarka

0: wancan
1: kuma dama an kware akan
0: kuma an kware ba ma akan sa
1: kaga abin wanda tura mu ai ka tuna da kwarin computer
0: kwarai ba
1: nan nan da muka je
0: kwarai da gaske
1: muka dai shawo
0: to ai lokacin da aka fara da aka kirkiro an dawo ci gaban zamanin an bar analog digital wani ikon Allah sai aka ce to mu ne yanzu matasa a wurin nan ya kamata mu je mu karo ilimi akan abin da ya shafi bangaren computer to da muka tafi wani iko a lokacin sai Allah ya sa na fara na dan san wani daga cikin abin da ya shafi shi manadin computer to lokacin da na shigo bangaren studio din sai ya zama da cewar ai ya kamata mu je mu karo ilimi akan abin da ya shafi shi computer din to a lokacin Anil Ahmed Yezo sai aka samu canjin shugabanci a gidan Anil Ahmed Yezo yazo zai fara sai ci gaba da jin ragaman gidan radio to sai kuma aka ce lalle waɗannan mashinan da suka zo suna buƙatar a samu ƙwarewa akan wannan shi kayan zamanin sai aka ce to ai akwai ma'aikatan da ya kamata a je kuma wasu tura sun zo za su gabatar da ita wannan za su koyar da yanda za a ci gaba da
1: sarrafa
0: wannan abubuwan sababbi ina iya daga cikin wanda aka fara turawa radio aka tura ni Kaduna turan Jamus ne suka zo daga Jamus Cologne akwai training school na Cologne can su suka fara gabatar da suka fara introducing din yanda za a koma daga kan tsohon tsari a koma sabon tsari to ina iya daga cikin wanda aka fara tura course din na tafi Kaduna akwai media service center anan aka sauke mu muka fara training na yanda za a koma tsarin ci gaban zamani ta digital analog digital to shine muka fara abin nan anan
1: to Mustafa Ibrahim Gaga gashi mun daya boko
0: eh gaskiya lokacin ya ci mana ne Allah da ikon
1: sa halin sa ga waya tana ta bubbu kai ma kuma ba kare wani katse ka
0: gaskiya ne
1: sai dai kuma wani lokaci Allah kai
0: Ubangiji Allah nuna mana
1: Musta Gaga muna godiya kwarai da gaske
0: da malam gaga
1: da aka
0: kace Musta Gaga to wani mai ce wai gagar nan gari ne ko kuwa kauye ne
1: kana ladabi
0: wani aka ce
1: Musta Gaga
0: gagara ne
1: muna godiya
0: to godiya
1: to a madadin Nura Abubakar Musa jagoran shirin da kuma shi bakon namu Mustafa Ibrahim Gaga sai Fatima Yunus Musa Muhammad Umar kai ga makin sallama ku huta lafiya

0: da kai shi wajen alkali aka yanke mar hukunci aka kai shi zaman gidan yari. To bayan ya gama shafa wa'adin sa ya fito sai ga mutum wannan dan sandan da ya kama shi sai je yake roƙon sa a'a da Allah ya maka ka kara kama ni ka kai ni a yanke min hukunci a maida ni inda na fito din nan. Saboda yana ganin cewa a'a ai abin da yake samu na walwala da jin daɗi a can ya ma fi abin da yake samu a nan wajen. Domu kuma kusan irin haka ne abin da yake faruwa a ƙasar mu ma. Yanci ne muka samu wanda baya iya tsare rayuwar ɗan ƙasa, bai iya bashi lafiya, ba kuma ya iya bashi abinci, ba iya bashi ilimi, bare sauran abubuwa da suke ba na wajibi ba, suke kamar ba iya cewa second chance ga ɗan ƙasa. Yanzu irin waɗannan misali abubuwan da suke faruwa yanzu mare Ibrahim Dala, yanzu idan ka duba babbar matsalar da muke fuskanta yanzu ita ce matsalar tsaro. Yanzu kamar irin garuruwan da suke cikin wannan kangin na maganar rashin tsaro, yanzu mutum kusan ba shi da aminci a cikin rayuwarsa, kusan kullum cikin fargaba yake da taraddadin a rayuwarsa tana cikin hatsari. Yanzu kamar wannan mutum za ka je ka dirbabe shi ka fara yi mar maganar waye an samu wani yanci ko wani abu makamancin haka, yanzu korin kwanayi ba zan yi kafara ba. Wanda yake daure a gidan yari da sunan mai laifi Malam Ibrahim ya fi wanda yake zaune cikin irin waɗannan garuruwan da suke fama da matsalar ta'addanci, nutsuwa da kwanciyar hankali, domin shi wanda yake tsare a gidan yari yana da aminci a tare da rayuwarsa, ba shi da fargaba. Mu duba sauran ƙasashe na duniya da suka samu ƴancinsu na hakika, mu ga yaya tsarin rayuwarsu da shugabancinsu yake da gashe, mu auna da yadda mu namu yake a halin yanzu mu gani. Bari na baka wani ɗan ƙaramin misali Malam Ibrahim. Yanzu mu ɗauka daga farkon jamhuriyar nan ta uku ko ta huɗu, daga 1999 zuwa yau, wanne shugaba ne ya lashe zaɓe a ƙasar nan ba tare da sa hannun ƙasashen duniya ba? Har yanzu Turawa suna da rawar takawa wajen zaɓen shugabanninmu.
1: Wannan ba zargi ba ne ba, Malam Aminu?
0: Ai, ba cewa ne su suke zaɓa ba, suna da rawar takawa. Yanzu mu duba yadda kusan duk taɓa makamancin wannan intabo, ba ka da cewa duk manya-manyan da ake ganin su ne manyan 'yan takara a manyan jam'iyyu, ba ka da cewa sai an tara su sun je wurin nan da ake kira a Chatham House a ƙasar Birtaniya, wanda inda a ce da gaske mun samu 'yancin. To da talaka shi ya kamata a ce yana da wannan damar da zai iya samu ya yi wa waɗannan 'yan takara tsiye, domin shi za su mulka kuma shi yake da dama da zai ji ya zaɓe su. To shi ya kamata, in da a ce ƴancin ne na hakika, shi ya kamata a ce yana da wannan damar da zai musu wannan tafiya. Amma sai ka ga su can Turawan su suke kiransu su tafiye su, su ba su tsare-tsarensu da wanda ya amince da abubuwansu shi za su mara wa baya a yayin gabatar da wannan zaɓen. To saboda haka gaskiya ni a ganina har gwara ma a ce Turawan Malam Ibrahim Dala su suke mulkin mu har yanzu, ko ba komai ba su tsaya su yi abin da ya kamata wanda ɗan ƙasa zai samu salama, ko ba don Allah ba. Domin abin da Bahaushe yake cewa wai idan giwa ta rami jeji ne ya ji kunya, to ko ba don Allah ba su tsaya su yi wannan domin kar duniya ta kalli gazawarsu.
1: To muna godiya Malam Aminu Iyasu da yawa. Na'am.
0: Akwai wani karin magana da Bahaushe yake cewa wai to ya mutu dai, amma dai fatan ra'ayin nawa ya fito.
1: To muna godiya Aminu Iyasu Na'iba da wannan gudunmuwa taka. Mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana gudanar da wannan rana, inda muke tattaunawa kai tsaye akan maudu'in nan namu da muka fara shi tun wancan satin, cewa zaman mu a hannun Turawa mulkin mallaka da zaman mu a hannun shugabannin mu, wanne ne kuke ganin yafi kawo ci gaban kasar mu Najeriya? Assalamu alaikum.
2: Wa
1: alaikum salam wa rahmatullah. Ta da alama mun rasa wannan lai kuma tuni ga wannan ya shigo. Assalamu alaikum. To da alama yau dai muna dan samun abin nan. Assalamu alaikum.
2: Amana wa alaikum assalamu.
1: Masha Allah barka dai.
2: Alhamdulillah yana so mu waya ne dawo.
1: To Malam Minusa ka ji maudu'in mu?
2: Tabbas kam na ji maudu'in

0: Naam. Muna jinka Yunusa?
1: Kaba.
0: Naam. Kache me Yunusa?
1: Kana?
2: Kinga cikin duniya da madairayin mai dake mu hada shi. Makana mu jure wasu mu jure sosai sai zama dashi.
0: Assalamu
1: alaikum.
0: Wa alaika salam rahmatullah.
1: Wala Ibrahim barka da
0: yau. Yawa barka ka dai. To Malam Bashir dan shugaba akwai radio a kusa da kai tana dawowa.
1: Eh na kashe
0: ta. To Malam Bashir
1: a gaskiya kamar inda wannan yi sauka.
0: Na'am.
1: Kike bayani.
0: Mm.
1: A gaskiya mu kan dama a ce mulkin mallaka muke a kan wanda yake da
0: mulki. Malam Bashir.
1: Na jin ka kana ji na?
0: Akwai hujja.
1: Akwai hujjoji kai.
0: To muna jin ka. To Malam Bashir dan shugaba muna godiya kai ma da zarar an dan samu dama sai a shigo dan karasa abubuwa. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Mani da Allah kana tare da Sagiru kan goda karama.
0: Malam Sagiru barka da wannan lokaci.
3: Barka da wannan lokaci.
0: Yawa to ka ji maudu'in mu na wannan rana Malam Sagiru?
3: Na ji maudu'in mu na wannan rana.
0: Na'am.
3: To an fara suka ce wai komai to kada ya koyi.
0: To
3: ina ganin cewa shugabannin mu na baya-baya ina ganin kamar haka gudunmuwar ayi rawa ya ƙarfi ta wajen ci gaba a tsakanin damu
0: to
3: bayan karɓa kuma ai sun ci mu sanin a'a su ne suka fi ai turawa ne suka fi ko kuma ne muka ci
0: to
3: wakantar zuwa suke ba
0: na
3: su da kuma a tsakanin sun san kuma arziki ne cikin tsakanin duk wani abu da ya fi maka
0: Malam Sagiru dai yana so ya ce dai namun dai sun fi abin nan ko?
3: Namun dai gaskiya ne dai ba shi amma da ake wadancan din ne dai akai. To da ba a san dai ake shi ko yanzu a yanzu ba an lokacin.
0: Na'am.
3: Yanzu baya aka gani to me suka yi duk abin da suka yi a baya. Yanzu fa da ake a yanzu ne. Eh wa wasu abubuwa shi ne suke cewa na ma'adanan kasa. Wadannan da shi na su ga amfani sun lalace kasa. Duba yanda suke hada kasashe wannan ai a kasa a kasa daya kasa daya ki don ki mu abun kasa. To kan yi sai in gida su in duk ne na fite maka muka. Saboda suna ganin cewa a ba su komai a kasa. A kasar su ba ba gidan su bane ba iyalan su bane a sun kungo sun azumi to duk abin da za a yi ko za a yi in sun rushe ma ba su suka rushe ba ai. Ai kasa su fite. To kaga duk abin da suka diba a kasan ka ai suna ba suna gina kasar su ne nan. To amma wannan abubuwan da za su yi gaskiya ina ganin cewa wannan dai gaskiya ina ganin cewa an ci komai zuba daki ya kuma ci ni gaskiya ina ganin cewa komai lalacewar namu gaskiya namun da su ne nan saboda waɗancan gaskiya in su ne ba wala da ba san halin da ake ciki ba.
0: To muna godiya Sagiru muna godiya Sagiru mutane rano da wannan ra'ayi na
2: siya shudi ga rayuwa ta bauɗe mutare ilimin mu aiki.
0: Assalamu alaikum.
4: Alaikum salam.
0: Barka da wannan lokaci.
4: Ali Ibrahim Alan da na barka da yamma barka da aiki.
0: Barka ka dai baban nu.
4: Na dan da sai ka yanzu amma za ka dan sake maimaita mun kai hakuri.
0: Baban Nuhu satin da ya gabata mun dauko wannan maudu'i cewar wato shugabannin da suka mulke mu mulkin wato Turawa mulkin mallaka da su da shugabannin mu na wannan lokaci za mu iya cewa wayene ne suka fi kawo kasar nan ta mu ci gaba.
4: To ai gaskiya ni ina ganin namu dan fina sun dai wato na mulkin mallaka
0: sun fi kawo ci gaba a wannan kasa namu
4: gaskiya ni ina ganin sun fi domin ai tsawon mulkin da aka yi na mallaka ma ina ga ai bai kai adadin shekarun da aka yi ina jin ana yin wannan mulkin
0: yanzu misali a ce da a hannun su muke kana ganin za mu samu ci gaban da muka samu kamar yadda muke samu a hannun wayannan namu ba misali ne yanzu
4: naka-naka ne kuma wani abun nan to wani abun nan da yake faruwa dai namun dai na ne fatan dai da muke ga ce sun ga al'amura mun san da cewa akwai kula-kula akwai abubuwa na rahin daɗi amma gaskiya ne ina ganin namun kuma tun muna kokari kan bi abun ne gashinan gajinan amma saboda haka ina ganin gaskiya gara a ce namu ne ba a ce wai har yanzu mulkin mallaka din ta mu ake yi ba gaskiya ni ina ganin namu insha Allah gaskiya abubuwa da dama ai akan hanyoyi din gashin guda nawa ne a kasar gaba daya lokacin mulkin mallaka mutan nata guda nawa ce a ina take da ina take wutan ne ba lokacin da take gashin ai da cikin wannan mulki a wannan nan gashin har dan kasuwa an bai dama a cikin kasar Tamiya gunna ai duk goyen bayan gwamnatin har ta tattaba shi ma ta ba shi dama doya kafa wannan ainihin matatar fita a kasar nan abubuwa ga sunan gaskiya fula adadin wanda yake ma sun mulkin mu ne suka kawo su zuwa wannan tayanta da muke amfani da ita gashin gidajen rediyo ga iyakanan nan kadai guda nawa ne ai gaskiya abubuwa ne ina ganin suna da yawan gaskiya wannan ne gaskiya sun kawo ci gaba a kasar su shuwa gabanin namu da muke rena fatan da muke da ce an zan samu wani canji ba irin abubuwan da muke gani yanzu ba amma gaskiya sun yi kokari sosai fatan ubangiji Allah ya kare mana jagoranci a rayuwa da fatan za ku tashi lafiya
0: to muna godiya malam wato baban Nuhu dan Gabasa da wannan gudunmawa ta cikin wannan shiri na bana

kuma kuma ufu idan aka kama su da arman dahana ko da cin hanci Malam Ibrahim sai kaji in an tabbatar da wannan cin hancin kuɗin sai kunya ta hana su sauka daga mulki amma nan a lokacin da aka kama shugaba da arman dahana kuɗi sai ga sannan zai girgije ya zauna ya bambance kujerarsa

0: السلام عليكم. السلام عليكم. To da alama mun rasa wannan line mita 97.3 zango na biyam cikin shirin bana wena na wannan rana inda muke tattauna kai tsaye da masu saurare a cikin wannan maudu'i na mai wanda muke cewa ya shafi. Assalamu alaikum. To da alama wannan line kuma wannan line ma shi ma mun rasa shi. Bari mu ji ga sakonni kafin komai ya daidaita kamar yadda muke ta fata. Wannan sakon cha yake yi warannan mu a hannun Turawa wallahi sakon daga Zulkifulu Suleiman Mallam Zulkifulu muna godiya kware da gaske da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na bana kwena na wannan rana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. 0809997477 0809997477 shi ma layi ne da an kira mu duba da yadda muke ta dan samun tangardar na'ura.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Da muke tare
1: ko Musa, sunana Musa Ibrahim Sarina.
0: To Malam Musa Ibrahim ka ji maudu'in mu wannan rana.
1: Wane da
0: zafi. To, muna ji daga gare
1: ku. Ni kaina ina goyon bayan gwarin mulkin mallakan nan.
0: Akwai hujja Musa?
1: Ina da hujja.
0: Muna jin ka.
1: Yawwa, hujja ta anan dama ai yanzu sun bar mana ƙasar ne don mun samu ƴancin kanmu.
0: Na'am.
1: To, amma yanzu ina ƴancin.
0: To.
1: Ba yake da ƴancin.
0: Duk wannan ƴanci Musa.
1: Tonami
0: duwanda yace da kake da shi na kira waya Musa
1: shi yasa na tambaye ka ba biya nake ba a kyauta na kira ka
0: na'am
1: akwai abin da gwamnati take kyauta duk abin da gwamnati take kyauta ta duba mu ku tattali
0: to
1: ni ta a fahimta ta
0: to
1: yawa ƴanci kuma da ake faɗa ni ban ga wani mai ƴanci a ƙasar nan ba. ƴancin ka kuɗin ka kawai.
0: Na'am.
1: In kana da kuɗi kana da ƴanci. In ba ka da kuɗi kawai sai dai kai ta addu'a. Allah ya rufa asiri ya baka abin da zaka kare mutuncin kanka.
0: To muna godiya Malam Musa da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na bana kwena na wannan rana. Malam Musa Ibrahim yake cewa shi fa yana ganin zan mu a hannun Turawan mulkin mallaka wato yafi da a ce muna hannun wato shugabannin da suke mulkin mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To da alama mun rasa wannan layi wannan sako cha yake yi ga zaman mu a hannun Turawan mulkin mallaka saboda za su saboda ba za su zalunce mu. To sai yace saboda za su zalunce mu amma ba za su bari a zalunce mu ba. Tofa yace za su kula da asibitin mu to muna da godiya dan. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Malam Abubakar Sale shi ka.
2: Malam Ibrahim Gundawo.
0: To muna jin ka Malam Abubakar.
2: To gaskiya ne kamar inda dai ra'ayin mu dai wani canza ba.
0: Na'am.
2: Ko da nake tsawa a ciki abokin tagwai daga ta shekara biyu da ta wuce.
0: Eh.

bakwai zuwa 2011 daga 2011 ake zuwa yanzu 2027 da ake sa kai amma fa ana girma ne ana cewa ana cin kasa ne mu kuma ce ana girma ana hankali girma ake ana cin kasa to idan muka duba wannan lokacin kaga kamar irin wannan tsayuwa din da aka yi su ko a wannan lokacin na faɗa kenan sai shekara ɗaya ne ba zan iya cin shekara ba ko na ce shine wanda ya bayar da mulkin mallaka a lokacin ya bayar da mulki ga Najeriya ba wai tsanci ba ɗanci ba ya bayar da mulki a lokacin ba ɗanci ya bayar mulki ya bayar Malam Ibrahim sakamakon me ganin cewa an gita kuma a lokacin da suka bayar ka duba kudu da arewa misali na faɗa ko shi

0: sai suka kokarin zamanin da take su dawo mutanen mu na gargajiya a zamanin da wannan maganin shi ma sai muke garin ashe wala sai mana ashe gata suke mana shi ma sai suke yanzu kana ji kana da wata cika wallahi sai dai a hada da addu'a da ɗan magunguna wanda Allah ya hore inda yau sun kwana a dora in kuma kwana ya kare shi kenan kawai sai dai aji babu kai amma su duk inda mutum zai yi shi kai yawan haƙuri shi da ya fitar da shi daga ƙasar nan to Malam Ibrahim ina za mu ce gare waɗannan da wannan ai girma yake ana cin ƙasa misali Bahaushe ko ce wata kalma da Malam Balarabe yake faɗa shi ne cewar mulki yana tabbata da kafirci in dai da adalci amma baya tabbata da addini in dai da zalunci to ka ga meye muhummar kaso wanda zai zalunce ka ai ka ga ka tausaya masa ma gare wanda ka ba wakilci inda mu yanzu namu ba wai tsoron hukunci suke ba shari'a suke tsoro ba wai tsoron a yi abin kunya suke ba shari'a suke tsoro su kuwantan duk wanda yi so ake yi a kawo wanda zai yi abin da ya fi yi na kuwanta to kaga mu kuma a yanzu halin da muke ciki tun daga shekarun nan da yake na san su a tsawayuna na san in kirga ko in bayar ko in ce in je nemo ko in ci ko in ba wani Malam Ibrahim da kawancan lokacin kullum kalubale nake shiga daga shugaban da zai zo ce ba ni da haƙuri sai shugaban da zai zo ce da ni ba ni a yi ni haƙuri sai shugaban da zai zo ce da ni noman demokaradiyya yana gaba sai shugaban da zai zo ce da ni in ƙara haƙuri zai gyara to su kuwa can ba haka aka yi ba cin gaba aka dinga kawowa idan aka balle an aka kulle nan sai a kulle nan amma su gaba ɗaya su ɗauko wancan abin ma da turan su kazo cikin faɗa a ƙasar a ci gaba domin ɗan ƙasar ya amfana wallahi Malam Ibrahim duk sun aji shi a gefe duk wanda ya zo kawai zan ci yake in ya zancin gancin ma kuma ruwa ne yake zuwa ya tafi da shi duk abin da ka sani zanci ake masa a yanzu ba wai dan an kawo shi dan ci gaba ne an yi fenti ya ɗauki naira goma an yi an tafi da kaɗai wanda su kuma sun zo da naira 90 suka zo suka ƙara da 90 ɗin su suka inganta wani abu domin gashi nan da yawa ana amfana har yanzu Malam Ibrahim ina za mu ce gare yau da jiya ai gare jiya da yau Malam Ibrahim muna tare.
1: Saboda godiya kwarai da gaske Abubakar Sada Shekara da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na bana kwana wannan kuma ca yake sanin fatan alkhairi gare ka Ibrahim Mali da lagasiya a nawa ra'ayin gwara mulkin Turawa duk da cewar mu ba mu san wane kalan mulki suka mana ba to amma duba da yanayin yace ake mulkar mu mulkin to gwara a ce muna zaune a hannun Turawan dan sai mun fi samun wato ci gaba da kuma samun sauki wannan shine ra'ayina ka tashi lafiya daga Jamil Jekan Jamil Jekan muna godiya kwarai da gaske sako na gaba ko cewa yake a ra'ayina ya kamata mu tallafa wa Turawan mulkin mallaka da shugabanninmu na yanzu wajen ganin cewa sun kawo ci gaba mai ma'ana ga Najeriya. Ace duk da cewa akwai kurakurai a kowanne zamani abin da yafi muhimmanci shine shugabanni na gari yawa adalci tsaro ingantaccen ilimi da tattalin arziki ya kamata mu kalli ayyukan da aka yi sakamakon su ba wai mu yi hukunci bisa san rai kawai ba babban abin da duba shine wane zamani ne yafi kawo wa talaka ci gaba da sauki rayuwa sako daga Abba Jesse inda wato Malaba muna godiya da wadda dogon bayani da aka yi da muna godiya assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum barka da kokari
1: barka dai Alhajin Jakara
2: wannan kai ke daya daga cikin bakwai na jihar Kano
1: to Alhajin Jakara ka ji maudu'in mu duk da naji kamar satin da ya gabata dai baka samu ka shigo ba okay ka shigo kana cewa kai kana ganin kuna tare ma da Malam Abubakar Sala Sheka a ra'ayi
2: gaskiya ne dan yanzu mu ai abin da na shigo sai dai in ƙara dauraya akan irin batutuwan Malam Abubakar da Malam Aziz
1: na'am
2: saboda ai mu kwatankwacin yanayin karbar yancin da aka yi kwatankwacin girin mutumin da bai da sana'a ko kuma yana da wata sana'a da wata kila ba ta rike shi ba ma kawai ya ce zai yi aure to ka kamata a ce a dankwafe shi ya yi haƙuri kan ya yi ya bari sai ya dan samu abin da ya kamata to irin haka aka ba mu wannan yancin shi yasa ake ta kuka ake jiya ta fi yau
1: ba mu yi haƙurin da ya kamata a ce an bamu
2: ba haƙuri ba kuma misali kuma an yi haƙurin a zahiri to kaga wata kila an zata haƙuri ne amma haƙurin roba ne ana kama abin taunar sai suka zube yawa saboda magana ta gaskiya kaga na dan bibi batu da aka yi dangane da ƙasar Brazil za ka ganna Kyoto Titan dai na ji labarin dai an ce shekara ɗaya muka sami yanci da su wanda a baya kaga ko mu da ba mu da shekaru mun ji yadda ake maganar suna fama da talauci tattalin arzikin su daga rake sai harka kwallon kafa
1: a gurguje
2: wani gari kasar da Brazil
1: a gurguje lokaci yayi
2: amma yau an waye gari kasar

0: Brazil ta yi nisa a harkoki na ci gaba yadda aka ji labari yanzu hatta bangaren jiragen sama an yi magana lokacin da muke da jirage guda uku ne ko hudu su ba ma sai
1: to muna godiya Alhaji Jakara da wanda gudunmuwa taka wannan sako zamu karanta shi wanda shi kuma zai zamto sako ne na ƙarshe wannan yake cewa gara zaman mu a hannun turawan mulkin mallaka saboda zasu yana so wanda yake na dazan nan da nake karanta yake ce zasu zalunce mu amma ba za su bari a zalunce mu ba yace za su kula da asibitocin mu da makarantun mu saboda tare zamu mura da su duk wani abu na mura rayuwa za su ba mu koda bai wadatar da mu ba wuta ruwa da dai sauransu tsaro zai samu ga ƴan ƙasa babu yunwa sai dai kawai ba mu da iko akan kasar mu sako ne daga Ibrahim da Suki Mararaba mana Ibrahim da Suki Mararaba muna godiya da wannan gudunmuwa taka kuma da sakonnin naka ya kamata a ce mun gimbe shirin duba da yanayi na lokacin kamar yadda aka saba muka danyi wato dauraya ko dan tambihi akan wani maudu'i ko kuma dubun maudu'in da muka dauko shi zamu tattauna ko kuma muke tattaunawa to zamu iya cewa dai kusan abin da ya zo gare mu na ƙuri'u dai mutum 32 ne suka bada gudunmuwa a cikin wannan shiri na bana kwaina cikin wancan satin zuwa wannan satin yawa inda muka samu kenan mutum kuma 20 ne suka ce su suna ganin gwara zaman mu a hannun turawan mulkin mallaka wanda suka ce kuma gwarar shugabannin mu su kuma mutum 12 to kamar yadda dai muka saba muna magana akai duba wani abu ne wanda ba wani bangare da zaka iya cewa ba shi da wato daidai da rashin daidai sa ko wani bangare in ka kalla zaka ga yana da wani naƙasu kuma yana da daidai misali mu duba ga su turawan mulkin mallaka da ake ta abin nan zaka ji wani na ƙarshe ƙarshen nan muna jin ko Malam Ibrahim ne yake cewa za su dibi ka arzikin mu kuma za su wadata mu to ka ji fa za su dibi arzikin mu kuma za su wadata mu su kuma namun wani naji yana ta magana shi kuma akan yana nuna cewar duk lalacewar naka dai naka ne kuma magana ce ta kana tare da shi duk abin da ya samu kuma naka ne dai ba wani abu za a yi ba wannan da shauransu dai irin haka to mu dai fatan mu dai su shugabannin mu su ne wanda yanzu tunda ludan yana hannunsu kan tana hannunsu naman tana hannunsu su ya kamata a ce mun ja hankalinsu wajen ganin sun kyautatawa al'ummarsu a kyautatawa al'umma duk wani abubuwan da suke faruwa da a ce an samu kyautatawa ta haƙiƙanin gaskiya wanda za a ce shi ta malan talaka wanda dan shi ake yi ya gamsu to ina ganin wayannan mutane 20 din ma ba za mu same su a cikin wannan ba kowa da ya shigo ai gwara namu to ɗan kurakuran ya kamata a gyara daidan kuma da ake yi a dora muna godiya ƙwarai da gaske yadda ake kula da mu da yadda ake dan abubuwa na abun nana wannan shine masu rare duka anan muka kawo ƙarshen shirin na bana kwina na wannan rana a madadin duwar da suka sa hannu kai tsaye shirin ya zo ga masu rare musamman wato Nura abokan Musa da Zaharuddin Manir Jaoji bisa sa halewa da sa ido da kunnan Malam Salisu Idris ya kasai Fatima Yunusa Musa ita ce ta sada da ku sunana Ibrahim Salih Abdullahi wanda aka fi sani da Mal Dala nake muku fatan alkhairi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma wani satin ku ji mu da wani sabon maudu'i

0: Gwamnatin tarayya ta kudura aniyar fitar da ƴan Najeriya miliyan 5 daga talauci a cikin shekaru 4 masu zuwa. Hukumar yaki da miyagun kwayoyi ta ƙasa ta sake kama wata tsohuwa mai shekaru 83 bisa zargin safarar miyagun kwayoyi. Uwar gidan shugaban ƙasa ta yi kira da a kawo ƙarshen auren wuri tare da kare haƙƙin ƴaƴa mata. Daga ƙetare, Ukraine ta ci gaba da kai harhare kan kayayyakin more rayuwa na Russia. Sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da yammaci da kasancewa sashi labarai da al'amuran yau da kullum nan Rahma Radio farin cikin al'umma a yammacin wannan rana ta Lahadi 29 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1448 bayan hijira daidai da 11 ga watan Oktoba na shekara ta 2026 miladiya. Kanin labaran aka saurara yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Fatima Yunusa Musa. Gwamnatin tarayya ta fara faɗaɗa shirin rage talauci ta hanyar bunƙasa tattalin arziki a faɗin Najeriya da nufin taimakawa kusan ƴan Najeriya miliyan 2 wato miliyan 5 su fita daga talauci cikin shekaru 4 masu zuwa. A wani bangare na shirin gwamnati ta horas da matasa guda 700 a jihar Oyo inda ta ba su ƙwarewar sana'o'i da sarrafa na'urorin zamani da kayan fara kasuwanci. Babbar mataimakiya ta musamman ga shugaban ƙasa kan ilimin fasaha sana'o'i da kasuwanci Dr. Aviola Orogundade ta bayyana hakan a yayin bikin yaye matasan da aka gudanar a Jami'ar Ibadan. Orogundade ta ce shirin na nuna ƙudurin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na yaƙi da talauci ta hanyar samar da damar dogaro da kai ta fuskar tattalin arziki maimakon dogaro kawai da tallafin kai tsaye. Gwamnatin tarayya ta fara hada hannu da majalisar dokoki ta ƙasa domin daidaita dokokin da suka kafa hukumomin raye shiyoyin ƙasar nan da nufin inganta haɗin kai da kuma kyautata ayyukan su. Ministan ƙasa ma'aikatar raye shiyoyin ƙasar nan Uba Ahmadu shine bayyana kan a wata hira da manema labarai a Abuja. Ya ce shirin zai rage sabani da ƙarfafa haɗin gwiwa da kuma inganta yadda hukumomin ke gudanar da ayyukan su. Ya bayyana cewa duk da cewa hukumomin suna da manufar raye yankunan amma ya ce dokokin da suka kafa su sun bambanta saboda yanayi da bukatun kowane yanki na ƙasar nan. Ahmadu ya ce ma'aikatar na aiki kan gyaran dokokin domin su yi daidai da juna tare da kiyaye tanade-tanaden da suka dace da matsalolin kowane yanki. Ya ƙara da cewa ana kuma tsara wata manufa ta musamman da za ta jagoranci ayyukan raye shiyoyin ƙasar nan wadda aka riga aka gabatar wa majalisar tattalin arzikin ƙasa kuma take jiran amincewar majalisar zaturwa ta tarayya. Gwamnatin jihar Jigawa ta gargaɗi ƴan kasuwar dabbobi masu safarar su da masu sayar da kaji cewa za a iya gurfanar da duk wanda aka samu da laifin zaluntar dabbobi a gaban kotu tare da cin tararsa ko ɗaukar wasu matakan shari'a a kansa. Daraktan wayar da kai kan kiwo a ma'aikatar bunƙasa kiwo ta jihar Mudassir Habib shine bayyana kan yayin wata ziyara ta wayar da kai a kasuwar mako-mako a Shuwarin a wani bangare na bikin makon jin daɗin dabbobi na duniya. Habib ya ce gwamnati za ta ɗauki tsauraran matakai kan ƴan kasuwar dabbobi da suka saba wa ƙa'idojin kula da dabbobin. Ya bayyana cewa an shirya gangamin ne domin ilmantar da 'yan kasuwa da masu jigilar dabbobi kan ciyar da su yadda ya kamata da kula da tsafta da safarar ba ta da cutar da su wato ba tare da cutar da su ba da kuma kula da su cikin tausayi. Daraktan ya yi gargaɗin musamman ga masu jigilar dabbobi daga arewacin Najeriya zuwa kudancin ƙasar nan da su guji hanyoyin safarar da ke jefa dabbobin cikin wahala. Ya kuma gargaɗi masu sayar da kaji kan ɗaukar tsuntsayen a juye da sauran hanyoyin mu'amala da su da za su iya cutar da su. Hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa NDLEA ta sake kama wata tsohuwa mai shekaru 83 Oloma Ochechi Sunday bisa zargin safarar miyagun kwayoyi ƙasa da shekara guda bayan an same ta da yadda da laifukan da suka shafi kwayoyi. Hukumar ta ce an kama Oloma a ranar Laraba 7 ga watan Oktoba a gidanta da ke Ite Ozo Omo kuma a ƙaramar hukumar Obingwa na jihar Abia inda aka same ta da wasu miyagun kwayoyi waɗanda ake zargin ta ɗaure a kugunta da zani cikin wata sanarwa da director ya da labarai da waye da kai na hukumar Femi Baba Femi ya fitar ya ce an kama tsohuwar ne bayan samun bayanan sirri da ke nuna cewa tana gudanar da wato tana gudanar da wurin sayar da kwayoyi Baba Femi ya tana cewa jami'an hukumar sun kama Uloma da yarta mai shekaru 32 Kisam Ochechi a wannan gida a ranar 17 ga watan Mayu shekara 2025 dukkanin matan biyu sun amsa laifin su inda aka yanke kowanne su hukuncin daure shekara guda a gidan yari ko biyan taron naira 200,000 Umar gidan shugaban kasa sanata Olurimi Tinubu ta yi kira ga iyaye da shugabanni da al'umma gaba daya da su hada kai wajen kawo ƙarshen auren wuri tare da tabbatar da kare haƙoƙin ƴaƴa mata ta bayyana hakan ne a sakon ranar bikin ranar ƴaƴa mata ta shekara ta 2026 wanda aka gudanar a ƙarƙashin taken kawo ƙarshen auren yara da zuba jari a kula da haƙoƙin ƴaƴa mata inda ta ƙara da cewa buƙatar baiwa kowace yarinya damar samun ilimi da kiwon lafiya da kuma yanayin da zai ba ta damar cimma burinta ta jaddada cewa kowace ƴaƴa mace na da haƙƙin yin karatu girma da kuma gina makomarta ba tare da fuskantar wariya tashin hankali ko wasu munanan al'adu da ke hana ta cimma burinta ba Sanata Olurimi Tinubu ta yi kira ga iyalai al'umma shugabannin addini da na gargajiya da su tsara manufofi da za su ɗauki matakan kare haƙƙin ƴaƴa mata tare da kawo ƙarshen auren yara wanda ke hana yara mata damar ci gaba da karatu da samun ingantacciyar rayuwa ta ce idan aka baiwa ƴaƴa mata damar bunƙasa da cimma burinsu hakan zai amfani iyalai al'umma da kuma ƙasa baki ɗaya A nan kuwa sakataren gwamnatin tarayya sanata George Akome ya waiwayi tarihin tsarin mulkin karɓa-karɓa na shugabancin Najeriya tsakanin shiyar arewa da kudu tun bayan dawowar mulkin demokradiyya a shekarar 1999. Akome wanda ya taɓa zama gwamnan jihar Benue daga shekarar 1999 zuwa 2007. Ya ce bangarorin biyu sun cimma yarjejeniya a wancan lokaci a Kaduna cewa za a riƙa musayar madafin iko a duk bayan shekaru 8 sakataren gwamnatin tarayya sanata George Akome ya bayyana hakan ne a birnin lafiya na jihar Nasarawa yayin babban taron gangamin jam'iyyar APC na shiyar arewa ta tsakiya wanda aka gudanar domin neman sake zaben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a shekara mai zuwa A wajen gangamin Akome ya ce adalci ne arewa ta bari Tinubu ya kammala wa'adin shekaru 8 na mulkin Najeriya daga bangaren kudancin ƙasar nan bayan da arewa ta yi shekaru 8 a kan mulki a ƙarƙashin marigayi Muhammadu Buhari ya kuma lissafa wasu nasarori da ya ce gwamnatin Tinubu ta samu waɗanda a ganinsa suka cancanci a sake zaben shugaban a karo na biyu Kasuwanci na daga cikin muhimman hanyoyin samun abin dogaro da kuma bunƙasa tattalin arzikin al'umma sai dai duk da kokarin da 'yan kasuwa ke yi. A wajen bunƙasa sana'o'insu akwai haɗura da dama da za su iya janyo musu asarar dukiya ko durƙushewar jarin da suka tara. Ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi wajen rage tasirin irin waɗannan haɗura ita ce inshora wadda ke taimakawa wajen kare dukiya da kuma rage nauyin asarar da ka iya tasowa sakamakon wasu abubuwa da ba za a yi zato ba. To menene inshora? Ta yaya take aiki kuma wani amfani take da shi ga ƙanana da manyan 'yan kasuwa? Ga rahoto na musamman da zai bayyana muhimmancin inshora da kuma yadda za ta taimaka wajen kare jarin 'yan kasuwa a cikin wannan rahoto. Inshora wata yarjejeniya ce da ake kullawa tsakanin mutum ko mai kasuwanci da kamfanonin inshora, inda mai inshora ke biyan wani kuɗi da ake kira premium domin samun kariya ta kuɗi idan wata asara da yarjejeniyar ta kunsa ta faru. Misali, ɗan kasuwa ya yi wa shagonsa inshorar gobara. Sannan gobara ta tashi ta lalata kayayyakin da inshorar ta shafa zai iya samun diya daga kamfanin inshorar bisa ka'idojin yarjejeniyar da suka amince da ita sai dai yana da muhimmanci a fahimci cewa ba kowace asara ce inshorar ke biya ba abinda za a biya ya danganta da nau'in inshorar da aka mallaka da kuma sharuɗan da ke cikin ta akwai amfani da inshorar ke da shi ga ƙanana da manyan 'yan kasuwa Na farko, inshora tana taimakawa wajen kare jari ga kananan ƴan kasuwa waɗanda watakila suka fara sana'a da kuɗin ajiyar su ko rancen kuɗi. Wata babbar asara na iya shafar ci gaban kasuwancin su. Inshorar da ta dace za a iya taimakawa wajen rage musu nauyin asarar da suka yi. Na biyu, yana taimakawa wajen rage kadarorin kasuwanci kamar shaguna, ɗakunan ajiya, injina, motoci da sauran kayan aiki daga haɗuran da aka yi wa inshora. Inshora na taimakawa wajen ci gaba da gudanar da kasuwanci bayan wata matsala. Idan aka samu asara da inshora ta kunsa, diya na iya taimakawa wajen gyara kadarori ko sake sayen kayayyaki gwargwadon yarjejeniyar. Na hudu, inshora na iya taimakawa wajen rage fargabar haɗuran kasuwanci ta yadda mai sana'a zai fi iya tsara yadda zai tafiyar da harkokinsa. Haka kuma ga manyan kamfanoni masu ma'aikata da kadarori masu yawa, akwai nau'ikan inshora da za su iya taimakawa wajen kare kadarori, motocin kamfani, alhakin da ya rataya akan su da kuma wasu haɗuran da ka iya shafar ma'aikata. Akwai nau'ikan inshora daban-daban da suka haɗa da inshorar kadarori domin kare shaguna, gine-gine da kayan kasuwanci daga haɗuran da aka amince da su. Inshorar motoci domin kare motoci bisa nau'in inshorar da aka mallaka akan su. Inshorar lafiya domin taimakawa wajen biyan wasu kuɗaɗen jinya da yarjejeniyar ta kunsa. Inshorar jigilar kaya domin kare kayayyakin da ake jigilar daga haɗuran da aka tanada a cikin yarjejeniyar. Inshorar ma'aikata domin ba su kariya da suka shafi ma'aikata gwargwadon nau'in inshorar da dokokin ta tanada. Kananan ƴan kasuwa za su iya neman tsarin inshora da ya dace da girman sana'arsu da ƙarfin kuɗinsu, yayin da manyan kamfanoni za su iya buƙatar haɗa nau'ikan inshora da dama bisa haɗuran da suka fuskanta. Duk da amfani da inshora za ta iya bayarwa, har yanzu akwai buƙatar ƙara wayar da kan jama'a game da yadda take aiki. Wasu ƴan kasuwa na iya ganin cewa biyan kuɗin inshora ƙarin nauyi ne a kansu, musamman idan ribar kasuwancinsu ba ta da yawa. Wasu kuma na iya rashin fahimtar sharɗin yarjejeniya ko kuma irin asarar da za a biya idan ta faru. Ƙarshen rahoton kenan. Fatima Yunusa Musa a labaran Rahma. Ta bangaren tattalin arzikin ƙasa, gwamnatin tarayya ta fara nazarin tsarin gudanarwa da dokokin aikin samar da wutar lantarki na madatsar ruwan Zungiru da aka kashe dala biliyan 1.3 wajen ginawa a jihar Neja. Hukumar kula da ayyukan haɗin gwiwar gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu ta ce ta ƙara ruɓanya yadda take sanya ido akan aikin domin ganowa tare da warware matsalolin da ke haifar da cikas da inganta aikinsa. Aikin da yana gudana ne ƙarƙashin tsarin haɗin gwiwar gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu. Ta munjin ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa ga rahoton tare da wakiliyarmu Amina Abubakar Haye.
1: Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa rangwamen kuɗin fetur na ɓangaren sayar da man fetur na kamfanin mai na ƙasa NNPCL ya kaddamar ba yana nufin an dawo da tallafin man fetur ba ne. Gwamnatin ta ce da cewa ba amfani da kuɗaɗen gwamnati wajen rage farashin man a gidajen mai na kamfanin. Ta ce rangwamen ya samu asali ne daga matakin da kamfanin NNPC ya ɗauka na rage ribar da yake samu daga sayar da man maimakon amfani da kuɗaɗe da aka ware a kasafin kuɗin gwamnatin tarayya ko asusun haɗin gwiwar gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi. Gwamnatin tarayya ta sanar da shirin mayar da ayyukan da ba a kammala ba da kuma sauran kuɗaɗen da aka ɗauki alƙawarin kashewa a ƙarƙashin kasafin kuɗin shekarar 2026 zuwa shekarar kasafin kuɗi ta shekarar 2027. Gwamnatin ta ce matakin na daga cikin ƙoƙarin kawo ƙarshen tsarin aiwatar da kasafin kuɗaɗen ƙasa da dama a lokaci guda. Ministan kuɗi kuma mai kula da tattalin arzikin ƙasa Tayo Edele ne ya bayyana hakan a Abuja yayin kaddamar da rahoton Bankin Duniya kan halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki na watan Oktoba na shekarar nan ta 2026. Gwamnatin tarayya ta sanya ƙarshen shekarar 2027 a matsayin wadin wallafa rahoton ci gaba gyare-gyaren da take yi domin inganta gaskiya da bibiyar kuɗaɗen shiga da kuma tabbatar da riƙon amana ɓangaren haƙowa da sarrafa albarkatun ƙasa a Najeriya. Rahoton zai bayyana gyare-gyaren da gwamnati ta aiwatar da kuma ingantattun sakamako da aka samu a ɓangaren. Karamin ministan albarkatun man fetur mai kula da iskar gas ne bayyana hakan a birnin Brussels na kasar Belgium. Karshen rahoton kenan dake da jibi da tattalin arzikin kasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: Kuna sauraron labarin duniyar da kai tsaye daga nan sashin labarai da al'amuran yau da kullum nan rahmar radio print kaluma sai kuma ku yi sauraron madikin da kuke faɗin duniya ta direshin da ke www.dramatv.com labarin duniyar za su dora a dagace mu
2: duniyar labarai daga rahma fm
0: kamar da dawa yanzu kuma labaran duniyar za su dora kalama dai daga cikin batutuwan da suka fi daukar hankali a dandalin munasa da zumunta da muhawara dake akan Facebook shine yadda ministan ilimi na Najeriya Dr. Tunji Alausa yayi kira da ƙara baiwa makarantu muhimmiyar kulawa wajen yaki da matsalar rashin abinci mai gida jiki a tsakanin dalibai a makarantun primary ministan ya bayyana cewar ciyar da dalibai a makarantu da kula da lafiyar su da kuma ilmantar da su kan muhimmancin abinci mai gina jiki na daga cikin muhimman hanyoyin magance matsalar a cewar sa yaki da tamowa na buƙatar haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatan gwamnati da kuma matakan gwamnati guda uku tarayya jihohi da kuma ƙananan hukumomi me ya kamata gwamnati ta fara yi domin tabbatar da cewa dalibai suna samun abinci mai gina jiki a makarantu da kuma gidajen su to ga dai wasu daga cikin rayuyinku da kuka tafka muhawara din da lumnasa da zumunta da muhawara da ke kan Facebook tare da Idris Kasim Hausawa
3: Sakonmu na farko zai fara da sakon Sultan Yahuza Gagarawa da wakin kudi inda yake cewa gwamnati ta samar da taki mai araha ga manoma na biyu gwamnati ta samar da abinci mai gina jiki a duk makarantun kasar nan tare da magance matsalolin cin hanci da rashawa na uku kuwa a samar da malamai ai musu albashi mai kyau wanda zai hana su taba abincin daliban sauƙaƙa farashin dabbo

0: 1984 da Catherine Slovian ta zama mace ba Amerika ta farko da ta yi wasan Samania yayin da take cikin aikin kumban Challenger. A ranar irin ta kuma amma shekara ta 2002 tsohon shugaban Amerika Jimmy Carter ya lashe gurbin zaman lafiya ta Nobel saboda kokarin sa na warware rikice-rikicen kasashe da kuma inganta haƙin dan Adam. Waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a ranar 11 ga watan Oktoba a shekarun baya, inda muka fara da tarihin Najeriya muka wuce Afirka, sannan muka kalli wasu muhimman abubuwan da suka faru a tarihin duniya, rawatan ababen tarihi. Fatima Kabir labarin yaka sai a labarin Rahma.
1: Daga sassan duniya, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana harin da aka kai filin jirgin sama na Riyadh a ranar Asabar wanda yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 12 a matsayin abin da ba za a amince da shi ba. Da yake zantawa da manema labarai, Trump ya ce zai yi magana da Yarima mai jiran gado na Saudiya Mohammed bin Salman bayan faruwar harin. Trump ya ce abin da ya faru a Saudiya ba abin da za mu aminta da shi bane. Jami'an Saudiya sun dora alhakin harin kan mayakan Houthi na Yemen. Ukraine ta ci gaba da kai harare kan kayayyakin more rayuwa na Russia, inda ta sake kai harin jirgi mara matuki kan wata cibiyar adana bayanai ta kamfanin fasaha na Russia mai suna Yandex. Haka na zuwa ne bayan shugaban Amurka Donald Trump ya ci ciki Vladimir Zelensky, inda ya zarge shi da tsawaita yankin da ake wato yakin da ake yi da Russia da kuma yin watsi da bukatar Amurka na adina kai harare kan matatan mai. Trump da ya fuskanci kakkausar suka a Ukraine da Turai da ma Amurkan bayan amincewa da dage takunkuman da aka gagabawa fitar da man diesel daga Russia. To yanzu kuwa bari mu je ga rahoton hasashen masana yayin da kai ya faru a nan birnin Kano da kewaye da masan sanjoyi har ma da kasashen ƙetare tare da Mardiya Amin Elias.
2: A Litinin din nan da yardar Allah, hasashen masana yayi zai fara ne daga garin Kano, inda ake sarar zafin hasken rana da kadawa iska bisa mawani ne na 33. Jos da ke jihar Plateau, ruwan sama tare da kadawa iska ake sarar samu a bisa mawani ne na 25. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin yayyafin ruwan sama tare da kadawar iska a bisa mawani ne na 30. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da iska a sanya ake sa ran samu a bisa mawani ne na 31. Sokoto birnin Shehu, hasken rana ake sa ran samu tare da kadawar iska jefi-jefi a bisa mawani ne na 32. Daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia, yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a bisa mawani ne na 29. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa, Mombasa da ke Kenya, makamancin yanayi ake sa ran samu a bisa mawani ne na 30. Rawatar damu zai kammala ne da Kaigo babban birnin kasar Masar, inda da yardar Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana da gajimare a bisa mawani ne na 34. Ku kasance da mu a labaran mai na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare. Mardi Amin Ilyasu a labaran Rahma.
1: Rahoton na hasashen masana yanayi ne muka kammala labaran duniyar na wannan yammaci. Sirri kafin mai salama a farkon labaran kun ji cewa gwamnatin tarayya ta kudura aniyar fitar da yan Najeriya miliyan 5 daga talauci a cikin shekaru 4 masu zuwa. Hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ta sake kama wata tsohuwa mai shekaru 83 bisa zargin safaran miyagun ƙwayoyi. Uwar gidan shugaban ƙasa ta yi kira da a kawo ƙarshen auren wuri tare da kare haƙƙin ‘ya’ya mata. Daga ƙetare, Ukraine ta ci gaba da kai harare kan kayayyakin more rayuwa na Russia. Saƙon hikimar wannan rana na cewa idan rayuwa tana da matakai, akwai wahala kafin sauƙi da kuma duhu kafin haske. Saboda haka ka ci gaba da haƙuri, idan har kana cikin wato ƙunci to da sannu za ka riski farin ciki. Ta fatan Allah ya samu dacewa, amin. Labarin duniyar kina madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahmar Radio Farincin Al'umma, da ma dukkanin waɗanda suka tallafa da maganin labarin ya zo gare ku musamman Rabiu Sadoki kura da shi ne editan wannan rana. Sunana Fatima Yunusa Musa da na karanto nake, fata a ci gaba da sauraro. Lafiya jama'a, bi salam.

0: zamani ya zo, solar ta zo, yanzu ta zama available kullun a cikin wannan bukatun muke na al'umma, kuma ana yi daidai gurgudu abin da ya kamata.
1: Bari mu sake kallar wani bangare da yake shi ma inganta na rayuwa, shi wato shine samar da wato wuta ta lantarki, wanda ita ma na ganin cewa babban abin da al'umma suke bukata a wannan lokaci shine samar da wuta, kuma za ta samar da abubuwa na more rayuwa, samar da kuma faɗo da ayyukan yi a matakai daban-daban. Me al'umma suka amfana game da ayyuka na wato harkar wuta da shi Honorable Abdullahi Manaja wato ya gabatar da mutanen karamar hukumar Gudul?
0: Gaskiya ne wannan bangare yana ɗaya daga cikin abinda al'umma suke alfahari da shi idan an yi musu amulkin siyasa, domin yana ɗaya daga cikin social amenities. Wuta ba karamar muhimmanci ne da ita ba, a komai kankantar ƙauye aka sata to ba karamar muhimmanci ne da ita ba, don ba za a rasa wanda ya dogara zai yi sana'a da ita ba, za a ga haske, za a yi caji da sauran abubuwa da ga sanan gabaki daya. To alhamdulillah zuwan Honorable Abdullahi Manaja kusan shekararsa ta farko 2023 mun zo mun samu korafe-korafe masu tarin yawa na gurare wanda yake kasancewar iska ta kada fall, an dade ba a saka ba, zaka ga wayar ma gabaki daya an zo an sace ta sanadiyar rashin wannan wuta a wannan guri da aka dade. Kowa ya san da wannan matsalar da muke fama da ita, ko a je transformer irin wannan cable din mai tsada a sace shi, ko wayar ma gaba daya a nade ta. To mun samu irin wannan kalubalen da yawa a karamar hukumar Gudul. Ta inda ya fara ko wani gari ana ce masa makera, daga nan kan kunan da zaka tafi makera ɗan doji kenan, tun daga nan duk wanda yake wannan yanki ya san kan cewa shekaru da suka yi ba su da wuta sanadiyar faduwar fall, duk wayar da take tun daga kan kunan nan har ka je Tandawa da ɗan kowa an sace ta. Al'Ali Abdullahi Manaja ya zo ya samu wannan matsalar, kuma cikin ikon Allah, Allah ya bashi iko tun daga nan kan kwana da zaka tafi ɗan doji nan ka tafi makera, ya saka waya ta wutan lantarki, daga nan sai da aka kaita har garin Hadumowa transformer su, aka kuma gyara musu transformer su, aka kuma zagaye transformer nan, sannan daga nan Hadumowa aka sake fito da wayarin na wuta, daga nan makera kai sai aka fito da shi, aka zo da shi har nan daga jin makera, wayarin ne aka jawo tun daga transformer again aka kawo shi nan, wanda ke zuwan Honorable Abdullahi Manaja suka samu wannan tagomashin. To kaga ta wannan bangaren wannan yankin duk da ba a gama magance matsalar gabaki daya ba, domin wayar an sace ta daga nan har dadin kowa Tandawa,
1: duk gabaɗaya
0: wayar an sace ta, yana nan da wannan burin su ma abinda ya rage daga nan jikin gidan mu daga cin makera abinda yake har Tandawa har dadin kowa, insha Allah za a samar musu da waya da za a mayar musu da wutarsu da suka rasa a baya insha Allah. Bayan wannan gari mun zo mun samu matsala ta lalacewa ta transformer ko da sace cable a nan garin Rimungoji, shi ma a mazaban Lajawa. Alhamdulillahi a lokacin an dauko injiniyoyi su zo su duba transformer nan, suka bada shawara kan cewa gyara ya kamata aiwa transformer nan a dauke ta a kaita. Aka dauki transformer nan aka je da abinda aka yi aka dawo da ita aka mayar musu da wutar su. Ba a dau lokaci ba, ka san muna da masu karambani, wani ya zo akwai gari na gaba ya ba su shawara kan cewa su ma zai zona musu su ma su samu hasken wannan wutar lantarki, aka samu matsala zonin da aka yi shi ba a yi shi a daidai ba, aka sake bindige wannan transformer.
1: Sun mata yawa
0: aka yi wrong connection dai aka ta samu matsala. To alhamdulillah bai gaza ba, a yanzun nan muna kan lokaci, in Allah ya yarda cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da ya rage nan gurin mun yanke shawaran muna so in Allah da wannan garin, muna so a samar musu ma da sabuwar transformer a wannan garin, kuma insha Allah za a samar musu bayan wanda ake musu wannan, san bayan muna kan wannan alƙawari mun fasa ba, kuma za mu samar musu da sabuwar transformer a gurin insha Allah ƙarƙashin mulkin Honorable Abdullahi Manaja. Bayan wannan akwai wani gari da ake ce masa Kanyar Utai, can mazaba ce ta ɗan kaza a karamar hukumar Gudul. Wannan gari mun zo mun same shi su ma sun dau lokaci ba su da wuta sakamakon yawa da wannan transformer ta yi tana yawan samun matsala. Zuwan Honorable Abdullahi Manaja ya dauki transformer nan aka je aka duba ta, aka je aka gyara ta, ta dawo sabuwa duk abinda babu aka saka suka ci gaba da samun wutar lantarki a wannan gari na Kanyar Utai, wanda ke sanannen abu ne wannan kowa ya sani. Bayan wannan gari akwai wani gari da ake ce masa Ganda Ƙauye, can yake a mazabar Darki iyakar mu da Albasu. Wannan gari su ma mun zo mun same su da irin wannan matsalar, wanda daman wannan garin shine ya samar musu da transformer yake musu wuta wannan garin, ana gabda za a bude musu wuta mulki ya kare na wancan tenuwa da iya wutan majalisar. Wani izo kuma ikon Allah wannan hada wutar an kai transformer ga wayarin ba a hada musu wutan nan ba, har sai da wannan shekara ta dawo Al'Abdullahi Manaja ya dawo suna ta kawo korafi kan cewa wutar da kake mana hada ta kawai ya rage har yanzu ba hada mana ita ba tsohon wannan shekarun da aka yi ya kuma ci alwashi aka zo taransu mana tsohon wannan shekarun tana zaune ruwaya da ke ta mai ya lalace an sace wancan an yi waye an yi waye daddi aka dauko aka duk abin da aka yi aka je aka kai transformer nan aka kai ta ita ma matsalar da aka samu zuwa wani lokaci aka sake samu aka ce to su ma wannan garin muna nan za mu kai musu sabuwar transformer wannan garin insha Allah daga nan zuwa wani lokaci
1: cikin
0: moriya bi za
1: su ga
0: sabuwar su kaga wannan abubuwan da na lissafa maka kwanan nan akwai wani gari can da zaka tafi Jumar Kwari Jumar Tudu Fakatai Powder wannan layin nasu su ma kwanaki can wuta su ta zube kona ba Abdullahi Mara shine ya dauke nauyin sa musu falafalai aka mayar musu da wannan wuta ana nan ba a da wani lokaci ba wani a can gaba wani fault din ya sake faduwa a cikin tsofi na baya ba wanda aka saka ba shi din dai shine yazo aka so falafalai aka mayar musu da wutar su su mata ta garin din ne ta harkar wuta ga tsada shi yasa wasu ma ba sa son su tafi wannan bangaren komai ka taba kudi ne fau zaka ji shi sai kusan cinye kudin da ake allocating naka ma akan ayyukan kansu sun sidin to yanzu ma align again akwai garin da yake gaba katai su ma sun sake samu matsala amma su matsalar su da suka samu sun samu kaddara anje matsala aka samu wani abun aka sace da transformer su ta samu matsala su ma a yanzu su ma yanzu muna kan nan zamu iya abinda zamu iya muga mun bada gudunmu akan cewa su ma mun fidda su daga cikin wannan matsalar
1: masaron mu kuna sauraron mu daga nan gidan radio Hampton channel kuma inda muke tattauna tare da honorable Muhammad babban mataimaki ga honorable Abdullahi manager dan majalisa mai kiltar karamakon Ujil da ke na jihar Kano wanda ke fayyace mana aikace-aikace na more rayuwa da wannan al'umma na karamakon Ujil suka samu gashin wato wakilci na honorable Ali Abdullahi manager honorable mun sake waye wani abu shine rawar da ƴan majalisa suke takawa a majalisa ana ganin cewa bude daga cikin aikin ɗan majalisa shine wato kai kudace-kudace da kuma bibiyar aikace-aikace da ke kuma wasu muradu-muradu da shafi al'umma sa'an wacce rawa ake gani honorable Ali manager ya taka tun daga hawan sa game da yanda yake ganin cigaban majalisa da kuma kai wasu abubuwa da su taimaka wa shi kansa shugaban majalisa majalisa ta tafi daidai kuma an yi al'umma aikace-aikacen da su wato ce san barka
0: wannan bangare sanin kowa ne duk mutumin da yake a cikin wannan layi na majalisar dokokin jihar Kano honorable Al Abdullahi manaja yana daya daga cikin dattijai kuma dattijo wanda yake sunansa dattijo a cikin wannan majalisa wanda yake duk abin da ya fara daidai za a gansa akan gaba duk abin da yake na kuskure ba za a same shi a ciki ba honorable Al Abdullahi manaja yana daya daga cikin wanda ko a yanzu aka fito da progress report na majalisar dokokin jihar Kano wajen aikace-aikace zai sami cikakken sakamako 100% yana layin farko ba za a samu wanda ya fishi ba a dai wanda suke members irin level nasa na biyu idan ka dauki attending na zuwa majalisa ba na jin a Kano in ka dauke speaker wanda yake dole zama sai da shi sai dai in baya kasa ba za ka samu wani dan majalisa kwaya daya tak a Kano wanda ifi honorable Al Abdullahi manager zuwa halarta zaman majalisar dokokin jihar Kano
1: zama
0: da ake yi da kuma bada gudunmawa wajen shawarwari ko kuma supporting din wanda suka kawo shawarwari na cigaban Kano da kuma dokokin Kano zan yi amfani da wannan dama in mika kokena ga right honorable speaker honorable Jibrin Ismail Falgore ya taimaka ya samar da wani yanayi da za a samar da wata semina ga wanda suke ƴan media na 44 local government dake jihar Kano wajen a fadakar da su a ilmantar da su yadda za su bada gudunmawa su ma wajen fahimtar da al'umma mecece ma majalisa me aikin dan majalisa me aikin da aka kai shi yayi menene zai iya menene ba aikin sa ba domin rashin wannan yana kawowa ana dora wa ƴan majalisu laifukan da ba nasu ba ana dora musu ayyukan da ba nasu ba a zage su a jefe su akan abinda ba su suke da iko ba saboda rashin sani da mutane ba sani ba mafi akasarin mutane suna daukar kan cewa ai dan majalisa mai mulki ne kamar kowa kamar ciyaman kamar gwamna yadda ake turo gwamna kudi giran ake turo shugaban karamar hukuma giran ya gabatar da aiki a matsayin sa na executive haka ake turo wa dan majalisa kudi ma ya je ya yi wa al'umma sa aiki wanda yake idan ba wanda ya san wannan al'amarin ban kace masa ba haka bane gani zai ma kare na masa hankali ka mai da shi bai saka ko kuma kai inuna ma kai baka san ma me kake ba ko kuma daje ka matsayin makareci idan kace masa ba kudi yake ba ƴan majalisu su je su yi aiki ba zai yadda ba
1: shi ya sha bamban da ciyaman
0: ya sha bamban da ciyaman da gwamna da shugaban kasa ciyaman doka ta ba shi dama a turo masa giran din sa ya sar in dai aka turo masa ko naira daya aka turo masa ina doka ta ba shi dama ya sarrafa shi yadda yake so haka gwamna haka shugaban kasa wata daman ta kasa kashi uku matsatin tarayya matakin jaha da matakin karamar hukuma dan majalisa an zabe shi ne dan kiyaye dokoki da kuma samar da wani yanayi da za a kare dokoki ko samar da sabi ko kuma jan hankalin gwamnati a kiyaye abu doka. Kamar yadda mutane suke faɗa haka, za an ce ai kudin mu ne, an turo mana na ayyuka, an cinye ba ai mana ba da sauransu. To ina ƙara faɗakar da mutane su sani, wanda bai sani ba ya sani, wanda ya sani ya taimaka ya sanar da mutane domin a fitar da al'umma daga cikin wannan rashin sanin kan cewa naira ɗaya ba wanda yake turowa dan majalisa ya je ya aiki. Amma jihohin da suke kiyayewa suke mutunta ƴan majalisu suna ba su constituency project. Yanayin yadda tsarin constituency project yake, yanayi ne wanda yake idan gwamna ya ce na yi allocating duk ɗan majalisa na yi allocating naira miliyan 100 a ƙarƙashinsa zai yi ayyuka na miliyan 100. Wasu suna ɗaukar miliyan 100 nan turo wa ɗan majalisa za a yi a jihunsa.
1: Wato kuɗin zuwa suke
0: ne. Tsoro kuɗin a turo masa ya je ya ce shi kenan na yi masallaci a can, na yi gyaran abu a gatan, in ya ga dama ya yi na rabin kuɗin ya cin ya rabi. To ba haka ba ne. Tane su je su bibiya ba haka ba ne. Abinda ake yadda ƙa'ida ta adadin kuɗin da aka allocating a ƙaramar hukumar ka. Shi kenan abinda za a yi za a baka, gwamnati za ta baka list na ayyuka. Masallaci miliyan kaza ne. Aji miliyan kaza ne. Rijiyar burtsatse miliyan kaza ce. Idan abinda baya cikin nan za ka yi, za ka faɗa zan yi abu kaza, za a tura wa ma'aikatar ayyuka ta je ta duba wannan abin da kace za ka yi, za ta je ta yi maka ta yi estimate ta yi bill akan sa nawa zai ci. Wannan kuɗin shi za ka saka, baka isa ka ƙara naira ɗaya ba, baka isa ka rage naira ɗaya ba. Haka za ka rubuta list ɗin nan ayyukan ka, ka tashi kuɗin nan da aka allocate a ƙarƙashinka, ka bayar a majalisa, majalisa ta tattara ta kai ma'aikatar ayyuka ta jiha. Works kenan. Su kuma su buga takarda ta aiki su bawa ƴan kwangila aiki. Su za su ba ƴan kwangila aiki ba kai za ka ba su ba. Sannan su za su bibi ɗan kwangila ya yi aiki ko bai ba. Su ne za su rubuta report in ya yi a yi bota, su ma ba su ne za su biya ba a tura ka finance. Finance ita ce za ta biya ka wannan aiki da ɗan kwangila ya je ya yi. Ma ɗan majalisa naira ɗaya a cikin kuɗin da ake allocating nasa ba zai gani ba, aikinsa dai kawai rubuta, dama ta ba shi ya rubuta kan cewa ai min kaza, ai min kaza, ai min kaza, ai min kaza na kaza, ya cinye wannan kuɗi da ake allocating a kansa. Wanda yake mafi akasarin al'ummar mu in ka gaya musu wannan, wallahi wani sai ya zage ka an ka bar gurin kanto ai kare kake gaje makareci
1: ya ci gaji an yi kuɗi an sa
0: ya kuɗi an sa kaza an ce kaza kaza kaza an amin kaza kaza ma aikin da yafi kaza ba an ce kaza kaza aka yi shi yanzu an ce masallacin nan a miliyan kaza aka yi shi miliyan miliyan kaza ka ji sata dan majalisa ɗin gwamnati ta ce masallaci miliyan 10 ne bai isa iri ƙara naira ɗaya a ciki ko irage naira ɗaya a cikin wannan kuɗi da gwamnati ta ce ba haka za ta ba dan kwangila wannan kwangilar a miliyan 10 idan miliyan 10 yake haka tsarin yake babu daɗi babu rage. To amma yanzu Allah ya kamo wani yanayi rashin sanin wannan ya sa sai ka ga wai charar kwalbati a unguwa sai ga dan majalisa sai ka ganta a dan majalisa bai ba abun gori ne a gurin sa kaga da mutane suna da cikakken wannan ilimin ko gyaran makabarta ko ma bai sai ga ganta dan majalisa ai bai aiki ba ai bai bana ka ba san shi aikin nasa ma yana da iyaka ba bai kuma isa ya ƙara ba bai kuma isa ya rage ba in ya cinye na wannan shekara sai wata shekara
1: wato samo ma aikin ya danganta da wato kwazan dan majalisa kenan wajen da samo ma aikin da zai wa al'umma sa kenan
0: ko dan majalisa eh ko dan majalisa yana da kwazo ko bai da kwazo wannan allocating din kuɗin yadda aka ba wa na wudul haka za a ba na ajingi haka za a ba wa na garku na cikin bunni ne ake dan ƙara musu bai da yawan su haka za a allocating din kuɗin nan kuma sai dai ka kawo ayyuka a je a yi maka na wannan kuɗin. To ina so mutane su gane irin wannan kuma majalisa abinda sai nake kira speaker shine idan aka yi sai muna aka kira ƴan media na Kano gurgurdan yadda za a iya yi ko biyar biyar ne ko goma goma ne daga kowace karamar hukuma aka zo aka ba su sai muna akan ayyukan ƴan majalisu da yadda abin yake su kuma za su je cikin aikin hikimar da Allah ya ba su ta media su yada al'amarin nan. To da yawa wanda suke ƙasa za su ilimantu da waye ma dan majalisa meye aikinsa meye zai iya meye ba zai iya yi ba wannan shine nake kira ga mai girma speaker dan Allah dan annabi ya daure ya samar da wannan yanayi na sai muna domin a ilimantar da al'umma.
1: Wanda Bashir zabe na sake tunkarwa nan da wasu ƴan kwanaki yake sa za shiga wato kaka zabe gadangada ga jami'an hamayya suna ta nasu fafutuka domin su ga cewa su ma sun samu madafin iko. Shin kun shirya tunkarar jami'an hamayya ka a wajen?
0: Honorable Ala Abdullahi manaja da makarrabansa a cikin sabgar siyasa mukan sojoji ne kuma injina ne German engine shekara da shekaru a tafi muke a siyasance kullun a cikin ta muke da mulki ko babu mulki. Sannan tarihin siyasar Ala Abdullahi manaja a wajen babu wani ɗaya da ya iya sai masa gori na antipati siyasa yake ta falan ɗaya inda yake nan yake ko nasara ko akasin nasara. Ina jan hankali ga yaranmu da suke tasowa a siyasa matasa dan Allah dan annabi idan har mutum ya shigo wannan fage na siyasa ko ta wannan irin kafa ya shigo ta sojan ƙasa ne sojan sama ne sojan yanan gizo ne to dan Allah a rinka yin bibiya ana bibiyar tarihi kafin a shige ta kafin a faɗi abu ko a bibiya kamar yadda muke yawan samun ƙalubale a siyasa a wannan karan kan cewa wanda suke adawa da mu ban abin da suke jefa mu da shi shine kalma ta mun yi butulsi ga konkusiya ko kuma ga shugaban konkusiya na ƙasa baki daya sanata Rabi Musa Konkusu na muna girma shi har gobe mun ne masa kallon supreme commander har gobe muna girmama shi muna ganin darajar sa kuma muna jin ciwon rabuwa da muke da shi a siyasa domin bakin sa muke ba to amma ina jan hankali ga abokan gwagwarmaya da su sani kan cewa mu a bangaren na wudul wanda suke lissafa mu a cikin wanda an yi butulci a wannan bangaren mu muna sake fada muna ƙara fada ba mu yi butulci ga wannan layi ba yanayi ne na siyasa ya nuna kamar yadda na fara magana a wancan lokacin Al-Abdullahi manaja idan konkusiya zata ce tai masa halalci shi ma ko zai ce yayi wa konkusiya halalci idan konkusiya bai bi ta bashi ba to ita ma ba za ta bi shi bashi ba dalilai na da hujja da nake faɗa shine su sani duk mai hankali a siyasa in na faɗi wannan magana da na faɗa ya san akan ta take babu canji akan ta ba ragi babu ƙari Abdullahi manaja mu ba mu taba hada siyasa layin siyasa da sanata Rabi Musa Konkusu ba domin mu asalin janitas ne na siyasa tun layin APP muka dawo ANPP wannan layin muke bi har Allah ya kawo mu yanayi da muka zo lokacin da Rabi Musa Konkusu ya bar jami'iyyar APC ya koma PDP ya je ya same mu a PDP wannan dalilin yasa yazo ya same mu ɗan takarkarin mu wanda hadda mai gidana Al-Abdullahi manaja ya sai form na takara wanda yake yanayi yadda yi ya tafiyar da mu a lokacin shi yasa ba mu tafiya siyasa da shi a wannan lokacin mu domin an zo an same mu da jam'iyya a lokacin da jam'iyyar mu da shugabancin mu da takara mun kashe kudaden mu mun sai form mun so komai amma da aka zo babu wanda yace sannunku ko ku zo ayi da ku aka tafi Kaduna aka je aka bawo wa'anda ake so takara kula mu bai
1: a lokacin ana PDP
0: a lokacin ana PDP lokacin shi da ya bar APC wannan dalilin ya sa muka kanta to tunda haka ne jam'iyya dai gata mu kuma ƴan siyasa ne mu ko a nan ko a ina ne za mu iya yin siyasa ko a PDP ko a APC ko a wata ma dalilin da ya sa muka dauko PRP kenan saboda mun yadda da kanmu mun san al'umma sun yadda da mu wannan dauko PRP da muka yi shine sadakin mu da Rabi Musa Konkusu ya kalli Al-Abdullahi manaja ya san kan cewa cikakken mutum ne shi idan ba cikakken mutum bane shi ba mutumin da zai yi performance din a wannan lokacin a jam'iyya karamar jam'iyya kuma shi ba mai kudi ba yayi performance din da yi a wannan lokacin wannan dalilin da yasa sanata Rabi Musa Konkusu kenan yasa aka bi dare aka kawo masa Al-Abdullahi manaja saka tattauna aure irin na siyasa saka yi shi cikin amana zuwan sa da ya amince zai shigo abinda na farko da sanata Rabi Musa Konkusu ya fara yi shine ai audili na da yara shekara da shekuna tafiya siyasa da su amma abu na farko sai ya dauke shi ya bashi shugaban jam'iyyar NPP da muka yi takara a cikin ta ai ba manaja ne kadai a cikin mudulu yake siyasa ba idan bai yadda da shi ba bai yangada da ingancin sa ba ba zai dauko ya bashi ba don kuma kace haka to ka ƙaryata abinda sanata Rabi Musa Konkusu ya faɗa akan ingancin Al-Abdullahi manaja dan shi ya faɗa shi ya tabbatar shi sai ya dauki ciya man ya bashi na jam'iyya ana nan tafi aka zo aka ce za a yi caucus na jam'iyya ai akwai sa daukai a cikin jam'iyyar na NPP a wannan lokacin amma ya dauki Al-Abdullahi manaja yace kai din kai da kake ciya man kai ne za ka yi caucus na jam'iyya saboda wani tarihi da yake da shi a cikin yaran sa na siyasa na wuta yake so ima ganin wannan matsalar Al-Manajan dai shi ya dauko iba caucus na jam'iyya a wannan lokacin domin shi kadai ne ya san zai masa aikin da yake so imasa Al-Abdullahi manaja ya karba wannan abubuwan da iyi guda biyu Al-Abdullahi manaja ya rike tsakanin sa da Allah yayi duk abinda zai yi wannan ne yasa Rabi Musa Konkusu ya gamsu da shi kan cewa abokin tafiya ne wanda yake Al-Abdullahi manaja a lokacin takarar majalisar tarayya yake yi ruwaita yi a PDP ita izo yi a PRP da muka zo muka hadu da shi mu zamu NPP takarar majalisar tarayya miki Al-Abdullahi manaja yake yi amma cikin ikon Allah da biyayya sanata Rabi Musa Konkusu sai yace manaja ga abinda nake so kai min takarar majalisar jaha domin ni a gurina majalisar jaha tafi majalisar tarayya muhimmancin ya a gurina domin yadda yake faɗa a lokacin nan majalisar tarayya guri ne na neman kuɗi majalisar jaha nan ne guri na kare na mutunci kare mutuncin a siyasance da kare mutuncin al'umma
1: inji
0: shi Konkusu kenan a wannan lokacin shi yasa yayi selecting ya bashi takara ta majalisar jaha a wannan lokacin Al-Abdullahi manaja ya karba yayi hamdala na aka zo aka yi wannan takara to wannan abubuwan da na lissafa in babu yadda bai gamsu da shi ba abubuwa uku aiki Al-Abdullahi manaja yayi tun daga kan ciyaman zuwa ciyaman ko kokos ciyaman yazo yayi takarar majalisar jaha kuma da izo yayi takarar majalisar jahar muka zo muka samu matsala ta mutuwar dan takarar mu saura kwana shi da zabe na majalisar tarayya wanda yake duk wanda suke da adawa jagororin mu a lokacin nan suna da adawa da dan majalisar tarayyar mu wanda yake takara shine Kamal Ado Isa ACG Kamal Ado Isa wanda ke duk wudin an sani da Allah ya karbi rayuwar sa kowa tarwatsewa a cikin manyan NNPP na wudin yake da shige sabgar ibada gudunmawa tunda ba a bashi takara ba wannan ya mutu ba a sake basu ba aka dauko aka ba dan sa wanda ke Horo Abdullahi Manaja shi kadai ne ya jagoranci campaign din sa da campaign din dan majalisar tarayya na karamar hukumar wudin don kowa ya sani wannan ba abu ne boyayye ba aka bi duk inda aka shiga yay campaign din sai dan majalisar tarayya mukai na sanata mukai na gwamna mukai na shugaban kasa shi kadai yake jagoranta al'amarin kowa ya sani a garin nan
1: to ina sauraron in ku gusiyar
0: wallahi tallahi suna gari amma wani dalili yasa mu dai a wudin wannan abu ne sananne kan cewa sai da aka zo campaign na karshe kwana biyun karshe fitar karshe mukai da jagororin mu na wudin wanda ke kowa sai Abdullahi Manaja shi da kikirji yayin wannan al'amarin amma yau wanda yi wannan abun wanda yi sadaukar da kansa yi wannan abun a cikin konkosiya shi zaka zo ka ce konkosiya tana bin sa bai shi ai an mafadin magana wawa ne majinta ba wawa bane
1: suna ganin kamar doren su na konkosiyar aka hau aka samu wannan mukam
0: ita konkosiyar a ko ina take ai mutumin ma da zai ce wai konkosiya wai an baka takara a konkosiya adalci ake maka wai shine cin zaben ka bai ma fahimci me yasa siyasa ba Kano ta Arewa ba Kano bace dan majalisa nawa muke da shi a Kano ta Arewa me yasa ita konkosiyar bata ci Kano da Arewa ba saboda jagororin siyasa shikashikan siyasa na yankin ba sa yin konkosiya ba rubuto mutane aka ga ce dole kowa sai ya konkosiya ba in kaga an ci guri a siyasa ya ta'allaka ne ga wanda suke da karfi a gurin suna tare da kai ko ba sa tare da kai wannan shine lissafi duk mai tunanin kan cewa wani tsari wa in ka shiga cikin sa ko a ina ka shiga ci zabe a zance ne wannan a Kano ta Kudu da muke da ita konkosiyar 30 Kano ta Kudu ai bata ta Kano ta Kudu ba sai da ta arzurta da shi irin su Abdullahi Maradan irin su Kawu Sumaila irin su Durum ga sunan irin su Kofa ga sunan tari da irin su Sanu Rogo sai da muka hadu da su tuku aka hadu tukunna a konkosiyar sannan aka iya cin Kano ta Kudu wannan yake kuma tarihi ne da baka saka goje shi ba
1: to wannan bashir ga shi mun dauko bayanai da kuma lokaci na hararren a cikin minti da yamini sakon ka na karshe
0: sakona na karshe a ciki shine muna jan hankali ga wanda suke mabiya na siyasa irin mu babban abin da zaka yi wisely a siyasa shine a tantan siyasa shine ka tallata shi da manufarsa ta alkhairi abin da yake mu'amalarsa ta alkhairi ga al'umma ko in ya taba mulki mai yi a baya iyo al'umma zaka tallata shi da shi amma cin mutunci ko cin zarafi a siyasa ba da shi ake tallata dan takara a siyasa ba duk mutumin da kaga yayin shuhura wajen tallata maka dan siyasa da cin mutuncin wani wallahi in ya samu dama ma ba zai abin kirki ba wannan shine a takaice abin da zan ja hankalin masu tallan yan siyasa da kuma masu sauraron tallan yan siyasa
1: to masu sauraron mu duwan lokaci dole anan zamu ga labarin shin namu wanda kuji mu tare da Honorable Bashir Muhammad babban mataimaki da Honorable Abdullahi Manaja dan majalisa mai kintar jihar Kano wanda muka tattauna shi kamar ta aikace da kuma abubuwan da Honorable ya gabatar a wannan shekara wanda ya tsakuro mana wasu daga ciki ma yanayi da hali da ake ciki na siyasa da kuma dambarwar da ke kasancewa karamar hukumar wajen insha Allah cire mu mako mai zuwa kuma za a ji mu ci gaba da jin irin aikace-aikacen da shi Honorable Almarja yake wato gabatarwa cikin wannan kafata mu ta rahama radio. Yau rawa ku sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa

97.3 Rahama Radio.

0: gidan mutane take saboda haka wannan abubuwa dan kadan ne daga cikin ayyukan kuma muna yi muku albishir insha Allah gaba abubuwan da zai faru na alhairi a mazabin sa na dala local government mazabin 15 insha Allah sai an zo muna baiwa wale da fage ayyuka
1: Allah insha Allah
0: saboda mu za mu ce ko ina an taba ya an yi ba mu da duka za a yi ma mu taimaka wa wale mu taimaka wa ango mu taimaka wa fage
2: gaskiya ne
0: da izinin Allah ba ana bata lokaci ba saboda
1: lokaci
0: kuma da aiki da kuma ayyuka ina so sakataren jami'a dan ce wani abu
1: gabe gari kuma
0: da kuma
3: injiniya mai
0: gari
3: da wannan hanyar ta hada masu unguwanni ta hada unguwanni biyar wannan hanyar daga nan zuwa yana da masu unguwanni biyar muna da daga nan muna da farin bene muna da yan ganda muna da gobrae muna da naira da gobo muna da kurla a 70
4: ina waluma da jin gidi fatan alkhairi wannan kwata wannan isu ya samu hannu domin na tabbatar ana demokradiya kuma ni dan siyasa kuma kamar inda nake fadar cewa abba yana aiki to aluma yana aiki
1: gaskiya ne
4: ba wai ta siyasa kana yin ta ne don wai san ra'ayinka don wani abu kana yin ta ne don al'umma don haka inda nake jin dadi a yau a layin gidan kara mazabar kogurawa mai akwati goma sha yau aliyazu yana gudanar da aiki abin da ya kamo tun daga kan masallaci zuwa kan kwalcin layin gidan kara yau Allah ubangiji ya dafa musu Allah ya dafa musu kuma babu abin da zan ce da Allah sai godiya a yau shi ne maganar cin ribar ɗan siyasa kuma yau shi ne cin ribar wanda izai yau za ka taka ka gani kuma za ka yaba ka gani ni dai yanzu ga shi a mazaɓata kuma akan ƙofar gidana annan nake magana kuma ni Hassan kowa ya sani
5: ya kamar rajin bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulullah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ira da abunci su tabbata bisa annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alihi da sahbansa bayan haka muna isar da cikakkiyar godiyar mu da dan majalisar tarayya Alhaji Aliyu Sani Madakin Gini dangane da wannan aiki mai albarka da ya kawo a wannan unguwa ta mu ko kuma in ce wannan mazaba ta mu ta Adakawa mai albarka muna fatan inda aka fara aikin nan lafiya insha Allah za a gama lafiya shi kuma muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi bukatunsa duka Allah ya biya masa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dada daga matsayinsa ya kai shi kujera da take gaba ma da wannan shi ma inda yake aiki Allah ya taimaka masa Alhaji Aliyu Sani Madakin Gini muna ƙara godiya bisa dukkan wannan ayyuka na alkhairi da kake mana lunguna da sako dama wannan ita ce manufar ka tura wakilin da zai iya tabbatar da abin da kake so ya tabbatar to alhamdulillah gashi kuma wannan aiki ya tabbata Aliyu Sani Madakin Gini dukkan ayyuka da muke nema a yi mana Allah da ikonsa Aliyu Madakin Gini ya zama mana adala dai shine gwamnan karama shine gwamnan Dala shine dan majalisar tarayyar Dala shine sanatan Dala shine dan majalisa adala wato na House Assembly kuma shine ma chairman din na karamar hukuma saboda me saboda mu san kowa ba ayyuka in banda Aliyu Sani Madaki wannan muna fatan ya zama abinda ake kira saka alkhairi da alkhairi shi ma watakil kamar yadda muka je da bukata gurinsa ya tabbatar mana da bukatar ga ta yana yi mana aikace to watakil mu ba mu kuma dawowa kuma mu neman masa ƙara sahalewar mutanen wannan karamar hukuma domin samun ayyuka na alkhairi irin waɗannan wato Aliyu Sani Madakin Gini kamar yanzu mu ba mu cewa mai fada da cikawa ba ai mai fada ne da aikatarwa kawai in ya fada kawai za a ga an aiwatar kuma babu abin da yace zai mana wanda Allah bai nufe shi ya zo yayi mana ba muna godiya ga Allah muna godiya gare shi kuma muna fatan al'umma annabi insha Allah da al'umman mu na wannan waje insha Allah ranar da Allah ya kawo za a zo za a yi wani abu na zabe to muna fatan jama'a za su saka alkhairi da alkhairi domin shi alkhairi wanda yayi maka shi ake sakawa ko a addinin musulunci ma jazawul ihsan illa al ihsan yawa kyautatawa sakamakon ta kyautatawa muna fatan yadda ya kyautata mana mu ma za mu kyautata masa da izinin Allah alhamdulillah kowa ka kalli fuskar sa zaka ga annashuwa ta yin abin da ya kamata wanda muna farin ciki kwarai da gaske ko muna murna al'umma ma tana murna shi yasa kake ganin duk goyen baya da hadin kai insha Allah ana ba mu cikin wannan aiki alhamdulillah.

yanzu yan gaba da Iskandare su ma ya bi su wanda aka kai su makarantun su aka dauki aka sai musu form aka yi musu komai da komai har registration din su da komai wanda za a dauki nauyin karatun su har su kammala a jami'o'i da makarantun gaba da Iskandare na fadin jihar Kano baki da dalibai ne sama da mutum 1000 to idan ka gangaro kuma bangaren yanayin wajen da za a koyi karatun shi ma ba a bari mu a baya ba wanda a wannan mazabatar kofar ruwa da block ne wannan shine kamar zamu iya cewa a wannan yanayin shine kamar na kusan na uku ma zamu ce wanda yanzu haka ga aiki nan kamar yadda ake gani aiki yana ta tafiya aiki yayi nisa ajujuwa ne guda 6 ga sunan masu inganci idan an duba za a ga yanda dan kwangila yake ta iya gogarin sa domin shi ma ya ga ba da gudugwar sa an samu inganci da yanayi mai kyau saboda haka harkar ilimi dai alhamdulillah Rab Ali Usman ma da kin gini alhamdulillah muna ƙara godiya gare shi baya ga kayan aiki ma da ya samar an raba wa makarantu allo wanda ake ce masa whiteboard da makasa da biro da littattafan da yara za su karatu kusan makarantun karamar hukumar Dala ba makarantar da bata amfana da irin waɗannan kayayyakin ba wanda kowa ya gani an raba su saboda haka shi burin sa ya za a yi al'umma ta

abinda al'umma za su yi su ma su nuna godiyar su wannan shine kusan ba mai mamaki ba kamar yadda na faɗa kusan ya mai da mu injiniyoyi kamar yadda nake ta faɗa kusan kullun zai ce a tashi a je a auna can a auna nan to ana cewa za a zo a auna haka ma muka ƙara dungumawa kusan cewa ko ina ma ayyukan sun yawaita gaskiya farin ciki ba zai musaltu ba domin mu muka zo muka dinga kira lungu da sako cewar a fito a ba mu ƙuri'a wannan dan talikin da muke tallatawa zai fitar da mutane kunya to yana kiran mu kaga murna ba sai inda ta tsaya ba domin ya fitar da mu kunya yanda muka kira al'umma muka ce a zo a bashi ƙuri'a zai inganta ilimin ƴaƴansu da kannansu da jikokinsu to yau gashi alhamdulillah ko iya wannan zamu iya cewa mu mun sauke nauyi kuma shi ma ya sauke nauyinsa baya ga aikin da yake yi na majalisa saboda haka wannan abin alfahari ne abin jin daɗi ne a wajen mu ƴan siyasa wannan abin a yaba ne kuma abin a daga hannu a cire tuta ne insha Allah to alhamdulillah ne kamar yadda aka sani ne bangaren matasan ma ai bai tsaya ba kullum maganar sa idan an zo ana maganar irin a ce ko sara suka ko wani abu da kansa kowa ya sani yana faɗa cewa waɗannan ƴaƴana ne ƴan uwana ne ba zan yarda kowa ya dauki wani abu ko ya sha wani abu ya je cutar da wani ba baya yi duk abin da zai yi zaka ga shine a gaba duk abin da za a yi to shine yake jagoranta ya hau gaba a biyo bayan sa a je a yi saboda ka sheta kishin matasa duba da idan ka duba a ƴan kwanakin nan matasa ne zunzurutu sama da mutum 600 wanda aka koya musu sana'a aka ba su jari wasu 250,000 wasu 100,000 banda matasan da ya diba a siyasance wanda duk wata yake ba su allowances banda wanda zaka kira waya zaka tura sako ai ma saboda ka gaskiyar magana mutum ne mai kishin matasa wanda an gani a ƙasa kuma ana kara gani saboda ka muna ƙara kiran matasa da su duba su ga wanda yake kishin su yake kula da gaban su ta kyau da su bashi dukkan gudunmawa da su bashi dukkan goyen baya domin ya cimma burin sa a siyasance domin su ma ya inganta rayuwar su sakona da shi na ƙarshe gaskiya bai wuce masa fatan alkhairi da godiya ba wannan kusan shine sakona da shi kuma ubangiji Allah ya ƙara masa ƙarfin gwiwa Allah ya bashi kariya da dukkan abinki muna godiya ya Allah bai Allah ya sa a gama lafiya muna matakan farin ciki a wannan mazaba ta mu ta kofar gwa wannan makaranta da kuke gani makaranta ta ci wannan aiki mu ake yi wa amma yanzu zan yi san zuciya wajen ce ni ake yi wa wannan aiki alhamdulillah wannan aiki da kuke gani tun sanda aka fara foundation aka zuba kankare aka zuba startup la aka zuba basket aka yi DBC ga iyal nan yana gani su suke ta fafatawa suke aikin nan kowane lokaci aiki ake yi a ingance aiki mai kyau nan wajen da kake gani da kun zo sanda ake nan an zuba kan kuga ka san kan kuga zuli sai kan gingima gingiman dutsunan nan Allah zubin kankara kuwa kasan nan wajen marmara ce a wajen amma lai sanda suka tayi zubin kankara akwai inda ya kai nan kankaran su mun to wannan gini ne mai inganci gini ne mai kyau kuma muna yaba injiniyan nan ya ba mu hadin kai sosai ni babban abin da zan sanar da matasa shine duk karamar hukumar dala babu wani garkuwa ilimi kamar wannan Rabi Aliyu Sani Madaki in ka zo kana neman haske a dala babu wani garkuwa haske kamar wannan Rabi Aliyu Sani Madaki tunda yanzu a bangaren blog muke na ajujuwa wannan blog an yi su mazabu daban-daban blog ne a cikin ƴan lokutan nan na san kusan kwaya shida irin wannan blog wanda mu ba wani wanda ya taɓa zo a lokaci da ya mana blog shida a cikin karamar hukumar dala blog shida dai mu shi yasa muke ganin wayannan ayyukan yanda muke nuna farin cikin mu sai a dinga ganin kamar ma mun zake da yawa amma gaskiya muna farin ciki mu ya fitar da mu kunya duk alƙawarin da muka yi wa mutane ya cika mana babu wani mai mukami a wannan gwamnati babu wani to in ma yana da mukami mu ba mu san amfanin sa ba amfanin mukami mu ga ka kawo mana abu na ci gaba babu wani mai mukami da ya kawo mana wani abu na ci gaba umman da wannan Rabi Aliyu Sani Madaki abun nan a zahiri yake a bude yake in an zo da aiki gashi za a gani zaka zo ka taba za a yi ba waya ce ma kare aiki a baki za a yi ba yi ba amma mu wannan mun taba mun gani mun ci mun kuma ci ina masa fatan alkhairi wannan Rabi Aliyu Sani Madaki gini muna godiya muna ƙara godiya kuma muna bukata muna da ƙarin bukatu wannan mazaba ta mu yanda kaji sunan ta kofar ruwa tana da bukata abubuwa da dama wannan Rabi musamman in ka zo magana Colbert area ce wacce dama tun talitali asalin sunan ta hanya ce ta ruwa muna da bukatar Colbert again Allah bai ba ga yana muka yi ba muna da bukata ne

0: muna da buƙatar ƙarin block din nan. Dama dama a ce block din nan guda 12 ka kawo kofar Royalla. Dama dama a ce titunan nan yalla bai guda 12 ka ba mu a mazaɓar kofar. Sai mun fi kowa farin ciki. Ba raina muka ba yalla bai. Amma idan akwai ƙari, ai so so ne san kai yafi. Mun fi kauna kofar ruwa da ko ina mu yanzu. Mu yan kofar ruwa. Sako na ƙarshe ga wannan rabin. Ina masa fatan alkhairi. Ina masa addu'ar Allah ya maida koko masa.
1: Duka-duka a ran za mu ɗiga aya duba da yanayi na lokaci a madadin 'yan kwamitin yaɗa labarai na Honorable Aliyu Sani Malakin Gini ƙarƙashin kulawar Abu Atiku Abbai da mashirin shirin Shamsu Abdullahi Said Kademi Usman Ibrahim Datti da na gabatar nake cewa mu haɗu da ku a wani makon da yardar Allah.

0: suka jima suna yi mata da tai a kan wannan ragin da ake fadin cewa za a samu na tsawon wata guda na farashin litan man fetur.
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dukan yabo da godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da amincin sa ya kara tabbata ga safiyayyen halitta, manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da ahlan sa da alayen shi da sabon sa masu albarka da wadansu da goba zuwa ranar hisabi. Kuma Allah ka kada mana soyayya da kauna ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. To abin salisu soran dinki kamar yanda ka faɗa, wannan rangwamen da gwamnatin tarayya ta faɗa, wanda kusan ba dan dalilin mai girma shugaban ƙasar gobe Atiku Abubakar ya faɗa ba, to dan haka ba za ta taɓa yi ba. Kasan sun gigice magana Atiku yanda kasar rocket a cikin gwamnatin Bola Tinubu haka take, saboda gaba ɗaya ya canza alƙiblar gwamnatin, ya rikirkita su da kaman yin su har yaransu. To shi yasa kaga cewa babu ƙwararren ɗan adawa a ƙasar na irin Atiku Abubakar. Kuma wannan tallafin da aka ce an janye na wata ɗaya, ai ta gina ba ta shiga ba ne. Yanzu ka je gidajen mai masu zaman kansu sun ƙara kuɗi
0: akan farashin da ake sayarwa,
1: akan farashin da ake sayarwa a baya, yanzu sun sake ƙara kuɗi. To dan haka me ya amfanin baɗi bare? Kuma an ce sai a irin NPC babu abin da suka tsina na ƙasa, ga su da yaudara a siyasa. To shi yasa kake ganin wannan magana wai wata ɗaya, ai kaga akwai renin wayo ma, akwai renin hankali, an maida mu kamar wasu irin shaka tafi ɗin nan, wai tana ganin wai za ta iya yaudaran mutane a zaɓi Bola Tinubu. Wallahi ina gaya ma ba wai na wata ɗaya ba ko na wata nawa ne ba za ta canza mutane alƙibla ta sun ci burin cewa sai sun kada gwamnatin Bola Tinubu a siyasa. To ai dama ƙuri'a ce ta kawo ta, kuma yanzu ƙuri'ar za mu samu kada ita.
0: Amma me
1: ba inda suka iya
0: alaƙar waccan magana ta shi Atiku da cewar zai dawo da sanya tallafi, da kuma ita gwamnati da ta ce tana nan akan bakanta ba dawo da sanya tallafi, amma ga shi an yi wani rage na musamman ga al'umma don su samu sauƙin wannan al'amuran na rayuwa.
1: Mu abin da muke fata al'umman Najeriya da talakan Arewa su gane manufar gwamnatin Tinubu a kansu, kuma da suke cewa babu gudu babu ja da babu za su janye ba, iyakacinsu ina jin bai fi wata biyar ba nan gaba a gwamnati, da yadda Allah zai kawo sabuwar gwamnati wacce take ƙarƙashin Atiku Abubakar. Wannan a filin Eagle Sequoia wajen rantsar da shi, a nan ne zai tabbatar da cewa an cire tallafin, kamar yadda shi ma a Eagle Sequoia wajen rantsar da shi ya ce ya janye tallafi, to haka Atiku zai dan. Kawai nan ba wani abu ba ne, duk irin matsin lambar da za su yi wa al'umma, da irin shakaratun ɓangaro da suke al'umma da suka zaɓe su, wallahi ba zai canza talaka ra'ayi ba. Atiku za su yi, kuma ƙasa Atiku take yi, saboda a duk ƴan takarar ba mai capacity Atiku, ba mai jaruntaka Atiku, sannan masanin tattalin arziki ne tunda ɗan kasuwa ne, sannan kuma akwai tausayawa al'umma, akwai san Najeriya a zuciyarsa, akwai san arewacin Najeriya a zuciyarsa. Don haka ina tabbatar maka duk abin da za su yi faɗan ƙarshe ne tsakanin boss da kuma actor a siyasa. Atiku shi ne akta ɗin a siyasar, kuma boss ɗin shi ne Bola Tinubu, wanda za mu rufe shi, mu rufe bakinsa, mu rufe magoya bayansa, mu rufe duk wasu waɗanda suke ɗan korensa, insha Allahu da ƙuri'a wacce yake sai mun kore su sun bar gwamnatin da yadda Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Ladaci komanda yabawa zai yi ga wannan abin da aka yi, tunda kana daga cikin waɗanda ke ta matsin lamba wa gwamnati cewar wannan tsadar ta mai na daga cikin abubuwan da suka sabbaba wani hauhawar farashin da ake fuskanta na kayan masarufi. Gashi kuma ta ji koken ku ta yi, ya nake za ka ce san barka?
1: Babu san barka, domin abin ba don a taimaki talakan Najeriya aka yi shi ba, don biyan bukata ne irin ta siyasa, su ci gaba da yaudarar 'yan Najeriya a cikin siyasa. Wannan man da kake cewa an rage wata ɗaya, yanzu na jin mun shiga wajen kwana nawa, me ya canza rayuwar talaka?
0: Ai, watakila bai fara aiki ba ne ba.
1: Ko ya fara aiki ba abin da za a tsina na wa mutane, me ya wata ɗaya? Motocin miliyan nawa ne suke Najeriya? Babura miliyan nawa ne suke Najeriya? Adaidai sau miliyan nawa ne suke Najeriya? Injina wannan mutane suke neman abinci da su tun da wuta ta gagara, miliyan nawa ne wanda suke kunna inji? Wasu masu face, wasu masu kayan sanyi, wasu masu gyaran wayoyi, da sauransu dole sai sun kunna inji sun sai fetur wannan yake riba yanzu gaba ɗaya zaka ga kusan faduwa suke yi kuma duk dalilin gwamnatin Bola Tinubu ne to a wannan kadami da muke ciki ka zo ka ce wai ɗan Najeriya za su mance da wahalar suke ciki da wacce ta faru baya da rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali ga yunwa ga talauci ga su sun haddasa wa mutane abubuwa daban-daban na rashin jin daɗi ka ce su mance da wannan ƙarya ne duk ɗan Najeriya ba zai mance da azabar da yake sha a gwamnatin Bola Tinubu wajen rayuwa kuma ana siyasa gwamnatin Tinubu falle ɗaya ce da yadda Allah subhanahu wa ta'ala
0: wai haƙurin a yi abin da za a yi na gyara domin gobe da ake cewa don tuwon gobe ake wanke tukunyar ne ba za ku taya al'umma su yi ba tunda ana magana cewar dama haka gyaran karaya yake idan aka zo lokacin da ake yin gyaran wanda ake gyarawa shi ya san irin azabar da yake ji a jikinsa
1: a rajin lokacin da mutum ya dauki biyan bukatarsa ba na kasarsa ba na al'ummarsa ba to kar kai fatan Allah subhanahu wataala ya ba shi nasara domin duk wannan abin da gwamnatin take yi tana yi dan kanta ne
0: dan kanta kuma
1: dan kanta take yi
0: ba gashi sace dan a samu saukin sufuri da shauran wasu abubuwa ne ba akai haka
1: to an samu saukin ko kai yanzu idan kana da babur nawa zaka sai mai wannan ba su da babur suke bus stop suna hawa mota motar da suke hawa naira 100 yanzu ta zama 300 wannan shine sauki ga talaka shine ci gaban demokradiya ba za ta canza mutane tsari akan niyyar da suka dauka sai sun kada Bola Tinubu ba kuma sai sun dora Atiku Abubakar da yadda Allah subhanahu wataala amma ina so in tabbatar muku ko ɗan Najeriya yaki ne na siyasa a gaban mu kuma dole mu zama jarumai dole mu zama masu kare mutuncin mu mu zama masu kare mutuncin ƙuri'ar mu idan mun jefa a ko ina birni da ƙauye mu zama ejojin kanmu mu jefa mu kasa mu tsare mu raka wannan duk ice zai canza mana sakamakon zabe zamu canza shi ko waye shi domin magudi da wani iya shege da wani koyar ƙuri'a da fasa akwati wannan karin za ta ƙare talakawa suna nan sun ba da himma akan su tsare mutuncin ƙuri'arsu da suka jefa kuma babu wanda zai zo yi amfani ko ɗan daba ko ya amfani da wasu mutane a wani musu gina makamai wannan karin fito na fito za mu yi da duk mutumin da yace zai kawo mana da ƴancinmu a siyasa duk mutumin da yace zai lalata ƴancinmu da tsarin mulkin ƙasa ya bamu ina tabbatar maka cewa wallahi za mu yi gaba da gaba da shi ko wane ne shi domin demokuraɗiyya ake kuma ƴancinmu muke nema don haka muna so mu sanarwa da APC duk shirin da take na ƙarƙashin ƙasa Allah ba zai bata nasara ba Allah zai rusa ta tare da shugabanninta domin dan kansu suke yi waɗannan shugabannin jama'iyyar APC na Najeriya da kuma na arewacin Najeriya wallahi da ran talaka suke yi ba yanda za a zo a ce wai sun fito kuma tsofaffi domin sun ce tsofaffi ba da tije ba kansu suka sani saboda duk galibinsu suna da laifi suna tsoron kada a turo musu EFCC ta kama su shi isa suke wannan wai a zo a zaɓi Tinubu ya zama shugaban ƙasa wato mu ɗan arewa in ya so ɗan kidnapper su zo su ta kashe mu Boko Haram su ta kashe mu ɗan Aswab su ta kashe mu da sauransu ba abin da idanunsu tunda su za su tsira za su tafi Abuja idan abun ma ya kasance ya kai tilmin danya za su bar ƙasar to muna Allah ya wadare da waɗannan tsofaffi na arewacin Najeriya wannan ba su da kishin al'ummarsu ba su da kishin ɓangarensu
0: amma a siyasance dan mutum ya ɗauki layin da yake jin shi ne mafita a tare da shi kwamanda sai a ɗora masa nauyin cewar rashin kishi ne tunda kowa da inda yake jin cewar yana ganin shi ne zai kawo al'umma mafita
1: ya bar ra'ayinsa akan yana so shi shi kadai in ya so in ya iya control ɗin iyalinsa ta tsaya iyalinsa yanzu a ce aka ce za a kaddamar da takarar Bola Tinubu a Kaduna ran 23 ga wata amma da a ce mutanensu su ne a ransu sun san halin da arewa take ciki na rashin tsaro ga yunwa ga talauci ga rashin aikin yi kuma duk idan ka same su ka hada su ka ce musu ina aikin da Tinubu yi arewacin Najeriya na farko da yake ba su da kunya ba su da mutunci a siyasa sai su fara cewa ai hanyar Abuja daga Kano zuwa Abuja sannan ga aiki na Sokoto zuwa Badagiri wallahi lazi da su kwara babu a arewacin Najeriya domin suna tauyewa talakawa haƙƙinsu babu wanda zai fito ya iya magana a kamar wata magana ce wani wanda yake ciyawa bai ido ya ka sarki ciyawa sai ce amma irin wannan ciyawar ta fi gina doki irin wannan ciyawar kuma tana sa doki ya rashin lafiya ko ma in mutu sai sarki ya ce a to ina ruwanka ya ce mutu mana to kaga mai doki ma ya ce ice mutu ballanta na dan ciyawa to shi yasa kake ganin waɗannan tsofaffi fatan mu ubangiji ya mana maganin su tare da dukkan wani wanda yake son kasan mu ta dawoma akan wannan rashin zaman lafiya akan yunwa da kishirwa ga ƙarin fetur ga azadar ruwa amma waɗannan tsofaffin da yake galibin su dan kansu suke da ƴaƴan su yau ga su wai za su taro a Kaduna idan sun taro a Kaduna ai ko kun san cewa mutanen Arewa ba sa san Bola Tinubu ko kun yi taron a banza ne ba za ku iya juya ra'ayin mutane a cikin halin da muke ciki na rashin zaman lafiya na talauci da zulumi ga tsadar rayuwa ga tsadar fetur yau duk inda zaka je a naira 500 yanzu ya zama 2500
0: amma baka ganin
1: talakan wannan bala'in yake kare
0: ko albishir din da shi gwamna Obasani yayi wa shugaban kasa Tinubu cewa kashi 95 na ƙuri'un da al'umma za su kada shi za su zaba a wannan zabe ne ya karfafa mu gwiwa shi ma yaga cewar gare zai kaddamar da takarar a Arewa maso yammaci ba abin alfaharin ku bane ba a ce a
1: wannan shi kuma mai girma gwamna na Kaduna Obasani ra'ayinsa ya fada amma ba ra'ayin al'umma sa ba shi ma iji da kansa na rantsa maka da Allah wannan guguwar ta 2027 da za ta tankade jama'iyyar APC da duk wanda ya tsaya takara yi hankali da kansa saboda yanzu ya kamata a ce ina fafutukar kujerarsa ba maganar fafutukar kujerar Bola Tinubu ba kuma mutanen Kaduna ka san su waye yuni kuma mutane ne masu son su canza abin da bai musu ba to dan haka yi taka tsantsan
0: kana nufin shi ma yana cikin tsakan
1: miyuwa wallahi yana cikin tsakan miyuwa yi taka tsantsan
0: duk karbuwar da ake cewa yana da ita yana ayyuka iri-iri dan ciyar da al'umma
1: ka san wani abu duk karbuwar da kake da ita mutukar zaka hada alakarka da Bola Tinubu na rantsi da Allah duk farin jininka wallahi mutane sai sun sa maka gaggawayi ka zama bakin kirin komai farinka saboda mutane azaba ta ishe su a gwamnatin nan shi Obasani da yake faɗa haka shi ya san magana ce ta siyasa shi ya san APC ba ta da ƙarfin kashi 80 ko kashi 90 daga cikin 100 a arewacin Najeriya ba ma a Kaduna ba kuma ka san Kaduna gari ne ba hagwan gari gari ne mutane wayayyu ka zo na zo shi isa suke da ra'ayi idan abu ya ki za su canza ballantanan sun dauko ruwan da hore kansu a yanda suka kara wa Malam Nasiru Irfa'i farin jini kuma a yanda shi kudan yake dama can da yaya ake kada shi ballantana yanzu da gishiri ya ishi kan kaza dan haka yi taka tsantsan shi kansa Malam Obasani yi taka tsantsan kada wankin hula ije kai shi dare ina so wanki a Tinubu hula ya dame masa ita ya goge masa ita sannan ta sa kuma ta zama ta fada cikin kwata ta zama da datti an kasa wanke ta
0: wato tallande da za ku yi nasa dai wannan karan sai kun yi da gaske kenan idan mai sauraro ya fahimta duk da kai alƙawari a baya cewar kana cikin waɗanda za ku tallata shi
1: za mu tallata shi amma tallata da za mu ta gaskiya da gaskiya malam ya sai malam ba za mu yaudari talakawa ba za mu yi musu ƙarya ba za mu ce ba sa cikin halin kaka na kai ba za mu ce ba sa cikin halin tsaro ba amma mun da fara ita ce shi Obasani ya zama gaba kura ba ya tsiyake amma da kurar ya tunkara ya bar tsiyakin to sai ya fi kaiwa garin rawar Tinubu ya rasa tasa to dan haka zamu faɗa mutane dole ce take sa Obasani yake wannan tallan ba don wani abu ba saboda dangantakarsa tare da shi da Bola Tinubu kuma ina tunani idan Bola Tinubu ya koma zai sake samun wani matsayi wataƙila idan bayan ya sake hawa gwamna na shekara hudu to yanzu wannan shekara hudun na yadda Allah ya tabbatar da ita amma shekara hudun ta gaba ita ce sai ya yi taka tsantsan kuma sai ya samu mashawarta yanzu akwai da yawa a Kaduna aka bani labarin cewa duk ɗan takara sun kisa hutunsu da Bola Tinubu saboda kabbakin jinin Bola Tinubu ya shafe su ɗan APC sai aka ce gwamna ya ba da umarnin dukkan wanda aka samu wannan billboard ko wani abu a cire shi inda ba za ka sa da hutun Tinubu ba kuma waɗannan sun yi ne dan kansu sun yi ne dan al'umma su zaɓe su yarda da su to amma ya zo ya matsa lamba to kuma irin wannan za ka ja doki bakin ruwa amma ba lalle ne ka ce dole sai ka matsa shi ya sha ruwan ba shi yasa Obasani nake daɗa ba shi karatun siyasa saboda na san cewa a siyasance ni wansa ne a siyasance ni baban shi ne a siyasance saboda shekarun da ne a cikin siyasa na san abin da bai sani ba kuma ni ina shiga al'umma birni da kauye ina jin ra'ayinsu shi kuma kaga ba shiga al'umma yake ba sai abin da ƴan kodansu suka zo suka gaya masa idan gari ba sa son sa ba za su fito su ce ba sa son sa ba sai dai su ce ana son ka excellency kaza kaza to wannan shine bambanci na da sauran waɗanda suke kusa da mai girma Obasanjo gwamnan Kaduna amma ina tabbatarwa da duniya cewa matsa masa lamba ake saboda ba dan wani abu ba ba mu san zakaninsu da Bola Tinubu ba to wannan shine isa kake ganin dole ne ike wannan tallan
0: amma siyasa
1: cin kunamar kwado
0: yake sai a ce gwamna guda an matsa man lamba dan yayi wani abu da watakila shi ba shi da sha'awar hakan
1: to ai gwamnonin galibi ba su da aqida ta su ta kansu kuma ba su da san jama'ar su da suka zabe su shi yasa gani suke yi tunda jama'a sun zabe su yanzu ba ta su suke yi ba ta shugaban kasa suke yi hakanan galibin gwamnonin Najeriya suke yanzu gwamnonin arewa idan da tunani ai ba za su taba guyuwa da bayan Bola Tinubu ba Allah fa shi yake ba da mulki ba Bola Tinubu ba amma tsoron wata kila sun yi noma tsumbure suke gudun kasar da aka sa ciyawar ka aje a tone ta a samu ciyawar ba a yanke ba shi yasa ji suke goyen bayan Bola Tinubu ba sa sanin Allah ne yake ba da mulki ga duk wannan yaso Allah ne yake karɓar mulki ga duk wannan yaso hukuncin Allah ba a iya kalubalantakarsa ko yana dadi ko bai ma dadi ba wajibi ka yadda da wannan hukunci amma abin da ifi sauki ifi kwanciyar hankali ne ya zama kana tare da al'ummarka suna son abu kai ma kana so ba sa so to kai ma baka so to wannan shine zai nuna cewa lalle kana da adalci a cikin al'amuranka kana tare da mutanenka in dadi ne kana tare da su in wahala ce kana tare da su to shi yasa kake ganin da yawa Allah zai raba su da kujerin tunda kakan tunumban har zuwa kansu abubuwan zai canza saboda makamin da yake hannun talakawa wallahi shi zai canza wannan ita ce maganar ƙuri'a ƙuri'a kuma wajibi ne duk ɗan ƙasa na gari ya fito ya jefa domin mu samu canji wannan annobar da muke ciki a arewa ba ƙarama ba ce wannan shine faɗan ƙarshe na siyasa a gare mu idan muka karɓi ƴancinmu to mun san kanmu ƴaƴanmu za su zama ƴantattu jikokinmu za su zama ƴantattu ɗan uwanmu za su zama ƴantattu noma mu zama ƴantattu arewacin Najeriya ta zama ƴancacciya wannan abin da muke bukata kenan ga mutanen arewacin Najeriya ko ina idan an yi magana za a yi taron Tinubu hukuma sai ta je ta hana da sauransu ko yau kana gani an yi taro na barista Hikima Fage yi maganar Tinubu ya tafi an je an hana su da sauransu kaga wannan ba da muku dadiya ba ce ba su zagi wani ba su doki
0: wani amma yi watakila ba su bi ka'idojin da ake bi wajen yin
1: ko sun nemi ka'ida ina gama tun da galibin hukumomin Najeriya suna yin aiki ne da umarnin abin da gwamnati take so saboda idan jami'an tsaro ne suna gudun kada a je a kirkiro musu wani laifi ko kuma suna da wani laifi an rufe amma idan ba su bi abin da gwamnati take so ba to kwabarsu za ta ruwa wannan duk shine amma menene ga ƴan Boko Haram a cikin daji suna kashe mutane ga sauran mutane ga yara matasa ƴan daba suna kwacen waya da sauransu duk maganar laifi a cikin Kano tana da yawan gaske amma ba za su je wajen ba sai waɗanda suke tarin cewa suna da buƙatar canje a rayuwarsu in za a je wajen su a zo a ce an hana su taro amma matsayin ƴan Najeriya ba doka suka karya ba ba mai reza a jikinsa ballantana a samu wuka ko wani abu a'a sai dai wukar baki ta fadawa talakawa mu canza sai dai takwabin baki na fada talakawa mu kawo ƙarshen mulkin da ba a mana adalci amma yau ga su Abba Hikima yau sun zo an hana su taro wannan wace irin ƙasa ce wannan wace irin demokuraɗiyya muke ciki demokuraɗiyya ta baka damar ƴanci kuma maye amfanin da aka kirkiro shashi na 39 ka faɗa albarkacin bakinka kaga wannan duk ya shafe kuma wannan wallahi ina gaya muku gaskiya ku jami'an tsaro duk lokacin da abu ya faru na rashin jin daɗi ku za a tuba ya kamata kamar yadda kuke cewa ɗan sanda abokin kowa to ya zama abokin kowa ka kare mutuncin wannan aka cuta ka karɓa wannan aka zalunta haƙƙinsa abinda muka san aikin dukkan jami'an tsaro kenan amma muna ba su shawara su yi taka tsantsan ikon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wallahi al'azim babu wannan isa itin kare shi ya zauna lafiya kuma ba za ka iya kawar da shi ba saboda menene mulki Allah shi yake ba ni shi kuma da yadda Allah subhanahu wataala 2027 Allah zai kawo ƙarshen mulkin Bola Tinubu za a kada shi al'umma za su jefa ƙuri'a ga mai girma Atiku Abubakar domin abin da isa shi ma kansa ya san cewa san da al'umma suke masa ba dan kuɗi ne ba kuma bai san su ba amma suna ganin shine jirgin fitan al'umma shine jirgin fitan Najeriya shine jirgin fitan arewacin Najeriya shi yasa muka yadda da shi muke wayarwa da talaka kai akan cewa ba a neman yanci da ragwanta ba a neman yanci da rashin jaruntaka ba a neman yanci da tsoro mu tsaya mu neman yancin mu yaki zami yaki na gaske irin na siyasa domin ƙuri'ar da muke tare da ita wallahi ta yake fito sabon barna da ita muka kawo ka sannan da ita zamu canza ka kuma ba inda ka iya kuma da yadda Allah subhanahu wataala lokacin Atiku yayi na izama shugaban Najeriya tunda mutane sun gaji da mulki APC na rashin adalci sun gaji da rashin tsaro sun gaji da yunwa sun gaji da fatara sun gaji da matsin rayuwa ta Najeriya yau an waye gari billahi lazi akwai wadanda ba sa cin abinci su biyu a rana kamu suke saye kamu kuma ba zai maka amfani a jikinka ba illa idan daga maka cikin kan ajima ka fitsarar da shi da yawa mutane gashi nan sai su fito kan titi idan baka tuki na hankali sai ka je ka buge mutum bai san ma ya shigo titin ba ya bar iyalinsa babu abinci sannan kuma babu kudin abincin idan ya riga ya fito labura ne babu aikin da zai yi ya saida karfinsa ya samu kudin da zai ci da iyalinsa ga gidan haya ga wane ne ga cefa ne ko da sabulun wanka da sabulun wanki aka bar talaka an hada shi da wahala ba karama ba to yanzu wannan a ce ba za mu canza wannan gwamnatin ba wallahi al'azimu yan Najeriya yan arewacin Najeriya mun yi alƙawarin ba za mu zabi Tinubu ba Atiku Abubakar za mu zabi
0: ko da kuke hamayya da shi amma tunda ina jin waɗanda suke fitowa suke fayyace irin abubuwan alkhairi da suke cewa ya kawo wanda suke cewa za su saka masa da alkhairi
1: yau idan ka tare su uwa inda na faɗa baya wallahi ba za su kawo maka aikin Bola Tinubu kwaya daya mashahuri da iwa arewacin Najeriya ba amma za ka ringa lissafa ayyuka da iwa kasar Yarbawa
0: akai aka kammala ko kuma ake kan
1: wasu an kammala wasu kuma yanzu ka duba Abuja da Lagos dan Allah za ka ce wai daya take wajen cunkoso ka dau bangaren mai muhimmai ka je ka kai Lagos fan din nan yanzu gashi ya kai ta Lagos yanzu ya cancanta a cewa za a kashe wajen biliyan 7 za a ja ruwa daga Tinka Island zuwa Ogun State idan gaskiya ike so ina so kasar ta amfana tattalin arzikin ta yi karfi wannan kogin na riba neja shi ta kamata a ce an buda kaga za mu san ina san mu to amma menene ba zai yi ba saboda ina ganin cewa idan yayi wannan ya gina mutanen arewa
0: zamu yi domin na zuwa na zuwa wannan da kake magana
1: to wancan aikin na abai kuta da kirkiro ba babba bane dala biliyan 7 wasa ne yan arewa sun zama hankaki dama mai gidansa awalau ya faɗa yace yan arewa kaji ne da tsaba ake kama su to shi yasa yake amfani da wannan damar da sauransu
0: ya zaka mai wannan yankan
1: ne masa yankan wannan kauna saboda abin da yasa Bola Tinubu baki shi kan yankan wuya shi da kansa yace idan bai kawo ƙarshen rashin tsaro a Najeriya ba to kada kowa ya sake zabar sa to yanzu tsaron birin kasaye ya girma sai kuma mu zo mu zabe shi su Yarbawa ba sa cikin masifa yanzu ka duba abin da ya faru a Oyo State dandanan saboda ya san Oyo ta iyaka da Lagos kada abin ya shiga Lagos dandanan yi magani amma ina mu ɗan matan mu ɗan makaranta mata da maza da malaman su da aka sace yau wajen kwana 140 da wani abu a Maiduguri saboda menene duk abin da ya shafi arewa gwamnatin tarayya babu ruwan ta da shi sai dai magoya baya da waɗannan alhakin abin yake su fito su yi wa mutane ƙaryar wofi da yaudara da shashanci to mu duk abin da gwamnatin Bola Tinubu take wa arewa mun san da shi ina cikin zuciyarmu shi yake hana mu bacci shi yake hana mu kwanciyar hankali shi yake hana mu warwala kuma insha Allah bi iznillah wannan gwamnatin da ƙarfin ikon Ubangiji sai Allah ya kawo ƙarshen ta tunda gwamnati ce damdamu kuɗaɗiya rijista ce ta kawo ta rijista ce za ta kore ta
0: amma
1: mun sha alwashin Bola Tinubu ba za mu yi shi a arewa domin mai Bola Tinubu tsinana mana a arewacin Najeriya da za mu yi shi ba za mu yi shi ba kuma duk plan din da suke akan ko su ce za su ci zaɓe da ƙarfin tsiya ko da maguɗi muna so mu aika musu da buɗaɗɗiyar wasiƙa wallahi wannan kara muna da ƙarfi domin Allah ya samu na da register a hannu tafi bindiga karfi tafi AK-47 karfi kuma zamu tsaya zamu kafa zamu tsari zamu jefa ka zo ka ce zaka canza mana kuraya ko kai mana maguni ko a hada baki da ainak wallahi wannan kadan ba zai yi ba 2027 ba ita ce daya da 2023 ba zamu fafata akan neman yancin mu a siyasa
0: to komanda wannan magana taka ta saje da abin da aka jiyo shugaban jam'iyyar ADC David Mark yana fada cewar ba za su yadda da duk wani nau'i na maguɗi ko wani abu da za a yi akan buƙatar da ake yi wa shi Atiku da ƴan jam'iyyar ADC akan su kai labari ba wasu suna ganin kamar wai riga malam masallaci tunda wai kafin ma a kawo gajallin shi ya san abin da zai faru na rashin samun nasara a wannan tafiyar wannan kai ma wasu ba za su kalli kalamanka akan haka ba
1: a ni kalamai na ko da sun yi daidai da nasa gaskiya ne ba za mu yadda dan neman haƙi ba ai Najeriya kasan mu ce ba ta su ce su kadai ba dan haka ina tabbatar maka wallahi fituna fitu za mu da su a siyasa
0: eh wai ba yana nuna cewa kun hango ne ba za ku kai labari ba shi
1: ba magana kai labari ba sanin halayen su muka ai ni dan jama'iyyar APC ne duk inda kaga sharri ko alheri a cikin jama'iyyar APC na san shi duk inda kaga mutanen da suke kulle kulle su koma mulki da karfin tsiya na san su sun san ni shi yasa ga ba ma shiri da su kuma jama'iyya ai ba wata tsiya ce ba jama'iyya mutum ake yi yanzu shi yasa mutanen Najeriya suka ce babu wata doka da za a ce dole idan ba su yi tunu ba sun karye dokar Najeriya dan haka Atiku zamu gaba daya mu ɗan Najeriya kuma za mu kori Bola Tinubu yanda muka kawo shi da kuriya haka za mu kore shi sannan mu samu abuwa duk bala'in da talakawa suke ciki kullun sai an kashe mu kullun sai an sace mu Bola Tinubu ya kasa tsinana mana komai a cikin gwamnatin sa a samu su ɗan kore marasa kishi da malaman wofi a hada baki da su wai ana zuwa ana kai musu wai ana cewa wai iyayen mutane muna godewa malamai nagari waɗanda suke jin koke-koken al'ummar su waɗanda suke karanta halin da muke ciki a arewacin Najeriya suka ce ba za a zaɓi Bola Tinubu ba amma waɗannan malaman waɗanda ake amfani da su a cutar da al'ummar arewa waɗanda ake amfani da su a cutar da talaka wai su zo wai har tallan Tinubu za ku to billahi lazi da kai tallan Bola Tinubu a cikin siyasa to kware ka daina siyasar
0: amma komanda wani ba zai ce kurum dan su waɗannan sun saba da kai abin da kake buƙatar ganin al'ummar sun yi bane ba shi yasa kake ganin baiken su tunda an ji a makon nan da muka yi bankwana da shi kwamitin malamai na arewa jihohi 19 su dubu sun zo jihar Kano sun yi taro har suke magana cewar laifuka guda 5 suke zargin gwamnatin shugaban ƙasa Tinubu da shi kuma muddin idan ba a samu ƙarshen su ba kar al'umma su zaɓe shi me yasa ba a ji kayi musu martani ba su
1: ubangiji ya musu albarka
0: au
1: dukkan bukatun su duniya da lahira Allah ibiya musu tare da mu da su waɗannan malaman su talakawa suke bukata sun tsaya akan cewa halin da talakawa suke ciki a arewacin Najeriya ya sha bamban da halin da talakawa suke shekarun baya da aka yi siyasa shi yasa waɗannan malamai Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa na faɗar gaskiya malaman kirki ne kuma muna tare da su kuma za su kirawo mu za mu ansa za mu yadda da fatawa daga gare su amma waɗannan malamai waɗanda yake ba abin da suka sa a gaba a rayuwa banda kuɗi wasu sun taso cikin talauci a gidansu wai yanzu a waye gari malami ya ce wai idan ba ka zaɓi Bola Tinubu ba ka yi laifi a wajen Allah babu aya babu hadisi to mu mun san cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne shugaba cikakke wanda ba za ka iya canza masa al'amari ba dole ka bi shi dole kuma ka yadda da fadarsa dole ka yadda da hukuncinsa amma ina so in sanar da wannan malami Allah ba ubansa bane ballantana yace zai canza masa ra'ayi haka kuma wani saboda ya tashi ba su san shinkafa a gidansu ba wai ai Atiku bai taɓa ba shi shinkafa ya raba mutanansa ba kuma bayan cewa da yawa an same shi da laifuka da karɓar tsari a wajen wasu mutane a ƙasar nan amma yau su suke tallawai a zo a zaɓi Bola Tinubu Allah isa ka malaman mu na kirki da alheri da ba za ka ji ma sun yi magana kowace siyasa ba saboda a matsayin su na iyaye
0: amma an ce ta bayan bage ai su ma wai akwai waɗanda suke daukar nauyin su kamar waɗannan guda dubu ana zargin kamar wai Atiku kamar suke sharewa hanya shi yasa suka zo suke wannan kalubale
1: wallahi sharewa Atiku hanya suke ba dan wani abu ba saboda shine jirgin fitan al'umman Najeriya kuma halin da muke ciki a arewacin Najeriya muna kyauta da standard da Allah idan Atiku ya zama shugaban kasa za a yi dama irin wannan a wajen gwamnati ba a yi ba ma ta ce fa an yi ballantana taron mutum dubu kuma taron nan na malaman nan kowa shi ya kawo kansa babu wanda ya taimake shi da kuɗi kawai sun zo ne wasu makadarin suka sayar saboda a samu canjin
0: rayuwa kana nufin ta karkashin kasa ba nan ba su dan
1: ko duk wanda yace ma an ba su kudi Allah ya tsine mushi albarka ba irin waɗannan malaman bane su saboda neman yancin al'umma su halin da suke ciki kuma sun yadda da fadar Allah da manzansa sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan mutum yana cikin wani hali bawan Allah aka ce mumini ne kai ko ba mumini bane ka bashi gudunmawa da sauransu shi za a gama aiki ya zauna da Yahudawa ya zauna kuma da Nasara kuma lami lafiya saboda adalci irin na mahaifi sallallahu alaihi wasallama amma daga ƙarshe ina faɗa musu gaskiya wasu wanda Allah ya shirya sun gane duk mutumin da Allah bai shiryar da shi ba manzon Allah ba zai iya shiryar da shi ba abin da nake so in faɗa mutane kenan to waɗannan mutanen suna ɗaya daga cikin irin malaman nan wanda aka bada a tarihi addinin musulunci dan ba'ura to waɗannan duk ɗan uwan ɗan ba'ura ne kuma malamai ne wanda ba su san arziki a gidansu ba wai shinkafa to an hada ka shinkafar ba ma neman gudunmawarka
0: wai saboda muridai ka san
1: su muridan suke ba yanzu duk wannan gidajen da daraktan yakin neman zaɓe yake bi yake musu sallama su idan an musu isani duka gaba ɗaya ba sa ba muridan su isani
0: arewa saboda ta bakin muridan
1: to Allah ƴaƴansu suka sani da kansu ƴan uwansu ma ga su nan sai su karba sai suna ta sayin gidaje kamar za su saye Kano ko su saye kasar nan amma idan aka ce musu su ba da taimako saboda Allah ba sa bayarwa ƴan arewa ku gane waɗannan malaman talaka ku gane waɗannan malaman duk halin da arewa take ciki ana kashe mana mutane ana zubar mana da jinin al'umma yau a wayi gari wai suna kira a sake goyen Bola Tinubu to mu magana mahaifi sallallahu alaihi wasallama ta shige mu a matsayin mu na musulmi haka kuma kiristoci na tabbata Yesu Almasihu shi ma ya fadakar da su zalunci haramun ne to dan haka mahaifi ya ce ba a cizon mumini su bi a rami daya wallahi ba za mu yadda gwamnatin Ahmad Bola Tinubu ta cije mu a rami daya ba ta cije mu yanzu ake amfani da waɗannan malaman wai a fito a zaɓi Bola Tinubu
0: amma komanda idan zaka yi gwamnatin adalci shugaban kasar nan fa zuwa yayin ya tarar da wannan matsalar rashin tsaron da kake cewar wai duk da kashe-kashen da ake yi kuma an ce daga zuwansa zuwa yanzu akwai abubuwa da yawa wanda aka samu na sauki a wannan bangare
1: wallahi babu sauki akwai abubuwan da ya ƙari na masifar rashin zaman lafiya an kone a mutane garin su ko yanzu ina jin labari a wani gidan radio ake cewa gwamnatin Sokoto ce take cewa ƙarya ne a Burhaban din da aka kawo an kashe jami'an tsaro an kashe mutane sama da guda 100 yanzu nake ji su kuma sun fito suna musantawa su abin da yasa in dai dari jiyar mai da gas da za a diba su sayar saboda mu muke kawo musu cikas wa inda yanzu muke kawo musu cikas kuma ina tabbatar musu cewa yanzu suka fara gamuwa da matsala a rayuwarsu a siyasa domin ba za mu yadda mai yaudara ɗan majalisar tarayya da sanatoci su ci gaba da zama wannan majalisar ta goma ba majalisa wacce ta tare kashi 70 daga cikin 100 ta tare kashi 60 da wani abu wanda ba su da amfani ba sa jin kukan mutanensu ba sa kula da halin rayuwar da talakawa suke ciki sun je suna wakiltar kansu ƴan majalisar mu na tarayya waɗanda suke arewacin Najeriya wasunsu Allah wadaransu sanatoci da suke galibi a arewacin Najeriya yawancinsu ba kishin arewa suke ba ba kishin talakawa suke
0: amma ba an ce mai ɗaki shi ya san inda ke
1: to ai ma mai ɗakin ne do Allah
0: su da suke cikin majalisin su suka san irin wutar da suke tare mu wanda wata
1: wallahi ba sa tare mu da wuta duk dan majalisar tarayya da sanatoci ba su tare mana wutar maganin tsaro ta kamata ma a ce sun yi yajin aiki su ce duk dokar da Bola Tinubu ya kawo ba za su yadda da ita ba sai an ɗauki mataki akan arewacin Najeriya ta kamata ya zama sun faɗi wannan amma sun tafi sun zama ɗan koren gwamnati ba taɓa majalisa irin karin ta goma ɗin nan ba
0: ne matsalar da take da ita
1: mutum da ana matsalar da suke da ita ba sa iya yin dokar da za ta matsa wa gwamnatin tarayya sai dai dokar da gwamnatin tarayya ta kawo wacce take so a nan take za su samu ta hannu
0: amma an ce wata kila iya zama da su ne yasa ake iya tafiya daidai saboda ana samun sabani tsakanin bangaren zartarwa da na majalisa abubuwa ba sa tafiya
1: to dama sabanin shine da makudadiyar baka ganin gwamnatin America yan majalisar Republican wannan a cikin jama'iyyarsa ne uwa inda mu muke kalubalantakar APC a matsayinmu na ƴaƴan APC muke kalubalantakar ta saboda abin da take ba ta yin daidai a arewacin Najeriya na rantsi da Allah abin da isa ba na kaunar shugabannin APC ba na kaunar waɗanda suke cikin gwamnati wallahi alazim saboda sun ki kare mana mutuncin mu arewa kullum mu ne guga da mu za a zira ayi yasa a samu ruwa amma idan an samu ruwa ruwa sai ya tafi yamma yamma ce kawai kasar Najeriya duk al'ummar da suke Najeriya ai dan Najeriya ne ka duba abin da yake faruwa a Zamfara yanzu duba abin da yake faruwa a Sokoto duba abin da yake faruwa a Katsina duba abin da yake faruwa a Kebbi duba abin da yake faruwa a Kaduna duba abin da yake faruwa a Niger duba abin da yake faruwa a Kogi duba abin da yake faruwa a Benue duba abin da yake faruwa a Plateau duba abin da yake faruwa a Taraba duba abin da yake faruwa a Maiduguri duba abin da yake faruwa a Yobe kullun abu ne na bakin ciki sai an kashe mana mutane sai an zo an kama yanzu abin ma ya zama yanzu tun muna jajanta a yanzu gaba daya zuciyar mu ta ke kashe saboda kullun kaji an kashe wannan an kashe 20 an kashe 50 an kashe 30 duk ɗan uwanmu ne kuma shikenan mu saboda mu ɗan saran asara ne sai mu fito mu ce za mu sake zaben gwamnatin
0: amma
1: tunubu dan haka in ɗan majalisar tarayya ne mu kada su idan sanatoci ne ku talakawa mu kada su saboda duk ɗan koran da ya zama dan koran shugaban kasa Bola Tinubu ne wallahi mu kada shi a mazaba
0: wai ciki har da waɗanda wataƙila kake ganin ka gamsu da rawar da suke taka a jam'iyyar APC
1: waɗanda suka gamsu a cikin jam'iyyar APC kalilan ne ba za su iya komai ba
0: har su za a kayar in an tashi
1: a'a su abin da yasa muna musu adalci saboda duk mumin ya kamata a san shi da adalci su abin ne yafi karfin su ba inda za su yi amma waɗanda dama can sun je akan niyyar a ruguza arewa a rusa arewa ku ƴan arewa za mu faɗa muku wallahi duk ɗan majalisar tarayya da muka ambata a kada shi ku kada shi duk wanda ya guzo ina tallan Bola Tinubu a Kano kowaye shi to mu kada shi mu kawo canji kai ko fasta ka hada da Bola Tinubu a Kano billahi ne sai mun ce talakawa su kada kai bare waɗanda suke tallan Bola Tinubu a motoci da sauransu da kungiya muna nan da ku sai mun sa hanka da ku da karfin iko Allah domin kuskure ne mu zabe su su tafi su je su wakilci mutane nan gaba za mu fito mu ce wallahi kada a zabe su a kada su yanzu ma suna wakiltar Bola Tinubu ina kuma idan suka zama wakilai wannan shine
0: magana amma wai yaki
1: kan mu gaskiya
0: bai cin muku ba komanda kuwa a ce gashi an arewa maso yammaci shugaban kasar zai kaddamar da fara yakin neman zabe wanda wasu ke ganin hakan yana nuna cewar fa hakika ya dauki arewa maso yammaci da muhimmanci shi san yama ya ba ta wannan
1: to abin da yasa kake ganin wannan tana faruwa Northwest kawai state 7 din nan muna da ƙuri'ar da Northeast da kuma South South ba su da ita state 10 kenan 11 Northwest ƙuri'ar mu ta mutane jaha 7 ta ninka ta wancan jaha 11 shi yasa ka ga ya maida hankalinsa kuma bai san cewa jambal kalam da waɗanda suke mara masa baya da malamai da kuma ƴan siyasa da ba su san kisan kansu ba ɗaiɗaiku a cikin mutanen da ba sa tausayin mutanen arewa ba ta tausayin halin da yaran mu suke ciki yau Boko Haram a arewa ƴan ISIS a arewa ƴan Aswar a arewa ƴan bandits a arewa duka fa wannan fa masifar fa duk a arewa take wajen kungiyar nan guda biyar bata bulle inyamurai ba bata bulle sau ba bata bulle kasar Yaraba ba saboda shugabanni marasa kishin bangaren su da muke da su a siyasa amma su suna zaune lafiya amma mu kullun sai an kashe mu kullun sai an kora mu daji yanzu ma saboda illa waɗannan yaran idan aka biya kuɗin fansar billahi lazi su karba kuɗin su kashe mutanen mu to kaga ƙwara ma mu daina bada kuɗin fansar saboda abin da yasa an bada kuɗin fansar sun kashe mutanen mu kai asarar dan uwan naka kai asarar kudin gado wata kila an sai da gida ne ko an sai da gonakai da sauransu an tattara to kaga da a ce a bada kudin a kashe shi kware kada a bada kudin in yaso su kashe shi yayi shahada shahidi ne dan haka arewacin Najeriya talaka wallahi ko Bola Tinubu yazo yakin neman zabe kada ku je

0: To masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri da muke kawo muku tare da Alhaji Abdulmazid Danbulki Commander, shugaban kungiyar Arewa Media Group Gatan Funakai. Wanda kuma kafin karbar wannan sako kun ji kashin farko na wannan shiri, kai tsaye zamu shiga kashi na biyu. Alhaji Abdulmazid Danbulki Commander, mu dawo jihar ta Kano tunda abubuwa daban-daban sun faru a daidai gabar da ake wannan gudun ya da Kano wani. Kafin mu nan samu tsakanin wani da shi a asabar din da muka yi ban kwana da ita, mutumin da kuka dauko kuke jin cewa shi zai kara da gwamna mai ci a yanzu, Comrade Aminu Abdulsalam, hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa ta fidda jadawalin sunayen yan takara kashin karshe, wanda aka ce sunansa yayi batan dabo a tsakanin waɗanda za su takara ta gwamnan jihar Kano da shi da mutumakinsa. Yanzu ina kuka nufa kenan tunda babu dan takarar ku a cikin waɗanda za su fafata a wannan zabe.
1: To abin da yasa shi yasa malamai suka fito suka ce wannan shugaban INEC din ba zai taba adalci ba, domin baya yayi maganganun da yake goyen bayan wasu addinai. Wannan kuma ba sabon abu bane, ai siyasa ce, kuma ba zai taba tasiri akan Comrade Abdulsalam ba. Shine dan takarar gwamna, shi za mu zaba. Shi yasa kaga shugaban INEC din nan mutane da yawa sun yi kuka da shi cewa ba zai adalci ba, kuma APC tana hada baki da shi sai abin da ta ce. Abin da muke zargi kenan, saboda suna ganin Kano din nan Comrade Aminu Abdulsalam ya zama kamar gwamna a Kano kawai jiran lokaci muke. To shi yasa aka fito da wannan, kuma ina tabbatar maka ba za mu yadda da wannan makircin ba.
0: To aka yi fada ma wai gini kuka yi wai da tubalin toka, shi yasa tun ba a je ko ina ba ya rushe.
1: Ginin mu ina nan, yashi da dutse da siminti muka samu, concrete muka yi anaji. Don haka Comrade Aminu Abdulsalam zaɓin mu ne, mu muka ce sai ya kada gwamnatin Abba, saboda ba dan wani abu ba, dan a samu sauki. Ƙwararren ɗan siyasa ne, kuma mai tausayi ne, kuma mutum ne wanda baya zafafawa a duk wata harka. Don haka wannan makircin za mu jira, ai ba a gama faɗa ba, an ce ina jin jihohi 20 da wani abu aka faɗa wadanda suka tsaya takara. Wannan kamar first batch ne suka faɗa, to za mu saurari second batch.
0: To ai a Kano an ga duk waɗanda ake jin cewar sun fito a shauran
1: jihar. Na ce maka makirci ne irin na siyasa, kuma munafunci ai dodo ne, mai shi yake ce duk kullen da za a yi a jihar Kano da sauran waɗanda suka yadda Kano kar ta ci gaba suke yi, ba zai tasiri ba da yadda Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Malama a ce da shi ba ya sa
1: haka ta zamu. Wannan laifi za ka dora Comrade Aminu Abdulsalam.
0: Wai ganin irin dokokin da ake ganin cewar hukumar zaben ta fito da su.
1: Babu wani hukumar zabe, ai hukuma ce ta APC. Ba hukuma ce mai zaman kanta ba. Wallahi hukuma ce
0: mai zaman kanta.
1: Wallahi duk abin da APC take so shi take yi. Shi yasa dama muka ce malamai ma sun yi kira a cire shi. Kiristoci sun yi kira a cire shi. Musulmi sun yi kira a cire shi. Yan siyasa sun yi kira a cire shi. Saboda irin wannan. To irin wannan kullen muke sanar musu, muke sake cewa talakawan 2023 ba su ne talakan da za su jefa ƙuri'a 2027 ba. Su zo za a haɗa baki da su, ai mana magudi ƙarya ne. Wallahi tallahi ba za mu yadda ba. Za mu sulhuntar da 'yancinmu ba.
0: Wai nan gaba za a saki sunan nasa
1: ko? Sosai, insha Allahu za a shika.
0: Amma idan kuma hakan ta gaza yiwuwa
1: ba ma za ta gaza ba, domin ai da ma latsawa suke su ga cewa da arha ko kuma da tsada. To lokacin Comrade Aminu Abdulsalam babu sassauci, tsada gare mu, kuma mutane ne mu masu tsada, mutane ne masu aqida, kuma sai an tabbatar mana.
0: Wai kana din kana da karfin gwiwa?
1: Ina da karfin gwiwa. Duk wanda yace aina mai zaman kanta ne ƙarya yake.
0: Wannan ai fahimtar Commander.
1: Umarni take karba daga wajen APC.
0: Ya za ta karɓi umarni bayan an ce hukuma ce mai zaman kanta, wanda zai sa mata
1: baki. Hukuma ce mai zaman kanta, kiraye-kirayen da aka yi a kan Bola Tinubu i canza shi, wallahi sai ya canza. Amma akwai wata manufa a ƙarƙashin ƙasa, wannan ba za ta yi masa tasiri ba, kuma ba za ta cece shi ba jan balkala. Amma Comrade Abdulsalam, wallahi tallahi shi ne ɗan takara, shi ne gwamnan gobe, kuma da yadda Allah wannan ba zai kashe mana gwiwa ba akan mu zaɓi Abdulsalam.
0: Amma
1: sama za a yi a teku, ƙasa mu zo mu yi Comrade Abdulsalam. Haka muka shirya tare da mu da waɗanda suke fahimtar gaskiya da adalci a wajen kwankwasiya. Saboda abin da yasa ba za mu daka maganar da kwankwasa yake yi ba. Ni ban taɓa ganin mutum irin kwankwasa ba. Kullum da ina son Arewa, ina son al'umma Arewa, sai su haɗa kai da Atiku mu kori wannan gwamnatin. in ya so gaba kuma shi kuma mu fito mu ce shi ne dan takarar mu amma zaka ga duk kalubalen kwankwa so akan Atiku yake karewa jaki yake bari yake zuwa yake dukan taiki Bola Tinubu ya kamata a ce ina adawa da shi da abubuwan da yake faruwa a kasar nan amma saboda mutane suna zargin dama agent ne na Bola Tinubu to gashi ya bayyana kansa
2: wanda gaskiya ce ba
1: wallahi ba shi da wallahi ba shi da wata gaskiya shi da kansa bai ke cewa wai Bola Tinubu ya fi Atiku nagarta yanzu dan girman Allah ya zaka hada nagartar mai girma Atiku Abubakar da nagartar Bola Tinubu dauko tarihin kowa waye ifu zama kusa da jama'a wane ne wankakke wanda ba za ka zage shi da wasu abubuwa ba tsakanin Atiku da wannan amma Rabi Musa Kwankwaso duk idan ya tashi adawarsa sai yayi maganar Atiku Abubakar kuma Atiku Abubakar din nan yayi masa rana kuma wansa ne a siyasa wansa ne a shekaru wansa ne a aikin gwamnati wansa ne a gogewa wansa ne a tausayi wansa ne a kishin kasa wansa ne a kishin arewacin Najeriya wansa ne a kishin al'umar arewacin Najeriya kai kullun baka da dabiya sai dai ka zo ka suwayi gari abinda al'umma suke so baka so sai dai ra'ayin kanka sai bukatar kanka siyasa kake ta ra'ayin kanka shi yasa ban yi zuma goya bayan ma wallahi da yawa sun komo da kadakiyarsa sun san cewa dan siyasa ne da yake abu dan kansa duk abin da zaka ji al'umma su samu fita kunkusa baya san sa kuma akan haka wallahi sai mun sa kafar wando daya da shi wannan kuma maja da muka tana nan
2: a kun sa kafar wando daya
1: wallahi sai mun sa
2: kafar magoya bayan nasu za su yadda da ku
1: yake zabe
2: amma ai magoya bayan sa sun ce ba sa ji ba sa
1: ba sa hankali wallahi suna tare da halin da arewa take ciki ai bata bambance dan APC ba bata bambance dan PDP ba bata bambance dan Kwankwasiya ba duka azaba daya muke sha shi isa kaga yake ta munafincin siyasa dan ya juyar da hankalin mutane daga kan abin da yake daidai su komo abin da yake
2: kalli
1: da bukatarsa
2: matsayin sa a matsayin wanda a shekarar 1999 yayi gwamna Tinubu a shekarar 1999 yayi gwamna Atiku shekarar 1999 ya zama mataimakin shugaban kasa tsakanin su da shi babu wata kila fahimtar
1: kamance kafin kowa a cikin su eh gwamnan Atiku ya fara yin gwamna ka fahimci wannan ko baka fahimta ba
2: eh to amma ai wannan ma
1: gaggen dan siyasa ne fiye da kun
2: abu ne da za a kalle shi cewar sun yi mulki tare a shekara guda kuma suna zama
1: ko su goge wasu ba daya bace munufar su ba daya bace ta Kwankwaso da ta Atiku
2: wai ta fuskar
1: fahimta arewa halin da take ciki duk kashe mana mutane da ake abin nan ba a gaban kike ba to dan haka magana ta gaskiya ce ko magoya bayan sa ba sa jin dadin a wannan maganganun da yake amma idan bai haka ba ya je yi ya fita a wajen Bola Tinubu abinda yake tsakanin su da Bola Tinubu ya za a aika da aje abin kito masa file na EFCC tinda yana da shi

0: Abubakar kamar nisan sama da ƙasa ne
1: tsakanin nasu
0: wallahi tallahi shi ya sani
1: waye a gaba da wani
0: a cikin annaba gaba da wannan Allah ya halitta waye shugaba gaba daya fada mini inde kai masoyin Allah ne
1: ai kowa ya sani ko na fada ko ban fada ba duk musulmin arziki ya san menene
0: to tunda ka san cewa shugaban annaba shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a tiku shine shugaban duk wani dan siyasa da yake arewa kowa yin shi wannan ikira kansa dan siyasa ya san a tiku wansa ne ya san uban sa ne a siyasa
1: ai shi tunu ba dan arewa bane ko
0: ai ba mama kaunar sa mu a arewa
1: to ai magana ake ta nagarta to warwaye ya
0: fi da nagarta ga abin da na gaya maka ka san dai a cikin annabawa manzon Allah shine nagartacce fiye da kowanne ba mu ce kowanne annaba Allah bai yadda da su ba ya yadda da su amma ya fifita ma'aiki akan su to haka Allah ya fifita mai girma wazirin Adamawa akan Bola Tinubu dan haka barin gaya ma gaskiya kwankwasa addu'a ake maka da cewa duk kangin da mutanen Arewa suke ciki baka kaunar su da sun fita amma mu kangin da Kano take ciki shi yasa muka yadda cewa mutanen mu su yi kwamara Aminu Abdulsalam ba dan wani abu ba dan mu canza wannan gwamnatin gwamnatin da ta kanta take fadi cewa tsakanin manya da yara wanda suke cikin gwamnatin ta babu amincacce gwamnatin da aka rasa biliyan 6 da miliyan 500 a lokacin da ido gara da kansa ake cewa ya tsaya da kafarsa advisor din sa shine aka wayi gari fa aka kama shi da wannan laifi na canji ɗan canjin sun suka fada FCC ta fada ba commander ba amma har yanzu an kasa komai akai wannan dan rogon wai kuma da ji haka sai i koma da kuɗi biliyan 1 da wani abu ai kaga cewa babu rami mai kawo rami ka san ba shi da gaskiya to gwamnatin da irin waɗannan mutane suke cikin ta kace ba za mu kada ita ba sai mun kada ita gwamnatin da suke fada babu cikawa gwamnatin ta hana mutane ruwan sha yanzu cewa ka ce ma wai an samu ruwa ɗan koranta da yake fasa jin tausayin mutanen Kano wasu aka ce wai an samu ruwa a goren dutse an samu ruwa a gabari
1: da goren dutse sai ya taho ya fantsama cikin ƙwaryar
0: buru to ai dis yaudara ce irin ta siyasa za su yi amfani da wannan dan ruwan da suka ba mutane ruwan ma da ba tatacce bane in ma akwai shi din amma ni ban ganshi ina fitowa daga famfo ba
1: ga gyaran famfon
0: dutsen famfon gidana a gyara yake sai dai ina da bohol dan ba zan dogara da wannan ba yau aka wayi gari babu wuta kwana biyu wallahi jarka maimakon naira 150
1: to ka sa ai ma wa yarin ma na gwada dan ka tabbatar da
0: hakikanin magana ai ina nan fire ina garau yake tunda ai sabon gida nake da shi ba tsohon gida bane wayarin din saka amma yanzu ruwan ko dis babu na famfan amma azo ana cewa an saka wa mutane gwamnatin da ba ta san haƙin mutanen ta ba kana ganin waɗanda suka ringa yin zanga zanga a ƙarfi an kwace musu gonakai ba a biya su ba aka tada musu kuma ya kaza suka ce a kashe su dama an saba kashe ɗan arewa ba wani abu ne gwamnatin da ta yi ƙoƙarin ƙarfi ƙarfi a dawanau za ta karɓe musu wajen filaye wallahi duk ɓarnar ganduja a fili bai kai ɓarnar wannan gwamnatin a ƙarƙashin abu wajen yanyanka gonakan mutane kuma ta ƙi biyan su
1: wannan fahimtar commander
0: ba wani a to gwamnati yanzu ba mu baka labari yara ne suka je suka kai shanu gidan gwamnati maganar da ake yi suna bin miliyan 4 da wani abu kuma da aka ce a kai shanun ba nasu bane ba shi suka je suka karbu mun da sayin da kudin ya makale a gwamnatin ya makale ko ko a wajen wadanda suka musu dalilin aka kai shanun gwamnatin da bata iya biyan talakawa bashi na shanu da ta yanka yanzu suna bin miliyan 4 da wani abu yaran nan tun sallah har yanzu ba a ba su ba ba nasu bane banda Allah ya sa an san cewa kudin nan gwamnati ba ta biya ba wallahi da tana an daura yaran
1: amma ai kai ma ka gana cewa baka sani ko a hannun gwamnatin ya makale ko kuma a hannun
0: to yanzu dai mun dai fada wa duniya cewa ta ci bashin shanu ta yanka ta ci naman bata biya kudin ba idan kuma ba gwamnatin bace ai ta san wadan suka kawo mata sai ta je ta bincike su kai mun ji commander ina cewa kudin nan ba a biya yaran nan ba ya haka ya faru su hukunta wadanda kudin ya makale a wajen su mutumin da yace dama babu yadda a cikin gwamnatin dan haka idan haka ta faru ba sabon abu bane yara yanzu masu dukiya sun dame su bacci ba sa iya yi yaran nan
1: to su me yasa ba za su koma gurin wanda suka kaiwa ba sai sun sa ka kayi musu wannan
0: to ai abin da yasa ni ka san cewa jagora ne ni na talakawa duk abin da talaka ya dame shi sai ya zo ya sanar mani ni kuma an fada cewa gwamnati ta yi dan haka kuma ba za mu fasa fada ba wai wannan

0: gwamnatin yanzu saboda Allah maganar da kake faɗi kamar yanda kace wai an yi taro an samu
1: sulhu
0: da doto da
1: tsakanin Abba Butir da Sanata Barauje Bura gwamna ya shiga tsakani an gansu suna dariya
0: sulhun gwamna bai isa yi wannan sulhun ba abinda isa shi Abba ina da kabal tare da shi muna kiran group din Hassada Group tare da jagoran su tsoho shi ma wanda ya saba irin wannan sharrin wanda yake ba tun yanzu yake kin barau ba kuma matarsa da shi sun amfana da mulkin barau wanda yake haggarin su aka je aka yi kwangila aka gina mata makaranta barau ne yayi wannan shi kuma wannan yaron Abba bai san cewa waɗannan mutanen autan fukafuki ne ba dan Allah suke son sa ba wa an ajiye shi ne idan aka kada barau shi kuma zai samu sifika to kai kanka baka da tabbas a kujerarka domin mutanen buci wancan karan ma 2023 ba su zabe ka a cikin buci ba kauye aka je aka yi abin da za a yi aka kawo result din to yanzu su kuma ɗan adawa sun ce kauyen za su je su datse sannan su sake datsa birnin amma baya iya sanin barau zai taimake shi shi ma zai taimaki barau ba kuma yanzu a ce wai Abba ya daidaita su ba zai iya daidaita wannan ba ai hasada ce kuma ka san hasada ga mai rubuta ke ce shi yasa barau Allah yake ta ci da shi gaba su kuma suna yin baya in mukamai suke da su su rasa da masu mukaman kuma ga sunan babu kwanciyar hankali ba abin da aka ba su an ba su tsoron su akan kawai ga sunan hatta ya tsaye an ki ba su haka kuma wancan ruwa wa ake kiransa su ma duk suna daga cikin wannan group din
1: amma misali komanda rawar da gwamnan ya taka cewar a zo a zauna ma ya hada fuskokin waɗannan giwaye guda biyu a ce an gama zama an tashi kowa ya mika kowa hannu ana dariya ana murna
0: siyasa ce
1: wannan ba wani abu bane ba da ya kamata ku jinjina wa gwamnati
0: ba za mu jinjina ba za mu jinjina wa gwamnati ba shi da karfin hukunci ba shi kuma da karfin gogewa a siyasa da zai yi irin wannan waccan babban na bako shi wannan shine yake jan team din Abba da yake ciki Hassada Group wallahi ba zai bari wannan sulhun ba idan sulhun ya riyi ya zai ringa karɓar tsari wajen wannan yaron Abba mu tsofaffin yan siyasa ne mun kara da su suna MP yan muna fi arfi duk sudin su mun sani amma shi yaro ne a siyasa babu wanda ya isa kuma akwai senator ba na nan Kano ba da suke amfani da su ke turo musu kayan tsari a tunkuɗe mai girma excellency Barau Jibrin kuma bai san cewa da shan Allah ne ba ina shi wancan senator ina da ilimi amma ya zama ilimin dan bakura wai tunaninsa ya hada kai da waɗannan Hassada Group kyashi group wai aka da Barau ya mance Barau da yadda Allah subhanahu wataala din ya fi karfin su saboda niyyar su ba daya ba Barau wakilcinsa ya zama alkhairi ga arewa ya zama alkhairi ga jihar Kano ya zama alkhairi kuma ga arewacin Najeriya da suka zabe shi yanzu kai zaka zo ka ce arewacin Kano su babbaro su zabi wani sakare ai ba za su yadda ba saboda duk kasan nan babu wannan isharoman demokuraɗiyya wallahi irin yan Kano ta arewa ba abun da bai musu ba
1: to an yi itifaki kuma babu wanda suka sha roman mulkin demokuraɗiyya na dan majalisar tarayya kamar yan buci
0: ƙarya ne wallahi roman demokuraɗiyya da mutanen arewa ta Kano suka sha a ƙarƙashin Barau Jibrin shi kansa Abba wallahi bai ai lokacin gaman ɗinsa ɗaya amma wallahi ko abin da aka yi wa buci da wutan nan da aka kawo da sauransu ba shi ne ba amma sun go magoya ba suna ƙarya Barau ne ya kawo
1: aka ce shi ne dai
0: wallahi ƙarya ne Barau ne ya kawo
1: amma
0: saboda hasada irin tasu saboda shi yana ganin ya girma kuma ina faɗa ba a samun girma da kuɗi da mutunci ake samun girma da biyayya ake samun girma da kima ake samun girma kuma za su kai ka su baro ka lokacin da ka rasa wannan mukamin da suke tsatsagarka ka san duk abin da suka samu idan ya zama mushe suka caccake shi ranar da babu naman a jikin mushen to sai su sake dira akan wani to haka waɗannan mutanen da suka sa wannan Abban yake irin wannan suna ƙara masa girman kai suna cewa wai ya isa da sauransu baka ji abin da deputy gwamna ya faɗa kwanan nan cewa su suna tare da shi abin da ya yi shekaru a ƙasa tun da irin
1: shekara uku ba wanda
0: ya taimake shi sai Abba dan haka mutum ko a kaba yake za su yage shi idan ba yakin Abba ba ka da karfin da zaka iya yakar Barau ƙarya ne domin yakin da kai masa da propaganda ku ta mutananka ake cewa wai ka taimaki Barau ka huce gaba da sauran wani jajakuwa da yake nan cikin Kano shi ma wannan wancan senator ya ba shi kayan aiki wa a zo a yaki Barau ba za ku samu nasara ba mun san ku kuma abba ba zai iya kawo wannan sulhun ba babu wani abu da karfin iko Allah mutanen arewa ba za su bar barau ba mutanen arewa ta Kano ba za su bar barau ba domin sun san waye barau sun san kirkin barau sun san mutuncin barau sun san hakurin barau sun san juriyar barau dan haka barau ba kashin yarwa bane a arewa ma gaba daya ba a Kano ba to idan kace ba za ka zabu barau ba a arewa kuma za ka zaba wannan ya kai shi inganci
1: mutanen duk da suka fito da suke taka
0: gogagge ya dade a majalisa shine ya kirkiro abin da izama wa mutane alkhairi yanzu a Najeriya gaba daya constitution project shi ya kirkiro shi da ilimin sa da basirar sa kuma sannan motion guda nawa ya bayar no zuwes da yanzu muke da ita wanda aka kafa ta waye ya kawo barau ne ya kawo dan ci gaba ana cewa ma Tinubu zai zo ya buɗe ta ba dan wani abu ba to barau idan ba mu barau ba wa za mu a siyasa barau mai hakuri barau mai taimaka ƴaƴan mutane ya fitar da su daga cikin jahilci su kola shiftin daga gida har kasashen waje sannan ga nemo musu tabbataccen aiki a gwamnatin tarayya mutum dubu nawa ya ba shi wannan abban da kake ganin sa ba shi da hangin nesa a siyasa domin siyasar sa yar karama ce wai aka waye gari wai an ce mutane waɗanne barau ibasu SASA aka zuga suka komo da shi shi kuma yana daukar mukami yana ba su koyi da kudi ba su kasancewa abba shine baya son zaman lafiya kuma tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka abba ba zai iya musu komai ba gwamnatin Kano kuma ba zai iya sasanta wannan ba idan zai sasanta wannan shi yanzu ba kuka ake a cikin gwamnatin sa ba ya zabi wasu ƴan lele wanda ba su da amfani a siyasa yau an waye gari an ce idan suka yi magana kujerin maka ya ba su filaye ya ba su da sauransu kuma ba su da amfani ɗan jama'iyyar tasa suna jan haushin wannan abin ɗan sabuwar tafiyar tasa wannan yake ne na tabbata cewa duk mutanen da suke ciki tsohon APC ba za su zaɓi abba ba dan haka nace maka abba falle ɗaya ne kanmu ya waye tar mu kanawa muke ba yanda za a yi mutum baka kyautata mana ka ba ka zo ka ce wai mu sake zaɓar ka shi isa tunda wuri kware mu kifar da gwamnatin sa Mamara Aminu Abdulsalamu ya zo ya hau duk wannan abin da ake mana cewa ba a ga sunan sa ba sai an ga sunan sa babu wannan yasa yi mana magudin siyasa Aminu muke so Aminu zami sabon gwamna Aminu sabon gwamna sarki kuma ina so in gaya muku mu magoya bayan mai martaba Aminu Ado duk mutumin da izo ina kinka da safa da rana da daddare izo ice ina son bukata gare shi shi yasa gwamnan Kano afuwajan ina ne sarkin dawaki babba jarumin dan siyasa uban ƴan siyasa mai tausayi mai imani mai soyayya mutanen Kano mai soyayya al'umma mutanen Kano dan gado a siyasa sarkin dawaki mai tuta shine mahaifinsa kuma kacika kai dan halal ne saboda baka san zalunci
1: ba kuma shine ya nemi gwamnan ba dan watakila a samu bakin zaran ba
0: gwamnan ne ya nemi shi saboda ya ga uwar bari wannan taron da aka yi na lokacin da aka yi hawan nan sai ga kwamishina Opoli ya je gidan mai martaba Aminu Ado yace an yadda kada a hau doki a hau mota duk wannan menene strategy ne wai mu mance irin maganganun da muke ji a gwamnatin Kano mu magoya bayan Aminu Ado to ina tabbata maka mu magoya bayan Aminu Abdo sai mun kada abba domin idan ba mu kada abba ba to ina gaya maka muna cikin rotsin din
1: amma kara ta yawo magoya bayan Aminu wannan jakar tsaba
0: to a nema magoyin baya ne kuma ka san halin mu daya
1: aqidan
0: mu daya
1: sun kuma wata kila basu taba ganin baiken gwamnati ba
0: a dole mu ga baiken gwamnati saboda tana mara wa wani bangare na sarauta baya mu bata mara mana baya to shi isa dalilin da mu magoya bayan Aminu Ado mai martaba bance fa umanni ne da kamar martaba ba
1: to
0: komanda ne yake fadin cewa sai mun kada gwamnatin abba domin zaman lafiyar mu da dorewar sarauta Aminu Ado shine mu kada abba
1: to in kuka kada abba kuma ya kuke tunanin
0: idan muka kada abba
1: bukatar ku akan Aminu Ado
0: za ta biya domin sabon sarki zai yadda da wannan sabon sarkin saboda inna baki ya karkata anan yau yake zuba a tarihin Kano wallahi soyayyar da ake wa Aminu Ado ita ce soyayyar da aka ringa wa mahaifinsa sarkin Kano Ado Bayero mai hakuri ne mai juriya ne kuma babu dalili aka cire shi amma shi wancan kire ku ai akwai dalilai da yawa da aka cire shi sai da aka je aka ce ma izo ikara kansa ikasa kara kansa amma Aminu Ado bai ci kudin kowa ba bai ci amanar gwamnati ba bai ci amanar gidan sarauta ba bawan Allah mutumin kirki lausa musulmin kifi waliyi a cikin sarakuna yau ku zo ku yi mana wannan sannan ku yaudare mu ku ce wallahi ba za mu zabe su ba mu mutanen Aminu Ado kware mu ka da gwamnatin Abba shine zaman lafiyar mu
1: karfa a ce komanda
0: shine tabbatar mai martaba Aminu Ado zai zama sarkin Kano
1: amma kar a ce komanda yana neman ya kawo wani abu wanda kake nema ka dilmiye wannan turkatirka da harka ta siyasa
0: ai da ma siyasa ce da siyasa ba dan siyasa ba ce ai ba za a cire mana shi ba laifin me yayi muna cikin siyasa kuma za mu siyasa za mu buga siyasa kuma sai mun buga gwamnatin abba da kasa da yadda Allah subhanahu
1: wa ta'ala shi ba taba jin bakin sa cewar ga shi wani neman wani
0: ai billahi alazim ba za ka ji ba a wajen ai ya gaji mahaifinsa wajen hakuri da juriya da haɗiye magana haka kuma Aminu na Aminu sarkin dawaki babba jarumin jarumai mai mutunci mai kima mai gidan komanda kasan ni ba ni da mai gida amma saboda ya cancanta a ce ni mai shi mai gida na ne
1: yanzu ka dauke shi a matsayin mai gida
0: wallahi na dauke shi a matsayin mai gida na boss dina ne duk mutumin da ya taba Aminu Ado wallahi tallahi kowaye shi ya taba komanda soyayya ba ƙarya bace abin da yasa nake son sa lokacin ne hu da NPC mahaifinsa Ado Bayere ya taimaki iyayenmu a lokacin da za a yi shari'a NPC a ce wai iyayenmu sun zagi baban sarki sai ce to ai sarkin ba ubanku bane ubana ne ya taimaki ɗan Nehu kwarai da gaske wa inda sarkin dawaki mai tuta ya taimaki ɗan Nehu duk motocinsa guda uku sai da suka kare akan taimakawa Nehu wannan shine tarihin sarkin dawaki babba inda ya gaji ubansa haka ya yadda da gwagwarmaya haka kuma in ma yanzu mun yadda da gwagwarmaya duk wanda baya son Aminu Ado ba ma kaunarsa duk wanda baya son sarkin dawaki babba Aminu babba ba ma kaunarsa kowaye shi kuma za mu karo da shi kuma billahi lazi za mu karan batta uwar bare a siyasa tsakaninmu da shi duk mutumin da inunawa Aminu sarkin dawaki babba hannu to zan karye hannu kowaye shi dan ji wasu yara ana tulo su suna iskanci da sauransu to za mu nuna musu duwa ba sai an kwando bane za mu nuna musu duk dangin su ba mai mutuncin sarkin dawaki babba zan ci kuma mutuncin duk wanda yake cewa zai ci mutuncin sarkin dawaki babba ba za mu bar shi ba
1: to komanda ka jefa a ayar tambaya kan wancan sulhu da aka yi tsakanin Barauje
0: Birnin da Abba
1: to misali me kake tunani idan aka ce bai tabbata ba sulhun haka za a tafi
0: wallahi ba zai tabbata ba haka za mu shiga zabe kuma ko da Abba bici ko babu shi wallahi Barauje zai ci zabe a Kano ta arewa local gama 13 abba ba shi da karfin da ya isa ko abu ci ice ba za a zabi Barau ba shi da shi ballanta na yan koransa su wancanan ka ba su da karfin da za su hana Barau ya ci zabe a Gwarzo su wancanan ka ba su da karfi a dawakin tofa da za su ce za su hana mutanen dawakin tofa kar su zabi Barau local gama guda 13 Barau za su zaba domin shine dana gari wannan itaimake su itaimaki ƴaƴan su sannan ira ba su da wahala takin zamani kyauta yake barwa lokacin da gwamnatin Kano tana cewa wai ta bada shi da rabin kuɗi takin kuma 28,000 ake sayar da shi wai ta sayar 25,500 mota 150 ta bayar amma Barau mota 80 ka duba gwamnan Kaduna mota 500 iba kuma ba a noma a Kaduna kamar yadda ake noma a Kano kuma kyauta ya bada shi
1: amma fa komanda an ce sarkin yawa ya fi sarkin karbi kalli wa'ancan murahun da suke Kano ta arewa da kake kallon cewar suna da baiki a tafiyar siyasar shi kuma Barau shi kadai ne wanda idan aka kwatanta shi da shoran waɗanda suke da karfin fada a ji a yanki la haka za ku je kuke tunanin kuma za ku
0: kai labari duk lokacin sa Abu Talib sa Abu Jahil sun fi kowa yawa waɗanda suke yakan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma isa su ne a kabilin su amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yau da gobe sai da isa mu nasara akan wannan taron yuyuyu to haka Barau zai samu nasara akan su ba abin da za su karewa Barau Barau Allah ne ya yi shi Allah ne yake son sa Allah ne yake kaunarsa Barau Allah ne yake bashi kariya dan haka ina tabbatar maka ko da su ko ba su Barau zai ci zabe ai manyan bijimai na arewa su ne talakawa masu jefa ƙuri'a ka dogara da waɗannan yuyuyu amma masu jefa ƙuri'ar muke neman yadda Allah muke neman yadda su kuma Allah ya yadda kuma su ma sun gane bambancin tsakanin aya da tsakuwa Barau zai ci zabe ko da su ko ba su amma wannan sun ina ga maka ba zai yiwu ba shi ma yayi ne wata kira dan ya daga kafasan da tsasan na siyasa bai san kuma kafasitin siyasar sa bai isa ya kawo wannan sulhun ba ai tunda sun ba koshi su suke cilla wannan wutar fitina shi ya san yayi kadan izo ya ce wai yayi wannan sulhun a ana cewa ai an yi sulhu kaza kaza kaza wannan an gaisa a to gaisuwa wannan ba wani abu ce ba siyasa ake yi ba abinda ba zai yi ba sai a fada siyasa zai yi.

0: wanda ina sakon ka gabanin mu hada namu yana
1: wallahi ni ba ni da sakon da wuce mu mutanen Kano da Kudu ba mu da abin dogaro a siyasa in ba kawo su mai laba ba mu da abin dogaro a siyasa Kano ta Kudu idan ba Kabiru Alasarin ba ba mu da madogara idan ba dan Ado ba dan haka waɗannan mutane ɗan uku din nan kuskure ne a ce ba za mu zabe su ba babu wani sanata da zai fito a Kano ta Kudu izo iruɗe mu ko da kuɗi ko da wata hawa motar banza ko da riga mai sitati mu bar Kawu Sumaila wallahi ba za mu bar Kawu Sumaila ba Kawu Sumaila kadara ce ta mutanen Kano ta Kudu wannan aikin da Kawu ya kawo nan biliyan 950 wallahi idan yau aka ce ba za mu zabi Kawu ba mun rasa wannan aikin shi yasa ɗan Kano ta Kudu ina gargadin mu Kawu dole ne mu zabe shi domin a sake tabbatar mana da wannan aiki. Kawu ya san shige da fice na majalisa, ya san shige da fice na kasan nan. Ka zo mu zabi sabon yanka da ke. Wallahi asaran mu ce duk wannan aikin da Kawu ya nemo wallahi ba za a cika mana shi ba idan babu Kawu akan kujera. Shi isa mu fito afuwajan kan mu yadda da zancen bota jama'iya ko wani dan takara mu ce za mu bar Kawu. Kuma muna hada ku da Allah da girman Allah. Zabar Kawu shine nasara a gare mu. Zabar Kawu shine kwanciyar hankali a gare mu mu mutanen Kano ta Kudu. Kawu zami gobe Kawu zami dangi na gaba daya Agalawa da Kanawa afuwajan local government 16 ba mu da wakilin da wuce Kawu mai fada da cikawa baya zancen banza baya ƙarya baya yaudara kuma bai fito da kuɗi don ku zabe shi ba a'a sai dai don a kare mana mutunci uwa inda nake kare mana mutunci a jihar Kano da arewa baki daya to haka Kawu yake da wannan kokarin Kawu shine mu fita a gare mu wallahi kada mu yadda santsi ya ɗebe mu saboda kace zaka bar Kawu baka zabi Kawu ba wannan aikin na biliyan 950 ba zai cika ba sannan aiki da Kabiru Alasarin ya kawo mana na wannan kwalejin casting ne ko menene idan ban zabi Kabiru Alasarin ba mun yi asarar wannan aikin ni na ba da umarnin duk masoyin komanda da dangin komanda da nake da su a Rano da Kibiya da Bunkuri ba mu da abun zabi sai Kabiru Alasarin shi zamu yi gobe ma shi muke yi kuma dan uwan mu ne mai mutunci ne ya yadda da cewa mu masu mutunci ne mun yadda masu mutunci ne ya yadda da cewa mu yayyansa ne mun yadda da cewa shi kanin mu ne mun yadda da cewa baban su ne ya yadda da cewa shi uban su ne dan haka Kawu da shi da Kabiru Alasarin a Kano ta Kudu babu wanda zai keta su ba mu keta shi ba wannan shine magana ta gaskiya mu mutanen Kano ta Kudu mutane ne masu aiki ne ba mutane ne masu zaman banza ba ballanta na ka zo ka ce zaka yi da remu da kuɗi haka Alasan Ado Doguwa shi ma mutanen Tudun Wada da Doguwa ba za su bar shi ba domin wakili ne na kirki wakili ne da yake juriyar bukatun su kuma jaruman mutane ne taurari ne guda uku da Allah ya wadata mu da su a Kano ta Kudu dan haka su muke yi su zami ba za mu yadda wani yaudara irin ta shaidan ta yaudare mu mu bar waɗannan mutanen ba ina tabbatarwa da mutanen Kano ta Arewa Kabiru shine mu fita dan Ado shine mu fita a sanata kuma uwa uba Kawu Sumaila bangon alheri wannan alherin da ya kawo mana ba za mu yadda ku buce mana ba aikin biliyan 950 wallahi yau aka ce babu Kawu shi kuma wannan kuke tunani idan ya je sabon yanka da ke kafin ma isan majalisar wahala ne shi ko Kawu ya san majalisar tarayya
0: ba ya danganta da irin gogewar
1: ai ba shi da gogewar ba kasuwanci bane ballantana ka ce shi dan kasuwa ne magana ce ta gwamnati gogagge ne a aikin gwamnati dan haka Kawu Sumaila ina tabbatar maka cewa muna maka albishir mu mutanen Kano ta Kudu ba za mu zama bucili ba za mu nuna maka dan halal ne mu kamar yanda ka nuna mana kai dan halal ne Kabiru Alasarin Rano da Kibiya da Bunkuri za mu nuna maka mu dan halal ne uwa inda ka nuna mana kai ma dan halal ne ba za mu bi zancen banza ba za mu bi yarima mu je mu sha kida a banza daga karshe mu wahalar jikin mu kuma kidan kuma yaudara ce ta shaidan to in Allah so ya da shedan ba zai yaudare mu ba kai muke so kai zamu zaba kai ne wakili na gari kai ne kacancanta ka zama dan majalisar tarayya a Rano da Kibiya da Bunkuri Kawu shi ya cancanta a sanatan Kano ta Kudu kuma mun yadda da kai jarumi ne zaka dauko mana kitse a wuta mu rayu ka taimake mu ka taimake ƴaƴan mu ka kawo mana abubuwa na alheri da yawa Allah isaka maka da alheri muna tare da kai wallahi babu wani mutum a siyasa da zamu zaba idan ba kai ba kawo a Kano ta Kudu da yadda Allah subhanahu wataala haka Kabiru Alasar da haka dan Ado aboki na ba za ka iya kada shi a tudun wada da dogo saboda abinda isa ya kyautata musu ya tsara mutuncin su shi isa nake goyen bayan sa kuma dan gado ne a siyasa kamar yanda nake dan gado tare suke da ubana da ubansa a lokacin Nehu to dan haka ina tabbatarwa da al'ummar mutanen Kano ta Kudu ba za mu kowa ba idan ba kawo ba a sanata ba za mu kowa ba a majalisar tarayya idan ba Kabiru Alasar ba ba za mu kowa ba a majalisar tarayya idan ba dan Ado ba shawara nake ba mu domin ba ma san mu shiga matsala mu Kano ta Kudu saboda mun gamu da jarumai ta kamata mu goyi da bayan su uwa din su ma suke goyuwa da bayan mu dan haka ina fada mutanen Kano ta Kudu kannena ƴaƴana yayyenina iyayena mu farka da kabaccin da muke yi kada a raba mu da kawo wallahi kawo aljanna ce ta duniya kawo aljanna ce a siyasa Kabiru Alasar rubin aljanna ce a siyasa aljanna ce a Kano ta Kudu haka dan Ado aljanna ce a Kano ta Kudu aljanna ce kuma a local government tudun wada tare da dogo dan haka mu ɗan halak ne za kuma mu nuna muku halacci domin ku nuna mana halacci
0: masu sauraro yadda ta kaya kenan cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da rabi da muka shafe tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group ya tamfuna kai Alhaji Abdulmajid Danbulki komanda daga nan farin cikin al'umma rahmar radio da ke yada shirye-shirye kan mita 97.3 a Zango FM madadin komanda da muke masa fatan alkhairi da fatan Allah mai dashi gida lafiya da dukkanin waɗanda ake taimakawa shirin ya zo muku Abbas Salisu sauran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mun sake gamewa da ku a wani sabon shiri makamancin wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وسوره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci kuma a wannan dare kamar yadda sanarwa ta gabata a yau idan Allah ya amince za mu kasance tare da dan gwagwarmaya Muhammad Idris wanda aka fi sani da matashin dan fansho za mu tattauna tsawon sa'a guda tare da shi inda zai baje kolin sa musamman akan al'amuran jagoranci da batun yakin neman zabe na kakar 2027 da jam'iyyin siyasa ke yi. Alhaji Muhammad Idris matashin dan fansho a madadin hukumar wannan gida da masu sauraron mu muna yi maka barka da zuwa.
1: Assalamu alaikum al'ummar jihar Kano da Najeriya gaba daya. Ina mana fatan alheri ga baki daya.
0: Kuma sauraro kamar yadda na ayyana tun da fari tadi ne tsawon sa'a guda tare da shi Alhaji Muhammad Idris matashin dan fansho kuma ga duk masu bibiyar yadda al'amuran siyasa ke murginawa musamman a nan jihar Kano an san irin rawar da Muhammad Idris matashin dan fansho ya dade yana takawa a fagen sha'anin siyasar jihar Kano da kasa ma baki daya kuma gabace da ake yakin neman zabe na shekarar 2027 Muhammad Idris matashin dan fansho dan jam'iyyar APC ne mai mulkin kasa kuma kai tsaye zan ba shi dama mu ji daga gare shi da me za su yi tallan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu tunda batu ake na shugaban yana neman al'umar kasa su sahale masa su zabe shi a karo na biyu idan Allah ya kai mu 2027 Muhammad Idris na san masu sauraro za su ce da me za ku tallata musu shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu har su amince su yi muku kara idan Allah ya kai mu zaben 2027 idan ka shirya zance ga fili ga mai doki masu sauraro suna tare da mu a wannan dare kai tsaye gare ka
1: assalamu alaikum al'ummar jihar Kano da na Najeriya gaba daya a karo na biyu mai girma wali wannan da baya da kai mun tana da muhimmanci gaskiya ne kamar yadda ka faɗa a gabas zabe aki kuma ana buƙatar a yi talla wanda jama'a za su sake gamsuwa tunda sun gamsu sun yi zabe na farko me za a ga musu sake gamsuwa su sake yin zabe na biyu to ni abinda nake so in gayawa jama'a musamman shi talaka wanda nake gani a gani na ra'ayina ya kamata ya sake zaben mai girma shi Bola Ahmed Tinubu a matsayin karo na biyu domin wato ita Najeriya ni abinda yake daure min kai da mutane shine sai ka rasa wannan nau'i ne zai zo wanda zai wa mutane daidai kaga a baya an dade ana yin gwamnatoci wanda mutane suka zo suna kuka da shi wannan tallafin mai da ake magana sa misali shine babban abin da yake kan gaba yanzu ake suka a kansa cewar shi wannan tallafin mai kamar misali mai girma General Buhari a baya an taba tambayar sa lokacin kafin ai zabe ake cewa menene subsidy har yake cewa dan jarida a lokacin who is subsidizing who that is wane ne yake tallafawa wani ko wane ne ban san yadda zaka fasa da turancin ba that is kawai shi kansa daga binciken da yake ko kuma daga fahimtar da yake a matsayin sa na tsohon shugaba ya san wani coge ne ake yin sa a lokacin kawai gwamnatoci suke amfani da yan morin su ake cewa an ba da tallafin mai an saka kaza watakilla hanya ce ta zirarewa kudin talaka domin waɗansu yan muri ake zama suna karɓar kuɗi da sunan tallafi kuma ana ta wannan da sauransu wannan ya sa talakawa suka raja'a suka ga ya kamata su zaɓi shi mai girma janar Buhari mai girma janar Buhari ya zama shugaban ƙasa ƙarshe ya zo shi ma duk da alƙawarin da isa da ya hau kan mulkin sannan ya ga abubuwan da yake magana tun da misali da farko kaga yana cewa in aka saida mai naira 50 ma an kwari mutane amma sai da aka waye gari bayan ya hau mulkin duk da tsohon shugaba ne shi amma da yanayin ya canja da ya hau mulkin sai ga yanayin ya canja shi kansa shi ya fara ƙarin kuɗin man nan saboda yana ganin wancan tsarin da ake so a yi watakilla ba zai yi daidai ba ko kuma talaka bai fahince shi ba, ko kuma ana suka akan kuskure. Gwamnatocin baya in ban manta ba, misali bari mu dauki Jonathan shi kadai. Jonathan ya taba yin karin kudin manna, amma da mutanen Najeriya suka yi kuka, karshe Jonathan ya janye. Da ya janye, waɗannan ƴan adawar dai da suke adawa yanzu su ne kuma suka dawo a hakan ma a yajin yadin, sai da suka yaƙi gwamnatin ƙarshe aka kai ta ƙasa na farko kenan. Na biyu shi mai girma Bola Ahmed Tinubu, ni abin da ya zama nake sha'awa a sake zaɓarsa, sai nake ganin Allah ne ya taimaki mutanen Najeriya, domin idan janye tallafin mai ya zama matsala yanzu ana kuka da shi, abubuwa sun yi tsada da sauransu, to talakan Najeriya fa ya sani, a hakan ma Allah ne ya yi masa gata, bai faɗa wani ramin ba. Domin in ba manta ba, kamar shi mai girma Alhaji Atiku Abubakar, ai a zaben 2003 da kunne na ji shi yana faɗa a campaign cewar idan ya zama shugaban ƙasa shi sai da matatun ma zai yi gaba ɗaya.
2: 2003 ko
1: 2023? Sorry, 2023 da kunne na ji shi yana cewa shi in ya samu shugaban ƙasa shi sai da matatun ma zai yi gaba ɗaya. To kaga Allah ne ya taimake mu kenan, domin yanzu misali ka ɗauka yanzu ana ta kuka, har na ji ana maganar shugaban ƙasa yana alƙawarin zai dan sassauta ma zai rage zuwa waɗansu kwanaki, kaga da dama-dama kenan, wai kibiya a ido. Idan da kuma sayar da matatun aka yi gabaki ɗaya ba, ka riga ka siyar, to ya za ka kai ribasin ɗin ciniki? Zai yi kuma da shi ba? Saboda haka idan yanzu misali ka janye tallafi, ana sayan mai naira 1000 misali da 500 da nima ina sai tun da ina da mashin, to in kuma da sayar da matatun aka yi gabaki ɗaya ba wali, to ya za a yi? Nawa za a sayi man? To shi kansa sai na ga wai yanzu sai kuma iri bas, sai na ji shi kuma yana zole yan Najeriya yana cewa in ya samu dama zai dawo da tallafin man. To abin da na kasa ganewa shi ne, bai ce ba ya fasa aniyarsa ta da ba, misali ya iya ce wa mutanen Najeriya a bayanin da na yi a baya na cewa zan sayar da matatan mai, to na gano ba ma sayarwa ba, janye tallafin ma ya matsa mutane ballantana sayarwa. Saboda haka ni abin da nake ɗauka da sukan da su mai girma Atiku Abubakar suke yi, suka suke yi suna amfani da gaba tun da talaka, ina cewa wayyo wayyo, saboda haka suka dawo za su zole shi. Amma kar ka manta siyasar Najeriya, mafi akasarin shugabanni bayan sun hau mulki sukan yi abin da suke son su yi, ba abin da mutane suke so ba.
2: To amma a wannan gabar ɗanfan shukan ka ɗora ɗin, wasu ma in suka saurare ka yanzu za su ce kamar ma shi Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar ADC da yake takarar shugabancin ƙasa shi kake yi wa kamfe.
1: Kamar yaya?
2: Yawwa, gashi har ka yadda kai ma cewa zai dawo da tallafin, sannan ma sai kake dada buɗa masa cewa akwai buƙatar yi muku bayanin waccan aniya tashi wanda ya furta 2023 ya janye ta.
1: To wali, ni ba kasabe nake da ran siyasa ba, waccan aniyar tashi ta farko ta sai da matatun nan, shi sa nake gaya maka ba fara ba sai ba, yace da kai ya fasa sai da tunanin ya fasa sai da ya so nasa matatun. Kuma in ka kula a kwanaki, ai na ji shi ya yi double standard. Double standard shi ne ya yi tsayawar gwamnan jaki, domin a sati ɗaya na ji shi da farko yana cewa zai janye tallafi, wani tudu wani gangare, sai na ji shi kuma ya dawo yana cewa ba janye tallafi zai yi ba, a'a za su yi kwaskwari ma dai su, ni ba san dai kullu kun ciyar da lasi ba, amma dai suna magana suna gyarawa, za su yi kwaskwari ma, za su yi menene da kuɗin, za su yi kaga ko su ne suka samu kenan, ba janye tallafin man za su yi ba, domin yanayi ne
2: cewa zai dawo da shi ba janyewa ba.
1: Zai dawo da shi, to man ya dawo nawa? Zai dawo da shi ne yadda Jonathan ya bar shi naira 87 kafin Buhari ya zo, tunda su suka yaƙi harkar, koko zai dawo da shi ne naira 600, koko zai dawo, nawa zai dawo da shi? Ai ya kamata ya maka space payment. Abinda nake jin tsoro a shugabannin Najeriya, na gaya maka gayi can Buhari ya taba cewa who is subsidizing who, sai da ya hau, sai kuma ta canje yanayi, sai kuma ya ci gaba da cewa yana bada tallafin, sai kuma aka zo ana wannan kullukuciya, to wannan kuma ya zo janye. Kuma ni abin da yake bani sha'awa, a mafi yawancin lokaci komai yana da tasa, matsalar yana da nasa amfani. Gaskiya janye tallafin man nan in ma yana da matsala a wani guri, to fa yana kuma da alfana a wani guri. Ni ne maka magana ne a matsayina na mutumin Kano da yadda nake ganin wani abu.
2: A ina ne alfanan janye tallafin yake?
1: Very good. Yanzu misali, no ake biyan albashi kafin a janye tallafin mai misali lokacin gwamnatin bari no ake biyan albashi naira 30,000 ne ina jin minimum wage that is an ji janye tallafi amma naira 30,000 dinnan ba kowace jiha ce ta iya applying din wannan kudin take biya ba sannan ayyuka da yawa da ake yi misali abin da ya shafi asibiti abin da ya shafi ilimi abin da ya shafi abubuwa da yawa zaka ga an kasa yin su saboda coji ake yi ana ga yawa talaka ne amma kasar tana kuka da babu kuɗi duk wanda kaiwa magana sai ya ce kai babu kuɗi amma yanzu janye tallafin man nan da harkar lafiya da shugaban kasa yi ni a matsayina na nan Kano idan na kalla zanga yanzu misali daya daga cikin matsalar da ta shafi 'yan Najeriya musamman matasa ita ce ta rashin samun damar karatu. Nalbon din nan da aka yi wato a mafi yawancin lokaci mu ba shugabannin arewa jagororin arewa musamman 'yan adawa mu ne muke kasa yin abin da ya kamata mu yi musamman abin da ya shafi al'ummarmu. Misali ka dauka yanzu tunda shugaban kasar nan yazo ya fitar da tsarin nelfon dinnan na bawa dalibai bashi domin dan talaka komai kurmin daji komai kurmin kauye idan yana da sha'awar yi karatu izo ga wani provision wata dama da gwamnati ta fitar za ta iya bashi bashi yayi karatu alabashi kuma in ya zo ya fara aiki isan yadda zai biya ta a matsayin bashi to wannan tsarin fa yan fukudu suna cin moriyar sa domin su yan gudu babba ya yadda ya taimaki karami ya girma domin me ya yadda in ba dan dan koyo ba gwani ba komai ba ne lokacin da ya matsa amma matsalar arewa ita ce manya ba sa taimakon ƙanana domin yanzu misali in ka dauka kudin nan ana ba da su kudin jihohi a arewan yawan yaran da ya kamata su samu damar ba sa iya samun damar saboda shugabanni ba su da sha'awar na kasa yayi ilimi a su ƴaƴansu su jagororin ƴaƴansu su yi karatu su kadai amma ba duka al'ummar ta yi karatu ba wannan yana sawa sun kasa fito da tsarin jaha bai jaha ko ina jagororin su taimaki mutane ayi kaga wannan misali idan za a yi shuwati a tsaya maka ai ba za a ce shi dan jam'iyya ba misali idan ana da wani babban mutum misali ko dan adawa ne ko wani ya taba yin gwamna ko ana neman dai babban mutum wanda za ka yi garanto da shi ya zo ya tsaya maka a matsayin rafari kaga idan ana maganar babban mutum ba sai mai mulki ba sarkin gari ma zai iya tsayawa talakawan garinsa ya san su ya san inda yake ya tarihin su ya san ba za su gudu ba ya taimaka musu su ranci kudin nan su yi alabashi daga baya su zo su biya kaga daga wannan kenan na biyu shi janye wannan talabin mai misali yanzu ka dauki ayyukan da sanatoci suke yi a ina suke samu kudin a gwamnatin tarayya suke samu kudin wa yake ba da kudin Bola Tinubu ne yake ba da kudin yanzu misali irin ayyukan makarantu da ake yi irin na su Barau su da suke kai irin na su Kawu su Maila abubuwa dai ga sunan da za a gani irin su Hadeji jama'ar nan abubuwan da ake yi ai kaga duk dama ce gwamnatin tarayya ce take ba da wannan damar ake yi kuma da kudin ta take bayarwa idan ka zo ka janye tallafin mai yanzu waɗannan ayyukan gaba ɗaya tsayawa za shi yanzu dauki misali kudin kasashen waje yanzu naira ai baya take ba gaba take yi ba dalili wannan janye tallafin mai ya sa gwamnati tana samun kuɗi ta yi ayyukanta har kuma ta samu rara yanzu ba ana maganar a aljihun ƙasa ba foreign reserve kenan ko a aljihun ajiya na duniya na ƙasar Najeriya akalla muna da sama da trillion 70 da wannan abu ne ake magana ne na naira muna da sama da trillion kaza wannan ya sa
2: mai sauraron mu zai ce dan fansho ya manta a baya lokacin da waɗanda suka gabaci shugaba Tinubu nan a sha'anin jagorancin ƙasa sun yi ayyukan raya ƙasa kuma lokacin wannan tallafin ba a janye shi ba su ina suke samu kuɗin da suke wannan ayyukan kenan
1: to abinda zan ce maka anan wannan wani babi ne da ban shi kuma amma dai abinda zan ce maka ayyukan raya ƙasar sun gama su misali yanzu ka ce wanda suka gabace su kamar mai girma Janar Buhari da kunnena na ji mai girma Janar Buhari ɗaya daga cikin yaban da iwo Bola Tinubu lokacin da aka janye tallafin mai yake cewa Bola Tinubu ya burge shi ya kyauta masa domin lokacinsa ya yi ƙoƙarin ya yi namiji ya janye tallafin nan ya ba shi dama ya yi ayyuka amma an rubuta ayyuka an niyyayyin su za a yi su ga su a rubuce amma saboda ƙasar ba ta da kuɗi saboda ka ayyukan an kasa su an fara su yanzu hanyar railway din nan ta jinyan kasa da za'a wanda zai faro tun daga Melville ne ko ina ne cikin Africa din nan da sauransu za a taho da su Buhari yayi niyyayin abin gashi a rubuce har ma an nemi an pass a fara amma agun yi masa ciki kaka saboda babu kudin a kasa ba janye tallafin mun ba kudin suna zirare ana wannan amma yanzu zancen na nake maka a wannan gwamnatin sakamakon janye wannan tallafin mun da aka yi ayyukan an ci gaba da su kuma mai girma shugaban kasa ya yi alƙawarin sai ya gama su kafin shekara 8 din sa zace su idan ma bai gama ba yanzu kaga in Allah ya yarda in Allah ya maimaita masa mulkin sa sai ya gama su zai yi na farko kenan na biyu kai hatta

0: a kuma ba su da wancan arzikin a boye wanda za a iya karɓar sa ana wannan ba. Kuma wannan bashin da ake ci yanzu ya sa in ka kula wancan tattalin arzikin da ake ajewa a matsayin aljihun Najeriya ana tara wancan kuɗin. Karka manta fa ya sa yanzu kuma waɗansu mutanen ma daga ƙasashen waje sun yarda Najeriya ba mutsiyace ba ce tana da arzikinta, saboda suna shigowa suna zuwa suna saka hannun jari a waɗansu abubuwa da yawa da za ka yi. Misali kaman China ɗin nan za ka ga suna ta ƙoƙarin su shigo, ga sun dai ƙasashe daban-daban irin su Korea za ka ga suna ƙoƙarin su shigo, saboda in sun shigo za su samu damar da za su kafa investment ɗinsu da daɗin rai cewar ga yadda yanayin yake kuma Allah ya dabara su zuba kuɗin su a ruwa ba.
1: Dan fansho gwamnatin tarayya akwai zarge-zarge da su ɗan hamayya suke muku cewa kuna yin tsari irin na Ermowa da Ebora
0: kamar ya
1: bangaren kudu sun fi sharbar Roman demokaradiyya musamman ta fuskar irin ayyukan da kake faɗa. Ban sani ba ko akwai ayyukan da zaka iya fito da su da kake ga za ku yi tawassali da su ƴan arewa su mara wa shugaba Tinubu baya 2027.
0: To a wannan kuma wato wani shashi ne da banwali wallahi wannan hira ce da ni ta musamman akan awa ɗaya. Domin ana cewa ana Ebora da Ermowa, wato anan yana ɗaya daga cikin abin da isa ma ni ban yarda da 'yan adawa ba, saboda inda wanda ya ci da arewa baya bai wuce 'yan adawan nan ba.
1: Saboda me?
0: Allah ya biya bukata. Irin wannan abin da ake yi na yarda laifin Bola Tinubu yanzu mu ɗauka bari mu yi ta a buɗe, na yarda laifin Bola Tinubu yana son ɓangaren kudu saboda da kudi yake, to shikenan bari mu dawo baya. Wali muna ƙasa ɗaya da kai gida ɗaya, ka fara samun dama ka ƙi danginka, ina gani kake wahalar da danginka ka ƙi duk abin da zai taimake su ka ƙi, ana nan sai damar ta bar hannunka da yamma dama karba-karba ce ni kuma sai da dawo hannuna. Muna gida ɗaya sai nake taimakon dangina amma kuma a hakan ina ɗan san wa danginka. Ok, na yi laifi ka ƙi danginka ni in sonawa? Domin idan wannan zancen za a yi wali wallahi a waɗannan teka ɗango amma bari mu fara shi. Allah Ubangiji ya ji ƙanwan da suka gabata. Wali waɗannan 'yan adawar da ake magana bari in fara yin wani abu na farko yanzu ma ni ina cikin victims yanzu wani abin da yake samun a Unity Bank. Wali Unity Bank ɗin nan fa Bank of the North ne, bankin arewa ne. Lokacin da shi mai girma Atiku yana mataimakin shugaban ƙasa Kwankwasa yana gabna 99 zuwa 2000 sai rike nan duk Najeriya babu banki mai tattalin arzikin bankin arewa Bank of the North. 2002 in ban manta ba Obasanjo ya leka ya ga dukiyar da take cikin bankin arewa ya tambaya wannan kuɗin na suwaye aka ce na mutanen arewa ne. Obasanjo yi amfani da 'yan arewa wanda suke jikinsa irin waɗannan 'yan adawar da nake gaya maka. Obasanjo zaben 2003 ya turo su suka zo suka ci bashi a matsayinsa na gwamnoni suka ci bashi a bankin sai da suka talauta bankin ƙarƙashin wani kaga na manta sunansa MD-sa wani mutumin kawo nan Galadima yake na tuna sunan zan faɗa suka ci bashin bankin nan. Wali aka yi zaben 2003 Obasanjo ya maimaita mulkinsa. Duk a wannan lokacin da nake maka magana fa manya mutane zan kira sunansa a gaba suna ta kukan kada su sa hannu a rusa dukiyar arewa, domin wannan bankin na arewa ɗaya ce daga cikin gaɓar tattalin arzikin arewa da muke mora. Amma haka Obasanjo ya amfani da su suka je suka ci bashi a bankin aka maimaita zaben 2003 da Obasanjo ya maimaita mulkinsa da izauna sai ya sake kallon aljihun bankin sai ya ga aikin da ya bayar an yi takanikali an je an ci bashi a bankin bankin ya yi ƙasa. Ƙarshe Obasanjo yake cewa to a tafi capitalization duk bankin da ba shi da biliyan 25 a Najeriya wannan bankin ya ruguje ya narke sai dai idan haɗuwa zai da waɗansu maja kenan. Daga nan ba bankin arewa ya tafi Unity Bank, haka kawai suka janyo mana suka durkuzar da bankin arewa ya tafi Unity. Unity nan sai da aka yayyato bankuna guda 8 in ban manta ba, sannan aka zo aka haɗu da Bank of the North. Ɗaya da zan iya tunawa a cikinsu shine Tropical Commercial Bank na marigayi ɗan Kabo. Aka zo ya shigo ciki da tattalin arzikinsa, aka zo aka haɗu aka Unity Bank na manta Sorogowa sunan bankunan suka zo suka haɗu aka yi wannan bankin. Allah cikin ikonsa ba a daɗe ba ɗan Kabo irisu. A musulunci mu in ka rasu dukiyarka ta zama ta gado, saboda haka dole shari'a ta janye

0: tattalin arzikin dan kabo daga cikin unity aka zo aka tafi rabin gado tun daga nan muka rasa bankin nan yanzu zancen da nake muka ma amma rasa bankin ma kadaran ma da bankin yake da ita ka zagaya Kano kai tambaya zaka ga inda kadarorin bankin suke yanzu ba na arewa bane ba na Kano bane ka tambaya su waye suka ce kadarorin bankin zaka samu labari ba sai na gaya maka ba na farko kenan na biyu waɗannan mutanen da suke min magana arewa Allah ya ji kan Maryam Raduwa da muka kori tazarci Allah cikin ikon sa ya ji kan mu ya dauko Umar Yar Aduwa ya kawo mana duk abin da muke kuka da shi a cikin gwamnatin Obasanjo na an cuci arewa an cuci waye an cuci wani Yar Aduwa Allah ya ji kansa da izo waɗannan ƴan adawar har mai girma Allah ya ji kansa Janar Buhari da saurin su Atiku Abubakar din da irin su ba magiyar da Yar Aduwa bai yi musu ba ku zo ku taimake ni mu sauka daga wannan siratsi da Allah ya dora mana Obasanjo ya dora mana domin duk abin da aka yi aka rusa arewa ku zo mu haɗu mu gyara ku taimake ni na farko kenan na biyu ita kanta siyasar da kuke magana an muku magudin zabe ku zo ku taimake mu da shawarwari in yi so a gyara magudin zaben ba za a ƙara yin magudin zaben bar sauransu waɗannan ƴan adawar su suka zame suka baye suka zame suka ƙi taimakon Yar Aduwa ƙarshe aka yi asara biyu haka Yar Aduwan ya rasu bai samu damar aiwatar da alherin da izo yi ba mu yan Najeriya haka muka yi asara mu ma abin arzikin da yazo yi mana bai mana ba saboda haka idan ka ce da ni waɗannan mutanen su ne za su yi wa arewar arewar nan da ake magana ta yanzu babu lokaci a marebar mu ni abin da yake damu na yanzu washin wali dan Allah wakilci talakawa bari maka wata tambaya ba na ansa dan Allah dan annabi wali
1: akai ne ai
0: da ya wali wai arewar nan Bola Tinubu shekara sano ne a mulki dan Allah bana ansa
1: kai ne dan jami'ar APC
0: ni ai ba maganar jami'ar APC muke ba akai ko dan Najeriya ne shekarar sano yana mulkin Najeriya
1: to uku kuka yi da dorewa
0: uku akai ko uku da dorewa ko to tambayar da nake wa jagorin adawar arewa dama ita arewa shekarar ta uku da lalacewa duk zaune muke lafiya ana komai da tsaro da abinci da ilimi da komai sai da Bola Tinubu da sannan arewa ta zama haka ni abinda nake gudu kada mu sake yin asara saboda abinda ya dame ni yanzu bari maka misali
1: ban gane kar ku sake
0: yin asara ina zuwa ina zuwa ai karba karba ba a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya take ba su waɗannan shugabannin su ne dai suka zauna suka yi wa Najeriya nau'in karba karba ai dan kudi yayi dan arewa yayi dan kudi yayi dan arewa yayi to shikenan can na gaya maka Obasanjo yayi da kudu Yar Aduwa ya zo yi suka yake shi haka aka yi wani dalili isa Jonathan ya zo Jonathan kansa ya taimaki arewa amma saboda ba sa san arewa suka yake Jonathan wani mauni babi ne daban muka taho Jonathan ya tafi Buhari ya zo da Buhari ya zo still ɗan kudin da kake magana su ɗan arewa su suka cuce mu bari ga maka wani abu ɗan kudi sun fi mu wayo kuma ba wayo suka fi mu ba a'a jagororin da muka sa a gaba ne ba su da wayo mu debo masu wayo masu basira waɗanda za su taimaki arewa yanzu lokacin da Buhari ya zo Bola Tinubu shine jagora a APC aka zo amma da aka ci zaɓe aka kafa gwamnatin Buhari Bola Tinubu wayo yi mana saboda su suna kallon me zai amfane su ne ba me za su samu ba a matsayin Bola Tinubu na jagora yana da ilimi da karfin abin da zai yi amma da aka kafa gwamnatin Buhari irin su cif a yasunan sa wannan cif sai akan di duk irin wannan tsofaffin da akwai su amma da aka kafa gwamnatin Buhari sai suka janye shekarun su sun ja sai suka yi mana wayo sai suka je sai suka turo matasa cikin mulkin irin su Fashola da iri-irin su yan shekara 40 50 suka shigo cikin gwamnatin sai suka ba su blueprint din Yarabawa sijeshi karshe da aka zo duk mukaman da aka rabawa ya rabawa sai da suka amfane su amma mu a arewa me aka yi mana karshe ɗan shekara 80-90 aka dinga zuwa ana ba su mukama kuma su da suka je ai su suka tumbuke gwamnatin PDP da aka shigo cikin APC ga yamin shawarar da suka ba wa Buhari wanda za a taimaki arewa karshe asara muka yi saboda duk suna yin siyasa ne don ra'ayin kansu don biyan bukatar kansu ba wai don arewa ta cigaba ba
1: amma wannan ba fahimtar ka ce haka ba kai
0: ba fahimta abin da ya faru ne da wannan ma ubangiji Allah ya ji kan waɗansu mutane da zan faɗe su yanzu saboda hirar yanzu muka fara ta wali wallahi mun dinga yi ta kenan daga nan har zabe Allah ya ji kan Abubakar Rimi Allah ya ji kan Musa Gwadabe daga Kano Allah ya ji kan Balaraba Musa Allah ya ji kan Dr. Yusuf Bala Usman daga Kaduna Allah ya ji kan Wadanas Allah ya ji kan Musa Musawa Allah ya ƙara wa sanar zangon daura lafiya daga Katsina irin su Salam Allah da su mutu, irin su Sunday Awone, irin su Barnabas Gamad, ya ce ayi yana nan da rai. Waɗannan mutanen fa gabaki ɗayan su wali Allah ya kishe su ne sun mutu da bakin cikin abin da ake yi wa arewa kar ta zo inda take yanzu. A jagorun gare su mutu. Kuma waɗannan mutanen da su suke kuka inda suka tafi za su kai arewa za su rusa ta su ba sunsiri munnan haka suka mutu suna kukan kada a rusa arewa, kada a rusa arewa, za mu je inda za mu je. To yau dai gashi an faɗi abinda zai baka haushi, ka san ba mu da masu gadi, mu san yadda za mu yi mu nemo jagorori. Wali duk garin nan Kano ita ce cibiyar Northwest ko arewa ma gaba ɗaya, ka ɗauka yanzu don Allah ka shiga harkar lafiya, bari mu amfani da harkar lafiya. Duk garin nan babu kamfanin magani guda goma wanda za a ce Medi in Kano ko Bahaushe ne yake yinsa, ko ɗan Katsina ko ɗan Sokoto ko ɗan Kaduna. Duk maganin da ka ɗauka ɗan Ibadan ne yake yinsa, ko daga Ogun Akashi, ko daga Onisha, ko daga Enugu. Abinda zai dame ka wadi, Yarabawa su suke yin magunguna da su da iyamurai ake kawo mana. Amma ya aka yi kuma a cikin magungunan da ake sha maimakon ai magani ake maye, ya aka yi Yarabawa ba su bari South West ta zama dandalin shaye-shaye ba, iyamurai ba su bari South East ta zama dandalin shaye-shaye ba, yan Niger Delta ba su bari region ɗinsu ya zama, ya aka yi arewa ta zama headquarter shaye-shaye? Ba mu da masu gadi.
1: Shine yanzu irin Alhaji ko Abubakar nan suka fito takara su cewa ƴan Najeriya su mara musu baya domin su haɗe kan al'umar ƙasar, ƙasar ma a samu
0: in ka canja bola. In ka canja ni na gaya maka, ni in ka canja bola tun gudawa za ka canja shi. Ni ba a guri na arewa ba ta shirya ba, arewa ba ta shirya ba, ba ta zaɓi wanda zai zo ya canja bola tun ba. Saboda haka tunda su ne suka yi wannan tsarin na karɓa-karɓa, an yi Buhari, Bola Tinubu nan Allah ya gyara musu tunaninsa, waɗansu abubuwan da ake yi a sassauto a yi, talaka ya ce yana neman sauƙi a cikinsu a sassauto. Bola Tinubu ya ƙarasa shekara huɗinsa, duk abin da suke faɗa na shari za a raba Najeriya, sai an yi gudun hijira, sai an mugun alkaba'i ne, ba sharin da ba yi wa Jonathan ba, amma daga baya aka dawo nan cewa kwari Jonathan. Saboda haka yanzu ma idan ka ce za ka yi ta mugun alkaba'i a canja Bola Tinubu, da wa za ka canja shi? Da waɗannan za ka canja shi da suka rusa? Gwara Bola Tinubu yan kudu suna son su saboda yana taimakonsu, mu kuma saboda me za mu canja waɗannan? Saboda dama suna da tunani suka rusa mu, kuma yanzu ake cewa za su gyara? Dama suna da basirar gyara, to yanga kenan suka rusa mu, dan ba wani ne ya rusa mu ba su suka rusa mu.
1: Masu sauraro ga wanda ya riske mu, muna tsaka da wannan tattaunawa, muna tattaunawa da Alhaji Muhammad Idris matashin dan fansho wanda ke taza da tsifa, kuma ke baje kolin dalilansa da yake ganin ya kamata al'umar ƙasa musamman nan yankin arewa a sake baiwa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu dama ya zarce a zangon mulki karo na biyu a zaben 2027.

0: kwatashin dan fansho na dawo za kuma mu dora tunda kai su kuwa kai
1: dai akwai abin da nake so in fada kamin kai mun wannan tambayar a wacce magana da ta fi da algamma yanni misali wali talaka ka saurare ni sosai barin sake yin wata tambaya in baka niyo ba barin wa al'umma tambaya akwai abubuwa ne guda ɗaya wali daya in muka same shi zai maganin abubuwa 99 amma wali abubuwa 99 wallahi ko an same su ba za su yi maganin daya ba kuma ba za a samu saukin da ake nema ba wali wakilci jama'a wanne ne abin ba baka canke
0: a'a ai ba magana canke bace yadda ka dungo wannan maganar saboda su masu sauraro su san abin da kake ko inda kake son zuwa ai fasarawa za ka
1: yi ya bukata wali menene yafi damun misali bari mu wari arewa me yafi damun arewa ne yanzu akwai wani abu kwaya ɗaya takshi ne yafi komai damun mutane
0: ana magana tsaro
1: Allah ya biya ma bukata Allah ya kare amfanin ilimi kenan Allah ya ji kan magabatan mu wali duk wancan abubuwan guda 99 in ka same su wallahi tallahi in babu tsaro ba abin da zai yi domin sai hankali ya kwanta duk wannan subsidy da ake magana ni abin da muke damu nan da yan adawa kenan baka ji suna magana tsaro ba saboda ba za san shi magana tsaro saboda kada a zo ana recording mutane yanzu duniya ta ci gaba duk abin da ka faɗa ana recording a spiren
0: sai su zo ana tagmatin nan su karshen matsalar tsaro suna faɗa suna cewa su za su iyayen su saga matsalar tsaro da ta'addabi wasu yankuna
1: Allahu akbar Allahu akbar Allah ya ji kan yarado ka sake dade ni baya tun musifan nan tana kofar gida ba ta shiga sai tsakiyar gidan arewa ba ba ma giyar da ba ai musu ba ba su yadda ba yarado aka fara bol ko haram lokacin sa yarado ya tafi batta ba ai shugaban kasar da yana kan kujera yana kuka yana fadar yan arewa ku zo ku taimake ni kasa ta kama da wuta garuruwan ku sun kama da wuta ku zo ku taimake mu Jonathan ne ku taimake mu mai maganin tsaron nan tun musibar ta da gobar gida amma haka saboda raunin tunani suka dawo suka samu talakawa talaka kai wallahi wata musibar mu muka janyo ta nan fa za a kai hari a kashe mutum 300 400 amma sai mutane su ware wace su rika minna wai za su ci zabi tun zabi kun ci zaman an canja yin Jonathan din kun ci zaban in a lokacin sa an kashe mutum 50,000 to yanzu an kashe mutum 800,000 ka gaya min inda tunani yake ya daki ga zai kama da wuta ka riga cewa wai saboda za mu canja shugaban daki daki ya ci gaba da cin wuta saboda haka sai mun canja to kun canja shugaban daki daki ya cinye da wuta gaya min yadda za a yi so daga abinda nake gaya maka mu koma baya idan ba a samu tsaro ba wallahi wancan abubuwan duk ba za su yi magani ba amma in ka samu tsaro wallahi zai maganin wancan saboda duk wannan tsadaman da ake magana wali ana magana ne fito wanda yake hawa abin hawa talaka wanda su suka fi yawa a gari idan ka ba su tsaro yanzu talakan da yake cikin kungurmin dajin zamfara wallahi tsakaninsa da mota sai dai in zai shi unguwa ko wani abu ko wani zai kai kaya kasuwa amma dai ba ya hawa mota don burga don wani abu ba idan tsaro ije gurinsa inoma abin da zai ci akwai mutumin da wallahi sai i shekara nawa bai hau titi ba lata na ya hawa abin hawa
0: to ai
1: da yawa koshi ne da mesu
0: ai su abin da suka ce gwamnatin ka ta APC ta gaza samar da tsaron don haka 2027 akwai bukatar talakawa su mara musu baya su kawar da ku
1: ba za su iya ba shi da nake gaya ma ba za su iya ba ba za su iya ba wallahi abin da isa ba za su iya ba wali ita wannan harkar tsaron shi za na gaya maka fa ni ba dawa ta fada su ba duk abin da kake magana na arewa su suka lalata shi alhaji sama da shekara 30 kai da aka zo aka same ka da ilimi na addini da ilimi na zaman lafiya da sarauta haka Bature ya same mu tambayar da zamu sai sune jagororin arewa Allah ya ji kansu sadda wani ba aka suka tafi suka ban mu ba to ka dauka ma kamar yadda nake yaban siri mu suna cewa kada zo inda za a je ni tambayar da nake wayan adawan nan bari mu su akan arewa waya aka yi ne yanzu bayan shekara 27 ana mulki sune jagororin domin tun da aka fara siyasar nan suke yin ta kuma sune jagororin sune gwamnoni sune ministoci sune mataimakin shugaban kasa sune wane ne suke yi tambayar da nake musu ya aka yi yanzu kuma daga baya bayan mu ne da ilimi da komai wadancan adaji suke ya aka kuma yanzu muka fi kowa jahilai ai ci tsaron ai ta'addancin yana da alaka da jahilci ya akai muka fi kowa jahilai yanzu ya akai muka zama a cikin daji gashi nan ana yin abubuwa so daga ni abin da nake gaya ma in dai magana tsaro ake wallahi ba shi iya ba kuma bari in gaya maka wani abu guda ɗaya yanzu wali saboda ni Bola Tinubu is not my first choice ba shi ne zaɓi na farko ba amma tunda ban samu na farko ba to sai in tafi wajen na biyu kuma bazan tafi wajen na uku domin ka canja bola ta nubu da su wallahi tallahi baya za mu sake komawa yanzu misali barin maka magana kamar magana kowa yana da priority sa magana tsaro muke yi ko idan magana za mu yi ta gaskiya barin ga yawa talaka wallahi duk in takarar nan na Najeriya ni dai shinan gaibu sai Allah assessment ina da nayi wallahi ba wanda zai maganin tsaro ko ya iya maganta wa ƴan arewa sama da Al-Mustafa amma shi ma talakan ƙarya yake yi ba neman canjin yake yi ba domin shi kansa talakan arewan ya zaka ce kana neman canji sai an baka kuɗi ina Al-Mustafa yake kana jin labarin sa saboda bai sato kuɗin mutane ba sai waɗanda suka lalata su zaka zo ka canja to tunda ba za ku sa Al-Mustafa ba ni yanzu ban fidda zamani ba Allah nike ba da mulki amma dai ba za mu canja bola Tinubu da wani a cikin ku ba da yadda Allah ba za ku yi ba in Allah ya yadda bola Tinubu shi zai maimaita kafin lokacin za mu ci gaba da magana har sai ƴan arewa sun shiga taitayen su za mu dora daga inda sirri mun suka tsaya su Musa Gwadabi su Musan Musawa za mu dora daga nan har sai kan talaka ya waye domin mu ma a cikin talaka muke shan wahala a fito da nagari izo ya karɓi arewa kan mu saki asarar shekara 8 din mu dan yanzu asarar shekara 8 din mu muka yi
0: dan ban mu dawo mu kalla al'amuran siyasa a jihar Kano tunda ka ce a ƙasa dai kuna nan
1: Sula
0: Ahmad Tinubu
1: yanzu muka fara hira talaka billahi al'azim wannan hiran Allah da hena yi ta kamar sama da sonowa akwai maganganun da ba fito da su ba suna gaba mu je magana
0: menene abin da kuke a jihar Kano da kake ganin za ku iya tawassuli da shi gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya iya kai bantansa 2027
1: a jihar Kano to ayi maka godiya Allah ba ji ka godiya azabarsa wallahi mutanen Kano suka yi ganganci yanzu suka canja Abba wallahi sun dora hannu a ka
0: menene dalilin da yasa ka ce
1: Allah ya biya bukata idan ka kalla Abba ni abin da yasa ka san ni a rayuwar siyasa adawa ma nafi saboda daga can baya adawa ne 1999 zuwa 2003 adawa ne nayi gwamnatin mallan shekaru amma daga ta tafi adawa na ci gaba sai da aka zo gwamnatin Abba ni ina yin siyasa ne da basira ta da tunani na ba da tunanin wani ba ina assessing din gwamnatin na aunata Abba fa idan ka kalli gwamnatin sa zamu lissafin sabbin ayyuka sama ka ce Abba bai yi sabon aiki ba bannar da aka yi shekara 12 ita Abba yake gyarawa
0: wace banna ce aka
1: Allah ya biya bukata 5 kilometers 5 kilometers tun yaushe aka yi ta ina da audit report din yana nan a gida a hannuna tun yaushe aka yi ta tun fa da 2011 fa zuwa 2015 anan aka yi awadin din 5 kilometers kon ku sana gwamna Ganduje yana mutumi wani tudu wani gangare haka suka yi cogen 5 kilometers fa aka yi awadin din kudin amma ba a yi 5 kilometers nan ba haka kon ku sai tafi Ganduje izo igaje shi wani tudu wani gangare Ganduje ya san cogen da ike ciki tunda ya san abin da aka yi ya kauyaki kau da idansa yana takaicin cogen da aka yi wa mutanen Kano zargin da ake yi an fidda waɗansu kuɗi masu ciwo amma ba aikin ba Ganduje ishi shekara 8 shi ma bai ba nawu yanzu Abba izo Abba ce ne ma adawa suke yanzu amma sai izo da buɗaɗɗen tunani irin tunanin da ƴan kudu suka yi mana nisa da shi buɗaɗɗen tunani shine bai zo da tunanin waɗancan ba na cewar idan ba kai ka fara aiki ba ka lalata shi sai izo da tunanin dukiyar Kano ta mutanen Kano ce ya kamata a taimake mutanen Kano izo yake yin 5 kilometers din nan yanzu ka zaga ya local government 44 zaka gani ana yi akwai inda yanayi ya sa an gama akwai inda an kusan gamawa akwai musamman Mamadobi shi sa ni nake mamakin kwankwaso ni ban ga hujjar da kwankwaso maganganu suna gaba ban ga hujjar da kwankwaso zai ce yana yaƙi da Abba ba kuma musamman ma in dai abin da ifa da gaskiya ne bude da bude makorwarsa da bakin sa kwanaki na ji shi ina cewa Abba fa ba amanar mutanen Kano ya ci ba amanar kwankwaso ya yi ci to shi kenan ai kai barilla kai sunna mustahabi menene mustahabi ai da aka rantsar da Abba da alqur'ani rantsar da shi a kunnan tsarin mulkin Najeriya akwai sunan Kano akwai sunan local government 44 amma ba sunan kwankwasiya that is qur'anin da aka rata ya Abba ya tsaya yayin rantsuwa zai kare ya kare kenan to yanzu idan ka ce zaka canja Abba kuma da bakin ka ce bai ci amanar Kano ba amanar kwankwasiya okay wanda zai ci amanar Kano yake cin amanar kwankwasiya shi zaka kawo kenan ba mutanen zai shiga uku kuma shi kansa Abba daga baya ai Allah ba karamin taimakon mu yi ba duk wannan ayyukan da ake yi na tituna birni da kauye an yi gyaran makarantu ana yi ana gyaran asibitoci shi kaji irin su Murtala ka gani je ka su shi jidda ka gani je ka asibitin nan na Hasiya ba ya riga asibitin nan na Nuhu Mamalle na kusa da ni je ka ga renovation da kayan aiki da aka yi masa idan da Abba yana wancan tsarin wannan ayyukan ba za su yi ba
0: kamar ya ba za su yi ba
1: ba za su yi ba ai babban da jikan an samu kudi shi dai sai yayi masa yanzu dauki ruwan gidan ruwan nan na tambara abun kunya nayi mamaki kwanaki da naji an adawa musamman mai girma kwankwaso sai ji shi na ci a Kano babu ruwa Kano babu ruwa waye gidan ruwan ne ba malin shekaru bane da shi da na bagwai shi bai gaji gidan ruwan kafin ya zo ni dan kofar nasarawa ne zuwa ya kase billahi alazim har kofar bai ruwa yana zuwa amma ya kace wa abun kallan dan jahar Kano akai kawai ya kallo waye yayi saboda ka kattashin sai ya ci gaba kattariyin sai ya ci gaba kace lalata gidan ruwan nan sama da shekara 10 kamar yadda nake gama mu gaya maka Allah ya shake gyara abu tunanin sa ya zo da tunani mai kyau nagode masa akwai abubuwan ma da yake na dama don wallahi in tunanin sa ne ba zai yi ba
0: kan ka dora dan fansho waccan magana da suke ta cewa jahar Kano babu ruwan nan gwamnatin da ta zo ita wannan ta yi iyayen ta kana an samu da ruwan ne
1: na a gure ku
0: to kamar ina da ina
1: Allahu akbar dangi na da suke cikin gari wajen sagagi wajen jakarwa ce diyar guda ce diyar yan gurasa irin su dirman kai gama ka gangaro zuwa ruwa ya hago ran dutse da kunne na ne ji sa radio na san dai ba kwasa kariya dan ba wanda zai makale fada a radio irin taku nake ji ana report mutane suna cewa sama da shekara 10 ba su murda famfo ba amma yanzu su murda famfo kuma da yake wannan na can kwanaki bayan shi jagoran yayi wannan magana ba ruwa aya kun tsofaffin yaran sa da suka towo tare abinda ake magana na ga maka Allah ya taimake mu ya raba su da abba sun yi tambaya yaran har yanzu ya labe bai ma da ansa ba tunda kai ne spokesman ko mai gilalan jam'iyyar NDC kai kake yawan magana suke fassara wannan ansa ya kamata ka bada shi yara sun ce wanda ake ba kwangilar alimin Amira Rodeki wanda aka ba kwangilar so injina na baya wanda injinan ma da aka kawo su tun ana kasa ba a kafa ba ma wani garin tasten ya rubuce Amira Rodeki wanda aka ba ayyuka da yawa na abin nan Amila Rodeki to ni ka san normally ba na san kullukunci azanci shine kuke cewa kurman baki ko Hausawa yaran nan sun yi kurman baki sun tafi su dan Allah dan girman annabi dan yi gyara mana tunanin mu ba ma san dage saboda mun yi iya tunanin mu mun kasa zakulo waye yake da alakar nan da Allah mai girma tsohon gwamna Kwankwaso a matsayin ka na jagora dan Allah ka fito mana da wannan mutumin domin in ya fito yawo mu rika kallon sa in ya sa babban riga ba kudin alimin dinmu ne
0: to ai kai ka manta ba shi ya fada ba kai da kanka
1: waye bada waye bada
0: kace yara ne suka yi kurman baki
1: ai tambe cewa Kano babu ruwa
0: su yaran su ne ya kamata a ce ka neme su su fashin baki kamar yadda
1: kake ba ban da yadda zan gansu ne saboda ka tunani na sai tafi Amila Road Amila Road din ne sai mutanen Kano suke ta bincike waye Amila Road waye Amila Road to dan ya fita da kansa don ba wanda yi suna a siyasa sama da shi a nan gurin duk tunanin mutane in ka tsuguna sai ka ji ana zargin ai kowa ne kowa ne ko gwangwasa ne ko waye da sauransu dan Allah din yayi clearing air dan Allah ya fito yayi bayani ko bai faɗa mana kai ya fito ya fitar kansa ko bai gaya mana sauran mutum bai mu ci gaba da lalibi amma dai yanzu zargi yana neman yayi karfi akan dan an zo tashar Mila Road to sarkin ta shafa shi za a zarga dole
0: dan fansho bare me da kai baya akwai wani lokaci da kai kanka fa an ji ka soki lamirin gwamnatin nan
1: bare kuma
0: musamman akan hakuna
1: bare kuma
0: na yan fansho
1: bare kuwa
0: to kuma yanzu gashi kana cewa ai ba amma samu gwamnan da yake taka rawar da mutanen Kano suke bukata irin gwamna
1: abuwa kware kuwa Allah ya biya bukata nagode muka ciya ma wali kullun in zo na hira da yake ina yawan magana zaka ji ni ina cewa abba magajin shekarau ne ni a gona zaka ji ina faɗa abba magajin shekarau ne kuma ka sake da dani baya na gaya maka idan mutanen Kano suka canja abba ya sun koka da kansu domin tunanin da yake kan abba din mai hankali ya kamata ya gane abba yana da tunani yana da nazari duk mutumin da zai kalli su wani sun yi banna amma ba wani suka cuta ba jama'ar gari suka cuta ba kansu ba saboda ka ba ruwa na da bannad a rufe bannad su tafi wannan Allah shi san yadda zai dabawa lokacin da malam shekaru ya tafi wallahi kungiyar yan fansho wallahi mun fi Kano kudi abinda ruwan kudi ko shekaru ya tafi ban mu da shi biliyan 13 ruwa banda kadara kaji daya Kwankwaso ne ya gaje shi ya gama Ganduje ya gaje shi duk rigimar da yan fansho suka shiga a Kano ba wani ne yayi mata fandisho ba Kwankwaso ne domin shi ya fitar da mu daga masu arziki ya watsar da dukiyar mu ya dawo ya jefa mu cikin almajirai muka da muna tabara da koko kuma an ki tausaya mana
0: a ba kadara aka tara muku ba
1: aka mi aka raya mi aka raya mi biliyan 13 na ce maka kadara ya ce ta biliyan 4 to kuma sauran biliyan 8 ina suke ko tara ma 13 na ce maka ina sauran kudin suke wannan zance wata sakayya sai gobe kiyama Ganduje izo ya gaje shi karshe ran da aka rantsar da Abba abinda dan fansho yake bi bashi a ciki biliyan 48 wannan abin zan fahimce shi a fahimta ta ni a fahimta ta billahi allazi la ilaha illa huwa ko kwankwasa ko ganduje ko wanda za su kawo wallahi wallahi in ba abban ba a cikin su ba wanda Allah ya yi wa tausayin da zai sa alƙalami ya yi signing check a Bajiya wa talakawa naira miliyan 48 ba su da ko ɗari a ciki saboda ka dole ka gode wa abba shekara 12 da nake ma magana ko ya ci a Kano banda marayu banda tsofaffi tsofaffi shekara 10 masu yawa rai sun kai wanda iyayensu suka mutu yara marayu kowa ya ci malami ya ci kowa ma ya ci amma marayu an sa su a kurkuku saboda haka idan misali ma ka ɗauke janye tallafin man nan shi ya kawo ƙarin kuɗin da abba ya samu dama yake biyan garatuti billahi allazi la ilaha illa huwa yayi ɗaya kenan kar ka manta kamin yan banshan nan su zo kamin abba ya zo ba abin fa da suka banmu da shi ake biya duk wannan abin fa wanda ifa suka gina asibitin murtala suka gina tsofaffin tituna suka gina kasuwanni suka gina matatan ruwan da kake magana ta calawa da daga da ina ne naira 4000 fa ke ba su ni ne kuka a gidan nan naku Allah ya ƙara wa gidan nan naku albarka a nan gidan ne kuka wallahi ban san gwamna yana jin rediyo ba sai a kaina ina yin wannan kukan ba a kwana biyu ba wallahi ma'aikacin fansho ya tare ni yace dai kai kayi magana a gaba gwamna ya ji mun yi tsoho bocha ya ce a dakata kwana biyu a tsakani gwamna yace duk mai 4000 koma 20,000 sai kuma mu tare mu tsire masa
0: in ta shi ne nace a baya kai kalubale
1: farko yanzu kuma na daina yanzu ya ban sa nake yi
0: to me ya jawo kalubale tunda ka ce a lokacin kun ga
1: ina ba suna aya kalubale ba daina ba suna tare da mai gidansa domin suna tare da mai gidansa ba zai ta wani sai ya gudu ne me yasa ya gudu ai yayi kalma uku shi yasa ma bari ma yin wannan maganar ba shi yasa ni nake rena hankalin mutane idan suna cewa wai abba yayi butulci can na ga maka ga abin da kwankwasa yace bai ci amanar Kano bai ci amanar kwankwasiya ɗaya kenan na biyu ina mamakin mutane su ce wai abba yayi butulci wali bari mu yi ta aurgaje mun yadda Allah ne yake bada mulki amma kwankwaso ya taimaki abba ya zama gwamna amma da aka zo rantsar da abba sai aka rata ya masa alqur'ani sai aka rantsar da shi da kuma dimmar zai kare Kano zai kare dukiyarta ba zai cutar da ita ba ba za a hada baki da shi a almundana ba ba za a yi wannan ba da sauransu qur'ani aka rata ya masa to shikenan idan shawara abba zai nema a gurin dimme kaunarsa da irin zai da qur'ani wai da kwankwasiya da Kano wacce abba zai bini idan ya fita lafiya domin ni na san dai ɗaya zai iya maganin ɗaya amma ɗaya ba zai iya maganin ɗaya ba billahi allazi la ilaha illa huwa da kwankwasiya ibu kawo yau baya aikin alherin da yake in ba da yanzu ya gigice ba domin ba shi da abin da zai yi talla kuma wancan dai ba za su kare shi ba domin yanzu misali an sun bata ina sa rai ta da malamai ji ta addu'a Allah ya ci da Kano gaba kai ma addu'a ta shafe ka mai girma gwamna billahi allazi la ilaha illa huwa duk sharrin da za su yi masa yanzu tunda ibrin uwarsa ta alqur'ani da abin da irin tsaye da shi muna nan da kai ka rubuta wa alqur'ani ya kare shi
0: dan fansho lokaci
1: amma idan ya ki bin yanzu alqur'ani ibu waccan kai ka san da yanzu ma ba shi da wannan nutsuwar
0: to lokaci yana daga mana hannu da me zaka karkare didda sun ce duk wannan haƙilan da za ku yi da abin da kuke fara suka ce falle ɗaya za ku
1: zuwa falle da
0: iba masa kwankan
1: ne ba ruwa na ba zai to abin da nake kira ga yan jam'iyyar APC ko kuma gwamnatin jam'iyyar APC na farko ina son ji hankalinku dan Allah kananan rikice-rikice da kuke mana shugabanni kun samu kuɗi kun more dan Allah ku daina rikice-rikicen nan domin mu fa abin da muke tunani in kun ce za ku yi rikice-rikice za ku kada gwamnati ne ku kun tsira ku je ba talaka a cikin masifa na farko kenan na biyu ina gode wa kwamishin yaɗa labaran nan kwamishinin yaɗa labaran nan dole ma gwamna ya yarda da shi kuma ya taimake shi dalili dan Allah ragowa jami'an gwamnati ku tafi kananan hukumominku ku zauna da mutane ku yi abubuwa a dinga jin muryoyinku kamar yadda kwamishinin yaɗa labaran nan yake yin waɗannan abubuwa domin bai kamata a ce ana gwamnati in ba abba ne zai yi abin arziki ko itaro ko a empowerment ko a ɗau ma'aikata ba a ce duk abin da zai kare gwamnati ko malamai ko a ci kuna mata ya kare ko kuma abin arziki ko kyauta ko me a ce shi kwamishinin yaɗa labarai shi kadai ne ku ina kuke ina kuke maganganun nan za mu ci gaba da yin soli amma dai ina gaya muku dan Allah dan annabi ku gyara tunaninku jama'ar Kano in ne muku nasiha talaka ya tsaya cak yayi hankali da kansa. Wallahi duk randa ka rena alherin da Allah ya yi maka, idan ka kubuce wani gurin sai ka dade kana kuka. Tunda mallan shekarau ya bar gwamnati, talaka da kansa yake fada ba ƙara jin dadin gwamnati sama da wannan ba, to ba za mu yadda su lalata mana ba wannan ayyuka da yake yi da gyaran ruwan nan. Ranga dade in ka gama ka tafi bagwai shi ma ka je ka gyara ruwa, ya zo kurna da suka lalata da titunan nan. In Allah ya maimaita maka ka tafi kananan hukumomi su ma za ka yi su da titina. Ranga dade ina baka wannan shawara, Allah ya maimaita maka gwamnatinka. Marayu ku tashi da addu'a da ku da tsofaffi, Allah ya ba gwamna sa'a, ya ce zai cika muku rago kudinku. Allah ya masa jagora ya cika mana kudinmu. Allah ya maimaita masa gwamnatinsa domin alherin da ake wa Kano a ci gaba da yin sa. Allah ka sa mu dace, sai gani na bi talaka.
0: Wa sauraro yadda ta kaya kenan, inda muka tattauna da Alhaji Muhammad Idris matashin dan fansho tsawon sa'a guda da yayi yana taza da tsifa musamman gabar da ake yakin neman zaben kakar 2027, inda ya ja hankali da wayar da kan al'umma kan su amince su lamincewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya samu damar komawa a zangon mulki karo na biyu tare da gwamnan Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf. A madadin Muhammad Idris matashin dan fansho, Abdullahi Muhammad Wali nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: birni mai mata mai mota ginshimin gari mai tala da gwamnan dutse kana da birni
1: masu tsoraro farkon da wannan lokaci sanin mu da kasancewa da ku inda za mu tattauna wata musamman tare da tsohon ɗan takarar gwamnan jihar Kano cikin jam'iyyar APC kuma masani kan al'amuran yau da kullum wanda ya kware wajen rubuce-rubuce kan al'amuran da suka shafi cikin gidanan Najeriya da kuma ƙasashen waje. Ba wani bane wannan shine Malam Inuwa. Malam Inuwa, barka da wannan lokaci.
2: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Kamar da aka sani da jin muryarka da kuma jin sunanka ba bako bane a gurin al'ummar jihar Kano har ma da ma ƙasa Najeriya baki ɗaya. Kuma a bidiyon na gaba ma iya cewa ga siyasa nan ta tunkaro gadan-gadan wanda ta yi hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ba da dama domin a fara gabatar da yaƙin neman zaɓe na jam'iyyu domin a tunkari zaɓen shekarar 2027 idan Allah ya kai mu. A jihar ku ta Kano akwai gwamna Abba Kabiru Yusuf wanda yake cikin jam'iyyar ku ta APC wanda kuma an san bayan shi akwai ƴan takarkuru da dama wanda za a buga a wannan zaɓe na shekarar 2027. To amma kafin nan akwai hasashe da al'umma suke yi na cewar jam'iyyar taku ta APC wa har yanzu ba ku gama tsayawa da kafafunku ba, ganin cewar kamar akwai rikici tsakanin ƴan tsohuwar APC da kuma ƴan sabon APC kamar yadda ku ƴan siyasa kuke faɗa. Shin baka ganin wannan zai iya kawo tarnaƙi ga shi nasarar gwamna Abba Kabiru Yusuf a wannan babban zaɓe mai zuwa?
2: Wannan ba haka ba ne. Na farko dai ina so na shaida maka cewa gwamnan Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf ya yi ƙoƙari matuƙa gaya tun da ya koma cikin APC, yake ƙoƙari ya tabbatar da duk wasu rikice-rikice da ya tarar da jam'iyyar tana ciki ya yi ƙoƙarinsa kamar yadda na ce matuƙa gaya ya tabbatar cewa wannan rikicin an samu maslaha tsakanin waɗanda suke wannan rikicin. Kuma kamar yadda na gaya maka har yau har shekaran jiya dinnan sai da ya yi sulhu tsakanin ƴan jam'iyyar APC. Saboda haka a ce ma wai akwai ƙorafe-ƙorafe tsakanin ƴan tsohuwar APC da sabuwar APC wannan ma ba daidai ba ne, wasu ne kawai suke irin wannan magana, amma dama ita APC rikici ne a ƙunshe da ita ya fashe. To amma Allah ya taimaka zuwan ko kuma in ce shigar His Excellency Abba Kabiru Yusuf gwamnan Kano sai ya kasance APC ta sami wata dama wadda za a yi ƙoƙari a kwantar da tarzoman da take cikin jam'iyya. Kuma babu wanda yake shugabancin wannan sulhun dare da rana ce gafna. Amma a yau duk wani wanda yake maka wai akwai rikici tsakanin tsohuwar APC da sabuwar APC dama waɗanda suke ƴan jiya ne, ƴan mutan da ne, wanda suka saba a da suna wacan da dukiyar jama'ar Kano. To yanzu kuma da aka zo gwamnan Kano na yanzu injiniya Abba Kabiru Yusuf His Excellency ya ce ba a yi wacan da dukiyar Kano ba, sai dai a yi aiki kamar yadda yake yi. Yau an waye gari shi sama da shekara 35 babu ruwa a Kano, yanzu an samu ruwa a Kano. Wannan matuƙa ƙoƙarin da gwamna yake nan. Ana gyara makarantu, ana ba ma'aikata albashi, babu yanke, babu ƙwange, ana kuma ba su promotion. Kwanan nan ma an ba sama da gurin Dubai a promotion, kuma ana ɗaukar sababbin ma'aikata, ana ba wa talakawa ƴan gari da kuma waɗanda ba su da dama ƴan filaye su samu su je su yi gida. Ana ƙoƙari a gyara masana'antu, kana kallo ana titina ko'ina ana gyara gari ko ina Kano ta zama sauran garuruwa masu ci gaba masu bunƙasa duk gwamna yana yin wannan a cikin Nasarawa ya inda aka mai da shi matattarar ƴan iska da ƴan titi yanzu gwamna ya kwace ya mayar da waɗannan guraren tun farkon jiha da aka shirya su wurare na aje a huta ga bishiyoyi nan ga bencina nan ga ruwa nan jama'a su zauna su salla su huta su shimfiɗa tabarma su shimfiɗa darduma a zuƙino yamma ta yi musu su huta biyan ya mayar da waɗannan parks an gajin sun da wurin shaƙatawa inda da aka kwacewa jama'a fili ko kuma aka yanke makaranta ko kuma aka yanke masana'anta duk gwamna yanzu yana ƙoƙari yana gyarawa saboda haka ayyukan gwamna ma sai a cikin Kano ya isa ya adada zabansa saboda ya ci gaba da ayyukan da ya ce yi an shiga gwamna kamar yadda na gaya maka shigarsa APC ai ita ta taimaki APC ma a Kano idan da ba don haka ba ya APC da ina za ta je da ba ta je ba ma balantana yanzu amma yanzu dai gwamna ya shiga abubuwa sun gyaru wato ni ba san wani rikici ko kuma
1: idan na fahimci Malam Inuwa waya yana so ya ce shigar gwamna Abba jam'iyyar APC ita za ta ba wa jam'iyyar za ta sake ba wa jam'iyyar APC nasara a zaben 2027
2: haka ne saboda aikin da yake wa jama'ar Kano kaunar jama'ar Kano da yake yi saboda cewa da ya yi Kano ita ce farko kuma yana janwowa Kano masana'antu yana janwowa Kano harkokin noma kamar yadda na ga maka yana janwowa Kano albarka ka san kaututtukan da gwamna Kano ya samu saboda ayyukan da yake yi fiye da sauran gwamnoni fiye da sauran jihohi kai hatta ma a West Africa wato Africa ta yamma gabaki daya an yi gasa kuma jami'ar Paris ta France ta yi bincike da duba ta ga a cikin makarantu 209 a kasashe guda 15 na Afirka ta yamma wacce gwamnati ce ta fi kashewa ilimi kuɗi saboda an yarda cewa ilimi shine ci gaban ƙasa wallahi da aka duba aka yi binciken nan ana gani sai aka ga cewa gwamnan Kano shine ya yi na ɗaya a shekarar 2024 da 2025 a kan yi wa fannin ilimi wahalhalu da kashe-kashen kuɗi da bauta don a samu ci gaban ilimi a jihar Kano. Don wannan kadai an ya isa jama'a su murna da shi ballantana ya samu a kan gyara gari ya samu kyauta a kan shirye-shiryen noma ya samu tauta akan yanda ake tafiyar da gwamnati ya samu tauta akan kokari a shirya gwamnati babu cin hanci babu rashawa ya samu kyaututtuka akan abubuwan da yawa na gwamnati wanda ya kankaro Kano a sama fiye da wasu jihohi da kake tunani da suna gaban Kano.
1: To amma Malam Inuwa baya duk da waɗannan abubuwa da ka lissafo na cewar gwamna ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ciki har da sulhu da aka ce yana ta yi wajen ƙoƙarin haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar APC a gefe guda za a iya cewa akwai sauran runa a kaba musamman ganin yadda ake ta kikikaka kan batun sha'anin masarautar Kano. Ɗaya ne kai daga cikin masu rubuce-rubuce sosai musamman akan sha'anin tarihi da kuma al'amura ne da kullum da suka shafi nan gida Najeriya jihar Kano har ma da ƙasashen ƙetare. Wataƙila a iya cewa a matsayinku na waɗanda suka ƙware wajen ba da irin waɗannan shawarwari yaya aka kawo har yanzu matsalar masarautar Kano ta ƙici ta ƙicin yawa?
2: Abin da yake faruwa shi ne tun farko ai mun hango cewa wannan matsalolin za su taru. Shi sa da aka ce magana nan tana gurin kotu mu masu son zaman lafiya a Kano mu masu son kwanciyar hankali a Kano mu masu son ci gaban Kano mu masu son talakawa da ƴaƴan talakawa a Kano su samu kwanciyar hankali don su je su nemi abinci su ciyar da kansu don ƴaƴansu su shiga makaranta don ƴaƴansu su tafi aiki domin tattalin arzikin gari ya bunƙasa muka ce wannan maganar jambar wannan da ake na masarauta a hakura a bar abin da kotu ta shiya.
1: Nan ma'ana abin da kotu za ta yanke.
2: Yanzu magana tana wurin kotu. Kuma ni a matsayina na babban lauya ba na sha'awar da yi magana a kan abin da yake gaban kotu. Kuma na ba wa masu yin sharhi a kan wannan shawara kuma su daina yi saboda magana tana gaban kotu. Kuma ita magana da take gaban kotu ai kamar mace ce mai ciki. Shari'a kamar mace ce mai ciki ba ka san
1: abin da
2: za ta haifar ba. To idan ka zo kace za ka rinka sharhi, shari'a ma sai ta nemi ta hukunta ka. Saboda akwai abin da a Turanci ake kira kada ka yi prejudicing din case. It shouldn't be prejudicial. A kan wato kada ka yi riga ta sanwa a kan abin da kotu za ta faɗa.
1: Ka yi riga malam masallaci.
2: Yauwa, to shi isa ni ba zan iya magana kai. Kuma tun farko kamar yadda na gaya maka tun da aka fara wannan abun, na yi rubutu, na yi tunanin cewa yau da gobe wannan matsayin da kake magana zai zo. Amma wasu suke ganin kamar a mu mun da wani bangare ne ko kuma mu ba wani bangare. A mu abin da muke magana shine a samu zaman lafiya a Kano, a samu kwanciyar hankali a Kano, jama'a su ji daɗin gwamnati, jama'a su ji daɗin abubuwan alatu da Allah ya huwaye wa Kano, ruwa, fili, noma da sauran abubuwa na rayuwa. To shine muke so jama'ar Kano su ji daɗi. Amma kada a dame su da wa'ino kace na ce a fito a yi ta hayaniya a yi ta faɗa wannan ya ce wancan wannan ya ce wancan. Mu wallahi tallahi masu son zaman lafiya a Kano, wallahi tallahi ba wani ɓari wai da muke bi illa ɓarin da Allah ya ce abi shi ne zaman lafiya. Kuma mu a matsayinmu na masana shari'a mun bowala wa Ubangiji duk abin da ya shirya shi kenan. Idan ma kotun ta gama ta ba da hukunci, akwai hukuncin Ubangiji a gaba. To saboda haka ni a wannan lokacin ne ma nake so na godewa a gwamnatin Kano da kuma jami'an tsaro musamman kwamishinan yan sanda na jihar Kano da kuma darakta na DSS na da civil defense ko da duk wai wasu waɗanda suke da alhakin dawamar da zaman lafiya a Kano. Na gode muku kwarai sun yi kokari kuma lalle su ci gaba da irin waɗannan kokari. Kuma na daɗa kiran yan siyasa da mutum ya rinka sanin irin lafazin da zai yi, ya rinka sanin irin kalaman da zai yi. Ya kamata a koya wa na baya darasi. Ya kamata mu manya in za ka yi magana ka kauna ka ciza ka ga wannan magana za ta kawo zaman lafiya ko tashin hankali za ta kawo. Ya kamata idan za ka yi wani action ko kuma wani abu na wani motsi ka yi ga shin wannan motsin zai janwo barna a gari ko kuma kwanciyar hankali. Saboda kamar yadda nake na faɗa, yanzu ba lokaci bane da Kano za ta ci gaba da harkar ko kuma siyasar jagaliya ko kuma siyasar ta da hankali. Wato abu kaɗan a ringe sai kace rika ko kaji ka faɗa a ta faɗa. Duk da cewa a cikin kimiyyance ɗan adam shi ma dabba ne, to amma a matsayinsa na dabba babbar dabba ce, saboda kwakwalwar da Allah ya ba ɗan adam bai ba wata dabba ba, tunanin da Allah ya ba ɗan adam bai ba wata dabba ba a duniya. Mulki da girma da ƙarfi da Allah ya ba ɗan adam bai ba wata dabba ba a duniya. Kuma duk wata dabba ta duniya ɗan adam shi yake sarrafa ta. Tunanin ɗan adam ya wuce duk wata halitta da Ubangiji ya yi. tsere-tsere, jirgin sama, mota, telefon, mashin, kwamfuta, duk wani abu da ka sani dan adam ne yake yi. Ya kamata kuma a matsayinka na dan adam, a matsayinka na wanda Ubangiji ya bawa girma, kada ka manta ko lokacin da aka ce da duk mala'iku su zo su yi wa Annabi Adamu sujada. A matsayinsa na mutum, a matsayinsa na annabin Allah. Amma ai kaga mala'iku an halice su kafin Annabi Adamu.
1: Haka.
2: Kuma tunda aka halice su mala'iku bautar Ubangiji suke yi kawai.
1: Gaskiya ne.
2: Amma saboda girma da kima da Ubangiji ya bawa dan Adam, da aka kirkira Annabi Adamu aka ce mala'iku su zo ce masa sujada.
1: Sujada, haka.
2: Kuma duk suka zo suka yi idan banda shedan la'anannin Ubangiji.
1: Iblis ba.
2: Shi kaɗai ne bai ba, kuma har gobe Allah ya tsine masa la'ananne ne. Kuma muna fata jama'a Kano ba sa cikin dangin Iblis.
1: Insha Allahu Rabbi. To malai nawa da kai
2: duba irin wanda Ubangiji ya wuce. Ya kamata mutum kuma ya yi iki da wannan fasaha da tunanin da girman da kima da hikimar da Ubangiji ya bashi, ya tafiyar da alkariyarsa cikin kwanciyar hankali, zaman lafiya da lumana.
1: Na'am. To bari mu dan yi ratse kaɗan da yake kayi batu akan yanda kai rubuce-rubuce ka ba da shawarwari kan wannan al'amura da suka faru na ita masarautar Kano. Akan jika lokaci zuwa lokaci kakan yi rubutu na jan hankali ko kira ko nusarwa game da wani al'amari da ya shige wa jihar Kano ko ƙasa Najeriya ko kuma duniya baki ɗaya duhu. Amma sai akan fujiyo ka da cewar kana yin wannan rubutu ne cikin harshen Nasarawa, to harshen Turanci. Shin menene yasa Malam Inuwa ya bai fiye faɗaɗa wannan al'amari a cikin yaren mu na Hausa ba, sai aka fi karkata ga yaren Nasarawa, to yaren Bature?
2: Wato abinda isa nake rubutu a yaren Turanci ko kuma harshen Turanci, saboda ina so ne kokari na ga cewa matasanmu yawa sun yi kokari sun fahimci abinda rayuwar duniya take ciki. Yawancin matasanmu za ka ga al'amuransu kawai a Kano yake. Wasu ba a Kano a loko yake, kuma sannan ba su san yaya duniya take ciki ba. To ina so na nusashe ku, kuma na kokari na wasa musu kwakwalwa, saboda su ne manyan gobe su waɗannan matasan. Kuma yau ya kamata su shirya kansu. Kuma duk wani abu da za a yi a matsayin gwamnati a cikin ƙasar nan ana yin sa da yaren Turanci. To shi yasa nake so matasanmu su karga su ringa kokari suna karance-karance a cikin harshen Turanci, saboda su fahimci me rayuwa take ciki. Shi isa za ka ga idan na tashi rubutu na kan yi a yaren Turanci. Kuma durmin iya ina so ne maka wani abin nan. Wato idan na yi rubutu a cikin Hausa za ka ga zage-zage iri-iri.
1: Wato musamman aka wallafa a kafafen sada zumunta kenan.
2: An ka wallafa shi a kafafen sada zumunta, wani ya ce mu wannan ka ishe mu da surutu, wani ya ce wannan shirman ba za mu ji shi ba, wani ya ce kai wannan ɓata lokacinsa yake, bai ma tsaya ya karanta.
1: Ya ga inda abin ya dosa ba.
2: Yes, kuma ga shi kan yi a Hausa. Sai ya zage-zage matasanmu. To amma idan na rubutu a Turanci ba ma sa iya karantawa ballantana su zage-zagen, a haka kan dole sai dai su haƙura. Suna son zagin amma ba su san me aka rubuta ba ballantana su zage.
1: Wato sai wanda suka damu da abin su kaɗai za su fahimci inda abin ya dosa.
2: Amma waɗanda suke so su koyi darasi, waɗanda suke so su koyi menene rayuwa take ciki.

0: da biyayya ita take dawwamar da ci gaba.
1: Haka.
0: Su san cewa zage-zage, maganar banza da iskanci waɗanda ‘yan jagaliya za su koya musu, ‘yan siyasa za su, na sha faɗa da daɗewa malam Awal Durmiya, cewa ‘yan siyasa mumugaye ne, babu wani ɗan siyasa da za ka tarar cewa ɗansa yana jagaliya, babu wani ɗan siyasa da za ka tarar ɗansa yana dama, babu wani ɗan siyasa da zai ɗauko kuɗi ya ba wa ɗansa ganye ko shulusu ko ya ba shi gora. Ice ka fito mu tafi campaign.
1: Wato zargin da al'umma suke kenan ya tabbata kenan na cewar ƴaƴan ƴan siyasa suna laba a gida, an fito da ƴaƴan wasu musamman ƴaƴan talakawa an sa su a titi.
0: Sai dai su dauko ƴaƴan talakawa su sa su a titi, su hana su zuwa aiki, su hana su zuwa makaranta, su hana su ladabi ga iyayensu, su hana su biyayya ga gwamnati, sun maida su kafikan ƴan iska. Ba waɗannan ‘yan siyasan saboda mugunta ba za ka taɓa ji idan sun fito campaign sun ce a'a za mu yi muku kaza, za mu yi ƙoƙari a gyara kaza, za mu gyara makaranta, za mu gyara harkar noma, za mu gyara harkar gwamnati, za mu yi ƙoƙari mu gyara titina, za mu yi ƙoƙari mu fidda ruwan sha. Su irin waɗannan ‘yan siyasan da nake gaya maka masu aiki da ‘yan daba, aikin su kawai su fito da yaran talakawa su ba su ‘yan kuɗi kaɗan su wuni su hana su zuwa wurin neman abinci na halaliya. To a kan wannan siyasa ne muka yi tur da su, muka yi alatsi ne musu, muka yi Allah ya isa da su. Saboda mu muna siyasa ne saboda taimakawa ‘ya’yan talakawa, kuma duk wanda ba zai taimakawa ɗan talaka ba a cikin siyasa, duk wanda kuma ba zai wa jama'a aiki ba a cikin siyasa, to a shirye muke da mu yi karo da shi ko waye kuma ko ɗan waye kuma duk irin fitinarsa, a shirye muke mu yi karo da shi. Mu ba ma neman gari ya lalace, mu aikin da muke so shi ne gari ya gyaru, kuma ba ni kaɗai ba ne, muna nan da yawa kuma muna nan tafiya. Cireya na yawo, sanda na yawo, wata rana za a du, dole sai talaka ya ji daɗi a Kano, dole sai ɗan talaka ya wataya ya walaya a cikin Kano, dole sai ɗan talaka ya ji moriyar abinda gwamnati take bayarwa, kuma dole sai ɗan talaka ya daina jin huɗubar Iblis da Iblisai, domin duk ɗan siyasar da zai sa shi ya shiga titi ba aiki ba ko makaranta to Iblis ne, to huɗubar Iblis da Iblisai insha Allahu ɗan talaka da talaka sun daina ji, sai sun zo sun daina ji a cikin ƙasar nan.
1: To
0: Allah, kawai haka ake yin siyasar, haka ake yin siyasar a sauran ƙasashen duniya. Ka fito kai ta zage-zage, ka koya ‘ya’yan jama’a zage-zage, ka koya musu ɗaukar barandami, takobi da gora, shi kai shi ne aikinka kawai a cikin siyasa. In ka zo kuma kuɗi ka sace musu, ba za ka yi musu aiki ba, a wannan tsarin ba za mu yarda da shi ba, kuma ba irin tsarinmu ba ne, kuma sai mun yaƙe shi da kowa.
1: To Allah ya lamince Mala Inuwa Baya. Daga ƙarshe, wani fata kake da shi musamman ga shi zaben shekarar 2027 da yake tunkarowa ga ita jam'iyyar ku ta APC?
0: Ni abinda nake kokari shine, abinda kuma fatan da zan yi a daidai gwargwado na shine Allah ya sa mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin jihar Kano.
1: Amin.
0: Allah ya sa a zo lokacin zaben nan ya zo a yi zaben nan lafiya, a gama lafiya.
1: Amin.
0: Allah ya sa a yi shi cikin kwanciyar hankali, babu yanke-yanke, babu ɗaukar rai, babu murɗe-murɗen zaɓe, babu yinin faɗa hankali, babu mu abin da muke so kenan.
1: Insha'Allah.
0: Mun fatan mu kuma kenan, kuma addu'an mu kenan. Yes. Kuma a ƙarshe ina fata cewa duk na yi wannan addu'ar, kuma ina fata addu'a cewa gwamna ya sami ƙuri'a don ya dawo ya ci gaba da aikinsa, kuma ina fata duk wasu ‘yan takara na jam'iyyar ABC Allah ya ba su sa'a a cikin wannan zaɓe mai zuwa.
1: masha Allah.
0: Kuma Allah ya ba su dama idan sun ci zaben nan su ci gaba da yi wa talakawa aiki. Nagode.

0: To masha Allah malai nawa waya muna godiya kwarai da wannan dama da aka ba mu tsawon mintuna 30 muka tattauna dangane da yanda al'amura suke tafiya a siyasar jihar Kano da kuma sauran al'amura da suka shafi yau da kullum a nan jihar Kano da kuma sauran kasashe baki da muna godiya kwarai da gaske da fatan idan muka sake nema insha Allah za a ba mu dama domin mu kara tattaunawa ba sauraro wannan tattaunawa ta tsawon mintuna 30 an yi ta ne tare da ni Awal Muhammad Durmin ya Muna fatan za mu kasance da ku wani lokaci idan Allah ya kai mu. Mun gode wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Kanan ga borini mai mata mai mota ginshimin gari mai dala da gwamnan dutse kanan